0: inigabot sa mga weekly nga raffle draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Doon ay upat nga makadaog nga makarawat o tag 2,000 pesos kada usa, no, sa mga weekly draws na, ha? Yeah, major winner ni Ana makarawat o 5,000 pesos. Sa grand draw, to na dito ang dagko nagikay nga mga prizes. Upat kabuog makadaog, makarawat o tag 10,000 pesos ang matag usa. Sa grand draw na ni, ha? Unya ang major winner, makarawat sa 100,000 pesos nga premyo at to na sa grand draw. So, ayo paglangan din na, dalhan ang imong resibo diri nga napalit sa Biod, nakapalit kag Biogesic 20 pieces sa katong i-mention ako nga mga tindahan para makambiyuhan na din ni og raffle coupon o makapil na unya ka sumaabot nga weekly draw dayon dito si grand draw na pod. So inana lang ka sa yon. Dagan ang raffle coupon nga imong mapainis dan, of course mas dako ang chance nga either mabunutan ka diya sa mga weekly draws. Oh, adto ba noon ka sa raffle sa grand draw na yun nga dagko kay mga prizes. Kadang tanan ha, hatod sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Yan may nagtapos at sa itong mga balita ni mga orasa. Standby, karong taon-taon sa pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banio para iyang ipadayo na iyang mga isyog mga komentaryo. Ubansan na ito ang mga balita. Balako din is control kasamang cases menya. Nemskin Yones o Gerald Albio. Sa konsep ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:03.
2: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo, kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na may galas 8:10 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Karong buntaga makiksunan tagantag pagtagad no kay medyo nindot na to kabuntagon karon. Kay kagahapong adlawa magud may gala mo tong pag-deliver ni Governor Pam Balikwatro sa iyang State of the Province address, no? In fact, nakapost na bata na day sa iyang speech ni Governor Pam. Naganto sa mga gipanghinganlan may gala doon to sa daghang mga puntos nga to adito unya nakanindot karon man kay gala karon buntaga gyud kay niya sa atong sibianan ron si Governor Pam. So atong mahinabi may gala isip mga pag-follow up sab no labot sa iyang gipangisgutan kagahapong adlaw. So muna nga mapasalamaton ta ato man silingan diri mahigala sa Kapitulyo niya ni hapit gyud nato diri no. Kung mahinumdum ko before the election nakaari siya nato dai murag kaduha katulo kaduha niya after sa election gyud right after the election nakabalik sa diri isip pagpasalamat mo to ikatulo karon ikaapat after one year sa iyang pag serbisyo may gala isip governor so mo to nga ni Asia karon ang iyang anak actually si Doktora Nikki nakabalik na mo dire so ato na interview mga kagilaan unya karon ni agyud sa tong sibianan may gala si Cebu Governor Pam Balikwatro. Go Pam, may buntag.
5: May buntag, attorney, sa imo mga listeners this morning. Salamat kaayo for having me here. And by the way, nagkasturya ta between this, katong during the earthquake and the Tino.
3: Ah, yeah.
5: If
3: oh,
5: you remember,
3: oh,
5: no? Kinimdum dyan ko na ako sa Liloan at to, nag-evacuation that afternoon, and then nawag ka na ako, nangutana ka sa sitwasyon.
3: Yeah, oo. Oh, oh. Sa, dito sa Liloan. Mm. Okay. O sa dito, Talisay, katong pahita mo sa Tino, no? Although dito personal nga palikaron niya face to face pero na istorya tika live on air no labot
5: salamat kayo sa imong tabang attorney sa katauhan during those darkest moments sa Cebu.
3: Salamat
5: po na ko imong trabaho sa Bugo, Talisay, sa ubang ba.
3: So nya kung saman ka buntagon, okay ra ka?
5: Yeah, it feels great, no? Murag nawad ag tunok because we were preparing for weeks for that sopa. So karon murag kog nakatulog na. Si I hope si EJ nakatulog sad ni. And it feels good nga nakasturya ko sa unsay state of the province.
3: Nalipay ko gob ganin aka karon kay daghan ko mga pangutana nimo. Nga do na po yung mga ato mga followers, ato mga kini ang mga listeners nga dahil sa pangutan na ako ilang pangutan on mas mayroon mas mayroon ikaw kung pangutan on karon no.
5: Sige,
3: okay unya kini ang before ana ang imong sopa bagob natunong kagahapong adlawa nag-imagine lang ko or nagbanabana lang ko basig mo hinungdan pero unsa ba hinungdan from your end guys ako nagbanabana lang ko tingali kay National Heroes Day man mo siguro gitunong ni Governor Pam ang iyang pag-deliver siyang supa anang adlawa pero sa imo kung saan magitinood ni Nungdan nga nga gahapon ni mag-deliver ang imong State of the Nation address and usually, State of the Province address
5: we usually do it at the end of the 1 month magunding celebration sa ato ang founding okay. Anniversary it usually happen it's a tradition no sa Kapitulyo nga last day of the month of August jud na ang speech so it just so happened nothing to do with Heroes Day or anything
3: okay yeah. Okay so in relation sa atong celebration ay sa
5: yes.
3: Atong kasumaran no sa pagkaprobinsya sa Sugbo.
5: Yes, yes, oh. Attorney.
3: Kini atong sibiaron na bati ni Tibo Kabisayan ug Mindanao sa parts of Luzon of course atong mga followers Tibo Kalibutan no sa atong YouTube channel ug sa atong Facebook page. Unya nanganaw kanaw ta karon sa kabukiran. Greet sa lagob atong mga naminaw ron.
5: Mayong buntag sa atong mga kauban ug sa mga Cebuanon. The whole province of Cebu. Ako, nalipay kayo sa inyong suporta. Thank you kayo.
3: Human sa Osaka, tuig niya mong pag-servisyo as governor. Ano sa may na-feel niya? Mag-umurad ka ng bugat ba ang trabaho? Or so far, okay-okay ba? Kaya ra?
5: Ang trabaho, attorney, makaya ra yun. Because I'm used to hard work, no?
3: Mm-mm.
5: Being working with the service industry before, kaya ra yun na ako ang trabaho. What's really tough sometimes is kanab itong unappreciated sa uban,
3: mm-mm.
5: No? Especially in social media.
3: Mm-mm.
5: But of course, when I go on the ground, daghan kaayo mga tao nga magpasalamat kung moadto kog probinsya. Mm. That's why I feel so good kung moadto kog katauhan. Kaya anak na kung feel ang sinceridad sa mga tao. But in social media, it's the noise, the political noise that's really sometimes challenging.
3: Yeah, pero dili kalikayan yun. Sa untaman, imong dawaton niya, naamang ka niya pang-gobyerno.
5: Yes, yes.
3: Dili balikayan no, nga, kanamang, di bita lalim sa do nga, trabaho ka, doon ay maka-appreciate si imong trabaho, doon na po iban nga, wala maka-appreciate, doon na po iban manaway, o manong katawa lang.
5: Yeah.
3: Ang uman po, napong pa nga, lain-lain yung mga interest, kaya doon na po iban nga, kung makakita sa opportunity nga madaot ka, kaya doon na po sila yung mga plano sa sunod nga eleksyon.
5: Pwede sa na. Mga, pwede sa na, attorney. And also, kanang mga trolls, you know, people are paid to destroy me. People I don't even know, you know, are paid to destroy me. So, misinformation kanang good siya. So, it affects your family also. Muna diya ang challenges. But, trabaho lang, attorney, makaira good. And I have the right people around me good sa Kapitolyo.
3: Yeah. At least, okay good ang dagan. So far, kumbati good gom.
5: Kumbati so,
3: magkakura siya mag-kwan good. Kasi garan, hindi pa kumuantos ng mga issues, no? Ganang, wala na sa parang relax life. Ba? Kumusta man? Kaya doon naman yung kalainan yun sa una, di pagka-gobernador. Niya, karon gobernador na ka. So, dakong kalainan.
5: Wala na good. Ako, my time is not my own anymore. Wala yung weekend. Kay weekend, that's when I go sa mga sa mga municipalities. So, my day really starts. Kung office lang, I'm in the Capitol by 8:30 to 9. Nanagid ko sa Capitolio. But sometimes when I go sa mga municipalities, alas 5, sa'yo mamatan ako, especially mag-flag ceremony dito, or in some cases, Sunday night, o Sunday afternoon, mubiya na ko, especially kung adto ko mag-flag ceremony. So, adto ko matug dito, like the last time we were in Sambuan. So, dito na ko natug. I left here mga 3 o'clock, 2:30 in the afternoon. Sa'yo, moagi ko ganang usa Argao, mag-pickleball sa mga mayors. And then I proceed to Sambuan at Kumatug, and then flag ceremony in the morning, and I do whole stuff there.
3: Mm-hmm. So, dako ang kalainan yun ang kuano?
5: Ako yung schedule, attorney mo. Okay, dako kayong nausab. No, sometimes I barely have time to be with my husband or with my child, akong anak. So, wala na good care.
3: Wala na kayo nutuluto. May mo kung ano ka muluto.
5: Wala na kayo. Ano ka ba magkagina?
3: Siniki.
5: I don't have time anymore to do private stuff. Nag-i-time mo shopping. My friends mo na yung mamalit for me.
3: Pero sa kabisi, grabe ka busy, no? Okay naman yung kawa ka. Mamahay ka po yan. Ang kabuhaw.
5: Ay, anak. Ay, there was a time, attorney nga. Anak, yun ko nga nung ni-enter. Mas anay man ako kinabuhi sa una than before. But, you know, it's very fulfilling also. Makatabang ka, makita.
3: Ang joy, no? Sa public service?
5: Yes. I mean, you know that also. When you change lives, bitaw, kung maka-affect jud ka sa kinabuhi sa usa ka tao, kana naku, kaya nag, lami kayo ang feeling, anak, nga makatabang ka.
3: Oo. Pero, na-feel po ni mo nga, nindot ang feeling makatabang tao niya, despite sa imong tabang, doon ay naka-appreciate. Malipay mo sa tabang. Kaya mulutan ka ng...
5: Yes. Rewarding kayo, no?
3: Oo, mulutan ka ng, sige lang, kung sulo di bububalan, no?
5: Rewarding kayo.
3: Pero, kanang, di ba ka ma-frustrate sa niya, doon ay uban niya, bisag na kayo di panghimo, apan wasa kakita sa mong himo, uban mo saway pa yun?
5: Muna nag-iingon, attorney, no nga, it's very challenging to be in that position also, baka ni mga tawhana, kaya they refuse to see the work that they've done, especially sa itong mga hospitals, no? So, dili na nila ma-appreciate because they refuse to see it. They refuse to believe kung sa ilang gustong tuhuan nga, dautan ka, you know? So, it's very hard. Ang ako alang yun, I just want to focus
3: Sa
5: akong servisyo, sa akong trabaho, kaya lisod ka, ayaw nga ma-derail ka ba tungkol na yung mga negativities going around.
3: Daghan o mga, actually, daghan ko nakita nga mga positive side. In fact, itong imong sa to, governor's run ba to?
5: Governor's run,
3: Oo, daghan kay mga tao nga ni-appeal. Doon na bagun tayo na kuha po na ito nga nakatigom sa o kwarta para sa hunger nga
5: Zero hunger,
3: no? O uban pa. Daghan yung mga nakita na ito nga kwansan. Pero doon ako yung mga pangutana sabi mo, Gob, nga mas may matubag ni mo kay mga tao, God, sa ako nag-iingon. Ako yung may pangutan, Gob, Atty. Rufil, unsa naman nga, unsa naman is governor farm. Ako, sige lang, kayo pa may mag-istorya niya, mag-istorya may. May siya ito pangutan on. But before, anaaris ata sa mga servisyo nga nahatag sa probinsya, kayo na may dakong kalainan, God, no? Ang uban, nga mga kaigsuna na ito, medyo, objective lang tamatanaw, lahi po ang servisyo publiko nga nahimo karon sa probinsya. In a span of 1 year lang, no, nga paglingkod ni Governor Pam. O niya, labaw tanan, pagsugod yun gani sa imong administrasyon, grabing pagsulay na yun. Imagine kag linog, bagyo, nya mga baha, no? Grabe gud. Mo nang natan-aw na to kung panalitan kung ikaw may nasa kanang if you're in the shoes of Governor Pham, dili lalim kay pag sugod pa lang sa administrasyon, wa pay tuig, gisugat pa yung kaglinog. Yeah. Pag human in ama after mga usal ka buwan lang, tino dayon. Si medyo bugat kayo nga kanana ang bugat kaayo nga responsibilidad.
5: But on the other hand, attorney, it's also my opportunity nga mapakita nako sa katawhan or nakita nila nga akong serbisyo mahatang nila. No? Sometimes things happen, murag blessing in disguise, no? Things happen that way, pero dito sad nakita sa katawhan akong sinsiro nga serbisyo.
3: So, bitaw, no?
5: It worked also that way, no? Although sakit to, sakitong nahitabo, sakit palandungon sa nahitabo sa atong mga igsuon dito sa Bugo, sa Liloan, Compostela, Danao. Dili lalim, dili lalim. Pero it's also an opportunity nga nakita sad sa uban. Nga muserbisyo gyud ita.
3: Oh, lahi po na ang serbisyo gyud. Now, kini imong giingon sa imong supa kagahapon ang sugbo imong gi-describe nga guba, gubot o gutom. Unsa pasabot nimo ani gob?
5: Yeah. Guba in such a way nga daghan kay proseso nga not in place sa Kapitolyo. Guba literally kay daghan mga opisina sa Kapitolyo nga guba. Now we've shown the pictures yesterday, even the hospitals guba.
3: Yeah, oo.
5: Oh, so guba. Gutom, when you say gutom, it's not only food. Dili lang kay gutom sila sa food, it's also gutom sila nga sa sinsero nga pagserbisyo sa usa ka provincial government. Mm-hmm. Gubot kay daghan kayo utang na wa na bayran. No, so gubot kay daghan kayo proseso nga not in place sa Kapitolyo.
3: Okay, unya imo gani ingon nga ang housekeeping mao ang pinakauna gyud, no, nga kanang hatagan sa atong pagtagad kay unsa man pag yeah. pag-expand sa atong services kung mismo sa atong balay medyo dunay kakulian.
5: Yeah, di ba, charity begins at home.
3: Oo.
5: So we really have to make sure that at clean up sa nato ang atong balay, literally, no, giayo na mo ang Kapitolyo, ang mga opisina, make people comfortable, no, kay lili lali mag when we arrive in the Capitol, magtulo ang mga kuan attorney, ay kanang roof butangan daw nila baldi ha inside the offices. Yun ada. So ang mga tao dito literally nag-antos sa gyud sila sa ilang kahimtang, dili komportable. But how can you work properly kung mismo ang mga tao nga nagdagan sa probinsya dili sila komportable sa ilang kagulingon na opisina? So mo na atong giuna gyud attorney, made sure na komportable atong mga employees sa Kapitolyo.
3: Okay, so ang ato mga kaigsunan nga nagsunod sa atong broadcast karon, imong kabalaka kana inyong mga puntana, ipakuta na ko nang group pa unya. Pero before ana ares ata sa mga serbisyo nga nahatag so far kay usa ka tuig pa lang ang pandaghan nato sa gipangisgutan si Governor Pham o ngani ma-check nato nga to sa field sad niya. Tinuod yun niya na nga panghitabo, no, nga na-deliver sad. So in fairness niya mo na nga ato sa siyang hatagan o pagtagad may galalabot ani nining maong mga sitwasyon. Unya ang Sugbo, ang probinsya dunay utang di ay nga 63 million sa previous pa ni. Dili pa ni sa kang Governor Pham, pero karon gisitol na ni Governor Pham mahigala ni maong utang. Unya, kinini ang utang or tabutangan nag-obligasyon para dili kayo bugat niya paminaon. Pero kini atong ipa-explain niya, labaw na ang kahimtang sa itong mga hospitals, ang atong mga terminals, uguban pa, no, ang atong gisgutan before the election, atong ipa, ato siyang suktan karon, ato siyang pangutanon karon kumusta naman, kato yung mga saad, padung ang election. Pero, ang atong mga listeners, sa bakusang pangutanon sa gupa, magpapaunhan siya daan, nga pero unya na ako ipatubag niya daghay nang utana nako unsa ba si Governor Pham, nibalitok na ba ni sa iyang affiliation sa politika niining atong nasod garon, no, kay medyo do na gyud daghan nang utana ko, ako na ipatubag nimo unya, pero unya na nang taud-taud unahon ta sa ning mga accomplishments imo nahimo diri sa atong probinsya aron matimbang-timbang sa mga tao ang tanan, no. Okay, standby mahigala karon to taon, standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:23 na.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sakit. Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
10: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
9: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nawala pa kasuway nining Vertigon?
10: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani.
9: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
11: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado.
13: Maxvit, kargado.
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget? So

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pila pila win. San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong takna may galas 8.26 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Okay, at tumalikan may galas si Governor Pam. At siguro paduol gamay ang microphone na yun. Okay, I'm rognay na yung feedback gamay nga, kwan. Okay na ba? Kana, karon, okay. Okay na? O sige.
9: Okay ra.
7: Okay. So, atong malikan may galas Governor Pam kay mga importante ning mga butang sa iyang supa kagahapon nga nahisgutan mga sukid di paminaw. Unang-una, Gov, kumusta man ang kooperasyon? Kay mauligi na ang housekeeping na to, importante. Kay unahon to itong panimalay para maka-expanda sa atong pagservisyo. Kumusta man ang cooperation sa Junta Provincial, sa Vice Governor o sa mga Provincial Board Members?
9: So far, we're okay, Bia. I have the cooperation of the Provincial Board and Uh-oh. Also Vice Governor Glenn. No? So we've been working well for the past. Of course, you know, I would like to think na kami ni Governor Glenn, or like kanang, murami gibuya ba, o Vice Governor, murami gibuya ba, lain siya nga party, lain ko na party, and then we're forced to be married. Just like any marriage, naagin na yung mga trials, na yung mga load-load, no? We pass through that adjustment stage sa kami niyoon, no? Yeah, we passed through that. But after that, so far now, I would like to think we're happily married.
7: Okay.
9: We're okay, yeah.
7: Pero at least, ang imong pamaagi karon, medyo gihatagan po nimo sila o mga allocations. Kaya ang ako nibuan kang Glenn Suko o kining 15 million tong kada board members.
9: Yes, yes.
7: Ang kang Vice Gov, pila ito yung gihatag?
9: 84 million.
7: 84 million. So,
9: yeah.
7: Kung ako masayop niya, morgil ini inani sa unang administration.
9: Really good, definitely not. From what we learned also, lahi good. But I want to empower them also, no? I want to empower them na they go to their own district, no? Wasan sila yung mahatag. This was it kay na on their end, no? After all, we are in the business of giving, not saving. I told them, for as long as you spend it well, then makatabang sa tao, you help me spend it.
7: Oo. Kay, medyo, kwan ha, kay, mawagi na nga, at least ang Office of the Governor, imong gi-share nila ba? Napon mo inyong mga districts.
9: Yeah.
7: Napon mo inyong kwan diha.
9: And it could be more, attorney, kay nagstorya mi and they requested also kay daghan mas na sila pwede matagaan. So, towards the end of the year, I'm sure depleted na sila. So, I promised them na we'll look at into our fiscal management and then atong budget. Kung naatay savings towards the end of the year and then we will share with them.
7: So at least wala ni mo una-una ang kontrapartido ro batawa may hatag, no?
9: Ang ato yung inuuna kay unsa ilang mahatag sa na serbisyo because I need their help also. I cannot go to their district all the time. Sila may nakakita diha unsa panginahanglan.
7: So at least atong maklaro ni kay medyo na kwan bitaw ko pagkabati nako sa supa. Okay sad nga kana na ang wala ni mo una-una abang nga zero babag nako ana, no?
9: Pro.
7: The more nga imos lang gipangga sa nimo sila, imos sa gitagaan og gishiran sa nimo sila, so sila pod mo adto sa mga districts na po sila ilang mahatag dito. Unya at least ang mga tawo ron sa Subo, kay bawo sa sila nga kanini ang mga grasya na misik dito nila. Doon na ni gikan po ni sa imong idea nga mo share ka sa atong Vice Governor o sa atong mga board members.
9: Actually, it could be more kaya na may mga special request sila. So, kung kaya lang sa atong budget, yes. Of course, I share with them.
7: Dili ba ingon niya?
9: Yeah.
7: Kada bitang sintro lagi niya, governor pa. Ngatulog sa governor lagi pinami ba?
9: Yeah.
7: So, bisan og dili sa governor, bisan mo ato sa mga board members, doon na sa ilang ikahatag sa ginagmay, no?
9: Yeah. Actually, attorney, we've already given around 1 billion, no? Sa mga kuan, sa mga barangays. Also, we're giving them like 200,000, sa la infra, unya 50 for sociocultural, even the mayors, no? So, ilang mga nages lang mga fiesta atong sociocultural is 3 to 5 million depends sa kadakon.
7: Mm-hmm. So kini imo pong kuan pagka manggihatagon dito nila nga wa ka nagon ahuna og politika nga lahi-lahi tag partido kontra partido ta o na inyo.
9: Yeah.
7: So hatag lang hatag nya kuan lang. Share lang na to ni kay kuan manis katawhan sa ni nga mabalik sa mga tao ana. Mm-hmm. So at least ni ana pamagiha ato wa siguro ay makita sa nila nga magsupak-supak sila nimo sa mga maayong plano no. At least very cooperative sad ang atong provincial board.
9: Yeah, that's the only way. That's one of the way nga ako silang mapakita sa akong sinseridad. Dili pamulitika ang ako, akong dili serbisyo.
7: Oo. Yeah. Atong sa imong supa kagahapon, usas mga reactions matod pa nga miingon ko no si Vice Governor Suko nga mas may puntang na-appeal ko ng economic growth o ang job creation. Sa imong reaction ana?
9: Oh, we talked something about also economic. I talked about Cebu is open for investment. Siguro wala lang niya nakita, you know, the real essence of it. But we talked something about nga ang atong mga foreign invest to foreign investment ning Saka. Actually, attorney sa RDC, no, because I sit as the head of RDC also. Nitaas atong foreign investment diri sa Cebu ha, despite sa atong kalamidad na disaster na hitabo diri. In fact, the highest all over the country, 37% higher ang Cebu. So, unsay pasabot ana? There's trust na ay pagsalig ang mga investors diri sa Cebu karon, no? So, wala lang siguro niya makita gyud, no, unsa ang ato ang nabuhat in terms of that, no?
7: Okay, aton ta sa tagsaon ning unom ka mga punto gob nga imong gisgutan sa imong state of the province address kagahapon. Pwede ba nimo mahingan lani una ikaduha o
9: yes,
7: una health care you know
9: for each no housekeeping hunger health nato unya happiness also okay. That's very important unya partnership and linkages unya future ready Cebu.
7: Okay, unahon itong housekeeping at ito natin isguta. No? Usap may mga importanteng punto dito sa housekeeping na to.
9: Ang atong ang importante dia, attorney, we have to, atong fiscal management, we have to make sure. First, what we did is to have a realistic budget. No? Before it was 25 billion.
7: Oo.
9: And then how much the province is earning? Ang atong kita is around 11 billion or something?
7: Oo.
9: 10 billion? So that's why our budget was around 11.9 billion. No? So first, we start to have a realistic budget. So that's part of our housekeeping.
7: So for this year, how much budget did you have?
9: 11.9 billion, yes.
7: So how about next year?
9: Next year, I think it's going to be higher, maybe around 13 billion.
7: Oh, pero at least...
9: saka man itong income, sad.
7: Oh, so at least this is a realistic proposal,
9: budget.
7: No?
9: Yes.
7: Budget or yes. Proposal by next year.
9: Yes.
7: Kay, could you just imagine that our income of the province of Cebu is only 11 billion, yung budget kag 25 billion.
9: What? You're living beyond your means, di ba?
7: Kag nagdamgo, ana. So at least, kanang klaro-klaro lang yun. Yeah. Realistic ni nga atong pagpahigayon sa budgeting, no? Okay. Unya, kinini ang...
9: Health na to.
7: Ang
9: no,
7: health
9: sa
7: na to.
9: Is, we budgeted 4.8 billion.
7: Okay, sa health,
9: atong,
7: no?
9: Sa atong health, atong healthcare, no?
7: Mm-hmm.
9: Infrastructure and buying unsani kan mga medical equipments.
7: Mm-hmm.
9: So we equipped our hospitals now.
7: Pwede ba matagaan tani mo update do kaninyang gob sa atong mga hospitals kay before sa atong hibaw-an dili magani 24/7 ang ilang mga laboratories,
9: yeah,
7: no?
9: Yeah.
7: But karon 24/7
9: na.
7: Unya atong mga doctors, atong mga nurses, atong mga equipment at least atong mga provincial hospitals, atong mga district hospitals makaservisyo na gyud sa mga tao.
9: Yes, yes, attorney. I'm sure you must have heard about it, no? And people talking about it. So, mas daghan magong doctor, nurses, mas makahatag og serbisyo. Before people, you know, kulang kay sila dito, nya wala sila yung mga equipment, you know. The worst part was I heard, no? They have to sell waste para makapalit sila og mga pang dishwashing, you know. That bad, there was really nothing there inside.
7: Oo. Kay dili magpuro dili may priority ba?
9: Dili,
7: ang healthcare at the time.
9: Yeah.
7: Lahi gyud kayo. So at least ang hospitals karon mo gitagaan og priority. Mo ni ang saad po ni Mogob panahon sa election. So at least within 1 year sa imong paglingkod na-deliver ni kining maong mga saad nga to sa itong mga hospitals.
9: Yes.
7: So kining 16 ka mga hospitals na natin 24/7 ano nga?
9: Yes, yes. All of them. Atong laboratory na natin mga medical technologies there na 24/7 good na.
7: Kaya sa una, pila naman ka hospital itong doon ay 24/7?
9: Upatra.
7: Upatra?
9: Yeah, upatra good ka kuan.
7: So inanaan ko na. So usama na yung mga hospitals before? Kato mga provincial hospitals lang.
9: Provincial hospitals lang, Upatra. So, ang Karkar.
7: Karkar, Danao.
9: Badanao, Bugo.
7: Bugo.
9: O Balamban.
7: Balamban. So, yeah. Upat lang.
9: Upatra.
7: Ang mo hatag o 24/7 nga laboratory. But karon all 16 hospitals run by the province of Cebu, makahatag na siya.
9: Yes. In fact, before, nasa laboratory, pwede magiging anak kakumpleto. Kagan pa kayong mga napayuban, 24/7 lagi pwede. Diyan sila ka-execute. Padala yun dito. Kaya, mas lang mga stocks.
7: So muna nga medyo dunay significant nga improvement ang ato mga hospital services. Muna ako nakuha sad niya kuan no.
9: Feedback
7: no kay dito sa field kumusta man unsa naman to ana. So ang ato mga pila ka mga doctors imong na hire na so far no ba kay lista ani?
9: We have the list here. We have 325 doctors na karon.
7: Mm-hmm.
9: Yeah, 880 nurses. Yeah. 159 medical technologists, 56 pharmacists, and 1,422 support staff.
7: Yeah. So ang ato mga hospitals una nga understaff at least karon
9: naanagi mga
7: ang mga significant staffing niya naanagi yun.
9: Kinanglang yung mga support staff, no? Like karang cook, no? So mga nursing aides, kinanglang yun. So at least karon makalihok-lihok na sila because they have the support staff na.
7: Mm-hmm. So at least giuna ko gining kuan gyud itaganto gibug ato ng healthcare kay maurban ni ang pirmero gyud nga kuan no.
9: Ako ag yung advocacy ano pagana ko. Yes.
7: Mm-hmm. Kay labihan magud ato mga hospitals.
9: Yes. Yeah,
7: medyo makaluluoy kayo ng ato mga kaigsoonan ba nya magpundok tanan Andres Vicente Soto. Yeah. As kay linya di malalim.
9: Yes.
7: Whereas kung masalang na daan dito daan pa lang sa provinces, okay na.
9: But not only that, attorney, aside from that, no, I'm also helping ka ng mga RHUs.
7: Mm-hmm.
9: Tabangan sa na to sila. Kaya kung di na to na sila tabangan, mag-congested, maayo atong district hospitals.
7: Mm-hmm.
9: So like, naamay mga in Madedejos, naana sila building dito, na ready na yun, but kulang lang sila sa funds. So, donate tag 20 million para mahuman nila, ma-finish nila.
7: Mm-hmm.
9: Cordova, naana sila building dito. Mm-hmm. Sayang kayo, so we donated 50 million dito para makapalit sila, makasugod na sila.
7: Mm-hmm.
9: And maybe more for the next year's budget. No?
7: Mm-hmm.
9: So those are just mga RHUs na to nga. Gitabangan na to, Compostela, to sang Gitabangan.
7: Mm-hmm.
9: Unsa pa man, there's so many.
7: So aside sa 16 district, 16 hospitals run by the province of Cebu, four of them are provincial hospitals.
9: Yes.
7: Hasta mga RHU ato sang Gipangtabangan.
9: Yes, nasa Gipangtabangan. No? So those are just one of the few. Medellin, we also promised to start sa ilahang infirmary. Yes.
7: Mm-hmm. So kini numero uno gyud ang atong healthcare nga at least na deliver ni Mugob ang within a span of 1 year, no?
9: Daghan pa gyud, it's a work in progress at the at least dako na tag nahimo changes but it's still going on pa ang mga construction sa tuburan gihuman pa. No, expansion na to. Atong mga infrastructure. Going pag yun. No, but so far, karon if muato ka sa itong mga government hospitals, no? So, na nag-improvement. Like, ang kada itong free, I'm sure, istorya na ni Nikki. Here, nga na sa mga free linens, igsulod na to, ihatag na to.
7: Naiuban niya na, wa ma-isguti na mo, but at least na amang kakaroon, mas may magkahisgut kagdugang anak. Hasta gani ang meal allowance sa mga pasyente na dubli,
9: yes,
7: no?
9: Yes, increase na nato to 300, no? Kay importante sa kaayo nutrition is also important in their recovery.
7: Oo. Dako kayong butanga nga, at least ang ato mga pasyente ba nga, luim sa kayo nga ikapasyente dito. Nga nilang kao, no? Understand mo, ragikan sa 150 na himong 300?
9: 300, attorney. Yeah, increase na to.
7: So may na kayo, no? Dako na kayo ng butang.
9: Mga bedsheets sila, exud nila na yung kit, no? Admission kit.
7: Mm-hmm.
9: May alcohol dito.
7: So, sa ito magka-feel ka ba nga? Na anak ka, nasood ka sa ka-government hospital run by the province of Cebu nga, natiman ka?
9: Yes, yes.
7: Of course, ang maayong pagtagad sa itong mga staff dito po sa hospital, importante po na gob, no?
9: Mungin na akong gistress nila.
7: Mm-hmm. Nga, usama good, kung daghan ang mga staff nila, usama good nga, dili ma- Sa mo sipyat ang mga pagtagad kana bitaw understaff bitaw sila.
9: Okay na gyud.
7: Kana gyud labad bang sa ulo.
9: Labad tinuod kasi they do so many for one person how many jobs that they have to do no.
7: Mm-hmm.
9: So sila pa nurse, sila pa nursing aide so at least makaroon na ani suporta. So muna mo sipok gyud ang utok sa uban.
7: Mm-hmm.
9: Labi nagdaghan na kay pasyente niya. Wala sila yung mga tambal, wala sila yung mga mga gamit. So of course at least karon they have no reason na.
7: So dako na ko ni lima kana 325 doctors. ang na-hire ni Governor Pamon atong gi-distribute sa 16 district hospitals.
9: Yes, yes.
7: 4 provincial hospitals og doon na po'y 12 ka mga kuan.
9: Not to mention ang DOH had, nasa na sila yung mga programs sa Doctors for the Barrios. Magpadala sa na sila, like the one in Sambuan or HU sa DOH na. Also, ang ato sang, is it TESDA or ang labor, no? Dole, ang dole sa nasa sila yung mga interns ba na, nasa yung program, nga ilasang ipadala dito support staff.
7: Limang kanikadakong kakulangon ani sa una, no, nga 325 doctors ang atong gihire on pag-fill up ni mga hospitals. 800 plus ka mga nurses, o doon natin mga
9: 1,450.
7: O nga mga mid-tech, no, nga na-hire niya. So, kinidok, kini go sustainable ni nga kwan, makasustain ang atong kapitulyo pag kwan ani?
9: Oh yes. Kaya ragyan na siya, Tony, no. Namang kita yung budget para ana. So, I'm just surprised why it was never looked into in the past.
7: So. Yeah, kay naaman ito budget na, naaman ito kwarta.
9: Naaman ito tilya, gani po
7: siya. So, dipindi, yun, man itong giingon niya, dipindi sa dagan, sa utok, sa gobernador, dipindi on sa direksyon sa governor. Ay, naman ito kwarta na. O, dili na nimo i-priority, kay gusto dyan ka aning lahi niyong priority.
9: Pareho na as classrooms, attorney, no? Naamang kita yung special education funds, no? So, I don't know why, what good gibuild masig usa ka classroom in the past administration. So, so nga no, what tagay pagtagad niya, kulang ka ito sa classrooms. You know what? It's really heartbreaking, no? In Tuburan, alas 5 pa yung taon ng bata magsugod o klase. Kay kauntula, inasang batch, thousands na saan ang manood. So, inana, kakulang atong classroom. So, ba't huwag ginataga isang pagtagad sa una? Naman tayo kwarta.
7: Kani ka ron, nabawa na turun nga, naman kikwarta gini ay. Imagine ka na, nga nung kahir matag 325 ka mga doctors, kate kasildo. Dipindi lagi na kung imong, ang imong direksyon as inahan sa Sugbo para sa imong mga anak, unsay maayo. Oh, magsigil, laag ng uban.
9: mahal na ko kayo ng healthcare. So, ano, ganyan mo feel sa tao bitaw ang kasakit. Kasakit ba? Nasakit pa ka?

0: na mahatag through healthcare.
1: Bitaw. So kini ang sa healthcare nga aspect makagilan na deliver na unya ang atong pasyente at least pag-abot dito sa ospital kakaon-taon po siya, no? Kaluoy sa taon inay ken o pasyente ka ang magmukamang pagkaganto pangita ka, no? No? Ato nga gi kato katawa ha, pero at least nalipay ta karon niya ni Hapit is Governor Pamela to daghan kong mga pangutana. Apil to inyong pangutana, imo kabalaka lang yun mga followers ha, o mga kaya ipangutana ko to, pero ato mang gumabalansi ni maayo ba nga unsa po na mga services yang gihatag unya unsa niya kay actually ako naman nga unhan to si Mike Rama pag bisita niya diri ato naman to gi patapsingag pangutana, pero karon ni amas Governor Pamela may sem makatubag yon. Pero labaw sa tanan ato sang giuna ang mga services nga nahatag nga na deliver niya ang iya mga gisaad before the election. So, 1 year pa lang na ha. Muna ito natanaw nga. Sa 1 year pa lang daghan na sa nahimo sa atong probinsya Sugbo. Although, dili magna perfect. Isa may magka-perfect yun. No? Pero, nakita na to ang iya po niya pagservisyo o ang sinsiridad sa pagservisyo. Labos na lang ka ng, dili ba mangawat? Mamuna importante.
0: I cannot get attorney, no? So, as I said yesterday, no? So, every peso nga kawaton, it's the people who will suffer. It's usa ka, taga Sugbuanon nga way tambal, bata nga magutman, you know? So, naging mo gina'y trade-off diha.
1: Oo. Muna nga, si Governor Pam, servisyo siya, kuan yun, no? Nya kita bolos DYHP, wa mi magtan-aw kuan pag linog sa bugo. Sige lang mo niya, kami himo po sa amon sa imong mahimo nga sa private sector ba?
0: Yes.
1: O, pag tino, himo na sa amin. Kanang mi, paralela sa amin, gobyerno man mo, kami,
0: Nakita gina ko, attorney.
1: Kumbati lang.
0: Kumbati lang, no? Nakita gina ko inyong servisyo sa Dris DYHP. In fact, pag suna ko, daghan naglinya dito sa guwa.
1: Everyday gina, namin mga complainants dire.
0: Yeah, mo, gani. Naagin mo inyong hasad way, no? Na namutabang sa katauhan. So, mo sana ako, I really appreciate that.
1: So, dugang pa, kini imo mas gabi-gabi, naging kaya namagas government niya, na amagoy, ikaw may decision maker, labi na sa pundo sa gobyerno. Mga importante, no? So, ato niya, tiwaso, gisgot mga kagilaan. O, giuna na ko niya mga gisaad before the election nga ina deliver, before tamo adto mga higala sa natads politika. Kay, aron niya kung kaya ako may inyong pangutanon, ayaw. Di ah, kaya, doon lang kung tanabit ko, ayaw lang, kaya di magani may text-mate ni Gupam.
0: I don't have your number. And I haven't even seen you for a year since I came into office.
1: Yeah, muna nga kung ingon nga, ikaw-upat na mo ng interview nga face-to-face. Yeah. Before siya na governor, kaduha, pag human niya, pagka-elected yun niya, nakabisita sa kausa, o karon ikaw-upat. No, kay aron niya, maklaro to sa mga tao ba. Pero ato siya pangunta, no holds barred niya ato mga pangunta na rin to taon. Standby, humalamang sipipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: ko. Taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na ang pananaw. Yabi imaigmata sa bumtan.
1: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
2: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Pongshi!
5: Angelis!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al-Eyeberry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on

0: lang na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices taog jud ka.
1: Pilit na ug Star NutriMeats lamian na sustansya.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
7: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
8: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
7: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong atak na alas 8:50 na sa Manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: May comments atong live. Daghan man yung mga comments ninyo. Di na ko mabasa tanan. Pero sa mga comments, may ingon, hello, Gov, Pam, Balikwatro, laban lang yun ta. Basta kami 100% among support nimo tungod kay tinod anay yun ka sa muservisyo, wa yun ka na mulitika, o nindot yun ay nga colorless, kay happy ang tanan yun. Kaya po nga kwan. Daghan po rin ang mga messages sa atong YouTube channel o sa atong Facebook page, pero di na ko mabasa tanan ha, unsa ning inyong kwan, unsa man unya ang hospital sa tapos kusog sa nimudagan ning atong kwan, di na ko mabasa tanan kining inyong mga messages atong mga sukit ni paminaw atong mga followers. Ato lang balikan si Governor Pam. Ang unang-una gyud ang healthcare nato mga kaigalaan nga na deliver niya, mo na ang giingon nga taas pa ta og himuonon pero taas na tag naabot sad, no? So far kay kinalangod mga higala ang paghatag og priority. Kaya maungo ni ang dali nga ma-feel, relatable kaayo alang sa mga igsuon nga mga kabus, kanang ma-hospital gyud, no? So at least, pag-abot ni mo sa hospital, doon na tayo mga igu-igo na gyud, na tayo mga equipment na, kunya na nga ayaw na to mga hospital. Okay, example ito, sa tuburan ba ito nga, mura man ito, Jesus, ginuo ko itong hospital na pagsugod.
12: Yeah, na may mga journalist na nga ito dito. Mm. May nalang galik eh dito
11: so,
12: siya.
11: So, okay na ang, kuha na to, na-repair
12: yes,
11: na?
12: Yes, na-repair na to siya, Tony. Pero karon sige pag ito, kaya ito manggitarong ang infrastructure ka dito.
11: Mm-hmm.
12: Yeah, wala pa na human ilang katong septage, no? Sa to, katong treatment plant nila. Kasi we create our own, kuhaan, magod ka ng septic plant. Kaya para dili, good maka. Kaya kuhaan, medical waste ba na?
11: Yeah, oo. Yeah. So, ang ato mga hospitals, ang ato mga equipment sa ato mga hospitals?
12: Yes, nana, maka-opera na gali ang bantayan karon. Kamotes also.
11: Oo.
12: Yeah, and then Malabuyuk and Argao, we're trying to make it into a level 1 hospital. So which means mas makakuha na gyud sila mga major surgeries. In fact, ang Danao, no, naka hip replacement na sila. Danao, which, you know, unheard of before for a government hospital.
11: Unya na kanindot sabi ni nga ang healthcare imong gitutukan go, maipon ang inyong relasyon, maipon kay na imong anak doktora man sad, pero nindot ang imong relasyon sa to medical society, no? Nga ang ato mga doctors ba nga?
12: Grabe ka supportive.
11: Oo. Kay labi na katong mga pang-opera ninyo dito sa Danao o guban nga mga hospitals nga kanini ang nadaan itong mga doktors, mga expert from Chungwa Hospital.
12: Salamat siya ko nila, Atty. Grabe na, no? Sila Dr. YB na agin na yung grupo nga naagin na sila kung asa medical mission, no? So makita na ito na mga doctors di ay nga private doctors, mga sikat na espesyalista di gusto na sila mo give back sa community. They were not just given a chance to do so. Pero karon grabe, uy, muna kang muadto gani ko medical mission, I always assure the people na nga magpa-opera ba ko ayaw mo kagol, di lang ay mga adlo kay hilingig kaya itong mga espesyalista nga naadin ni karon. So naagin ay group of specialists, AMRO, ang kanang grupo nila ni Justice Ekong. So Genesis, no? Ilang grupo? So Generics also. Grabe yun.
11: So how often man ang inyong mga medical missions naghimo?
12: Now it's every other ko ano, murag month na itay medical missions no sa different district hospitals na mo.
11: Mm-hmm.
12: No? Si Nikki has the data.
11: Oh, but she's
12: the one who takes care. Swerte ra sad kay ko kay you know, sa ilang generation gamay ra kay na siya public health.
11: And
12: to think attorney gusto na siya sa una nga mag orto. Yung ko pag derma lang oy kabaw ka babae. Gusto man yun siya. Gusto na ide siya ta tumag mag ako gusto nga mag orto sad siya first unya mag derma niya. Siya jud ang gusto public health.
11: Unya kinini ang health is wealth gyud. Thanks Governor Pam. Best jud ka para nako. Gikan ni Nizan Armisen. Okay. Salamat. Sa atong live sa FB kini sa YouTube nga kuan medyo kusog kay managan go Pam will be just sa ni. Naapoy mga messages nga mga positive, naapoy mga negative.
12: Okay, oh. Regina,
11: so ato ning ipa tubag po ni mo unya kining uban labi na sa natad po sa politika. Now, arita sa itong mga updates sa itong mga bus terminals, kumusta man go?
12: Dako na kay improvement to, naspalto na itong South Bus Terminal. Nanay free toilet dito, no?
11: Oh, oh.
12: Sa ato asang South, of course, ang sa North, ang sa North Mangod, it's under SM.
11: Okay.
12: No, so I think the public toilet there to anasad
11: unya
12: but di kita ka gunit ana kaya ilaha na ang sa SM na but they're very cooperative with us.
11: And
12: the proseso is faster na than it was before. So either the south side libre na gid ang toilet dito.
11: So wala tay atong kagalingon nga yuta gyud nga matukuran og kan kanang North Bus Terminal.
12: So,
11: because okay. before just Mandawi murya man to no.
12: Yeah, there was one.
11: Oh.
12: Really, my dream at tuning nga naon ta tay central bus station ba? Nga na ang north ug south ba niya ang connectivity bitaw.
11: Di
12: na sila mo lakaw from north to ato na sag bus, no? If they going from north to south or south to north. So hopefully, so it's still mangita pa ta ana to ni ug pwesto asa ta pwede mo butang ana.
11: Kay kini sa SM Mangod sa north nga bahin,
12: di na sa province.
11: Oo, sa SM ang ganyan kuwan siya.
12: Yeah.
11: Pero at least libre na itong kuwan ito, at least mga comfort rooms.
12: Yes, at least libre na. But we're looking for one, no, near kanang Macro bitaw sa una. Kanang diha naman tayo ta ang province diha. So, depends pa ni kung sa may tabo sa 93-1 na
11: okay.
12: Mga properties. So, we're looking into that. Yeah.
11: But sa atong South Bus Terminal, okay na yun, ang daga na to.
12: Okay na, so far. Nakaspalto na dito, attorney.
11: Oo. Unya nga itong mga comfort rooms, sad, na apod libre.
12: Libre na.
11: Oo.
12: Mas tindot pa kaysa private.
11: Okay, dako pa ng issue sa una ng ato mga terminals nga ultimo.
12: Pasalamat sa top line. They were also helping us build it. Yeah.
11: At least kana nga mga basic nga mga services. Kumusta man ang atong mga hospital sa Camotes? O kumusta man itong plano nga dunay si ambulance unta nga maoy makahatod sa mga pasyente katong kinahanglan yun. At least na equip naman ang antong Camotes nga hospital o doon na magkay mga doktor sa nga assigned dito at is makakuha na gisla dito. In case o doon nag-iari sa mainland, unsa man, kumusta naman ito yung mga plano?
12: Mugit na yung goal na ito. Ito, now procurement na process ang atong si ambulance. What we showed before was just a prototype. Prototype dito siya. Ito, nino, nag-i-issue nila. But madugay magod na because we still asked sa Office of the President, kay kung mo procure ta og kanang ambulance, so niagi pa to ang fund ato was a trust fund to asa niagi pa sa provincial board, dugay kay na approve, unya ni ato pa sa Office of the President for permission. So karon for procurement na approve na tanan for procurement na gyud. So anytime soon mugwa na siya, probably by the end of the year.
11: Okay, so it's realized yun.
12: Yes, kinahanglan nun kay na sa Camotes ug sa Bantayan Island. So we intend to get two, one for Camotes and one for Bantayan.
11: But aside ana nga maunay atong objective nga makakuha gitag si ambulance kay in cases of dunay mga patients nga kinahanglan yun nga itabok at least naatay masakyan. But aside ana ang atong mga hospitals dito na ato unsa may mga kalainan before og karon Pila man ka mga doctor sa to na puno sa Kamutis o dito sa Bantayan?
12: I don't have the figures no sa Bantayan no, but for nana ilahan katong katubitong giato na ko katong mammogram na nay makaopera na sila.
11: Mm-hmm.
12: Yeah, Kamutis, they already do surgery. Nanay magkuan dito kanang kan mga anak bitaw cesarean.
11: Cesarean okay
12: na siya o ya yeah, ilang sewage kato ilang sewage bitaw nga septic treatment facility nila okay na sa Bantayan na ana. So nanas lay mga equipments ito ato ini.
11: Mm-hmm.
12: More doctors. In fact, they're doing surgery there already.
11: Okay, okay.
12: Yeah.
11: So at least dunay dakong kalainan ano ang atong healthcare nga mga services o ang atong karon nga administration. Medyo na deliver man imo bisag 1 year lang. So far, at
12: if
11: least,
12: there's a will, there's a way, attorney.
11: Mm-hmm.
12: Yeah, if there's budget, then it's easy to execute. I think it's a matter of execution again.
11: Oo. Basta na may korta na may budget.
12: Yes.
11: Gamiton siya yeah. Para sa kanyo ang pag-prioritize lang yun, no? Mm-hmm. Importante nga ikaw mo oy leader, ikaw mo ang imong direction, kasabot ka unsay imong direction, kasabot ka unsay
12: yeah.
11: sincere nga pagserbisyo. Nga alang sa mga tao.
12: Swerte sad kay ko because we have Nikki who's a public health expert
11: mm-mm.
12: who has been educated abroad.
11: Mm-mm-mm.
12: And that's really her track good.
11: Mm-mm.
12: Usaan ni attorney katong leptospirosis during mm-mm. typhoon, no? Wala gita na kaproblema diri leptospirosis.
11: Mm-mm.
12: Because prophylaxis ni Nikki grabe kaayo. She was mm-mm. giving out that drug.
11: Mm-mm.
12: You know, in Manila now, they have a problem, ha? Kay katong Baguio, ilang mga baha-baha. So they were asking even benchmark sila sa Cebu, unsay gibuhat ninyo ngano nga wala tay leptospirosis mm-hmm. diri
11: mm-hmm.
12: during the time yeah.
11: mm-hmm.
12: So importante kay public health good
11: mm-hmm. sa pagsugod gyud nga di sugat ka og dakong katalagman duha linog o kining bagyo kumusta man ang ato mga nangaguba sa linog kumusta naman ang ato mga infrastructures o uban pa I understand dili siguro kaya sa atong budget atong kwarta sa province lang
12: mm-hmm.
11: kumusta ang national government nakatabang ba sila na to ani
12: yeah, they've been helping man attorney no they've mm-hmm. been very helpful but na lang gyud like this there's this bridge in Borbon mm-hmm. connecting Borbon and Tobogo no so supposedly ang national government ato ang DPWH but wala pa may budget for now and we see nga necessary na kaayo otherwise people has to go the other way layo mm-hmm. kay tuyukan
11: mm-hmm.
12: so mo ni ang provincial government nisud na ta nga kami nalay himo ani
11: mm-hmm.
12: para dili magantos ang mga tao so daghang kita mga bridges karon nga gipang himo pa in the north na mm-hmm. should be ako na tong gipang ground break so maybe by the end of the year or early next year humo na gid ni
11: mm-hmm.
12: so muna lisod maghimo og bag-ong infrastructure because we are still rebuilding those that was destroyed
11: mm-hmm.
12: during the earthquake
11: mm-hmm. kay duha ko katalagman gidayon earthquake ug ang bagyo
12: gubaha no
11: oh.
12: bagyo
11: yung saman to nimo pagkuan gob ngatis na kalabang gid kaadto
12: no you just have to be very focused good attorney no so did you ka pwede maderail anang mga distraction niya mga negativity around you so you have to be very focused on what direction you want to take
11: mm-hmm.
12: no nga kinalan mo rebuild kita mo recover kita sa Cebu kumbati lang yun
11: mm-hmm.
12: that's why I created a kumbati task force no
11: mm-hmm.
12: so I am so lucky that I also have the right people to help me execute
11: mm-hmm. kining gi-mention nimo sa imong supa kagahapon nga ang atong province imong gisitol kay dunay 63 million nga mga obligasyon dili ni sa imong administrasyon but unsa man ning mga kuana unsa man ning mga utang ning unsa man ni
12: daghan kaayo attorney even catering no daghan kaayo no
11: catering
12: oh catering nay mga catering
11: it's wala mabayad ito mga catering
12: be, wala it could be more attorney ang uban na lang wala nay proper document
11: mm-hmm.
12: kay naay mga projects nga gi-execute nga wala ni agig bidding
11: mm-hmm.
12: so unsa na to pagbayad kung wala proper documents
11: mm-hmm.
12: so it could be more attorney more pag yun na ang ato alang nabayaran ana katulang na yung mga documents ba
11: mm-hmm.
12: na magka-support kaya otherwise kami sa madaot sa kuwa
11: mm-hmm.
12: kung wala supporting documents
11: oh.
12: but ang kana 63 million gamay pa na ongoing pag ita attorney
11: mm-hmm. so nagsugod ni mga 2018
12: na mo record ana
11: so
12: na mga
11: so kaluoy sa taon to mga kitiring diha nga nagserve na sila
12: yes,
11: namuhuna na sila sa mabayre
12: daghan kay luoy attorney no nga maghilak na uban nga naundang gid ilang negosyo tungod adto nga wa na bayran kay these are MSMEs
11: mm-hmm.
12: no so luoy kaayo so it's an obligation of the province no
11: mm-hmm.
12: it's an issue of trust
11: mm-hmm.
12: office of the governor utangan ka
11: mm-hmm.
12: so that's why we really have to settle it no
11: mm-hmm.
12: so
11: may kay nahuna ani mo nga kini mga utang di ba ni ako ni utang pero sa ato lang ni pamayran
12: yes you know it's still the provincial government no
11: mm-hmm.
12: ang utang ay dapat di ba nanay kasi tiyo ang utang ay dapat bayaran no and I'm one person nga kinanglan jud ang utang bayaran jud Although it's not from my administration, but it is still sa Kapitolyo. Napagali attorney katong rally sa una ko nalang isulti.
11: Oh, isulti na lang.
12: Na rally sa una mga suppliers dito sa Dumanhog katong during the campaign. Wala pa to na bayri. So ang LGU adto may kuan, so I really have to settle that. So we're still working with the mayor nga saon nato ni pagbayad. Imagine that was during the campaign rally. And this administration has to settle it. Kay utangan man na may mga suppliers nga luoy kayo. Kuni nato bayran mapuduy ila mga businesses sad. So
11: So na mga gibang niya kana na ang yeah, sabot ta tigdi mabayran noon kay nalahi nang gobernador.
12: Pero at least dahil ni mong yun na huna muna uban yun na huna. That's why a lot of them are nalay mo duol na ko ba kanong mato ko sa kuana. Gov, salamat kaayo kay nabayran na kuno sila na.
11: So lahi no, kini imong pamaagi ba nga kana ang pagbayad dili to imong utang. Panahon pa to sa una nga kuan. Although utang sa provincial government, ikaw na may naglingkod karon but dili to ikaw may gobernador pa adto. Pero imong gipambayaran. That's one. Ikaduha, kining ato mga board members o katong Office of the Vice Governor nga gitagaan po ni Muslag Budget, nga wa na sa una. Nga, ganun na ang kwan. So, at least, ang imo, kwan lang yun, share lang yun, total, para sa mga tao man eh.
12: Yes, yes. No,
11: lahi ang imong dagan sa imong liderato.
12: Wala na itawag na mong bagong liderato. There's a song that we have. That's an issue of trust also, attorney ba? So, it's a commitment that the government... dapat bayaran, good. Kaya nakaservisyo naman na sila. So at our end, we have to do our part also, even if dili ako ang utang.
11: Kining 63 million nga ito nabayad, mga pila man ni ka mga apil ang kitiring,
12: mga business,
11: ani, mga,
12: dagan, mga
11: more or less mga pila ka ni ka mga business establishments.
12: I don't have the data, attorney, you know, so this is just some of the things that I heard that ni dool na ko, na ka na mga kitiring, na mga construction side, nga nahimo, nga wala na bayran, no, so.
11: Kaya din ito tinuod niya, ang probinsya way utang, kung kita na, so, kano, naklaro na yun niya na, agad ay, mga obligasyon.
12: Na, agad, attorney, na may resibo.
11: Na may resibo.
12: Makita agad, ha? Kita agad, ha? Kaya transparency man ni nga administration. So, no, they cannot accuse us na amo na we're making up stories, no? Because we have the documents to prove.
11: The documents will speak for itself. Yeah. Dili gina malimod. Bisa pag-usama, pag-paukiyap ni mga, why utang nga itong kan, ubos ato, pag dumala, anak. Nya karon ang nagsunod ng mayad sa utang na may mga resibo. No, so dili na malimod nya mga butang. Sige, atong ipadayon mahigala ang dugang pang mga topics karon, no, makakay ka magdali gob.
12: Okay ra gid ko, attorney. Sige. Yeah, I have the morning for you.
11: Giapatay dugang ang mga aspects nga atong kun hinahinayon tala ni kay daghan-daghan man mga pangutana labi na sa natadlas politika unya murag mo init-init manggamay. Aris ata sa mabugnaw-bugnaw. Standby mahigala human lang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9:06 na.
13: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy. Charmy, let's go with the flow.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be extraordinary with MX3.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lo sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangloob, kumbaka Bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
21: ACS!
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
21: ACS.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift!
27: OT!
28: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
29: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ECS.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may gala sa 9-10 na sa atong pag-uban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
11: Atong balikan may gala sa Governor Pambari 4 alang sa tundugan pa mga pangutana kay kagahapong adlaw mauman ang pag-deliver niya sa ang State of the Province address. So muna nga ato siyang ipangutana may gala. Kumusta man unsa may mga nahimo na, no? Na-deliver na ni Governor Pam labot aning kinini ang kuan panerbisyo sa Sugbo considering nga mauni ang iyang mga plano nga mo serbisyo sa iyang pagdagan mahigala isip governor, no? Nailain nito nga mga mensahe gikan ni asani Anois Frias, morning attorney and GovPam, please tagae in town pagtagad ang hag racers. Lai sa niya hag racers ani ato sa hisutan din unya,
12: sure.
11: No? But before anak katong obligation 63 million ni siya, apil in mga catering services nga wa mabayre.
12: Mm.
11: Apil pud ini ang
12: dunay supplies, may mga office supplies.
11: Office supplies.
12: Mm.
11: Usa apil ni ini ang naay mga scholarship group.
12: Naasay mga scholars sa province na wala na bayri.
11: Mm-hmm.
12: Wala na taga-is ilang allowance ba ito? Or
30: eskwilahan.
12: Sa
11: eskwilahan?
12: Oo, eskwilahan. Wala na bayran.
11: Okay.
12: Yeah, naasay mga infra.
11: Mm-hmm.
12: Nga nabuhat na. Na yung mga documents. Wala na bayri.
11: Mm-hmm.
12: Wala mo agig bid.
11: Oo. Yeah, sa toon, doon na pa yung mga sound system o ban?
12: Naasay sound system. Wala na bayri. Mata kung ingunin mo katong rally sa kuan, in that south part sa town during the campaign.
11: Oh, sa campaign time, oh, campaign period.
12: Mm.
11: Grubihan, no? Rally ato sa shocking campaign.
12: Oh.
11: Muna yung ka-advantage sa uban, no? Nga kanang naan sa naglingkod, diba? Kaya hasta rally ito, ang gasto ang gobyerno.
12: No? Grabe kayo, ha?
11: Still
12: unethical.
11: Pero unsa man, eh, kining uban niya mura, grabe-grabe na yun. May plano, ano nga, maimbisigahan niya sa ombudsman or maimbisigahan sa NBI. Kanang,
12: mura, that's why we told them nga, mukiya na, kuan na sila, mukiya sila, para ma-desisyonan good. Because if we are to pay, then we will pay.
11: Oh, oh.
12: At least the court will decide na angay babayaran. Kay kung among bayan, attorney, wa sila proper documents, kami masay madaot sa kuwa.
11: So, katong mga nanukot sa province, for as long as they have the proper documentations,
12: yeah,
11: at least ang province mabayad. So, kini 63 million tanan ana
12: for now.
11: For now. Ana,
12: yeah, I'm counting.
11: Oo. Oh, oh. Stila, no? Okay. Now, kumusta man ang imong relasyon sa mga mayors? sa atong lalawigan Sugbo?
12: So far, they're like me. They respect authority.
11: Mm-mm-mm.
12: And then they work with me.
11: Malagid
12: na sila yung mga problema, muanto sila na ako. For as long as I can help, then I will share with them. Yeah, wag yung problema. So far, okay raman.
11: Mm-mm. So far, wala ingon nga doon ay barriers gumikan sa politika, nga di naman ito ni kapartido, nana, wala ra.
12: Wala ra, Tony. Muna akong giingon sa akong sopag hapon, no? Mga mayors, you're not under me. You are with me.
11: Mm-mm-mm.
12: So, kuyog ta, magkuyog ta.
11: Mm-mm.
12: So, sa pagservisyo sa katawhan, muna akong giingon nila nga, lalain ta opinion, lalain ta administration, administrasyon, oposisyon, importante nga we work hand in hand.
11: Mm-hmm.
12: Sa serbisyo, wala na yung north, south.
11: Mm-hmm.
12: No? So, we have to work together para sa katawhan.
11: Mm-hmm. Pareha sa ato naging provincial board, so una murag sabak mo kayo, nga murag kanunay ba, murag nga, murag doon na ba friction ba between the executive and the legislative department. But kanon at least, medyo hilom, medyo naa ang kooperasyon sa pagtabang, at least matured ang tanan.
12: Yes.
11: Kini ato ni Amanta din, he? Well, gipili ito sa mga tao mo, sir, yes. 3 years, de, bahala nang i-renew ta sa next 3 years.
12: Correct.
11: Basta atong i-deliver, unsay angay na itong i-deliver.
12: Yes, yes. Oo. Attorney, mo gyud na among goal, no? Nga kinanglan, atong yung ihatag sa tao. Kay it's a mandate, it's a trust the people gave to us. Mm-hmm. So we have to do our best to deliver. So in the same manner, mausin na ang mga mayors, no? I'm sure they're thinking that way.
11: Mm-hmm.
12: Kay so far, everybody's kuan man, very cooperative, very collaborative, you know? And whenever I go visit them, they ila kong sugaton sa mainit nga pagsugat.
11: Mm-hmm.
12: So far, wakoy problema sa mga mayors.
11: Mm-hmm.
12: Except lang, kanang mga related to the previous administration, no?
11: Mm-hmm.
12: One or two, but the rest,
11: okay naman, no?
12: Yeah.
11: At least, trabaho lang.
12: Trabaho lang.
11: Walay personal lang yung ato, no?
12: Yeah, wala lang sa politika.
11: Oh,
12: no? So, anin na ito ni mabawa next year.
11: Okay, total, so, layo pa man. But next year, magsugod na sada.
12: Yeah.
11: Anak na, mag hibaon na yun na.
12: Yeah,
11: hibaon Now, before anak po, arita sa dugang pang mga issues, katong gi-chat na to about sa mga hag research, murag arinis natad sa agriculture. Kumusta man ang atong agriculture nga aspect sa atong provincial go?
12: When I entered akong administration, no, wala gyoy programa ang agriculture. In fact, attorney, the reason why taas kaya itong inflation karon, ang pinaka-affected, no, these are data by the RDC, ang atong agriculture.
11: Mm-mm.
12: Because we don't produce our own food.
11: Mm-mm.
12: We buy it from outside of the province. So, affectado kayo ato ang agriculture. Muna, during my term, nagsigitag improve ana, no, manghatagtag mga seeds, manghatagtag mga bak, kabaw, manghatagtag fish, seed, mga fish, kuan, sana ko itong mga seedlings, fish cages, nanghatagta na attorney, just so mo improve ang ato ang livelihood sa ato mga fishermans and fishermen and farmers.
11: Mm-mm. Oo. Sa natad sa agriculture, doon ako nabatian gahapon sa katestimonial clip gikan dito sa imong supa nga doon ay nagpasalamat niya natagan sa kabaw.
12: Oh,
11: unsa man na natay programa ani?
12: Sigitag panghatag ana attorney, no? So I've been going all over the province now, usually sa to mga farmers cooperatives. No, sa mga LGUs niya manghatag sa tag mga tractors. Electronic tractors, no? So para matabang gyud nila to till their land. So we've been going around making sure, and attorney, really my dream is unta ang Cebu mahimo tatag ka ng corn capital of the Philippines. Kay ang other, ang Bohol is a rice capital. So, unta diri sa ato, no? Kay, kuan jud kay ta, for susceptible jud kay ta for corn production diri unta. White corn at that. So, muna itong trabaho, and that's why I'm going to look into the budget. Most likely, taasunin na ito itong budget sa agriculture.
11: Mm-mm.
12: Food security is very important.
11: Mm-mm.
12: And talking about the hog research, no? We listen to them. We listen to them. And that's the reason why nga ang itong ASF bitaw ito ini ato man ang 45 days giban na to ang mga hogs gikan sa
11: Negros.
12: Oh, so because they went to me and they complained about it, no? So a cause of concern nila yung makasood ang ASF diri. So karon 45 days niya gi-extend na to og 90 days.
11: Okay.
12: And around the time, no, daghan ta nga dakpan nga they tried to enter illegally through Sambuan to Dumanhog kaning mga hogs from Negros. So, ato gining stop. Makatapang sa nisa itong mga hog racers. Kay barato mo kay dito good. So, musamot, barato ilahang pagbaligya. And another concern sa nila, attorney, kaning the price of pork ba? Yung taas, manggut, this is a national policy.
11: Okay.
12: Ang kaning tariff, no, ang allowance for importation of meat, frozen meat, na saka nila, saka sa taas. So, of course, it also affects our hog grazers here. Mubarato ilang pagbaligya. No, so amo ginag-istoryahan ni Doc Bingkoy karon ang atong provincial veterinarian unsaon ni nato pagtabang atong mga hog raisers.
11: Okay, pero kining pagsilado nato sa pagbana nato sa mga hogs from Negros. Unsa man ima lifted ni by kuan? Depende unya.
12: Depend case to case basis attorney kung napagyud ang ASF sa Negros, of course we will not open our doors to them. Kay delikado atong mga hogs din ni.
11: Pero at least wala yung problema sa mga feeds, okay ra, no? Makasudatan ang mga matang sa feeds dito sa Cebu.
12: Yes, yes. Pero taas pa yun ang presyo sa feeds, no? So, one of the components, ingredients of feeds is corn. So, unta ko na atay corn diri sa Cebu, no? So, muubos ang atong presyo sa feeds. So, muubosad ang ato ang mas daghag makita ang atong mga hog raisers. Mahal magod kay ang feeds karon. So, muna, mumahal, mulakusad, wala na, less na ilang profit.
11: Pero kini mo manghimo ay mga feeds good, mas mo prefer mas na mangumpra sa nga tog corn sa ubang mga lugar o uban pa nga mga material sito sa ubang lugar kay mas barato kuno ikumpara sa ato.
12: Yeah, because we don't produce.
11: Oh, wa man tama,
12: wa kan produce. Na ata diri, they promised me I met with them. And ingon sila kung na alan ta diri, they will prefer buying it here, and of course I will demand from them that they buy it here also.
11: Tana so, ko na ata.
12: Kung na ata,
11: mo bitaw sustain sa ta.
12: Yes, mo bitaw na nga daghan man tag property dito sa north, no? Kato ato mga sugar cane, so if you can convert it into corn plantation dito instead of sugar cane. So mas labing maayo mo na i-suggest sa Department of Agriculture also. So really working to it next year. So muna itong proyekto, attorney. Muna na ngayon kung dakong budget sa agriculture. Ato na sang ayuson. Kaya ng atong hospital na naman in place naman siya. Ang ato na sang agricultural programs mo na siya itong pagkalantaon. Ato yung improve.
11: So kumusta mas Dr. Bingkoy? Ang iyang performance nga as kwan kay gikan man sa unang administration.
12: So far cooperative biya kay siya. Now he sticks to his job, to her job. Before he was asked to do other tasks, no, aside from being a veterinarian. But so now he's very focused. And he's doing good. She's doing good.
11: So ang imong mga department heads, Gob, kumusta man sila? Okay lang ilang pag-cooperate sa imong administration?
12: Okay ra gyud. As far as I know, they're very happy working in the capital now. Di na kuno sila magkurug-kurug. Unlike before, and they keep office hours. No, because I'd be there early na, so mahuman sa kog sayo. Ako'y pinaka last mo uli, mga 7 kami sa team, no. But they're 5 o'clock. They're already out of the office. They're done for the day. So I keep office hours, unlike before, and they have to stay until dawn.
11: No,
12: so muna ilang sulti. So malipayo.
11: Kaya kasi ikaw, maaari magkas Kapitulyo, 8:30 na nagkas Kapitulyo, niya muli ka kala cities gabi eh.
12: Yeah, muli ko.
11: So at least by 5 o'clock, ang imo mga department heads, tanang mga empleyados Kapitulyo, pwede naman mauli isan sila.
12: Yes, yeah. They keep office hours. Ako lang, kaya have to do, sign all my papers. So muna mo extend ko mga 7, but all the rest of Capitol, they're already closed by 5.
11: Kaya sa una mo, maamong kuno sila itong uban niya.
12: Kapawin sa dika na, Tony.
11: Doon naman nakasulti.
12: Yeah. Yeah. So,
11: nga kada bang kansi magkakay og ang imong gobyerno mutunga dito unsa oras na udto na mutunga may magbuot sa oras kay managerial post doon. Nya man madugay uli abtag mga alauna nya maamong mong tanan na sa dako ang
12: karon I'd like to believe that they're happy. Happier now.
11: At least nya ang ilang the way they cooperate in your governance, at least okay ra.
12: Oh yes, grabe sila og kuan karon kanang efforts. You know, ato mga MSWD, no, especially during the typhoon, no. Kuan gud kayo sila kanang level up gud tanan as far as performance is concerned.
11: Dunay mga na testimonya pod nga dunay mga na promote sidugay nang katuigan nga wa ma-promote. Yeah. Nausam to sa lagom.
12: Naas bugo nga kuan ka ng 20 years na GO paghihapon. 16 Balamba na 16 years na GO paghihapon. You know, these are technical people working in the hospital. So Louis said kaayo even in the capital. Asad. So ato nang ipa-permanent, ato na silang permanent na karon, at least it will help them, motivate them to work harder.
11: Mo na importante sad nga kuan.
12: Ay security of tenure attorney ba? Imagine you don't know kung ma-renew ba ka, So the insecurity of you doing your job. So at least now they feel more secure. with their jobs.
11: O sa pa may mga importante gyud nya mga dakong punto sa imong supa kagahapon. Aside sa healthcare, of course, dakong kaayong butang, housekeeping, unsa pa may murag dako-dako igay butang ang ang emphasize nato sa mga tao.
12: And of course, ang ato ang safety. Safety importante kayo ang atong safety attorney. Taas kay performance ang ato ang Cebu Police Provincial Office ha.
11: Okay.
12: Ato ang peace and security diri sa Cebu. Taas kay ta, they're rated number one ang atong Cebu Provincial Police Office. Dinhi. So there's no kalambuan if there's no safety sa katauhan na to. So kana that's one issue nga wala kayo na to na report ba na overlook sa mga tao. No? So when you talk about economic growth, saan na to paglambo kung mismo ang mga tao dili safe. No? Ubos kayo atong crime rate karon. And we've been very particular about ako especially no sa directive sa to ang national government anang safe spaces nila. Kanang dili na pwede mag-inom na sguwa nga maghukas. Kana magkaraoke 10 o'clock, yung mga bata at 10 o'clock. So, dako kayo nagnatabang. And also, sa ato ang kuan attorney, kanang mga eskwelahan na to. No, since what happened in Tacloban, vigilant kay ta.
11: Yeah, oo.
12: Until Sambuanga, wala lang ni kabao ang katawhan, but daghan na may ipatawag sa bitulyo mga bata nga na yung mga threats sa eskwelahan. There's one in Talisay, there's one in Karkar, no? Ipatawag yun na mo ang parents ta ang bata. Only to realize ang mga parents wa sila kabaw ng ana dili lang mga anak na nanay mga connection sa social media nanay mga blocks kanang
11: Roblox mga Roblox
12: mga uban it's happening no so nana tay gikiha sa bantayan kay gi-threat ang eskwelahan. So di ganyan na to ni pasailuhon kaning mga ingon ani na mga threats sa atong eskwelahan no it's non-negotiable yun the safety of our children.
11: So at least doon na gihibo sa nanak nga simbako panimbako nga dili to mahitabo to nito sa Tacloban sa Buanga nga malikay taon ta dali Sugbo
12: ato ginang gilikayan attorney niya one school police policy ta dili which emulate na karon sa uban sa national. Kita rin nagsugod ana nga
11: so,
12: one school there's always one policeman per school.
11: Okay.
12: Yeah, kana sa siya diha, ato sa nagihimo nga sumunganan sa mga bullying. Natay desk diha sa pulis nga kunay mga bullies, pwede sila musumbong sa pulis. Kana, deterrent kayo na. Anak, mga naubahan mga bata, magwala, attorney ka nang ibuli ba? So, karoon na, natay hotline, natay pulis nga magbantay kada iskwilahan yun.
11: At least, kung ano, bisag, ano, plus visibility lang.
12: Visibility yun. Kana, deterrent yun kayo na. Yan ang hatag na sa taog mga kanang device bitaw metal detector
11: okay.
12: Sa mga eskwelahan so non-negotiable din nato ang safety sa mga bata.
11: Okay
12: so even atong mga kuan diri attorney kanang mga drugs daghang kay madakpan kanang mga cigarette smuggling daghan kay na I get reports every day no so things happen behind the scene.
11: Lahi naman diba, paglingkod na nimo dako na kag kuan kay daghan na kay nakita ani din din.
12: Ako, I'm very particular about safety, you know. I'm really in close contact with our police force. Ako, yun na silang giatiman. I have very strict instruction about the safety of our people. Non-negotiable, you know. Especially kanang drugs, attorney. No?
11: Okay. So, salamat ko ba? Standby. Ato sa ibadangat ang pipila ka mga pahinomdom. Pero mahiskutag politika gamay kayo. Di man malikayan, yun. Mga sukin, di ko may naibalik na lang na ito. May gala. Standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9:26 na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Kailangan ko mag-withdraw!
8: Himala! May BPI dito!
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI partner stores.
8: Isang himala!
10: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
0: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Mill,
9: Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
14: Atong attack na migala sa 929 na sa manuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
15: Straight to the
14: atong balikan may gilas Governor Pambali 4 kay maulig na iskutisigutan mga kagalaan kining foreign investment o uban pa sa Sugbo medyo okay. O sa may mga factors ka ani Governor Pam nga taas man ang rating sa Sugbo about aning aspect?
16: Yeah, it could also be ang atua sa Kapitolyo, no? Ease of doing business na we're very open to investors.
14: Okay.
16: No? And of course, usad yun na maka-turn off sa mga investors, kana corruption. Pagali sila kasugod, pangayuan na.
14: But
16: we never talk about that. So, when they come to see me, my first goal is to tell them that you are welcome here as long as you follow our policy, our rules, and hire Cebuanos, maugin na ako. So, it could also help with our economic activity here.
14: No, so taas oo. So at least taas po ang ilang tanaw kay kita nila ang atong panerbisyo di sa probinsya, labi na under sa imong administration nga no gyud kining corruption.
16: Yes, attorney, na ako'y marites ni Mohaon, my last sopa. I was not able to enjoy it unlike last night, no? After that, I have to see the head of Tahio, one Japanese firm, because they really was about to pull out here sa Philippines operations nila, no? Because they had a very hard time with the previous administration, no? Not only them, but at least 4 corporations, no? They were willing to pull out, and I have to go see them and win them over. Kani, this is something wala nakita siguro, wala nahibawan sa atong vice governor. Unang nagtuo siya nga wala tayong mga palisiya sa economic. But behind the scene, I do so much to keep investors here. So ako na-enjoy, attorney, I was in New Star drinking sake with them just to win them over. And thank God, they're still here now. In fact, they see me a few days ago. Kasi they always come here every August, end of August. So last year, na-atul man sopa na ako. So they were here. So next story me, and they're very happy being here in Cebu.
14: Okay, so at least that's kwan po da nga at least na pugngan nimo ang ilang tang decision.
16: Correct,
14: no?
16: Attorney.
14: How long had have they been here in Cebu?
16: They must have been here for years, no? Because it's a very big corporations here. They're in San Fernando, in Danao, you know. So daghan na ta kaayong gusto mo biya sa Cebu. And I have to make sure that they stay. Oh, in fact, Christina, our secretary, Christina Roque, yeah, she told me, Gov, you know, I'm so happy now because every time I see our Japanese investors in Tokyo, they're very happy in Cebu. Before, every time I go see them, sige kuno bagulbul, sige giyaw-yaw. Yeah, but karon, thank you so much for keeping them happy here in Cebu.
14: Okay. Kay mo lagi so nakita, ako lang i-quote ni, kaya may, asa mo ni day sa Sunstar ni or sa The Freeman? Kaya mo kuy kwan no. Amo to nga miingon si Vice Governor Glenn Suco nga Vice Governor Glenn Suco said economic growth and job creation should receive greater attention areas he said were not sufficiently addressed in the SUPA, no. Unya basa kani no nya I hope that this administration will focus also on trying to expand its economy. Kay ultimately magistorya ta o kalambuan, we are talking about also providing jobs and livelihood and opportunities sa ato mga kaigsuunang Cebuanon, Suco said. Suco nevertheless affirmed the provincial board's commitment to work with governor with Baricuatro despite possible disagreements. So mo niyang gi-mention.
16: Well, we listen, you know. I always believe good governance starts with listening with the people. So I will listen to him. Mm. In fact, based on what he said, then I'm willing to talk to him.
14: Mm-mm-mm.
16: Yeah, so in what areas he is a concern about. But as far as job creation is concerned, for as long as the investors are here, there will always be jobs.
14: Mm-mm.
16: Imagine kung mubiya ng Tahiyo, mubiya ng Apo, 3,000 families, 3,000 jobs na nadiya. Unsa man day na, by keeping them here, we're keeping the economy afloat. We're keeping jobs to the people. No, it's not. Maybe it's talking about new investments or new investors. But then we have to keep the investors who has been here also.
14: Otherwise, that will affect many families, no?
16: Yeah.
14: So it's timely also that you mentioned that here in our program.
16: Yeah.
14: Nga doon na day mga nahitabo nga mga efforts nga imong gihimo so that they would reconsider their plan to leave Cebu.
16: Yes, attorney. No.
14: Katong Tahiyo, how many more or less employees does Tahiyo have?
16: I think mga 3,000 siguro na sila diha. Jobs of more or
14: the
16: more.
14: Pamilya
16: the
14: pamilya maapektara, no?
16: Yeah, the pamilya maaffected, attorney, no? So they're just one of the many corporations here nga had enough dealing with the previous administration. They were maltreated, abused. So mo na ilang sulti na ko, attorney. So far by keeping them here, we're also keeping the economy afloat. No, what if mamiya na? So we don't only look at job creation. We should also think of job retention. But for as long as we're keeping open to investors here, there will always be job. I mean, what job is he talking about? The one that being created by the previous governor, kanang unsana kanang TESDA nga job creation, diba? They're giving education to this one. But let me ask them. Pila ilang share ana per student? Is that the job creation they're talking about?
14: So at least karon ang unang-una gyud nya dunay nagpabili ning mao mga kumpanya, usa sa mga butang atong tan-aon sa leadership gyud nga kana na ang sinsiro nga pagserbisyo og way corruption sa panerbisyo. Mo ni pinakaimportante.
16: Because it affects the economy. You know, corruption affects, di ba, muna itong istorya ang itong pagkuhan ako, no? Affected ang economic activity, ana, kung there is corruption. It's the people who will pay the price.
14: Correct. Yeah. Muna, importante. What? So, kini mga porsyon na nga, kuhan nyo na unsa pa ilain nga, kuhan nyo, unsa yung mitabo, doon ay, saan sa tourism nga, kuhan, ugmapuhon, saan yung mga governors nga naasad?
16: East Asian Tourism Forum.
14: Okay.
16: So, this is a group of tourism in Southeast East Asia.
14: Okay.
16: Yan ay Mongolia, sa mga countries.
11: Japan, Malaysia.
16: So 10 governors will be here. Yeah, starting tomorrow.
14: Okay.
16: So we're hosting it. Cebu will be hosting it.
14: Yeah. What do you think like the ASEAN Summit nga kita gi-host dire? Plus karon sad unsa may ato makuha sa Cebu kaha ni gob?
16: Yes, of course, it will partnership and linkages. No, if they could create kanang direct flights to Cebu, it will affect connectivity. No, it will affect economic activity also. So daghang investors man diri makakita na sila sa Cebu. So this will put Cebu in the limelight internationally.
14: Yeah, kumusta man to mga tourism places dito sa Cebu nga maka-attract sa to mga turista? Kumusta naman ni Gob?
16: Yeah, you know, our focus now is community-based tourism. Now we make sure nga ang atong mga local communities, they're the ones who take care and mabati nila. Once manggood mabati nila nga makuha nila ang benefits, then they will take care of the tourist spot. Like the one in Badiano, ang ito ang ilahang tourist katong ilang share giuli na to. That's 110 million. Gibalik na to sa Badian para they can make sure nga ilang ma-maintain ang ilahang tourist area dito. No, so usa na community-based tourism mo na nato ang focus karon. Atong mga ibalik nato. So dili na magbuot ang Kapitolyo sa funding sa pagkuha sa funds like sa Uslob karon, you know, it goes to the LGU. Ilang makita. Dili na sa una kay moagi ba magportal sa Kapitolyo, ang Kapitolyo mo balik nila dito. So karon sila na ang mo-manage ilang tourist area. So at least mabati nila, matagamtaman nila ang ilang kita dito. Yeah, maka-benefit sa ekonomiya sa... So dili na manghilabot, we will not micromanage tourism.
14: Okay. You know? How about nito sa Uslob, Gob? Ano sa may nahitabo? Kumusta man sila? Kani ato mga butanding diha?
16: Okay na, nanay toilet. You know, sa una, pagsugod na ko, ana, purti, I don't know if you've been there.
14: Oh,
16: no way, klarong kasilyas dito.
14: Wala na ko kamalig
16: dito. So, yes, the mayor, nga no man, guba makaini yung kasilyas. Sa una, di, ay gusto na ikuno pasudlan o kasilyas, nga, pabayran.
14: Hmm.
16: Because this is a tourist area. Oh. Service, bilay bayad. Sa mga tourist na masudya, ang pabayaran sa Dimos Casillas, ang previous administration na ay gusto nga pasudlon dito, mo'y mo operin sa Casillas. Every time mo bamit ang turista na ay bayad.
14: Oh.
16: So, karon dili, come here, we will donate. I give him 10 million and nasa siya iyang funds na kurambos minindot na kayo itong Casillas dito sa Butanting area. And improving pa siya.
14: At least, makalibre ta ang kuhan po din taon, no? Kaya, so, ang Casillas, secretor sa nanegosyo, ha?
16: Yeah, corporation eh, pabayaran, ha? Pareho sa South Bus.
14: South Bus Terminal. Oo. So at least karon wala na bayad ato mga Casillas dito sa South Bus Terminal, North Bus Terminal.
16: Ulang sa Uslob.
14: Oo, sa Uslob.
16: Something nindot na itong Casillas.
14: Katong mga kuan go ba? Unsa may mabutang gani White Elephant Gove ganang uban? I don't know sa uban niya magkuan kita. Kan magutu pa na ho ni Cristina Frasco ang gipanghimo nga mga dire budget. Iya magipanghimo nga kanang hapitanan sa Sugbo, ng mga building-building anak niya, wa may gamit. Wa may plano ang provincial kuan ani, ang provincial government or kuan niya i-convert siguro yung something na magamit ng mga buildings.
16: Sakto gano'y mo. We are in the same thought, attorney. In fact, so, ang hapitanan diya sa Balamban, himo na itong satellite office para sa ito ang risk disaster area. So, gidonate na ni, giturn over na mo sa LGU. But nagsabot mi ni Mayor Amos na himuon na mo. Kaya wala tayo west ang satellite office. In kaso, attorney, dihan dapita sa Transcentral, kunay mga aksidente diya. Like what happened the last time, no? Katong Tino, no?
14: Oo.
16: So, dagang kay mga stranded, wa sila'y kastihan.
14: Mm-hmm.
16: Wala tayong makarespond ayon. So, karon ato na nambutangan ug atong mga equipments diha, mga backhoe in case na ay mga mag-landslide diha ang area, ma-address dayon nato. So, it could be put to good use also.
14: Kaya ma, White Elephant man siya?
16: Yes, actually, kung ako lay pangutan-o, no, it would be good as a food center, na people's food center, pwede tayo mamaligas itong bugas nga tag 20 kilos, butangan natong mga goods nga gikan sa mga farmers para mabaligya dayon, at least magamit, no? Kaya sakto ka karon usay gamit.
14: Wa man.
16: Tag 7 million ko na good, ang usa ka building, no?
14: Oo.
16: In fact, naghimo miga mo ang food center, people's food center sa Puro, sa Medellin, Karkar, Danau, less than 5 million. 4 million, nindot na kayo. Ba't ka na useless? Sakto ka.
14: Doon ba ka-inventory kung pila kabuok ni mga hapitanan sa Sugbo nga ipanghimo during the time of Cristina?
16: I don't have rabat the data, attorney, no? But mas karon murag mga less than mga 10 siguro. Yeah. So far, ano, naibugo, you know, it's all over the place.
14: Okay, muna magunto ka na ba, naibudget?
16: Pero
14: mag, alam nga, magastulan niya, niya abot na unsa pag ang itabu, ah. Kaya, of course, kita turista ba, punta nga ito sa ibang lugar.
16: Yeah.
14: Muad to, taglay naso, turista, sa, di ba ito magsikapit-hapit anang mga,
16: kung lagi, exactly, no, why would you go to such a place? But kung amo tato nang himuon, like the one in Balamban, yung muna itong satellite office, magamit, magyapon, kung magamit ang CR. Okay, it's still there, it's an office for a disaster risk.
14: Tingnan ligo, ko, tanawang itong inventory, ani pila ni kabuok niya, ato siguro i-convert kung sa'yo maayo nga ma-himuon ito kay building ko ni.
16: Thank you sa suggestion, attorney, ha? Pero pareha tag panghuna-huna anang dapita.
14: Okay, magamit ni sa mga tao?
16: Yes, attorney, ha? We will look into that. Thank you for suggesting.
14: Okay, Gob. Arita sa aplikas nga bahin, Gob. Kaya mga tao, magod, na yung mga pangutan na ba? Dili, malikayan. Ako sa ito yung pangutan on. Kaya mo lagi na nga, doon yung mga tao, magod nga, panahon sa eleksyon na nag-interview ko ni mo o niya, naglanog-lanog ba itong broadcast ito sa Kabukiran o sa Tibuk Provincia, Sugbo, Puriabuyag.
16: Yeah.
14: So, karon, nahimo kang governor, daghan ang pasalamat, no? Daghan yung ginalipay. In fact, nakita nila ang imong, pagkana bitawang inahan ka sa Sugbo pag abot sa linog sa Bugo, nga dunay Pino. So, mutong yung ko sa mga tao nga, di lang siguro ta magsigig panaway lang, kung sa mo'y mahimo, dahimuan lang ninyo, like what we did in the YHP nga, ni paralel na siya, himo mo kapitulo, himo sa migamo nga, magkatabang ta. Nga katuuban sa para, instead ba sigig bugulbol, trabaho na lang mo din ako sa ito matabang, no? Inana, so, at that time, kuan yun, ang imong sinseridad, pagservisyo, inana, pero mo lang yan, dili malikayan, nga kanana ang tugod-bagod sa, muna akong tanaw ba, tugod-bagod kay bag-upa ka. First year pa lang sa imong administration, grabe ang katalagman nga niabot. Dili lalim. Doon ay linog o kining bagyo. So, dili malikayan nga kita probinsya, di man ikaw niya makapangayot kitang tabang sa national government.
16: Yes,
14: no? Niyang uban magsilos maguna nga, inig-abot na rin, importante nga ato kag bugo ato kag mga kwan. So siyempre na as BBM nga to unya paghuman kay presidente man unya mo kwan sa mga kwan niya to na nag-uban sa gobyerno pa mo si BBM manawa. So doon ay mga kung yung politics man doon ay mga silos ka ng uban kay silusob sa politika dahil no?
16: Yeah.
14: Kung yung hangto doon ay mga hangto na kinikaroon doon ay mga activities ng mga kuan daghan na mga issues in the national government ang ako nag-analyze ko sa issue ako nang gilain ang national o local ana. Pero sa uban ng mga kaigsoon na nato dili malik kaya napos na ilang kagaling huna-huna o hangto niya abot sa punto nga may nang ikaw kong pangutan on unsa man kuno si Governor Pham ni balitok na ba kuno ni kay kanan

0: karon nga medyo nalahi naman o raman og dili naman ni ato nga kuan. So unay uban nga ang uban ingon nga ulo daghan man to mga factors gyud nga nung ni duyog ang panahon nahimo gyud kang governor og in fact maingon gani ang daghan ang ingon nga sulti kay ta nga bisan pa man naigo tag katalagman may gani kasi governor pa man itong gobernador na karon no kay kay ba baka unsay naitabo sa una mga katalagman og karon no ana no but dili balik kayan nga ingon sila ni balitok na gyud si governor pa di naman ni nato kauban no ang uban nga mga kwansan kani go pwede bang ma-explain nimo ni unsa ba ning kalakiha gyud pa-explain tani nimo kay og di nimo na ma-explain ako mas ipangutan os mga tawo.
1: Thank you attorney
0: for bringing kay taga kana pero human lang mas pipila ka pahinumdum ato sa ipadangat ta pahinumdum kadali kay manginabuhi sa mi alas 9:44 na.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
5: Uwan na. Mawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bakto.
3: Living Testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
9: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
9: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mga importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan na. Ani a ang inyong Pro Prime. Kini usa ka multivitamin na adunay saktong kombinasyon sa vitamin C o zinc o karon with an added 1,000 IU of vitamin D3. Tama nga suportahan ang immune system o makalikay sa mga sakit o specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet o exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime. Your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko ba

0: Hinsa ay berry gisulan nako human sa tulo ka bulan dako kaayong kausaban pag mata nako murag kalit lang nilinaw wala na ang dagom
1: sulay pod ang bagong produkto ay berry gold na adunay 10 milligrams lutein mapalit na sa mga farmasya duol nimo halaga pala ang ay berry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala alas sa 9:49 na sa Banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to
3: okay, tumalikan may galas Governor Pambari 4, no? Kinigong usa ka issues politics dahil ning issue sad. Nya ako lang sa sige pangutana may gala unsa may iya mga accomplishments kay mao man ang hinungdan nga gibutuhan sa mga tao para mo serbisyo siya. At least unsa may kumusta man iyang pag serbisyo. Now before ato patubag tong ako pangutana may gala, ako siya kumustahon kadali. Gupam, kumusta man tong plano sa unang administrasyon o naunsa naman to katong gi patag bito tong bukid sa Balamban kay butangan unta Kapitulyo?
4: Katunod, di gito siya feasible attorney. Kaya imagine na ito itong mga daan dito still belongs to private. Munang wato madayon. Mm-hmm. Eh, wala na ning padayon o himugdan ang DPWS dito. Kaya di na taga-permit sa DENR. Kaya mm-hmm. It belongs to private entities.
3: Mm-hmm.
4: Ang katong nga daan padung dito, it's not big enough. Mura tag si Hansel, sana ka na, Rapunzel dito, nga naakas bukid niya, agipatag lang gamay, lisod kay agion. It's not practical. How will people go to the provincial government? Maglisod mang galing uban mo ana diha karon sa Kapitulyo nga napatadias patag. Unsa pagkatong naata dito taas na bukid?
3: Oh.
4: It will serve probably the governor. It's like sitting in a mountain, like having your own kuan there. But it will not serve the people. So impractical. And besides, it's not feasible.
3: Oh. So in so far as your administration is concerned, erase na sa nga plano.
4: Yes, attorney. Uh-oh. Yeah.
3: Kaya napatag na itong bukid ako, na itong gasto, pinakamilyon na itong gasto sa Kapitulyo. Pagaling
4: nabayaran ang kontraktor at ito. Ang nagpatag at ito, ang question, nga nung i-develop no nila sa DPWH, nga bilong patuto mga private kuan, owners, wala pa na ma-turn over, di pa na sa gobyerno.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? I mean, nga nung mag-kuan ka, mag-develop ka, ugdaan diha nga, di pa to panag-iya sa gobyerno. Maniguro, yun ka. Ibuhag yun na sa gobyerno.
3: So, dakuan na bagas to? Natay mga pictures na rin, no? Asama tong kung picture na to?
4: Napay
3: pa yun. Sa Balamban? Napahak mo itong bukid ito, gom?
4: Yagi. Well, you know, if you look at it without environmentally, ito nga, wala sa siro siya taga i-permit sa DENR ito.
3: So, kayo, kung gom, ibalhin ang Kapitulyo dito. Nagkapoy na ako, nag-uol po itong uban niya. Kanang kong mga taga-provincia na anal sa bang-aray sa Cebu City, nga mo.
4: Yeah, ilasan ng time na mo, anhi di rin, niya karon, ato dito, ay, I don't know, you've been there? Oh my God, ha?
3: Huh? Okay, kanay, money, money.
4: Sayangan, no, sa bukid, no?
3: So, wala pa na yung mga permits sa inga klaro?
4: Even, wala pa na siya, no? Okay, nabayaran ang contractor, ano, naningil pa na sila. Unya, napanay 100 million, ha, nga, di po, ka, wala na gasto nila. Saya nga, it could, mumani, kosan siguro, baha dito.
3: Kaya naupaw ko ng bukid.
4: Naupaw ko ng bukid, good. It's also one of the cause. Kaya di ba, kinanglan ta sa taas para mupugong sa tubig yung muna.
3: Kaya naligdig. Asam to doon, kana-kana-kana, oh?
4: Oh.
3: Mangkana? Sumuna diha ang tatukuron ang buildings, Kapitulyo.
4: Gamay na kayo na, attorney, ha? If you go there, I mean, you know, you need space, right? Parking and everything. Delikado ka, ayosad. Oh. Pagpadung pa lang dito, gamay kayong daan. There's only a space dito nga murag dako-dako padung sa taas, but going there gamay jud kayo ang daan gud. Unya sa pag ato sa mga tao, and it's not enough if you look at it.
3: Mao na importante nya. Mao na importante sa leader nga atong pilion og ang gobernador ba nga kon mga sakto gud sa iya. Sanity sad ba? Kay ikaw mo gyud mo decide. Good. Wala na kwarta. Na kwarta, yeah. Kapitulyo.
4: Yeah.
3: Ikaw mo gitahasan unsa oni mo asan ito gamito ni?
4: Yes, hawak sa kaban. Ng governor. Hawak sa governor ang kaban ng probinsya, no? So depende na sa imong priorities, but kasayang gyud kana mo na kung ingon mo nga dako-dako nga daan padung dito sa taas. But sa ubos ana sa lower part ana gamay kayo ang daan padung dito. But kausik sa bukid o nga gikuha mga tanom. I don't know how they got permits there. That's questionable, huh?
3: Mura man, labaw pa man sa Chocolate Hills, Bohol, ngayon.
4: Yeah,
3: bahakan.
4: Exactly, if you go there.
3: Okay.
4: Sad.
3: Now, arita gob sa pikas kabahin, kumusta man, unsa may nahitabo sa mga tao nga nangutan naman nga, Mura man si Governor Pam nga ni Paliktok naman. Miske Duterte nito naman sa mga Marcos.
4: Attorney, straight to the point. Gobernador ko sa mga Subuanon, sa Libuok Subuanon, not only to a certain part of political group, no? So, I have to think sa kaiyuhan sa Tibuok probinsya, especially nga nay tabo na tong linog, baha, no? Gibaha ta, gibagyo ta. So, I have to look at the bigger picture of things. Dili lang kung magunahuna sa unsa ko na belong during the election. No? Kaya, dako na kayo akong paglantaw ato ni humana ang election. I shouldn't be looking into politics, should be looking into serbisyo sa katauhan, no. So of course naana nato kung say naa sa tong kasing-kasing, no. President Duterte will always be in my heart. He was an ex-president who did a wonderful job and a great job to the country, no. He will always have my respect, my adoration and my love. Dili na mawala sa akong kasing-kasing. But sa among pag-istorya during the campaign, no, wala man gyud ko niya giingon na daga, no. Nagkastorya lang mi katong daga nako. Nangutan ako niya, unsa man ang akong angay buhaton kung makadaog ko. Ingon siya, panggaa, love the people and serve the people. So mao na akong giunahuna nga ako og yung alagaran og serbisyuhan ang katauhan, ang mga Subuanon, especially na igo tag-anang baha o earthquake. So, kung akong palabihon ang akong emosyon, unsay akong mahatag sa katauhan. No, he's an ex-president. Nga karon na naman tay present president. Nga kinanglan ko, I have to work. And of course, belonging to the executive branch, I have also to respect authority and the office of the president. So, muna so, nga.
3: Na-feel mo rin nga siya kasensitive mga tao, no? Kaya binang pagsugod palang gani nga.
4: Kayo, mga luod.
3: Pagsugod palang gani nga, ipatawag mga gobernur. Hinumdong ko na, ipatawag mga gobernur. Nga, kayo saan taman, di ALJ Secretary si John Vicribolia.
4: Yeah.
3: So, nagpicture-picture mo John Vicribolia. Kuan na yun?
4: Sugod na, no? Sugod na. Especially, katunin declare si Ma'am Inday, nga mudagan siya. Nya wala taning ning ko ano daghan kaayog mga tao nga mangluod na masuko, no. Nga karong panahon na I have to serve the whole Cebu, ano, the whole Cebu. So dili na kay sa una magud election political party ra imong ginahuna, no. So mauna sila ra, but karon I hope makasabot sila nga kinahanglan ako serbisyuhan ang 1.1 million Cebuanos nga nahatag og mandato nako. Dili na lang political party ako huna-hunaon.
3: So dako nga butang katong katalagman yun duha kay di man makaya sa resources sa province kung dili ka manawag og national government.
4: Yes, in fact
3: linugod og tino.
4: Tino nagdugan. Nya ibaha gitag maayo unya ang kat, in fact ang katong sa Bugos City Hospital ang Adisic Hospital ang sugod atog paayo ang national government, no. Si Secretary Vince when he came over, unya ang karon sa katuang watershed kani atong dams, kinsay naghatag nato og funding para masugdan atong feasibility study, it's the national government. We cannot ingon sila nga makaya na sa probinsya. No, those are billions kanang construction. Walo good ka dams ang kinanglan buhaton diri sa Cebu. At least ang atuang upat ka dams naunhan og kuan natagaan na og kuan attorney kanang funding para makasugod na tas feasibility studies. Kay kung dili ni nato maayos sa tong mga dams, water retention dito sa watershed area, attorney. Momentoy nahitabo, wala man tay dam diri. So ni buhagay, ni buhagay ang tubig mo na to, dito na sa dana, kumpusta, laliluan, diri na tanan. Gikan man to sa bukid, ang tubig at to. So muna, kinhanglan yun na to, mahimuan dito, og dam, og water retention facility. So,
3: imong yung timbang timbang ni, kay mawag na, tungod ba nga, limang ka nga natunong yun sa imong administration, first year pala ganyan, linog na ba?
4: Yeah.
3: Linog o gang tino? Kana nga mga infrastructure, kana mga damage ba dili kaya sa provincial government nga income ang pag-rehabilitate. So muna nga kinahanglan ka magtabang sa national government gyud.
4: Kinahanglan
3: so tungod kay kinahanglan kag tabang sa national government, kinahanglan ka mao gi kamo smile dito.
4: Yes, of course, no, we have to also kanang be sincere with our, and besides, there was really no pressure from the administration to tell me, o, diri na ka na mo, ayaw na tagda ang mga kuwana. Wala yun, in fairness, ato ni wala yun, no? Just happened naturally after the earthquake, no? The president has to be here, ang mga secretaries has to be here to help me. Kaya dali, manggod nila. Kung masturi atas mga sekretary, kasi sila mo na yung dito sa presidente, muni kinanglan sa Cebu, muni kinanglan sa Diris Davao, muni kinanglan. Sila mo na. So, I really have to work with them. And in fairness, they really have good cabinet secretaries now.
3: Waba ka ma, kanamurag ukuan, pre-premier, ugupam nga, kanabang pagsugod ba? Ilado gigig ka nga kanang DDS giyod, ana, niya, kanana ang, in fact, kung yung pangutana sa Maikrama, ingos Maikrama nga, basta kaila ko nangigupam, ayla sa ninyo ko, kay ukir lagi na, anam siya. Si Mayor Mike, but pagsugod gyud ba nga ilado ka nga Duterte unya paghuman tungod man gusto sa linog lagi sa Bugo nga na Agus Marcos nga di mo na nga president ko siya nya kinalan man nga ang infrastructure labi na national government gyud may kuan nya human sakay na mo sa sakinan to na sakay na gyud pam sa kinan uban ni BBM ana ba ang mga tao din malikay nya kanang siluso bitaw kayo niya, mingon niya to, anak lagi, anak. Ang uban sa kasabot niya, hindi malikayan kaysa may inahan sa probinsya, Sugbo. Natural nga siya po, mo'y mo, welcome ni BBM. Yeah. Pero uban, di po sa makasabot. Pero ang uban, sa imong kabahin, baka ng pagsugod bitaw, nga, kana na ang siyempre, Duterte, niya mo naman kung nagka-faction ang Duterte Marcos, waba na ma-feel ni mo nag-ukwad magkana yung mag-uban-uban tayo ng BBM? Pagsugod ba?
4: Of course, no? I have to admit, no, there was this certain awkwardness. But then, you have to understand, I'm also, was campaigning also for unit team before. So kaila sad mi ni BBM before. No, I was working with them kay originally kuan magud mi kanang Duterte Marcos during the time pagdaga nila nilang duha, di ba? Lain mato sila. Kami nga grupo nganing suporta ni. So mo to paglansar ni presidente diri sa siya ni duol na mo kay kami may mga noon na mga nitabang niya. So and then during the campaign I was the Secretary General for Partido Federal ng Pilipinas. So I was really campaigning for the administration because wala may ang party Inday Sara was kuan man to lakas nya wala man na sa province, so I was a provincial head, so for me to be able to help Inday Sara also mo to nga nag PFP ko. Oh, so I know people in the administration because of the past elections. No, so ilaha man ang away, pareha ko nag-away sa pamilya, no? Kasi di ta mangilabot kay wa ta ka pa magkauli di ay na nya nagsulti na ka diri, lain nagsulti ka, lain, so wala man gud ko gihatod-hatod na storya between two of them. Nananghid ko ni Ma'am Inday nga I have to work with the administration. I hope you understand, governor na ko. Ingon siya, "Gov, kasabot jud ko." Gobernador, mayor gud ko sa una. Kasabot ko, nananghid ko niya.
3: So, at si Inday Sara, nakasabot na siya sa imong sitwasyon?
4: Yes, wala. Give me, we have no issues with Inday Sara. Good. Wala, good. You know, I have high respects for her. You know, so, in the end, sad of kanang, there is administration. I work with them and I know them. I know the First Lady, I know the President, I know the Secretary. So, we were working together during the election when they were still together, no? So, ako lang yung, ang ako lang yung panglantaw yun was really to serve the Cebuano. Wala agi ko nagunahuna ng diri mo sa una, diri mo, nag-away na mo karoon. Wala lang agi ko naghatod-hatod ang istorya. There is speakers, you know. Neutral lang agi ko. Ang ako lang yung gilantaw karoon, Cebu, Cebuanon, servisyo.
3: But during the time sa katong panahon pag yung Presidente Rodrigo Duterte nga sa mo ay Presidente sa Pilipinas, even before the election, no, kay 2016 election mato, daan na mo din nga grupo sa kang
4: Burden. Yeah.
3: Kang Dr. Burden, no, kamo kuyuga.
4: Yeah. So we've really been working for the Duterte administration. In fact, pagkadaog nila ito, ni wala mangyud ko dayo na appoint or I did not beg or wa ko nang luod nga wa ko na appoint. Everybody was appointed already. Wala gyud ko, in fact, but I was still working also, you know, in Hong Kong that time. But it was just when I retired, nga dito na ko nakita nila nga, uy, gitagaan ko nila sa land bank as a director. No? It wasn't a highfalutin what's this, possession, but at least, no, they did their part. But it was towards the end, 2021. Ano?
3: Okay. So, but unsa man yung relasyon, pangutana ko na ni sa una pa, during the campaign period, kaya nakasabot mo ko gamay po sa inyong mga kaagi, ako mo, ikaw kailan magigitan tingali ka, kaya kamo may nag-uban dito sa kwan, but ako, as nako sa media, nako akong kagaling yung analysis niya, ako lang. Pero ang uban, kwan sila ba, na lahi sa perception sa akong analysis, but ako na based on my principles. Pero kamo mga ginag-uban dito bitaw, in fact ako gi-invite sa ko inana nga mga kondi lang ko mo adto sa jud kay kanana ang kung i-maintain ang atong
4: yes,
3: independence, no? Sumo na nga ni barog na ko ako diri, but based na po na sa akong kaugalingong analysis o akong kaugalingong honest to goodness nga mga opinions on air inana. But kamo mga ginag-uban ani dito. So kining grupo sa maisog kuyog mo sa una pa ani?
4: Yes, actually I was one of the head here, no?
3: Mm-mm.
4: Core group.
3: Mm-mm.
4: So when I ran for office, I was supposed to them help me.
3: Mm-mm.
4: But nangayo sila nako 1.7 million, no?
3: Mm-mm.
4: Ilang swildo ko, no? There were five of them kaning core group karon. Mm. Kundi man ingon ana ang Duterte ay voluntarisa man eh. And besides wala umgay ko nangayo sa PDP Laban.
3: Mm-mm.
4: Na no, PDP Laban is a separate entity, no? They're the political party. Mm. We have to Maisog is just one of the unsani parallel organization. But I belong to the political party also. So, ang kanin sila, parallel organization man sila. I started with them. No? So, moto, nangayo sila. Sabihin ko nga, di ba ni sakto? Ilang gibuhat? Unya, I see some gaps na ba? Nadili na maayo. If ever madaog ko, and these are the people I will bring with me to the capital, this will not be good for me in governance.
3: Mm-hmm.
4: Kaya na semblance of corruption ba?
3: Mm.
4: Sayo pa lang nangayo. Namgay ko nangayo sa PDP Laban o kwarta. There was not a single centavo ha from the PDP Laban gitagaan ko during the campaign.
3: Mm-mm.
4: It was my own.
3: Mm-mm.
4: So, niya sila gipangayuan ko nila.
3: Mm.
4: So, I did not work with them na. Moto suko kay sila nako. They tried to block me. In fact, the rally in Mandaue, wa ko pasudla. They were all seated in front. Nara ko skilid, nagbarog. Imagine, gubernatorial candidate sa PDP Laban, gibabarog lang ko nila sa center because they tried to block me. Two rallies in Danao, wa ko nila, sa Maisog rally, wa ko nila gipasuo dito.
3: Mm-mm-mm.
4: It was only PDP Laban that was really helping me, the people there. Adto dito. Kato nagpictorial ni Duterte, gisaka akong kamot, giblockingan sa ko. But there were PDP Laban there. PDP Laban man to, nagpictorial mo to, nakasood ko.
3: Yeah, mali gini atong kung ano sa daan ba nga, within the kon magod kay, siyempre, dilip mali kayo no nga, posible doon ay mga Duterte loyalist giyod niya nasuko ni mo, kay muraman, sa mas gupa, muraman yung balitok na. Posible gina. Pero katong uban niya makitong mga core group sa una ninyo nga murag nasuko nimo, daan na to sa una even before kanida og pagagobyerno.
4: Oh yes. Diha na to giblockingan jud ko nila.
3: Mm.
4: They were not supporting me at all. They said they will only support one candidate, which is Vic Rodriguez.
3: Oo.
4: Yeah. So moto ilang stand, no, they did not support me.
3: Mm-mm.
4: So dili
3: so, na ito isa imong kamot ni former President Rodrigo Duterte sa Mandaue. Unsa man kay dito magkasa do na nakakita ba po nimo na nakasulti sa nako nga kasi gumpa mo na pasudla.
4: O giblockingan ko, but I know Jazz, ang kanang assistant ni Duterte.
3: Oo.
4: Si Jazz is a good friend.
3: Oh.
4: Inko Jazz, wala na apil akong pangan ni siya gov kay ila man mi. Kay sa una pa man di ba 2016 pa. I mean these people maisog diri bag-o ra na sila except for one. Kathy nga dugay na, but the rest, they're not really kuan. So, just know, knew me bang before. Siya, ha, mamu ka na appeal. Sige, butang ko niya sa iyang katong kuan nila, lista, katong basaho ni Digong, iPad na basaho ni Digong. Mauto na basa ako nga ni Digong. So, pagbasa ni Digong, nakita ko niya. Di siya naka-realize nga, uy, mauto nga, gitawag niya akong pangan. But initially, they tried to block me. In fact, last minute na ako niabot dito. Itawagan ko sa taga-PDP Laban, no, you have to be here. Because you are a candidate sa PDP Laban.
3: Mm-mm-mm.
4: So that's why naabot ko dito.
3: So mo nga nga dili kay tingala hantod karon nga dunay magsigig daot nimo.
4: Ah, kana silang grupo. Ha mo na nagsigig daot nila nako because duwa good sila magtuo nga makadaog ko despite the fact nga ila akong giblockingan, gidaot ko nila sa una pa hantod karon.
3: O
4: di na sila katuo nga I made it without them.
3: Mm-mm-mm.
4: Yeah.
3: So kay ang duha man gunay nga nahitabo. Unya na kasulti na ko nga conference ang kaingon niya.
4: Oh.
3: Dito ko no kasubos wa ka padto sa stage yon.
4: Oh,
3: gitawag
4: yes.
3: Ka ni former President Duterte kay dunay nakaingon nga ipat dunay si nalain kasulti.
4: Si Jazz ang katong wa ko pasudla. I have to bring my way in dito sa katong asa siya nag before the tong tent nga na siya nagstay dito ba.
3: Mm-hmm.
4: Oh, dito ko I have to push my way in para makasulod ko niya. Nakasturya mi kadiyot.
3: Mm.
4: And I'm glad I did because that was the last time I saw him.
3: Unya mo to ang katong sa Mandaue nga kwan, so na eventually na
4: sorry attorney, I just get emotional.
3: Yeah,
4: that was the last time I saw him.
3: Mm-mm-mm. Taga isang tubig si Governor Pam.
4: Kadali. Okay, okay. I'm glad that I pushed my way in.
3: Mm-hmm.
4: Okay, mura to yung last time na nakakita ko niya. After ito, na-preso na siya.
3: Doon ka incidents niya, Kuan, actually. Doon ay, doon na magawin mga nakasulti na kung mo unang nahitabo dito sa Kuan ba? Sa actual. Bisang ka sa Danao, Moraog.
4: Yeah.
3: Oh, yeah. Wala ka na-appeal pag mention ni Sarah. Kaya kung nag-appeal mo nga, ingon nga na ka dito.
4: Yeah. They really tried to block me. In fact, attorney ka tong rally ni Inday Sarah, diri siya. They tried to stop it also. It was attorney, ako, straight to the point lang ko ni Moha. It was attorney Connie Lim and Mike Acevedo Lopez. Best or good friends with Inday Sarah nga who really helped nga makaabot siya dito. But they tried to stop her from going there. Yeah. Mo na lang siguro to wala to gi-raise ni Maminday akong kamot kay gubot na no kay there were other candidates there also no which I truly understand and I never took it against her.
3: Mm-mm.
4: No, I'm really in good standing with the office of the vice presidency attorney Connie Lim, you know. So I just got emotional because I remember that was the last time nga nagkita amin ni Tatay Digong.
3: Oo, bitaw. So mo ning mga sitwasyon na nga kuan. Nya kanaging kaniging mga pagdaot uban mo na ako moingon lang ko nga posible do na magi mga kuan yun nya sensitive kaayo ba. Nga inana sitwasyon. Pero do na po yung mga daan na gyud even before mi daog ka governor nga daan na nga faction nga mga Duterte sila pero sa Duterte sila po sa kanang kandidato, guin sila. Mamugot na yung problema. Na nabahin o maayo.
4: Yeah. That's correct, attorney. You know, that's correct, attorney. But, you know, the Duterte family, wala mo kayo problema. Mami, hindi Sara, na grupo nila. Huwag ko maghilabot na ng away between, you know, them, no? No? So, the present and the past, no? So, it's an issue between them. No, ako alang, I've served both.
3: Oh. You know? Kay si actually si Inday Sarah po di pangutana general question to yun nga. Kanang BP Sarah kung mudaog ka mo baos ba kay ni mga kini ni ang mga ni balina o kini uban labi ni mga congressman kini mga governor ug uban pa. Mo to question ang kang sarang tubag nga dili kay kasabot man kung ang politician sila. Pero kung doon sa corruption, gukuron ko gusto la.
4: Yeah.
3: Oh.
4: In fact, kanang naa siya din ni manghatag siya, miingon man siya, nga ko nang, yan na lang may makita ni Gov, no? When the time is right.
3: Mm-mm-mm.
4: Which I understand.
3: Kaya mga, kaya kini mga politiko, magkasabot, hindi tingali ka mga politiko, no? Nga bida. Kanang mauna yung mga sitwasyon karon. Oh.
4: Yeah, muna nga, dili lang kita ako manghilabot, attorney. No? I'd want to focus on my service to the Cebuano because after all, that's what I've been voted for and that's what the former president said na servisyo nga ni mo, na panggaon ni mo ang mga Cebuanos, which I told you, di ba? In one of my interviews, my last one before I won, na muna yung giingon ni Tatay Digong. No? So, muna akong giingon sa akong mga kauban, no? Ng mga supporters sa din. Kung nga, he will always be in my heart, in my thoughts, in my prayers, because he's a very good ex-president. But I now have to work with the present president, which I think is also doing his best to help the people. No, but ang uban bias lang yun kayo sila, di lang yun nila makita, no, ang trabaho, but ilan sa na. Ako alang importante nga na ako'y ma-deliver. And I respect authority. Siya man atong presidente karon. Ito sa respetahan.
3: Unya, doon na yung ingon gob nga, ako lang yung patubagin ni Mugod, kay, kuhan lagi niya, unya.
4: Yeah.
3: Sa mga comments, Governor Pam, one term lagi ka. Agot kay minimo, nga, libalitok na ka. Sa may mong reaction na na.
4: You know, that's your opinion also, attorney. So, as we said, whether one term, two term, three terms, it doesn't matter to me. Ang importante lang na maservisyohan ako kung ang mga katauhan na I give justice to the votes and the trust that they given me. So, bahala nag one term, basta nahatag na ko akong best in my one term. So, may magali, yahay akong kinabuhi, attorney. I go back to my old life.
3: Yeah,
4: traveling here, traveling there.
3: Mauligi ang kwan, ba di ma, tanaw na matanaw niyo ba nga, ikipili ka sa mga tao to serve for 3 years. Now, it depends on the people if they will
4: yes.
3: continue supporting you in the next term.
4: Yeah. It's for the people to decide that this noise online, no?
3: Mm-hmm.
4: Of course, that's the messaging they want to tell the people.
3: Mm-hmm.
4: Subliminal message na nila nga, money, one term, mm-hmm. ilang gusto. Mm-hmm. Gusto maila-ilain pasudlon sa next term.
3: Mm-hmm.
4: But it's not for them to decide.
3: Mm-hmm.
4: It's for the people to decide.
3: Mm-hmm.
4: So, muna, well, naapakoy chance sa attorney, it is a privilege for me to serve the people.
3: Mm-hmm.
4: Kani akong pagka-gobernador, grasya ni sa Ginoo sa katawhan, no?
3: Mm-hmm.
4: That's why ako ng buhaton, akong best efforts, hard work, nga akong mahatag nila.
3: Mm-hmm.
4: So what happens next is up to the people.
3: Yeah, that's why mabitaw akong giingon sa uban po niya, kanang imo nang gitimbang timbang, labi na nga doon ay duha lagi ka, dagkong katalagman niya mo nagian, di man pwede og mo kuhanyo ka. Ang angman og di ka mo smile nila dito sila by las authorities.
4: Yeah.
3: That's number
4: in
3: one.
4: In fairness, maayos sa nilang trabaho, pia, attorney.
3: Oo. Number two, at least ka-serve ka. Og moingon, may ilang gusto nga one term ready, okay.
4: So be it.
3: Oh.
4: Diba?
3: Og mo punan ka og sulod nga term, okay. Kay at least ka-serve ka 3 years. Kay mo na itong tanaw dahil nga. Kini si Gupam, mo na iyang gihimo ron, at least serve siya 3 years. Kay mo magpili mas sa mga tao nga mo serbisyo kay 3 years. Kay kung dili siya mo sakay-sakay ining karakihan, ron ba si Guanyera sa kutom? Kada na ang namay mga off the record yun ang kwan hal. Isa kami sa mikrofon ng istorya mi. Di kita lalimba. Kay bao ka sabot ba itag ulsay dagan noong panahon na di ko lang i-elaborate sa dagan sa administrasyon ba?
4: I have to be grateful also to Mike Rama, no? He signed my COS. Mm, they accompanied me during the unsa ni attorney kanang pag-sign ako, no? And then he got me into that, you know? I'll always be grateful for that.
3: Mm.
4: But now, manggod, I'm really very busy working sa ano, malisod sad kaayo to engage. Just like may uban mga friends nga, lisod na kaayo.
3: Oh,
4: na magkita mi, na magkuyog mi like before, no?
3: Oh.
4: It would be very difficult. Yeah, mm-hmm. But wala ko'y, not that I hate him or anything. Wala ragid. I, as far as I know, we're okay.
3: Mm-hmm. So, sa pagkakaroon ng imo, naan ang imong heart din ha, na imong kasing-kasing na, na pagservisyo, ana. Akong pangunta na si Mayor Mike Rama, ana nga. Pero sa may tanaw ni mong gubam, kay suod mangi mo, kay ingon mas si Mike Rama, na siya mangi ko na, di ako nito'y kausa nga, tinay mga kaso-kaso na, isa, kana si Pam, di na gusto, kinana, kay, kuana, di na, tanaw mo dayo, ganing daga, governor, ako mini ko na nga, ayaw, dayon yun, ana, kay mahadok na, kano mga kaso-kaso.
4: Mm-hmm.
3: O, samot, o kuano, kinaunsa, di, madisgas siya siya. Oto nga na hantod, eventually na kadagan yung ka. Pero ako pumunta na si Mayor Mike, pero unsa man na si Gupam, ni Bali na ba gina? Sa iyo, basta kay Kwan na gina si Kwan. Kinini ang, basta murag Kwan to iyang istorya ba?
4: Kauban mi niya sa PDP, sa political party. Eh.
3: Oh, oh,
4: so wala na siya ilabot sa kanang mga grupo nga parallel. So we work with him sa political party.
3: Oo. Oh, oh.
4: So far we're good naman. Sa di lang ako matubag eh. Busy ka ayo. Sa di namin magkakita para sa una. And I know he has also his work to do.
3: Mm-hmm.
4: Yeah.
3: Pero kanang medyo kapangutanahon ko ni mo or kadali on.
4: Go ahead.
3: Pwede ra og imong tubagon, pwede ra gidili ni mo.
4: Why problema?
3: Pwede mo playing safe na sa kakaroon kay kasabot sa mismo sitwasyon. Para lita mo dagan si Vice President Sara Duterte, madayon yung dili sa makonbikto, makadagan siya. Unya, ang administration mo push o kinsa ilang kandidato, Lenny or Tulfo or unsa baka. Pwede mo tubagon gumawa, pwede di, pwede mo dribble na sa ka. Tanaw ni mo, asa man, support kang Sara or mo support ka whoever is the candidate that is going to be pushed by the administration, present administration.
4: Attorney, I'll just cross my bridge na lang siguro when I get there.
3: Okay, okay.
4: So,
3: okay, sige.
4: Thank you. Dili na, dribble last straight to the point na. Na, I'll just go na lang, cross my bridge when I get there.
3: But basta at least, naka-istorya mo. Basta at least, niining mga sitwasyon karon, naka-istorya mong VP Sara about ani o nakasabot sa isang politician.
4: Yes, yes.
3: Niining sitwasyon na kay Mayor, basta sa Davao.
4: Wala, agad me. Nagan kasi mga close friends na kaila sa anak ko. It's only the people around her that making noise. But as far as she's concerned, you know, wala mang yun may issue. It's just the people around her yung paawa yun,
3: yung
4: muwag intriga, but, kaya mag yun. For me, me and her, we're okay.
3: Oo.
4: Yeah. As far as I know, ha. I hope siya sad siguro, ha.
3: Oo.
4: Oh, but makabantay masad ko niya, magpalayo sad siya, kaya di siya gusto nga madamay sad ko, no?
3: Mm-hmm.
4: Oh, so, ma-feel sad ako sad siya nga, dili sad jud ko niya ipasubo.
3: Mm-hmm.
4: Yeah. Which I appreciate.
3: Oo. But kumusta man ang imong kwan sa field kay mahitabo ani magkinaunsa labi na sa local politics mga tinan kag do nagi kay mga ground support kumusta man sila sa ubos?
4: Yes, our okay ra gyud attorney, no, di lang sa kuganan musulti much eh, basi inu mga hambog ta. But everywhere I go mainit kay ang pagdawat sa tao nako. So mabati na nako the same manner katong dayo na bitong election nga nakita na nako unsa na gyud sila ka kuan nako bitaw ang mainiton ilang pagdawat. So karon mo ra gihapon, nothing has changed. In fact, siguro na change, na intensify, especially sa mga kabatan-unan, nabati na ko. So that's where I felt na ang mga Cebuano na agad. Muna nga, that would inspire me to work even better. Kung nakita ni nako ilang paghangup na nako, kana agad muna yung maka-inspire nako. Bahala na ng mga social media noise, oy against me, mga trolls. Wala rana. Okay, kung muadto ko sa ground, ma-feel na ko. We're really there doing our part nga grassroots good.
3: Daghan pa ko mga pangutana ni mo, Gob, pero murag sa pagkakaroon ba?
4: Kaya lang ang part 2. Anytime, attorney, basta ikaw.
3: Mag-part 2 niya, tapuhon?
4: Wala yung problema, attorney.
3: Oh, basta at least,
4: let me know lang.
3: Murag magkanang ako mga pangutana ni mo, Gob. Usahin murag kong hesitan pa kayo mga utana ba? Sa tubag, let's go pa, manindi ba?
4: Okay, attorney. As I told you from the start, no holds bar. It's still the same. It's just the position that I'm in now. You know, but other than that, I'm still the same person.
3: So, grabe yun, yung pagtimbang-timbang, ganyan mo ilalim sa imo part yun, no?
4: Okay.
3: Mabitaw kayo patanas, bike ramon, sa di na, lingo-lingo si Kwan, nalalim na nga.
4: Kinalan, may kag EQ, may kag decision-making, aning posisyon na. Otherwise, you'll crumble. But I have a very good support sa akong family. So muna nga na yung have a very good staff also. So kumbati lang tani attorney tong kumbati. Nya salamat kaayo sa
3: salamat pag-invite
4: nako.
3: Mensahe gob sa mga naminaw nato karon sa tibuok lalawigan sa Sugbo og ingman sa Kabisayan ug Mindanao and some parts of Luzon and of course sa ato mga social media followers sa ato mga Facebook og sa atong YouTube channel nga nagtanaw na to karon live, no, nagantag mga live nagtanaw sa atong YouTube o sa atong Facebook karon. Imo mensahe nga to nilagob.
4: Una sa tanan, magpasalamat ko, deep gratitude sa inyong trust nga gihatag kanako. Ang ako alang yun, my goal really is maserbisyohan ang mga Cebuanon nga walay malimtan, walay mabian nga Cebuanon og hinaot unta nga magkuyog ta hangtod ang kalambuan, mabati sa tanan. No? So thank you kaayo sa akong mga supporters and I am here to work for you. Kumbati lang yun ko para ninyong tanan. Og salamat kay attorney for the opportunity nga makaistorya ko sa atong katawhan.
3: Salamat kayo, Governor Pam, sa pagbisita din sa atong Cebuanan Sub, no? In person mahigalang atong na interview sa karong buntaga.
4: Thank looking you, forward to the part 2, ha?
3: Part 2, kay nako kinahanglan mga pangutan actually.
4: Abi na ako pasayawon sa kunimuro. Okay lang yun, attorney mo. Sayo lang gihapon ko for you. Nothing has changed. Thank you, attorney, ha? Salamat.
3: Salamat kayo, Gob.
4: Amping.
3: At isang ko na mga papicture sa atin, ha? Para ito i-post sa itong Facebook page.

0: Okay, mga kaigsunan, ano naman tayong oras, mga kaigalaan? Unsa man niya, sa kuan? Happy birthday day ni Ma'am Bibi Abellanosa. Nagsaulog siyang adlaw na tawhan karon Jewel Bensi o ni Lito Balispin. Tulo din ang isang kabuok ng mga kaubanan nga nag-celebrate silang adlaw na tawhan karon. Gikan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN, Cebu o IFM. Okay! At ang mga winners pa rin mga higarato sa tagag pagtagad mga sukit di paminaw. Napami part 2 lang atong Governor Pam kay Murag. Tanaw na ko ba nga kwan? Ika sunod na lang doon ko yung mga pangutahan na Murag. Medyo kwan ba? Ya, okay naman na yun. Tubag naman na yung mga sukit di paminaw. Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufin. Si Lailin Rabanes Aligada sa desto nga linya. Karon, yes, kasama nga Lailin. DYHP.
1: RMN Report. Mayong buntag ka sa mga radyo mga Tony Rufil, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dino ng grupo makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo! Salamat sa kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Angeline Agaton! Aylon Origines! Inton Bunga! Edwin Toma! Sodri Paso! Ita Ligan! Atel Oyes! Maximo Lago! Okinia Tiha Yeles! Okay, let us take a thing in your set, DYHP! Julius, naliliki mo sika sa mga lalong darabanis, Arigadas, DYHC, Tatak, RMN.

0: Okay, salamat Lailin Rabani sa Legada sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Resource Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa na ganoon at mga palipay gikan sa itong Sibianan. Sa nga nalang may galas, kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Sibukos kasama ang Rufil Fernandez Banyo. Kung namilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, maing buntag Pilipinas, tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
3: Kun ako'y Pasul Tihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
4: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gito ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayong TTX 500.
3: TTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!

0: ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ni sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: Hindi na intinado. 4-4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala ko'y sigun na ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marunod kang masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot-dangot sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay! Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
9: The original Koi Herbal Capsule!
10: Ko di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni Bus, ni normal na. Itong last na ko pag-chikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-chikap na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balance nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado.
15: Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
16: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang priming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig o natural na remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayo sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Mao sa unang senyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Chlorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Newzep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrope Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
23: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrope Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
23: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Hi! Hello mga kasama! Kini nga po ninyo, Kuya Joel Vince, kaubos akong partner, Randy Tayad, mag-umusta ka ninyong tanan. Huwag sa tanong mag-eksunan mga kasama. Awagong ko kamo ang gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mag-igala mga kasama! Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Dina. Kini gibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kailan? Ato magtatampo si Dina.

0: Ina kong problema bahin ni sa kumbana nga sobra ka manggihatagon, manggiluy uon gyud kay nitawhana. Aron inyo kay masabtano, ingon magud ini ang mga paghitabo.
1: Tatanda at lilipas lang ako.
0: Oy, dali na, oy. Undang na ng katakanta ni mo niya, manihapon na ta. Tambong na nandiris la misa.
1: Oh, di na, ako sa mga yes dance.
2: Lami ka ato, Sudan, bao ba? Ako paborito, hotdog with cheese o pancit.
3: Lami ka na yun, kami.
0: Sige na, mga chit na ta, aron makapangaon na ta. Ikay lead kami, sige na.
2: Awa, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
0: Amen.
2: Praise us, O Lord, in this day gift, which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord.
0: Amen.
2: Ay, ngaon na ta.
0: Kaon na ta.
2: Okay, pakal, pakal, pakal.
0: Ha? Kinsa mo rin ako kusultahan?
3: Ah, sige pa tayo nung budiha ka pa, na? Ako rin, abri.
2: Nga ito, ma. Tao na, ma.
3: Kinsa ni...
4: Abri, ako na siya ni Pre.
3: Oh, Pre Bitoy, silingan ko. Ni anasaw ka, kamayo din mo manay mingno o panihapon, ha?
4: Ay, ano, Pre?
3: Sato pa, wapa kay panihapon sa inyo, Pre.
4: Pre, wa taon.
3: Oh, kumbang, timing. Dungan na lang mo panihapon na mo. Dungan na lang.
4: Sigurado ka?
3: Oo, lagi. Oo, lagi pa. Dungan na lang na mo.
4: Mau ba? Dali mo. Atak mo. Dali mo.
2: May
4: kabigyan
3: na ko. May kabigyan na ko. May kabigyan na ko. Tiba pamilya mo ko na.
4: Puyo mo, Pre. Tiba pamilya na. Ako ang mga anak ko, kakasawa. Mga bati lang tayong tingong. Mga, dali, Pre. Mga ano, dali mo. Suod mo, Pre.
3: Ako po may gidap.

0: unsa naman nuon eh. Kita naman hinuiwa makakaunan ni Hapit. Ay, reklamo yung tanong imong anak si Tami kay usara ka hotdog yang nakaon.
1: Ay, sagdin lang, good. Ang importante nga nakatabang ta.
0: Trako!

0: Maugin niya akong bana, sobra ka matinabangon. Bahalagway iya, ang importante niya nga makatabang siya. Daga na higayon nga, mauni ang nahitabo.
1: Gihuwa naman ko naman ng bugas at taro.
0: Usa ka saupa na lang yun, hurot ng bugas.
1: Oo ba?
0: Paita.
1: Oh, kinsa makaroon?
0: Sana mo sa dron.
1: Abrihan, sana kong pultahan ha, kadito.
0: Sige.
1: Ikaw na sad, Primitoy?
2: Ako na sad. So, kita na mag-silingan. Tinabang nga. Kita na ginduhaan eh, di ba?
1: Sa akong na hinumduman, pre. Ako na may mitabang ni mo. Huwag mo doon ka makatabang na
2: ko. Huwag ito nga. Anhil lagi ko pa doon ni mo. Kadi ikaw makatabang tao sa uban itong mga silingan. Ikaw na makatabang taon.
1: Mauba.
2: Balik, pre.
1: Ya, sumaya kong ikalag ka
2: din
1: mo ron.
2: Dagan ba kapitan, pre? O diba kung sihal din sa itong barangay, pre? Ang ngayon, kika? Kaya mitinbangon mo ka?
1: Ay, kugulo-gulo
2: kayo, pre. Pre, ikaw na kong sulti. Kaya ako lang, mas nakatabang ka pa sa nako kaysa mga politiko din sa ito, ah.
1: Mga ba? Sumaya ito lagi ni mo ron.
2: Ang isudaan niya, pre? Ha? Kaya nakapalit ni tao. Ugun na sa ginamos, pero huwag may bugas taon. So, bugas.
1: Bugas na. Last na ba itong giitak ang sa komisis taon?
2: Ah, mo ba?
1: Kaya nahurutan sa bang taro at ang taro ba ang isod na bugas? Nahurutan sa...
2: Oh, gitak ang pre?
1: Natak ang kanon... yun na. Dance! Natak ang kanon niya! Mara natak ang lagay ko. Ano man tingog? Nalungag lagi pre.
2: May no? Willing to wait pre.
1: Ah! Murag dulibim ka, may pa-willing to wait pa.
2: Tulad na ako maluwag pa eh. Umaluto na. Mintahan na nga ron. Wala na ikahoy ba? Wala ikas kahoy. Wala ikahoy ba eh?
1: Sing on pa.

0: samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang kirisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: In 5 meters, turn the left.
2: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: Giniling, gumbay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami! Undangi ang drama.
5: Angeline!
6: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: masaladong sarap, kaugjud ka!
1: Pilit na og Star NutriMeats, lumiang masustansya.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal.
3: Sa parag-

0: is Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Ti amo nang nangaon na mipurusudan. Mura mi na diet ini. Unsa akong gihatag man among kanon sa kumbana? Unya.
1: Unsa man taon dai ni dako? Eh, pulusod ana man ni atong gipangaon ron.
2: Ay, sagdi lang god. Ang ato bangan katabang ta.
0: Aba diha oy, tapang.
3: Ba kato dila kaon ni sa ato ma? Irugi daw sa nang ato sa kaldero kanon man oh.
0: Spray kitik ini.

0: Tu sa luyong bungtod, may payag akong nagamay. Kami nagpuyo dito, si nanay ug si tatay. Ang among pagkaon. Practice-practice ka.
1: Ako, buntag pa, pero patagkanta ka niya, batik itong buntagon.
0: Eh, practice-practice, halagi din ay.
1: Lakaw na, kayo mo trabaho ka man kaha, malit, laka.
0: Oh, bitaw no. Na... recording raw na ko sa lumanan doon.
2: Mayong buntag manay rako.
0: Uy! Mga anak mo, Pibitoy. Di man yung kabuk ni... Ay, kompleto. O sa'yo ito ninyo, ha?
2: Kung school na may manay rako, tingog sad mo diya, oy!
0: Ay, oh, very good. Kunya, ano niya mo mo agi din eh, ha? O school lang mo.
2: Ingan man si mama o si papa. Ang nga papa ngayon, kaya may ukliti ni mo para school.
0: Ha? Banga sa ilong.
2: Banga sa ilong?
0: Usara magaling akong anak, eh, crisis kayo. Si Panay Bitoy, lima ganyan niya, pag-inagi din.
2: Ay, may manay lang mo, please.
0: Ay, paglinya mo, paglinya mo.
2: Linya.
1: Oy, hatagan na mong pambiti ng mga bata, anak ko.
0: Hatagan na lang kayo, lisunos ang dili. Ako ay mamimo hinunggan na din sa mag-eskwela ng mga bata ni Parbitoy.
1: Para, murang abuso na manigila. Masa man, oy, kaya lang ka mo po yung dress amo.
2: Oh, so good, may hati. Kanaan mi. Ay, masayo mi kay. Dagalan mi kaon.
0: Ha?
3: Naunsa naman eh. Spaghetti ko wala stick eh.
2: Patagay namin, noy.
0: Oh, ulagi.
1: Ay, natangay kwarta riha.
0: Pamilitin na lang ibito ni anak ko.
1: Kunya, pamilitin magalan ni mo. Ihatag magalan ni mo. Kusama yung mga binti pa doon sa trabaho.
0: Kwan, ihatag lang kay...
2: Kunya,
0: ihatag lang na ako. Kadit lang at siguro aron makapamukong ko. Mamukong lang ako. Ihatag lang ako sa mga bata.
1: Ah, bakit mo na tapos kanima. Uli,

0: Humutang ko sa giluto ni mo ba? Dahil, ano sa muna? Humutang.
1: Ano gibay naman ko ni mo? Barkada na taron? Pag snacks ni nato, nagpinaypay ko, saging pinaypay.
0: Kalami, ano?
1: Yes, lamig gito siya.
0: Kalami ka na ganun.
1: May nanoktok pa sa ba? Pupiyay ko ng tuktok. Uy, pero di ka tuktok.
0: Noong saan may kinabuhay na ito din ako eh? Ay, matag may manuktok sa tupultahan, maigpot man tayo
1: na. Mauna di ha. Aksyon to kabalaka. Kabantay na ikanasan.
0: Kabantay ba? Kadi ito kaya, abirihan ko ng kinsaning niya sa pultahan.
1: Lakaw.
2: Aba yung hapon, pre!
0: Uy! Nagkaw-kaw, uy! Ini-insert. Na-insert ang pulo. Pinaabri pang dugan. Ugna ka dinggo pa. Pre, Diego Salvador, ikaw na!

0: Kaso tuho, siksik sa suspansya sa at vitamina. Tuwa sa mga piling santa tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bever Sandal!
3: Bever!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
1: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lamin.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Dalit na og Star NutriMeats, lamiang masustansya.
2: In 5 meters, turn the right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanina kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisa, yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
8: Kaloy na natin?
7: 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila.

0: May laing ni abos among bay ang laing kumpare ni Draco, si Salvador Diego Salvador. Unya to?
1: Ha? May laing pang another? Ako nagod ni.
2: Hay, makabayo ni mo gitugway na.
1: Wapa ko kapalit rin, Draco. Wapa ko kapalit.
2: Usa may ato ni mo, pre, Diego, ha?
1: May makao din ni sinyo, pre.
2: Ha?
1: Wapa yung ginanggang, ha? Giplito nga saging.
2: Ay, ito pinimuti mo, pre. Abot pa din, pre.
1: Ah, pakana ko, pre. Pakana ko, pre. Gutom na kayo. Wa pa ko'y painit, pre. Paniud to, snack. Wa giyapong. Wa pa, bisag midnight snack lang. Wa pa giyapong ko.
2: Ah, kompleto man.
1: Ah. Kalima ang gusto sa pirming mukaon, pre. Diba? Kalima ang gusto mukaon, kada adlaw. Maluwis ang kana ko, pre. Hapin ako ito ang mapas mo, pre.
2: Gayo bilang barugi mo, Diego.
1: Pre!
2: Oh, porma kayo pero pas mo bitok na, no?
1: Ha? Huh? Oh, pre. Kung saon, akong sinakong uling, wak mahalin.
2: Mau ba, pre?
1: Mm.
2: Sige. Dayon dire, dayon dire.
1: Hay saging, pre. Hay saging.
2: Tambong na misa, pre. Ito rin akong saging nga maluto. Ngayloto sa kong sawah. Tambong na na misa.
1: Ay, kinik.
3: Oy! Kinsa na! Pare Chico! Kiyama lagi!
2: Day, basta lang sa misa na yung naluto saging pinaipay day kay... Kwan, kanyang...
3: Kay?
2: Kanon... Kaon may gianhiya na niya. Ibutang lang na niya.
3: Kaon, day? Oo, naro, oh. Naipay saging.
2: Ibal kita, pre.
1: Kupre, kung way padangog sa tutunan, pre.
2: Ha? Sabot mo yung pasabot, pre.
1: May tahag yung tapre kung dunay bugnaw kayong suprings ba?
2: Sengal?
1: Ato, bisita, madyay!
0: Og tuod man, gipalitan gyud ni Draco usa ka litrong soft drinks sa iyang amigo nga si Diego. Ni kaon og diinom sa soft drinks gyud. Unya?
2: Pre, tilok man lagi. Hurot ang saging og ang soft drinks nga usa ka litro. Pre, nagmukbang magug ka? Mukbang magug ka?
1: Kung pag gani, napingis pa ko.
0: Pingis pa?
2: Pingis pa na style, ha? Tilok ang saging o ang soft drinks. Niya, sa kalitro, pingis pa gina.
1: Basta di ko kapalong ka, pre. Di ko mabusok.

0: Gil, kumusta kayo? Sikat-sikat, pero sa amo. Yawat pa katipid taon ko, makadagin no taon ko. Lakaw lang ko. Uy, maritik lang may magiang ako. Nagbako mo siya. Doon na lang ko. Mare, mare, naghilak mo ka.
1: Nag-ool ka, pre.
0: Hmm? Ano naman?
1: Wakoy kapalit ng gata sa akong ikaunom nga anak. Kadugit ang masusupa.
0: Kukihiya na sa ninyo pare bitoy, oy. Nakaunom gyud mo?
1: Oh, pre. Ay, kuan man gud, pre. Di ko pagawas sa moskitero kung di pa ko mabdus. Seryoso man gud kawis si pare bitoy ni mo, pre, oy.
0: Mao ba?
1: Mao nang naoy magkagawas lang ko sa amo kun bidan ako kana bang mabdus na ko, pre.
0: Mao di ang nagdurimi ang anak ni mo?
1: Oh, durimi fasul na gud, pre. Tido na lang gud ko ang makumpleto ng nota.
0: Kabantay ko anak.
1: Kamatay sa day ka, pre?
0: Oh, kabantay ko.
1: Atagi nagukupri, oy, para palito gatas sa kong anak nga masusupri. Aron mawa na ning akong problema, pre ba?
0: Eh, sa panahon nga napalami mo, duwas, katre, wag yun, nanampit o pare. Pero karon nga problema mo, sa ipalito gatas, ako na may sapito ni noon.
1: Nga na day, pre, ganahan kang kuan, pre, magpalami sa ta. Dali, pre, aron doon sa tayo anak.
0: Uy, ha? Ay, yun, maritik lang, uy. Wag plano na.
1: Oh, mabin akong doon, ha?
0: Naglakar mga hanay ko, Maria, aron makatipid ko. Di pangayuan mga imuon ko na imuong panggatas, ang lakar mga ko.
1: Gain ako, pre, be?
0: Ah, wag kang skamuta.
1: Karon din ako kumasigilak din iba sa daan, daplis daan.
0: Ah, kadit lang, Maria, kay. So, yan ako, hiram niya kong bulsang mabaysuod.
1: Usama na, pre.
0: Uy, buslot to man yung bulsa na kumari. Itlog rami kung nahikap pa nyo dili taon.
1: Ay, maayod na lang kayo na, pre, uy, kaysa wag yun.
0: Doon ka na, kabo, paritik lang.
1: Ay, tagsa aming maray din na, anak, pre.
0: Oh, di pa yung hatog, oh.
1: Ay, di ko, anak, uy. Mauna na kaingon, maunom lang akong anak.
0: Ay, bangag sa ilong.

0: Mao'y problema na ko sa kong bana kay nang hinubrag yun ka matinabangon o pagkamanggiluyon. Bahala lagi kway amo, basta na siya ikahatag. O sa manong kamoy pasultihon, okay pakahani?
1: Dina.

0: Dati Press, good morning mo diha.
1: Ay, Allah.
0: Congratulations, Dati Press, ha?
1: Ha? Ay.
0: Oh, nga, ba? Good morning mo diha.
2: Hello, good morning!
0: Pati si Jen, good morning!
3: Dako, good morning! Diha sa Talamban, sa building na mati na itong mga mama o nipalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya.
0: Ay, Gina! Good morning mo diha, Mami Gina.
3: Para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe Dark Chocolate niya, ugong-ugong kung wailingaw ang baba sa Diamond Yema o OBM special, Kuya Alan. Kunya mo palit kay Kagub-gub kayo. Tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Yes, mo na the best kayo. Salamat kayo sa tanan, ha, mga bata. Inom yun mo o Don Pepe Tablia. Kainudot kayo na nato imnon pa doon tayo eskwilahan, mga bata. Kunya, tasty fish cracker, bauno na to ugong-ugong sa tag-OBM special o kaning Diamond Yema special. Paulitos Macaroni Crunch. So, ito's bag, kayo gutumunta. Ato na lang himuon nga snack. Unya sa tanang mga tao po, D4 Mayor Kapitan Jun Ramos, good morning ni Muria. Sa tanang nagbuhat sa imuhang Miguel Foliar Fertilizer. O sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro sa Jasnab diha, ang pinalanggang kapikas ni Sir Raul Alibio Soto. Good morning ni Muria, Ma'am. Diyad Bonbon. Kumusta ang tanang taga Bonbon? Ay mong kalimot ha, ang ato ang pinalanggang Ma'am Jasmine Navarro. Thank you kayo, Jasmine Navarro. Unya, Mabini Navarro. Thank you kayo. Salamat kayong tanan. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kayo, labinag yun. Sa tanan mga tao ni Kuya ni Pipito, Dudu GR Pipito, o ingon man ni Indesien sa Brumits PH. Indesien Pipito sa Brumits PH. Ya. Nga tinuod yun, nga mutabang sa itong panimay, limpiuhan ang itong panimay, o ang giinubra ba ating taga Brumits PH, ang atuang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Maunay the best kaya natong imnon sa mga tao nga doon na itrabaho. Sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casimer Arro, good morning natong tanan sa tanang mga tao nga minum sa itong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kayo. At the best?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kadang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnanog said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, kung nakabukawin sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Iripariuto ni mo, mag-yapon, usag-yapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule, imong imnon, una ka mukawin sa imong pariuto. Mag-yapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ay hiyaw na magkabalaka. Tungod kay doon na niya makatambal, anak, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon.
0: Og sa tanan po na itong mga kaisulan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ito ang number one laplas, ang sedlen, may tuwil nga tinuon mo, ang tangjatong panuot, pamahol, panikit sa kalawasan, panikot sa bits, katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay pag ito sa ringgi, kung mga haplas na sa ito ang sedlen, may tuwil, nga anarama palit sa butika. Kung layo kayo mo sa butika, ay type na ninyo, Sed Marketing Incorporated. Makita na ninyo ang tanang mga produkto, genuine ng mga produkto sa said marketing, pwede na ninyo ordero ra sa Shopee. Mag-Shopee na tayo kay ihatod pa sa inyong ang panimay. Bang!
2: Man buntag! Belated happy birthday! Mama nading Ralios, din sa Tabunok Ilongos Leyte. Og, ingon man usab, may pagpuminaw diha atong lay minister si Alfred Radure sa Tugipa. Og atong magkauban diha si Consul Grace Radure sa magkauban nimo sa BSC. Ingon man na sister Liza Conde, mabagun. Ah, indang Leyte sa imasakon sa BSC's Apple Jalang Prayer Meeting. Ayaw ka makalimot! sa di pa ka mamaatos sa mga services since celebrity kusik niyo rin sa ato pagpagaligo no para presko kita ng lakaw na to with glutathione and papaya extract since celebrity kusik niyo rin sa with natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin magpabilin kitang batanon younger looking kutis artista kutis porcelana since celebrity kusik niyo rin sa mga tala lamang sa butika ha para original jud ang inyong mapalit para sin mga whiteies blackies apokus-pokus uban pa ug tanawa doon na ganyan label said marketing thank you
0: okay salamat kay bang ug sa tanan po nato mga kaugsunan kita na sayod yun ta nga kining toxin maug yun mo patay na to kay kining toxin may mo daot sa atong blood cells atong blood cells importante tighatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan ini kadaot ana mustiki mulapot ang imong dugo mao na hinungdan nga magkasakit kag cancer diabetes hypertension arthritis heart disease uban pa natong balatian mo nang kinahanglan yung kamuinom o GD Tox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier natural kini nga remedy tigwagtag sa balatian puno kini sa nutrients nga may makapaligun sa atong vital organs aprobado kini sa FDA registration number FRS0715 GD Tox Plus Herbal Capsule ang number one nga mo flush out sa toxin sa atuang kalawasan bang? Ati Press?
4: Ay, isa doon ato karadlawa, gawiyat?
0: Kuan, Ati Press, si Dina, Ati Press.
4: Dina?
0: Oh, si Dina, Ati Press. Kanis Dina, na problema siya sa iyang bana lagi taon kay Purte ka, manggi. Tinabangon? Saan na?
5: Matinabangon
0: kayo.
2: Marami. Oo, oh, naiwalay, mag-iwalay ka on.
0: Oo, oh, mag-iwalay on ba?
2: Uyog pang usak pamilya.
0: Usak pamilya. Nya gida pa sila nya usay Ati Pres kanang wala gid sila bugas taon aw galung agdalag gamay lang kay ilang kuan gilungag nila karon gida pa gid sila silingan ang kanon kay nakapalit sila unas gid mo swa kuno sila kanon gida Ati Pres mao ni problema niya mao ni problema ra ko sa kumbana nang ginubra taon ka bitin nabangon mo giluyon bahala lagi og wa mi amo basta na ala sa ikahatag kun kamo sultion usa sakto niya ha
4: para na ako murag
5: sobra na
0: di naabog kay ginaingon nga. Kung
4: kaya makatabang ka, lindot man siya na makatabang ka, pero kung supra ang guwa na kay imo.
0: Sakto ginaingon mo, Ati Pres, kay, unsa gali na siya ng English bam? Charity begins at home. Oh, mauna siya. Ang imo ng unahong kaluoy dong, imo ang pamilya, iyong. Kaluoy kay na, dakoy, bida sa
5: dalawa. Naglakaw na lang siya, wala nga siya kapliti. Naglakaw siya.
0: Tagaan niya, pliti itong babae, gahilak at tagaan pliti itong gatas. So, wakam ko'y gatas, wakam ko'y kwarta. Pagkuot niya, Ati Pres, buslot yung pursa, siya itlog rin, iduak buok. Siya tagsalang Miss Maria, anabi. Niya siya, di hato, siya di ko, anak, kay mauna ni Kingon nga, pitok buok ako, anak.
2: Dito, tal, pambit ko liya.
0: Niya, pambit, pambit.
2: Sa Isaias 58, versikulo 10. Ug pakan-on ninyo ang gigutom ug hatagan ang mga kabos ilang kinahanglan musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa utong tutok apan ay linya dire eksakto man ang gibot pero naam ko linya dire gulat ug hatagan ang mga kabos ilang kinahanglan kani nga mao nga linya murag wae tayo mahitok matong usa kay nagsalig naman lang sila.
0: Nagsalig bitaw?
2: Yung usa ka pamilya.
5: Damon tanan.
0: Oh. Sa pamilya? Grabe kayo?
2: Dili na tingaling yung kinahanglan. Kaya murag abusar naman nila, ha? Na may panultihon po lain ko. Lihat ngayon ko nung sing pangayog isda. Ayon lang tagaig isda. Tuduwi lang pag usang pagpanagat sa isda. Ayon si Gatag. Tuduwi usang pagpanagat. Oh, kanang na ang... Eksakto man lang gibuhat niya, ma'am, pero sobra na kayo. Okay.
5: Sobra na kaluoy.
2: Naara po yung istorya ko na bati nga basta kuno kamuhatag sa usa ka tao o sa usa ka binuhatapan dili tarong nga pagkahatag. Wag kuno igrasya. Mahuwag naman yung dili tarong kaya busa naman. Tarong babata sa plete, palit gatas at niya. Di gusto na parinte. Apan bisa parinte pa dilingon na ano eh.
5: Kausa ka duha nung kang sige na lang
2: sabi. Oh, ma'am, kanang meter-meter lang ka na ma'am. Kaya aron sa ingon, kanang naang lilisan mong problema to. May nagkaano lang mong puro sudan kay wala kan on mura nag diet okay
5: man.
2: Okay na kung daghan uri putog sudan usar kay hiwa
5: kita oi
2: oh Muda yung buhong tumuling sa inyo sudan, dila. Oh, no. Meter-meter lang, ma'am. Kaya ron sa ingon, dili sa mo magkalisod. Kaya kamo niya mong kinahalang na hurot sa inyo, ha? Kamu puntaan mo ito bangunon?
5: Oo,
2: ikan. Paras gabi, eh. Nagsigit ko. Masa na kong tiyan? Sakit na, ipanuhot na. Sige ko pang huyab. Gigutom na yung kwantong sabato, eh.
5: Kagsabo?
2: Oo, kagsabo. Pero sa dila, nakatutok ko ng pusok man ko. Salamat ako na ganito ka naman, no?
4: Kuna ko ang Puzzle Tihuan.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan mong hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa mang ka.
9: Jo! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
8: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluwi ka! Jo! Jo! Ow! Oh!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
10: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola. Kayong nandi. Tuka.
12: Puso ko'y sumigla. Makulang. Lula's boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: PTX 500. Pabalin sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This time check is brought to you by Playtime Energy Entertainment, born for happiness.
6: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pagustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
3: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Ug karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
1: Musa? Musa to'y magsulti? I-fail ka karon? Ha? Musa ipasabot mo, Jisa? Drama na itong letabo. Imutong pamaagi para pag-trap ka, Mateo? Ha? Jisa? Answer me! Answer me! Pagtaro, boy! Imutong drama na itabo.
2: Nasa ka? Drama, good!
3: Yay!
2: Akong i-risk ang akong life para lang sa drama?
1: Well, kasi na sayon.
2: Ayaw, pataka mo na.
3: Yay!
2: Ang akong kimin na failure ang...
1: Da.
2: Ang opportunity! Opportunity unta ni for me. Habi mo kun ako nga mo care siya, pero wa man di ay.
3: Aha, gets ko na. So, imong gituyo nga atubangon ang kutsilyo ni Ricardo sa pamasin nga mo care ni mo sa batiyo nimo.
2: Sort of.
3: Pagkadisa git nimo. Nya, unsa na man? Sa lala? Kita ka? Ha? Ganito siya, pero iyag yung gikuyog si Joe. Basta insultuhan, ay. Nagpasabot lang ka nga. Noon siya ka-importante para niya si Joe.
2: Dili si Joe!
3: Sabi dahi?
2: Ang iyang lola! Dila gusto si Mateo nga malain niya ang iyang lola!
3: Jisa! Ha? Kano sa kamay tamo dawat sa kamatuuran, ha? Gihapla na ni Mateo sa imong naong ang kamatuuran. Ngawagin siya'y gusto ni mo! Di ka nagyapon makasabot,

0: Oh. ¿Mm?
1: Lo yan dyan sa eh.
0: Loy?
1: Nahugno yung taon siya pagkakita na ako. Klaro magutong nagdahom siya nga ikaw rang muduaw niya.
0: Di ba ganilong da kong duaw niya?
1: Ayaw sa doy. Kay bisag way nagsugo niya, iabiyag ang gris ko yung kinabuhi para ni mo.
0: So, unsa may buot ipasabutan?
1: Nga sa gusto ni mo sa dili, doon na nagkaya utang kabubuto niya.
0: Unya?
1: Oh, siyempre. Basta utang, bayaran man gina.
0: Hmm. Unsa man ako siya pagbayad? Doon na kay suggestion?
1: Kuan lang. Tagain na lang siya si mong maayong pagtagad.
0: Okay.
1: Oh. Okay? Unsa'y pasabot niya sa okay?

0: sa ni?
1: O kay bagun sana. Kay gora ko naghatulana.
0: Kisa nagsugot ni mo ani?
1: Ay, obvious ba? Natural ang kasulunon. Lai sa kag pare, moy bisugot na ako nga tagaan kag invitation para sa kasal ni Mateo ug Jo. Uy. Hey, oh my goodness. Ano yung mga glapay?
0: Nagtuwa si Mateo nga malipay na kong invited ko? Ha?
1: Ay, kanihin mo, Jisa. Jisa, Jisa, Jisa. Hilig ka kagdrama. As kang iguag yun. May pagmag-artista ka.
0: Ay. No. No. No. No way. No way nga Mateo nang ilang kasal. Kali ko mo sugot. Pero, wait. I think I got a great idea.

0: Mission accomplished.
1: Unsa reaction?
0: Reaction? Kumbaga sa.
1: Hello?
2: And I would not invitation.
1: Oh.
2: Thanks for inviting me.
1: Welcome.
0: So, gusto ka mahibaw sa reaction ni Jesus?
1: No need. Siya itong anawag. Nagpasalamat.
0: Nagpasalamat?
1: Oh. Ganun siya ako nga.
0: Nagpasalamat, ha? Dali agad niya nakakambyo. Nakaswits man dahil yun.
1: Ha? Kung sa'yo pagsabuti mo? Oh,
0: iya pa ganit yung gilabay paghatag lang ko niya.
1: Oh?
0: Oh! Yung gilabay! Oh, gisinghagan pa ko. Nagtuo ba kuno ko nga iyang ikalipay ang imong pag-invite niya?
1: Anong nanawag mo to? Nagpasalamat.
0: Ambot niya!
1: Ha. Whatever.

0: Guys, diba ang ilang mag-hold taog party para sa atong president before sa iyang wedding day? Mag-agree mo, Ana?
1: Yes, of course.
2: Pero, di ba? Doon naman yun na stag party ang mga kasunod ng lalaki?
0: Lahit sad na. Exclusive for boys, Romana. Kiniun yang ato, company send off party ni para niya. Saying goodbye to his being single. Pero, surprise rin din nato niya ka. Kinahanglan ka dili siya mahibaw.
2: Okay. Unya si Sir Mon, atong i-inform or dili?

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, sir. Hello.
7: Anong naamo ng buset na chok? Robo!
6: Uy, nakalagi ka din ha. Pwede ka masugat rin ni sir.
7: Anong naalagi na si Joe?
6: Paano di eh?
7: Para kang Mateo running party ha. Di pa? Niingon ko nga siya lang ang i-invite.
6: Kay siya lang ang bitaw. Pero, masa mo sayo na akong iandadun si Joe? Siya man ang pangasaw-uno ni sir. Problema ba di? Ay na!
8: Salamat ha. Salamat inyo tanan. In behalf of my fiancé, Joe, magpasalamat ko ninyong tanan nga nag-effort para ining surprise party para nako. 1 week na lang, mauna ang among special day. See you all anang adlaw ha. Okay?
9: Yes, sir. Yes, sir.
7: Let's give a toast for Mateo and his fiancé.
6: Oh.
7: Here's your wine, Mateo.
6: Sorry. Bago na akong nag-take og medicine, di ko pwedeng mo inom og wine. Tubig lang una ako.
9: Ako na inom.
10: I'll take this.
7: Mon.
10: Cheers.
11: Cheers.
7: Sorry. Sorry, Mon. What I got to you? I'll get you another glass.

0: Apil ako madugay ka.
1: Igo na nung gidrop si Joe sa gate. So, what's up?
0: Si Jisa.
1: About sa wine?
0: Nagdurasa ka.
1: Bro, bisan di mang light sa venue. Klaro kayang iyang pagpanik dihang imong gigrab ang baso.
0: O klaro sab kaayo nga iyang gituyo pagsabod aron nga mayabo.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili pa hugot ang akong pagunit, tawhan na. Buak na tong baso.
1: O para ako pag itong basuha, di ba?
0: So, nagduda ka na badaan? Mao nga imong gi-decline?
1: Well, actually, tinuod yun nga may gitumar kong daan. Before me, nanglakaw ni Joe. Naglain mo ng utihan ganina. Pero nagduda sa gud ko. Pagsuod pa lang na mo, nakabantay na ko nga nagkupot siya og duha ka baso. Nagsige na siya inum sa usa. Pero ang usa, wag niya buhi. Murag iyag yung gibantayan.
0: Don't worry. Ako na nga gipatsik ang mga waiter dito. Ato na to may bawaan. Kung doon na ba gikasabot si Jisa dito, o siya mismo ang mibutang og substance sa bino?
1: Di good kakumpiyansa ng bayhan habis na usaw.
0: Ay, sus, oo eh. Ay, tayong payato ba? Tayong balita.
1: Ano saman?
0: Si Jisa kaya ang nag-organize atong partiha? Gihangyo lang ang VP nga mo'y mo-invite ni mo?
1: Para pagsiguro nga mutambong gito.
0: Precisely. Pero wala siya magdahom nga imong dadun si Joe.
1: Digin mo hunong na bayhan, nagsamok-samok na ko na.
0: Namasin pagitaw na siya nga mailog kagikat kan Joe.
1: Pwes, sorry na lang niya. Di na mahita po.

0: pugat man ang akong buo. O kapoy sa lang akong lawas. Uy. Murag init man ko. Gilantan ko.
1: Jo!
0: Oh.
1: Jo!
0: Kariot lang, Lola! Sakit ka na kong uda.
1: Oh, sa bangka. Hapit na alas 9, huwag ka pa'y pamahaw. Dugay di kang nato gabi, eh?
0: Natogram ko dayon pag-abot na mong Mateo gikan sa party, la? Mga alas 12 kapin.
1: Oh, naon sa mangka? Mura manggugkag, be. Oy, kainit ba ni mo? Gilantan mangka!
0: Kalipungon ko...
1: Ha? Ay, gigino ako! Joe! Ay, tabang, ay! Tabang! Nakulong!

0: Korea ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangis Garing.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
9: Uguay mo siyagit! Tama! Uwag dyan ang gwanta sa bangko! Magdali! Ang gwanta! Grip!
8: Nidagsang ang tulisan.
10: Sir Boy!
8: Kidnapping. Kahilayan.
11: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kisay!
12: Down the rest, tara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical score, Randy Nakurda Tayan. Soundman, Aldwin Nakurda. Audio editor, Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
14: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
13: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
16: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kaw pa lang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos.

0: Iya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, ya bi maigmata sa bumtan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
6: Bili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
9: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe!

0: Sa ulam na! Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Pilit na og Star Nutrimeats. Lamiang na sustansya.
2: Ay balo na ko sa mga gatsauhan. Aron inyong mahibawan. Ang original Koy Herbal Capsule. Ibikibugayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti siya ka. Automatic. Doon na bagay ang palaya. O balunggay. Imo pamati. Murag hayahay. Musa ikaw. Ay paglangan. Gasa kini. Sa kahitasan. Ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon siya ka. O sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
3: In 5 meters, turn to
4: right. Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh, unsa ba?
2: Dakong kadaot ang nayagoban ni Sir Mangkoway.
1: Mo ba?
2: Luwas man tuod siya. Pero, mapungkol si Sir Mangkaw.
1: Oh! Unsa! Salbahis ang imong igsuon, Abel.
2: Charity.
1: Si Federico, mao'y naglabay o granada sa atong gasoline station.
2: Unsa?
1: Giangkol ka ng Federico. Siya ang responsable. Siya ang naglabay o granada.
2: Mao ba?
1: Tinguha niya nga patiyon ka. Ikaw ang hinungdan na gilabay o granada ang gasoline station.
2: Charity. Din ka niya ba ako na?
1: Nanawag na ko si Ola. Siya mo'y nagtaho na ako nga nagkasulti silang Don Rafael o Federico. Pinaagi sa cellphone, Abel. O giangkon niya. Giangkon niya ang mga panghitabo. Lakip gani kuno katong nagkidnap siya o batanong babae.
3: Oh, grabe. Sugar yun na niya. Probida.
2: O ning nahitabo ka ron ni Sir Mangkaw? Usa ko sumapasol na ini.
3: Oh.
1: Anak yun, Abel. Tungod sa kasuko ni Federico ni mo na among si Sir Mangkaw.
2: Naglikay ko dito. Huwag ko magpabiling dito sa ilang Sir Rafael. Kaya ko gusto nga maamong siya sa kasuko ni Federico na rin ako. Mapan ka ron. Si Sir Mangkaw na hinoon. May na biktima.
3: Sa akin ba'y usal ka taos target ni Federico, ani ron?
2: Mag-aabot rahang among daan.
3: Oh, bay.
2: Kung nagpangita siya na ako, nagpangita usap ko niya.
1: Mag-amping ka, Abel.
2: Oh, Charity. Mag-amping ko tungo dugalang niya mo.
1: Yucks. Iyo.
2: Tawag na ko si Federico.
3: Doon na kay kontak kaya, yucks.
2: Nakuha na ko ang iyong kontak. Pinaagi siyang sakop.

may nanawa. Ah! Uwa, mani, mapunbok na ko. Kinsa mo kanin? Ha, karahong na ko. Ah, di na ko ito bagon. Pahala ka!

Wah, kira mau tebak kan? Naurut nang ring. Usa. Pasin pag mo tebak siya. Kung ako ni buhaton.

0: Mining tax. Kaya gani? Aha. Hello, Brad Federico. Oh, Brad Federico. Baya, no? Pwede yun ang subagbasa. Tubaga ang akong tawag. Si Abil ni ang imong mahal nga igsoon. Oh, buwang! Buwang eh! Tunto! Amaw! Kwanggol! Buwag sa ilong! Oh, nanawag yun eh. Abaw! Litsi! Tunto! Hanggaw! Buang! Bugang silong!
1: Akong pinanggang igsoon.
0: Pinanggas ka buong mo! Patyon, di kang buwala ka!
1: Makaako kagpatay na ako, nga magsuon man ta.
0: Na, titi ka igsoonoy! Kaaway ti ka! Kadungog ka! Kaaway ti ka!
1: Nili ta mag-aaway, hinoon, magpinahalay kita.
0: Abuang! Buang!
1: Dong, mangyo ko ni Mododong.
0: Yeah, gidulong
1: pa. Nung na ang pag-imong krimen. Mamakay makuha ka na. Saan pa may imo? May kwarta ka na. Minili yun ang gihata ni Daddy Rafael ni mo.
0: O sa to? Daddy Rafael?
1: Daddy Rafael. Daddy. Ang daddy na lang ko niya kay ako mag-isedeng amahan. Daddy Rafael.
0: Samut nga patyon tika. Patyon tika. Hey! Kapatyon doon, nagyukay ko ni Moabil. Kamantay ka na. Ikaw may nagdagbo yung shit sa akong kinabuhi. Usakas na guba sa akong grupo.
1: Pag-usab na sa imong kinabuhi, Dudong, Brad. Daghan ang kinabuhi nga nakalas tungod ni mo.
0: Huwag usakas sa mahimong makalas, Abil.
1: Kung dili ka mag-usab, maabot ang iyon nga mag-abot kiyo ng atong daan.
0: Ha! Kung mag-abot kita, Abil... Dunay muhagba sa yuta nga way kinabuhi.
1: Dudong Federico.
0: Maya, gidudong na ko. Og ipaniguro ko nga ikaw ang muhagba sa yuta nga way kinabuhi.
2: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
3: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Mga kakibot!
1: Kibot!
0: Gamay na lang ta. Kabantay mo?
1: Oh. Gamay na lang. Ala.
2: Doon na lang, Mickey, ba?
1: Ala, ala. Kibot, gamay lang ta. Ala, nagka-hilis na itong grupo, kakibot. Ay, yaman, itong kibot. Tungod siya mo, Ison, kakibot!
0: Dili ko siya, Ison!
1: Ison, ay.
0: Hindi mo yati, Irakan. Muro makuhin ako gihadlok naman. Nagkungungo ka magtingong buhangin ka.
1: Sorry, kakibot.
0: Ogtiman, nga dili ko siya, Ison. Patya ninyo siya!
1: Oh, kakibot.
0: Swerte pang hunggaw. Swerte nga buhi pa. Uman ako gilabay ang granada sa ilang gasoline station.
3: Pero nun siya plano.
0: May himat yun ka man na akingong yate. Target ano? Tumbaha si Abel!
1: Matuman.
3: Oh, unia mo bangun.
0: Baya. May ungu-ungu niya si himat yun. Ah, yabag biya ninyo. Sugang milagro ang atong pagkahimuon. Basula nila nga ila kong giwanted dead or alive. Kakibot! Strikes again!
1: Unsay buhaton na.

0: Okay. Ni ano ta, sa mahalong eskwelahan.
1: Oo, yun, okay mo.
0: Ha?
1: Tunay na ano yung eskwela ang anak na multi-millionaire na unang ko.
0: Klaro kayo.
1: Manay, anong tangi dun?
0: Ang di patadugay nag-uban, di kayo kayo kasabot o tadi mo. Ha? Pero kay tao tamaga, sabot kayo siyong gisulti. Good!
1: Oo.
0: Kinsa ang maong kondaktor? Kinsa?
1: Lando mo anya.
0: Lando buaya?
1: Lando mo anya.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na namang sundan. Anad, alam mo. Ang unay ngayon ko lang para mao ang iyang inahan.
0: Pagyan mo pag-isulti. Okay!
1: Okay. Nang, kita ka. Kapantay ka.
0: Kapantay ko, kapantay. Uy, yati. Naunan ko na.
1: Na, nikamusta. Kapantay ka. Maunang inahan mo ka na.
0: Okay. Buhata ang komando. Move!
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaho ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sa tariha og maglingaw.
2: This time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That song was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.

Mga higala sunda ang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako ba?
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy?
4: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa suwak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, Dalit sa RMN

0: 大妹。
1: 哎，小妹。
0: Mo pa uli na ko ni Gorio.
2: Magpauli ka na, Day Dinis. Pero dili ni mo mahimong dadoon siya mong papauli si Sidis. Dili na siya mahimong mubiya. Gikan din his mansyon.
0: Way makapugong niya noy kung gusto niya mubiya din he. Kay dili siya piniriso iling bahaya noy. Naita na, mamiya na ta.
2: Eh, dili niya mahimo.
0: Noy, ayaw pagbabagsagianan, bi. Pagi ami.
2: Ikaw lagi mahimong mugawas din he. Ibili na Sidis.
0: Ioban ako si nanay. Pagian ami.
2: Silo agunay. Pero...
0: Gurio, Gurio lang akong bukton taon. Kasakit. Nay, buhi nga gusto nanay, no?
2: Di, may mo. Pag malintian sa Orlando kung makagawas, ikan din, he. O nga, buhi na Sidis. Buhi na.
0: Nay, nay, sakit ba yung bukton, nay? Murag. Murag na lisya man tingalin, eh. Unsa?
2: Huwag yung kusa. Ikaw, Mood. Gay-gay kag-o. Kailan ka bitaw sa atong amo mo bitaw? Kung sa isulti, ana, huwag yung buhaton.
0: Tay pa, unsa'y amo ni Gurio? Dili amo ni Nanay Sede si Tito Orlando, noy. Amahan ni sa iyang mga apo.
2: Kisay apo ba? May anak ka ba ni Sede sa gagipaang ka ni Sir Orlando?
0: Sila si Paolo og Piolo. Iya kining mga apo. Og si Tito Orlando ang ilang amahan. Mao nga tahura si nanay og ayaw siksan sa iyo na lang sa pagbira.
2: Tarong na yun. Sa kung pagkausa nga, nahimo ni apo sila si Sir Paolo og ang igsoo na ini. Nagkatabang raman ni si Sidis din ni Kariyanto. Og amo na mo si Sir Orlando.
0: Unsa?
2: Ikaw.
0: Day, ma'am. Ma'am Dinis. Nay, huwag ko makasabot. Pasabta ko, Nay.
3: Dili, kinanglang makasabot ka.
0: Oo.
3: Oh. Saan ay buwati pasabot, Dini? Kadili na siya mahimong magawas pagkikan, Dini. Oo nga, sige na. Makabiyak ka na.
0: Tito.
3: Dada na si Sede sa iyang kanhing lawak, Gorio. Lakaw na mo.
2: Dali na si Sede.
0: Aday, alam kong bukton. Ayaw lang kong Goroya kay sakit. Ay. Oh, Nay! Nay, Goroya, hinaya lang si Nanay Sede, Noy!
3: Oh. Dali ko gustong mamahimong bastos. Pero, ingin lang tanaw na ikas pagkakaroon iya. You may find your way out,
0: Nganong wakon kini makita ning mga batasan nila kani adto. Mga maayong tawa nga kung pag-ila nilang amahan ug anak. Hinungdan nga na in love ko ni Paolo. Pero karon na, kadako na silang kalainan. Kadaghang mga panghitabo nga karon lang na ako may bawi. Pasaylo ako, Nay. Pero wala ko'y mahimo. Dili ko mahimong mamukos sa pagtani mo pa uli sa amo.

0: Umday, layo ka nga. Nakabiya na rin ako sa ang pwistos, gay. Kasapaan ko ko. Kasapaan ko ron. Kung may kalit nga mo aboto niya, di ko makaabli yan. Ni ako ba ni mo?
1: Guryo.
0: Dinika, dinika. Puta lang si Sir Orlando, dinika. Magawas ako. Bahala na ka din ayoy.
1: Guryo, guryo tabangi ko.
0: Ita, sitis. Naniguwang lang tausap ko din eh. Huwag yun ko makabiya. O, nasayo na kasi nung dan ko nga no. Kuro kay ko ng atong amo. Ikaw ragi resgada kayo nga. Bibiyagi kan din ni Kreto. Mga samtang, wa pa ko mapagan. Magawas na ko nining maong lawak. Balik na ko sa kumpuisto. Di ko gusto nga mo saksi sa may mong buhato ni Sir Nemo. Okay.
2: Karya! Karya!
0: Wala patay. Nenang yun!
2: Yawas!
0: Eh, alo, o sir! Kaya ka na sinis.
1: Kinoo ko. Kinoo ko tabangi ko. Ikaw nang hibaw na ako, Diyos ko. Sir Orlando.
2: Ingon ka na ba giyod ni Ana Kagahi? Ugo, al sinis. Buot ka na usab. Kabubiya ka ganina. Huwag ka ba giyoy pagkatagam, ha, sinis?
1: Gihubo ni mo ang imong bakos, sir. Unsaon mo ka na, sir?
2: Abi kog bata rin mahimong bunalan sa sampot na ni bakos. Lakip man di ay usab ang tiguan.
1: Sir.
2: Apa?
1: Sir!
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil,
12: and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Pinagkwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
17: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Venis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kamukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
3: This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
18: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel ang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Ayaw pabutan niya ako pa ang mapahapa niya ni Moseras. Lihok na!
1: Sir! Sir!
2: Pagtarong, pagtarong, naghiwi imong sampo. Mapa ka niya sa imong hidahanan. Kaya dili mahimong makita kas akong anak. Ngang mga labod, unyas imong kalawasan. Da! Mahina yato. May kusog-kusog. Di apot.

0: Oh, ka una sir. Aw pun sabet sir. Gusto ka nga aga gusto ka nga hungitan ta ka?
1: Si Lola Sides.
0: Ay, tukas sa kusina. May gibuhat pa man tingali kadto. Mao nga ako na lang maiyagi pahaton imong pagkaon din he.
1: Ano yan ako magkaon?
0: Wala ka pa gutuma, sir?
1: Gutuma nang.
0: Unya, nganong dili ka pa mamukaon?
1: Gilay ko. Nga, kanunay na lang ang mukaon nga ako na mo siya.
0: O ganahan ito nga, duganan ito ka? Pero, dili bitang mahimo, sir, kay magkasamaan niya kung daddy ni mo. Pakanon ka na raba, kay may lakaw mang kuno ka mo.
1: Kining lang, may mo ba nga mamaliho ko ni mo nang?
0: Jalan mo ka na, sir.
1: May mo bang panihaw ni mo si Nanay Sides? Ina nga, kunya na kumukaon kung mani na siya.
0: Hala, taro si ba? Malisod ba yat katuglakaw si Ilula ni mo?
1: Ha? Nga naman? Masya may naitabo ni Lula.
0: Ah?

0: Kasrakit gyud akong kalawasan nga ilihok. Gusto kong mupahuway pero dili mahimo. Kahapdos akong mga labod sa lawas. Nga agi sa pagbunal ni Sir Orlando nako sa iyang bakus. Gahapon pang adlawa.
1: Sir! Sir! Ayaw itawon! Oy! Ay! Balik lagi na rin sa sibu agi! Sir!
2: Lula!
1: Sir! Hala!
2: Lula!
0: Piolo! Apo! Kadong ni akaman, ha?
1: Nagahe kayong ulo, manay. Ay, may kanao gayod. Bisa nung nagkalisan og lakaw. Napatay yun ang sir, ine. Kung makitaan tanga, may kanao kinisiya. Manlakaw raban ni sila karon kay mga tukon ng ospital. Sir, ta na, sir na. Balik na ta sa agi, sir. Aga kong takaaro madali.
2: Ay, kaya na lang kung amula kaong akura.
1: Oh, kakaya ba, oray? Kiung-kiung ka mangane.
3: Santa!
1: Hala, patay! Ang sisiba ko. Hala ka, sir. Nawag na si sir, sir! Sir! Dara ako sa kusina, sir!
3: Kalain ang akong anak. Ganong! Wala si Piolo siyang lawat.
1: Niyara si...
2: Niyara ko, Dad.
1: Uy.
3: O siya mong gibuhat din eh, ha? Ganong niya ka sa silo? Oh. Ikaw ba ang nagdaan niya din, he, Santa?
1: Uy, hala, wala, sir! Wala agyong taon, sir! Siyara gayon na mugos ka mukha naog, sir! Inusinti gayon ako ni Ana, sir!
3: Oh, son, are you okay? Kinahala mo ito kita sa ospital. Karoon gina yun. Kay karoon ipahigayon ang imong CT scan.
2: Kung mao nga mga tutas ospital karoon, may mo bang dadunta si Lula, daddy?
3: Oh, onsa? Ngano?
2: Kay, daglain ang iyong lawas. Ipatsikap na ito si Lula.
3: Onsa?
2: Di kumuban ni mo sa ospital kung dili ni mo ipatsikap si Lula, dad.
3: Onsa?
4: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: mahal. Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko,
1: I love my teacher, yes I do. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa ato mga balitang lokal kagabana sa lakbayan sa Sugbo mo padayon pagtrabaho sa duha ka mga medium rise building kone barbidya sa barangay Lorega San Miguel ning syudad. Samtang Crime Prevention Month gilusad na sa Cebu City Police Office. Samtang ang bagyo nga si Pilandok nahimo nang usa ka tropical storm apan bisan pa man niini way giisang public storm warning signal ang pag-asa sa bisan asa garapit din ni San Nasug. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa

0: video na natungog niya. Pagtik na ko nandun ka kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako believe. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS, pila pila win, San Miguel pila win.
15: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
16: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: At oras karon, alas 12:41 na. O garo sa linipas Italia sa ato mga balita, tas bumpation si Bundugoy, kabadunay hypertension, basin tas imin sugar, basin may diabetes, kanyaw, araka, mahibaw, antas ga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls mo palapot si Bundugoy o sa nakarason, gano'n magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, magrawat si imong kidney, ugdaghan pa mga complication, sama si stroke, heart disease, dalipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ra pagbuta ka grabe gyud mong kondisyon mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay kini quarantine gikan sa paliya kag nagsuhid sa insulin function. Kon bubo ang imong sugar. Kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad na makaparindot ni simong katulog. Makapugong pag-isiper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa mag-klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakilimimutang ni sa Maydia Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Alas 12:42, nagkaroon sa detalye na sa ato mga balita. Ang kagabanan sa nakbay sa Sugbo, mupadayon pagtrabaho sa duha ka medium rise building kon MRB diha sa Barangay Lorega, San Miguel ning siyudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak! RMN Report.
3: Kining maong balita, hatag nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipadayon sa kagamanan sa Besugbu ang pagtrabaho sa duha ka medium rise building kung MRB diha sa Barangay Lorega, San Miguel. Kinuman biyain sa contractor pipila katuig na ang nakalabay. Ang kontrata nini ipaterminate ni Mayor Nestor Archibal aron ipatiwa sa laing construction firm. Matun sa Mayor, kaposibling sa nutuig na mapadayon ang pagtrabaho sa naisgutang duha ka building. Ang kagamanan sa bayan itukod o mga MRB aron papuyan sa mga informal settler nakip na sa naasang ilang nga mga danger zone sa syudad. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pa sabot, kakong ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adun ay tulo ka mga rason kung ngano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dun ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugo sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatuloa, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa

0: autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdan ng penundum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by iBerry.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
10: Kumakapuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: At oras karon alas 12:49 na. Ang musulod na balita tugar ato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw adunay daghang toxins sa bulawas mo dili ka regular, magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto na imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa lutahan. Iguwaro sab ang dili na hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, iwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toxins sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag inumatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule,

0: ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule. Talinaing mga butika din sa Subo, Iguanasom, sa Banpag, mga lalawigan, sa Kabisayan, ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, karon ang Cebu Kuna Crime Prevention Month gilusad na karon sa Cebu City Police Office. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kumpulman na gabuksan, kagandang puntag ang Crime Prevention Month at sa Cebu City Police Office. Pinaginahagat, pinastitungan binapit ang napukumsaden City Officer from Cebu City, North, si Attorney Ronald Lloyd Jr. At sa pagbukas sa Crime Prevention Month, gihimugatan sa kapulisan sa Sunod sa Subo, na ilahang i-maintain ang kahusay kalinaw sa Timog at Nakayan o Gamarikayan ang bisan unsa na krimen. Matod pa ni Attorney Lloyd nga ang programa sa National Police Commission o ang pag-apag sa kapulisan. Naroon na magpabilin niya hapsay, marinaon ang Timog Dakpayan sa Sugbuk. Matatuloy ang doon mga programa na hinuhon ang National Police Commission upang sa kapulisan hindi sa Central Visayas o ng mga stakeholders ayon na magpabilin na luwas ang publiko gikan sa bisan unsa nga krimen na mahitabo awhag lang niya ngato sa upang pang mga hintya na binang sa mga law enforcement unit na abagan ang napulkom na kita ang Philippine National Police na binang Cebu City Police Office sa pagkapatuman sa ilang mga programa anang pahapsay sa kahusay kalinaw sa Timog Surad. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHC, Tatak, Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
8: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon, alas 12:54 na. Samtang sa pikas gabahe, na musulong gabalita ato ganato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na inighumani mo o paniunto niya. More relax o jutay o napamabalik sa pag-duty na sab sa hapunon. Nga shift. Na muna na, mga pidin ha. Kay para makarelax ka o niya, mahimo kang energetic hangtos paghuman sa imong trabaho kalawad lawa. Mga pika gani, hinom dumi. Ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakaunang kape. Nga doon ay sagol ka vitamin D3. Abatag sa Shane ining Vita D Plus Coffee Mix. Doon ang kinituanin na ayaw ka vitamin D3 plus rich mushroom extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nga gituwag kinig mga polis sa karay. Sugtartar pins. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pag ginig mangosteen. Nga fruit extract. Magkabato kini sa oxidative stress. So kinindali ka pagdaos sa itong mga cellula. Gumikan usap sa sobrang free radical sa itong lawas. Monang mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pa giyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sabdina sa Life Extension Clinic. Samtang parayon ta sa tong mga balita na himunag usa kong tropical storm, kagani na buntag si Pilandok base sa monitoring sa PAGASA. Sa alas 11, kagani na nga buntag na tropical cyclone bulletin, gikan sa PAGASA, si Pilandok na himutang sa mil sa 60 kilometro silangan sa extreme northern Luzon. Apan bisan pa man sa pagkusog sa Baguio, walay giisa ang PAGASA nga tropical cyclone wind signal sa bisan asa nga bahin sa nasod. Si Pilandok nagdakinig hangin nga sa 65 kilometro sa matag oras duol sa sentro ni ini og ang unos nga mabot og 80 kilometro sa matag oras. Ang base sa monitoring sa PAGASA, halos walay pag-iroga si Pilandok sa pagkakaron. Yun na ba na kini nga makagawas ugma sa gabi kung dili sa Huwebes sa buntag.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 12:56 na.
1: DYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa said marketing ang tiga mautiga para pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita gisalikway sa usa ka Iranian na official ang post ni US President Donald Trump sa social media og nagkatawa na lang dihang nakita ang usa ka AI generated video clip di nakita ang oil hub sa Karg Island sa Iran nga gipabutan human sa pipila ka oras nga na-post ni Trump ang maong AI generated video clip ginsister sa Iran nga way ebidensya nga giatake ang Karg Island. Taliwa ni ini wala pa mo komento ang White House ug US Defense Department labot sa maong kalambuan. Sayo ni ini ang puwersa sa Amerika ni atake og duha ka mga Iranian launchers ngadto sa Larak Island sa Iran pipila ka milya lang sa sidlakang bahin sa Karg Island hinungdan nga nanimaos ang Iran sa Amerika pinangis pag-atake og duha ka mga base militar sa Estados Unidos dito sa Jordan. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita hatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin bisan ang simple nga trangkaso, hilana tubo ug sipon, wag tangday na sa pagtumar o pag-inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos sab kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa said marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alas 12:58 na. Sa dili pa sa kung kini nga mosunod nga balita tulo sab kanato sa Life Extension Vitamin D3 gawas nga makaboost sa atong immune system ang laing pagyud nga mga benepisyo nga ato makuha tungod sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 nga mainos ang risgo nga masakit kita ni ining cancer kay kini ra matang sa sakit pagkagastoso ni ini. Lain-lain nga mga cancer, prostate, breast cancer o colon cancer o guban pa nga mga matang sa maong nga cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matud-an usab sa mga lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga gantong mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug babalik ang pag-function sa immune system samtang siya makigbatong sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya unya mutaas ang tsansa na makasurvive kini sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyuhang medication, pwede mo inom og 6 to 9 na soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw. Human mo makakaon. Gawa sa mga cancer patients, ha, kadtong dunay nagbintay na og mga tambal din na kay na diabetes, dunay hypertension or high blood ba, o guban pa nga mga matang sa balatian, makatabang kay pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamto, nga pwede mo inom ha, sa Life Extension Vitamin D3 o niya affordable pud kaayo ang matag soft gel. Imani lang sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, kinanglan nga makita ninyo din ha ang tatak nga LE. Kaya ba rin initial sa Life Extension? Si mailhan po ka na nga authentic or original ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ato mo mapalit sa mga butika or ari sa mga Life Extension Medical Clinic. Sa Life Extension Clinic, inyusal nga ma-avail ang libre nga consultation gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Life Extension Clinic sa Cebu City, narin may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Samtang dinas konsulasyon, doon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, narin may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Bisitaha ang Life Extension Clinic alang sa libre nga consultation. Samdang sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ba constipated? Bagi naman ng super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo pa kay ang damo ng super fiber kay sa shea manisya powder ang sulod. Magkulang kag usa ka baso nga tubig imong i-mix dito ang usa ka sachet sa super fiber. Pwede kag moinom, pili lang kun asay mas convenient sa imong pagtake ani ari ba sa buntag before ka magbreakfast o dari sa gabi eh, karang before kud ka nga matulog o para mas nilot pag i-epekto sa pagtake nimo sa super fiber. Dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit po na sa mga butika. Lakip na usab din na sa Life Extension Clinic. Unya na, minaw day nato karon si Jess Borja. Tingo man si Lloyd Borja sa Coast Guard Officer Dinas Pilar Camotis. Tata Joseph og sa ni Paulino Paling Borja, Frenzy Muabog Pilar. Og Baby Bilamino sa Puerto Bello Tudela Camotis. Kani kasama Jess Borja. Chacha Boyles, mugrit ka itong nanay Airy, Vanessa, Peralta Buslon, Amery Van, Nicolette Boyles, Ola, og Minik Boyles from Ubay, Bohol. Naminaw sa dato sila karon. Uya, ayaw kalimot ha, para sa atong mga idol o kasama. Apil mo ni ining, laing kay gayunan nga, makabit-bit mo mga papremyo, labi na ginang cash. Appeal sa Bio Jessic bitbit sa Suerte Raffle Promo. Unya, pinagis pagpalit og 20 pieces ka mga Bio Jessic tablet, ha? Bio Jessic tablet na 20 ka buok. Nya, makita gid na sa inyong resibo nga ang inyong nabayran katugin 20 pieces sa Bio Jessic tablet. Unya, gikan nito Agosto Jess ko nagapalit na mo og 20 pieces sa Bio Jessic tablet. Dalhan na niyo diri sa atong istasyon ang iyahang resibo para mailisan nato na og raffle coupon. Onya, monay ma-appeal sa atong raffle promo. Kinahanglan ang Biogesic tablet at rin nyo paliton sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury, Supermarket o Convenience Stores, pwede sa 7-Eleven, Alfarm, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, ingon man sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. O yan, doon na tayo mga weekly draw sa dili pa sa grand draw. Ang mga weekly winners, maukin niya ang madawat, ha? Doon ay upat nga makarawat og tag 2,000 pesos kada usa. Minor winner na siya. Ang major winner, makarawat og 5,000 pesos, ha? Sa weekly draw pa na. Ari sa grand draw, mas dagko na kayo ang prizes nga madawat. Doon na tayo upat ka mga minor winners, makarawat og 10,000 pesos kada usa. O niya, ang major winner, 100,000 pesos. Sus, dako, ana-anim. Dako na kayo nagmatabang para sa atong panginahanglan. Mauna nga paspasya ang pagpailis ninyo sa inyohang mga resibo sa pagpalit ninyo 20 pieces sa Biogesic tablet. O niya, dalhon na diri sa atong istasyon para mailisan ka na og raffle coupon. O niya, para sa mga maghug or magdapo diri sa ilahang resibo ha sa Biogesic tablet, i-ready daan ka ng inyong mga email address. No, pwede inyong personal nga email ad or pwede sa laing member sa family basta narasod sa inyong balay ha. Pwede mo na siya ibutang ninyo or gamito ninyo nga email ad. Electronic na siya nga address ha. Dili na katong inyohang physical nga address dili sa inyong gipuy-an. Kundi lang email ad, no? So, dalhan na inyo diri, appeal na sa, igari ninyo diri sa atong istasyon para makapailis mo raffle coupon sa inyong mabit-bit din hinga resibo. Okay, so, igabot ninyo din na sa guard. Pwede mo makapangutan na yung asa magpailis o raffle coupon para sa Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Wala man tayo nga oras. Eh, na ba? Ato nito yung tawa na patay gamay nga oras lang yung kayo. Kaya ni ay, pasyente sa tao na kinanglag dugo. Panawagan, kinsaman tog dunay malumong kasing-kasing o willing nga mo dunay tog dugo. A+. A+, ha? Niya, 6 bags. Og dayon A plus nga lain pod white day ko na to nga ang 6 bags unya ang tulusad ka bags nga A plus gihapon red ang gipangita pastilan ubay-ubay gini gipangita gyud. Pagita lang ninyo ang pasyente si Jovita Villejo na karon sa Vicente Soto Hospital. Contact sa 0905-963-0703. Nanawagan ni ini ang iyang anak nga si Arlene Abulensya. Unya si Trinidad Romano Barwell nga nagpuyo diri sa Maypurok Anapugan, Sitio Palanas, Inayagan City diya sa Naga. Nanawagan nga to kang Jewel Barwell. Kung asa man ka nagpuyo karon kay gusto ko bisitahon nimo para magka-istorya mo. Ah, matod pa ni Trinidad Romano. Alang sa makakita ni Jewel Barwell, paliwag lang tapagpaybaw niya ha, nga gusto makikita kaniyang makikistorya si Trinidad Romano Barwell. Nya, contact lang ani nga number 0965-844-3004. Wala naman taigo nga oras, subana ko dali sa control, kasamang Nestor Homicilio, ikumasab si kasama Gerald Albius, ako sabi ni Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Inyatangi kay musulod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna size.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Ilong Ranger?
1: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na IC that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na
8: pag 1 month kape
7: naayo na ako.
5: DTX 500 mali sa mga butika.

0: Korea virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
2: Kuyawang Danoy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
6: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Mikay na ko. O niya, kay tinuol magig KDI.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikap niya siya tutunan, wala naman.
4: Living Testimonies.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
8: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi
18: urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
19: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapag tigyong induta.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
22: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
25: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikap na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
24: Dili hapdos.
25: Okay na kayo, good ma'am.
24: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
25: Wala po, ma'am.
23: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
26: In 5 meters, turn to right.
27: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, and Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day, og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio HFDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026
2: Biodrop Herbal Capsule
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig
2: Biodrop Herbal Capsule
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biodrop Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
2: Biodrop Herbal Capsule.
5: Dayanda, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhay man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS.
29: Pirmi ka pangihi,
30: hanap ka paranaw,
29: ug pagpamhinod sa mga tiil.
30: Basin aduna kay diabetes.
29: Mag-DTX 500.
30: Epektibo sa pagpamubo
29: sa blood sugar levels.
30: Di kaya ang diabetes.
29: Mag-DTX 500.
30: Karun na yun.
29: Babalik sa pinakadulong ng butihin sa inyong lugar.
30: DTX 500.
29: DTX 500.
31: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
32: Sakit ipangihi o ako ko diapuson sakit.
31: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsules sa buntag.
32: Tulog po ka-capsules sa gabi.
31: Simana lang nawala dyan ang sakit.
32: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
31: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
29: DTX 500.
30: Pabalik sa mga butika.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaniyo doktor ni Obra ug attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Rudy, 49 anyos, taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa among problema sa tagiya sa bahay human mi naigo sa bagyo. Ug sa bahay nga among gibayaran. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. So, pilay pangayo ninyo ini, sir?
1: 1 month advance o 2 months deposit. Mauna mag-yun na aron, sir.
0: Aw, mau ba?
1: Og to, day. Minimum of 1 year day ang kontrak na to, ani, sir, ha? Kaya sulan ko ng mga tao nga muabang, unya. Mukalit lang pamahawa suod sa pilakabuan.
0: Oh, sige, sir. Way problema, sir.
1: Okay. Unya, unsa man. Mudayon mo gabang?
0: Oh, sir.
1: Kanos aman mo mamalhin?

0: Maya kay fully furnished na din yung imong napilian nga abangan dong. Unya, duha pag yung kaandana?
1: Paula Giday, kay di ba nagsabot pantaga, unya na lang ta magpalit o mga gamit kung magkabalhin na unya ta sa kuglingon natong bahay pon?
0: Oo, kay kaning atong pagpuyo din hi. Temporary raman ni. Okay kay ni nga bahay dong eh. Naibaw ko nga makauyon ragyod ang mga bata din hi.

0: Hello.
1: Hello, Sir Rudy. Good morning.
0: Hi, ma'am. Saan yung balita sa bahay, ma'am?
1: Actually, uman na siya, sir.
0: So pwede namin makabalin, ma'am?
1: 1 month na lang, sir. O diyan na mo pwede nga mo move in.
0: Okay, ma'am. Salamat.

0: May hinuundong. Igot sa siguro nga mahuman ang usa ka tuig na tong kontrata din hino.
1: Sakto gid kayo.
0: Ay, to, di ay, uy. Ireklamo niya na stag iyan ng bayang atong CRI. Kay mura man og mo backfire ang sa iniduro.
1: Oh, sige. Ako inon.
2: Tungo dahil sa septic tank, sir. Puno na kayo. Kinsi katuig na manggod ng wa mapalimpyuhe.
1: Oh, mau ba? O niya, kano sa man ang matrabaho ka, sir?
2: Oh, kung naan ang kwarta, sir, 50-50 lang ta.
1: Huh? Oh, anong muapil mo ko sa pagbayad na, sir?
2: Oh, kung dili ka, sir, pabutan lang kay mangita pa sa kong kwarta.
1: Unsa?

0: Pasensyahin na lang sa oy. Hapit na bitota mamahawa din hi.
1: Di sa ko gusto nga mapatakala taggasto ila binaron nga na ayo maabot na bagyo.
0: Maot yod. Usa po di ay nasa usa sa atong pangandaman ay ato ni ipamalin sa taas ang atong mga importanteng mga butang.
1: Og inikuman, mamakwita dito sila mama. Arang-arang dito kay murag dili kuyaw sa baha.

0: Maayo ra gyud nga naman kwit mo din eh. Kay grabe kuno kaayo ang pagsaka sa tubig dito sa Talisay.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo,
6: plato at kaldero.
5: Smart! Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, pa sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kape na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyo ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
12: Tas bang imo blood sugar?
13: Ato na kamay diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: charantine,
13: nga kapamubo sa glucose,
12: visine,
13: controls blood sugar,
12: o polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mabalik sa kanabulog ang DTX sa lugar.
12: DTX 500!
14: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Gang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
15: Dua kapsule buntag sa gabi.
14: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
12: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
22: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
23: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
22: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
23: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
22: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
23: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
24: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Nagkalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
26: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-sed panyawan coffee mix.
27: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang ako'y bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
4: Uwa na. Mawa na ang sakit sa kilib. Nadagha na ang ihi. Magawas sa ditong bakto.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Tawo na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Mawala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganay mi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Tapoy kayo nga, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Nga makasaka ko, makalagsak.
9: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 12

0: Sirang Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Dusanan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
0: MaxVit Kargado!
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
0: Rexero Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwan pa-premyo sa EXL Makabuhi Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daguhan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibong food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home.
21: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
22: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
20: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Seth Living Testimonies.
24: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
25: Tunood yun na said liniment nga
3: Giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya. 10 elements. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
24: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit. Pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
3: Direk ko. Giyaplasan ang gani.
23: Living Testimonies.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
21: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
26: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
28: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
29: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Human mi makabalita, dali na mong agiadto ang among bahay nga giabangan. Ug grabe gitud kaayo og damage. Tanang butang sa silong pulos basa. Ug samtang lang limpyo mi, naabot ang tag-iya sa among giabangan. Ug unya,
1: Ginoo ko ang akong mga butang.
0: Grabe gi kay sir. Huwag kita magdahom nga ingon ini ka grabe ang resulta sa bagyo.
2: Ug tuod di sir. Igo lang namong panguhaon ang among mga butang, sir. So, ayan na mo ughang niyo sa among balhinan nga bay kung pwede na ba yung mabalhin dito, sir.
1: Uy, dili pwede, uy.
0: Huh? Sir, dili pwede, sir.
1: Biyaan na ninyo ngayon na ni?
0: O, dili, sir. Amo ning limpiyuhan una. Dahil na, mahawa mi.
1: Unya, ang mga nangaguba, ayaw kong ingna nga dili ninyo ilisan.
0: Unsa? Ha? Di pwede na mo sa, sir?
1: Oh. Kung dili ganin ninyo ilisan, bayari ko sa mga damages.
0: Unsa?

0: binuang. May magituyo ninyo nga sa Baguio man to.
1: Maugani.
2: Mamawa ta dong. Bahala siya. Di na mahimo, uy. Tawag itong taga-agency kung mahimo na ba tang mabalhin.
3: Sorry, sir. Pero dili pagi pwede.
1: Kinahanglan nun namangod kaayo, ma'am. Total, pila na lang bitaw ka simana o mamalhin na magidmi?
3: Sorry, sir, ha? Pero dili ko makabuot-buot, anak, sir. Pasensya

0: Anhi na lang una mo puyo. Dada ang inyong mga butang.
1: Siguruhag ko ang atong na-deposit dong ha?
2: Sige, day.

0: Dilinin ako ihatag ninyo. Kaywa o mo makahuman sa kontrata. Ug usa pa. Doon na ba mo'y atraso?
1: Sir, dili naman sa ni mapuyaan na mo kay grabe manig damage. Di na ka makapugos na mo, sir, pagpuyo din eh.
0: O dili sa ka makapugos nga ihatag na ko ang deposit. O bisag gumahawa na mo. Dili tagyod mo lungan kung dili ko makabayad.
1: Unsa?

0: Klaro kayo nga gipangwartahan rami sa tag-iya sabay nga among giabangan. Pero dili ko mosugot nga ako'y mubayad sa butang nga dili kami maoy nakasaha. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Naguba ang bahay nga among giabangan tungod sa bagyo ug kami na mahinoy ipabayron sa mga damages sa tag-iya sabay? Sakto ba di ay? Nga dili man among saha? Ikaduhang pangutana. Humala og trabaho ang bahay nga among balhinan o nakabayad asan mi og equity niini. Niingon ni nga usa pa kabuan una mi makabalhin. Pero tungod kay wa mami kapuy-an, gusto na unta mi nga mobalhin didto. Pero dili gihapon sila mosugot bisan og ready for occupancy na ang bahay. Pwede ba na namong ireklamo? Ikatulong pangutana. Nami 2 months deposit nga tuwa sa tag-iya sabay nga among giabangan. Dili ko nun iihatag kay wa pa mi makahuman sa among kontrata. Tulo kasi mana na lang og mahuman nami sa among kontrata nga usa ka tuig. Unsa may angay namong buhaton para nga mapugos namo siya nga iuli niya namo ang kwarta. Ikaw pa tong katapusan. Nami magpuyo sa kumama sa pagkakaron. Pero magsigi og panawag og pangharas ang tag-iya sabay nga among giabangan. Unsa may pwede namo ikaso niya para muundang na siya sa pagsamok-samok namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Rudy.
1: Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako today, ako ang tingog, it's my voice. Ako'y muhatag ninyong tambag-tumbag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema, may punto, legal, personal, ato ang mga pangutana kabay sa ato ang karelasyon, sa ato ang mga dokumento, papilis, ato ang mga kabtangan, ato mga katigayunan, ato mga gipanunod, sa ato ang mga kapika, sa ato ang kabanay, ipadala gayon ang inyong suwat, guys, na atay email address, suliran_612@yahoo.com. Or natay Facebook account na kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa mail no post office sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Wa yun sipya tuay rason nga nung di na mapadala ng suwat ninyo. Ilain-lain o klase-klase pa yung pamaagi no nga ang mong gihatag para lang yun mapadala ninyo diri namo ang inyuhang suwat. Need lang yun na to, yun kaayo nga. Kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema. Ha? Kay, para mas masabta na mo, kay, hindi manggod na ingon nga mauni ang balaon. Mauni, gusto kong mangutana kabahin, ani. No, ang application na to sa ato ang balaon, magdepende po usahay sa sitwasyon or the circumstances. Mungito na usahay, matinga mo, nga, maura man yung balaura niya, ngano yung ani man ang rulings korte, maulagi. Kay lain-lain situation, sometimes the law may apply differently. Not necessarily nga lahi, yun ang meaning sa balaon, but also nga, ang application is broad enough. Maunay na kanindot sa balaon. Guys, no, nga, yung application is broad enough nga ma-apply sa mga lain-lain nga sitwasyon. Plus, mas makahatag yun ng klarong tambag ninyo, ha? Ugi mo ganahan nga, i-mention na mo, ang inyuhang pangalan ug address as letter sender, pwede na ninyong inote aliasan na pud na sa ato ang mga script writers. Taga-dumlog talis

0: Say Cebu, regards to
1: Mayor
0: Samsam Gulya, Salone ni mo Mayor, ang ato ang letter sender, 49 years old, si Rudy, naay siya'y problema.
1: Katong naigo sa bagyo, kabahin sa
0: balay nila nga, gibayran, no, o ang tag-iyas balay. So, napamati na to sa drama na nagka-problema, no, ang ilahang balay. Kay grabe, magyud kaayo tong damage, unya, murag naglahi pod ang
1: timplas tag-iya.
0: Feeling nila
1: gipangwartahan sila, di ba?
0: So una niyang pangutana na damage ang balay nga among giabangan tungod sa bagyo ug kami mo ipabayron sa mga damages sa tag-iya sa balay. Sakto ba day na nga di man
1: among sala. Bagyo. Ang kanang bagyo maulay gitawag na to sa balaod nga
0: fortuitous event.
1: Ang kanang fortuitous event, mauna ang mga panghitabo nga di na to ma-anticipate,
0: di na to
1: matag-an, or kung mahibaw-an mang gani na to nga padung na mahitabo,
0: di po na to mapugngan.
1: No, samas bagyo, samas lino.
0: Kanang mga ingon anak ba,
1: fortuitous event na siya. No, usually, di na siya man-made. Kanang mga calamities and natural disaster na usually.
0: Ang atong balaod sa pagpangabang or rental,
1: dihan na kaklase nga repair.
0: Minor repairs o major repairs.
1: Ang kasagaran sa kanang mga minor repair, kanang guba ang faucet, no, punder ang suga, kaning mga minor nga mga
0: pagpaayo, usually, ang pabayron
1: ani ang ning abang. Pero moingon kag major repairs na gani,
0: no,
1: sama sa pag-inis o atop, no, or pag
0: dakuan na ay problema gyud sa plumbing or leaking, no, or depende sa kantidad, usually,
1: ang tala yung
0: nagpaabang or ang tag-iya sa yuta,
1: mauna ginagawin
0: na, no?
1: Now, because di yun po na siya,
0: muna ni ko usually, kaya di yun
1: po na hard and fast
0: rule,
1: kaya di man po na mahimong illegal,
0: kung ug pananglit sa inyong contract of lease, sa kontrata,
1: klaro nga nakabutang
0: dito, na tanan nga klase sa pagpaayo sa
1: naguba, major repairs man or minor repairs, ang nag-abang
0: ang
1: mo bayad o niya, depende kung doon
0: sa isabot. So muna'y ako
1: pangutana kay
0: sa imuhang suwat, wa man ko nakakita nga na ay provision or kasabutan ikontrata o unsay inyuhang gisabutan din ha, no? So magdepende. But if wala na nakabutang pud sa kontrata, dapat ang tag-iya gyud ang musagubang sa bayad.
1: Pwede
0: sa gyud nga
1: moingon silang amunay bayad.
0: Ikaw nga nangabang, pero ingon pud nga i-deduct lang sa
1: abang. Ihapak dito sa abang ni i-advance mo ba? Pero makunguha ang nagbayad
0: ang tag-iya gihapon. Pwede sa nang ingon ana. Ikaduhang pangutana, humana og trabaho ang balay nga among balhinan ug nakabayad na sad ni o sa equity ani. Niingon ni nga usa pa kabuwan una mi makabalhin pero tungod kay wala na mi kapuy-an gusto na unta ming mobalhin didto pero di gihapon sila musugot bisan og ready for occupancy ang balay.
1: Pwede ba
0: namong ireklamo? Yes, I think pwede nimong pwede na ninyong ireklamo kay kung ready na for occupancy nganong dili pa man mo pa pabalhino, no? So I think pwede mo maadto barangay ana para mapahusay og maklaro og
1: unsa na gyud makabalhin na ba mo
0: or di pa. Kay nganong dili pa man pwede papuy-an nga ready na man for occupancy. Basin na apay mga permits nga wala pa nakuha og unsa ba, no? Klaruha sa kuno na og ngano na. Kay usahay, di ba na pwede kapuy-an og way certificate of occupancy gikan sa syudad or sa local government. Basin maingon mo nga ready for occupancy sigun sa structure sa balay. Pero kung wala pa'y permit, gikan sa maglisod punta. Ikatulong pangutana, naami 2 months deposit nga tuas sa tag-iya sa balay nga among giabangan. Dili ko nun niya ihatag kay wala pa mi mahuman sa among kontrata. Tulo ka semana na lang ug mahuman na mi sa among kontrata nga usa ka tuig. Unsay angay na mong buhaton para mapugos na mo siya nga iuli niya ang among kwarta. Well,
1: I think mukaabot
0: lang ta nga mahuman ang contract kay maybe nakasuwat po na dito sa kontrata nga inig.
1: And pa sa contract, mahatag ang deposit, no?
0: Unya, wala nakabutang dito kung mag-preterminate. Kaya mahug mag-preterminate
1: po sa contract, wak mo mutiwas. So, kontrato.
0: Gamay naman lang kay.
1: Ayun na nga period, the moment mapun mo end ang kontrat, obligado mapun sila.
0: Nga mo release, no?
1: Sa
0: deposit nga doon ninyo. So, paabot-paabot lang, win-win.
1: Paabot naman yun tamo. Sa igubot, labi na o. Kaya
0: naman ina, nga maabot naman yun na. Paabot to na lang. Pila na may dagad at lawpod. Ikaupat o katapusang pangutana. Naami nagpuyo sa ako ang mama sa pagkakaroon. Pero, magsigi og panawag og pangharas ang tag-iya sa balay. Nga among giabangan. Unsay pwede namong ikaso niya. Para muundang na siya
1: pagsamok nako una sa tanan.
0: Ano magsigiman siya haras nga kung kamugyod ang angay pabayron ato na amanin niya ang deposito.
1: No, pwede man na nato inyo nga ihapak na lang na kaya di na lang nimukwaon ang deposit.
0: Kung willing po ka para way gubot.
1: No, nga, ay na lang.
0: So meaning di
1: kung bayan ay nakumsin na anak kay basin
0: maupon
1: na rason.
0: Usahay, no.
1: Offense ng ubang magpaabag
0: mo po na ilang mudos.
1: Kay ang kanang deposit na ama na nila bayranan man na o hatagan ni mo.
0: No.
1: So para ang uban
0: kay di na gusto
1: nga mo-release sa deposit, magsiging ingon nga na ay ayuhonon, na ay bayranan, kamoy mo shoulder
0: ani,
1: kay aron mo ingon
0: o kapuyan ng mo
1: abang mo ingon nga
0: adto na lang nakuha sa
1: deposit, di ko na nakuha
0: on imo
1: na lang na diha na lang na
0: ihapa.
1: Tanawa ko nog
0: paminawa ko nog
1: mo way gustong tinguhaan
0: na unya huna.
1: Una akong kunog tarong willing mapungkang mo
0: let go na lang
1: sa deposit kay para wa
0: na lay samok.
1: Pero ug dili gyud kung ka
0: willing,
1: aw kani hinahanglan gyud kang konsulta. But can
0: start
1: with the barangay para mahusay mo.
0: Pero ug dili pod
1: aw kana
0: magkiniha
1: ay gyud mo para mukuha sa
0: deposit o unya
1: siya ang bahala sa siya ug mukiha siya nimo
0: para
1: mo assert nga ikaw ang dapat mo bayad sa katong mga ayuhon nun. Kaya para nako
0: dapat di man
1: ikaw kung major repairs ko kung ang kaguba
0: ato tungod
1: sa bagyo di man gyud mo
0: sala
1: fortuitous investment
0: to. So di pong kaangay og dapat
1: mo bayad ato ha mga suking kong
0: paminaw hinaut
1: unta ang namoy
0: na kutlo na pagtulunan karong
1: adlaw.
0: Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dili
1: gapon sa to ang programa.
0: Kini ang akong suliran
1: gikan sa RNN
0: Production Center
1: Radio
0: Nationwide.
1: Tata RNN, daghan salamat
0: og
1: maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababay ng taga Cebu City. Ang ito ang tatampo, dagdasingan nga, Juan.

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipaubos na usab sa red o yellow alert status sa Visayas Grid ng unang adlaw sa September. Ang red alert magsugod sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Samtang ang yellow alert magsugod sa launa hangtod sa alas 2 sa hapon, ingon man alas 9 ngadto sa alas 10 sa gabi. Sigun sa NGCP, ang available capacity sa mga grid, ana sa 2,168 megawatts, samtang peak demand, ana sa 2,456 megawatts. Itong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinituhod ka ang SED Panyawan Coffee Mix, adunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak.
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
4: DTX 500.
5: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE. Sigurado.
1: Sigurado kung yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Hoy, Lucas. Huwag mong kukitin yung tingog diha. Dali na. Sulti na kung si gusto ni mong isulti.
1: I love you, Juan.
0: Oh, Lucas.
1: Dugay na. Pero walang ko makasulti na mo kay Madlo kung unsay reaksyon mo. Base nun niya, magpalayo na hinuon ka na ako.
0: Ngano magpalayo man ko ni mo?
1: Kuan, kanang...
0: Magpalayo na hinuon ko ni mo kung uyab na tando ha?
1: Unsay...
0: Dugay na sa kung nakagusto ni mo, Lucas.
1: Kita na?
0: Oo, kita na.
2: Uyab na mo ni Lucas?
0: Oo. Nga nang giwakliman ko ni mo.
2: Ay, napagsikit-sikit na ako eh, kay nanamaday kay Uyab. Dili ko gusto nga ako mahinungdan niya sa inyong away.
0: Dave, naibaw siya nga best friend ti ka. Huwag na naman tayong may uyab na ko. Bausab sa day ang atong friendship.
2: Ah, dili man. Pero kuan ba? Respeto lang ako sa imong uyab ba? Kay, kung ako sabdo na lang ko uyab, dili ko gusto nga ikaw na unya mo hinungdan nga magsilo siya.
0: Dave, best friends na tangdaan. Mauwa sila mahimo kundi dawato na nila.
2: Juan.

0: Wow! Kanay, saan nga polo shirt to?
1: Ilan ka? Pero ang iyan te ko, ano?
0: Murag dili kayo bagay ni mo ang mga polo shirt. Pero for sure, bagay ni Dave.
1: Babe, niada kayo nagpauban ko din mo para mamili t-shirt. Nako, dili pa rin ni Dave.
0: Oo, lagi. Pero sure, kung nga bagay kini ni Dave, ako nang paliton para niya, babe.

0: Para ako ni?
1: Oh!
0: Jenna, anong giyatagaman ko ni mo ini?
1: Walang. Ikaw lang ako nauna-unaan pagkakita na ko, ana. Og sure ko nga bagay kayo na ni mo.
0: Salamat kay Joan. Ako na yung iso ko dun niya. Pero kinanana ka ng mulakaw.
1: Ha? Palakuan ako ni mo? Bago pagani ko na abutin ni sinyo?
0: Ayan, din hilang ka? Kay mulakaw rab ako.
1: Asam day ka? Tempa, day off pa rin ni mo, diba?
0: Maamang gani. Ako'y date.
1: Oh, naanak kay Uyab? Uy, paila-ila ko. Sige na.
0: Huh?
1: Oh, mukuyog na lang ko.
0: Siya? Niyabag ka? Ano ko tayo mukuyog ka? Wala nga, wala sa tikasultihi kay nahibaw ko nga magsigi kag pamugos.
1: Mm-hmm.
0: Ipaila-ila raon niya tika. Ay, kabla ka.

0: arte na kayo ni Steve da. Pila na kaadlaw nga wag masyadong magpakita. Abi kayo nakauyab naman.
1: Babe, kanina lagi ko nakabantay ni mo nga bother ka.
0: Hangang, si Dave manggod. Arte na kayo, sukan nga nakauyab na.
1: Dave, nasan? Napuro naman ka, Dave eh. Unsa ka kung kamulay maguyab?
0: Lucas.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Kakaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil nagugos sa paginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan. Pupulso itong ako.
6: Living Testimonies.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
11: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
12: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
10: Life extension, vitamin D3. For longer life.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero pala lang ang iBerry ay hindi gamot.

0: Naon na diha? Kay imong ba na puro mo ko na Dave.
1: Ay natural. Best friend ko na ko siya since mga bata pa mi.
0: Hala no. Unya, wa ka magunahuna ana. Nga malain si Lucas ana. Kamu may nag-uban pero laing tao ang naasi mong hunahuna.
1: Maubit akong perte na kung sorry niya. O, gasugod ka ron. Magmatngon ako sa kong mga lihok.

0: Dave, unta mo itong pagkasakot tawag. Bisag ka rin lang.
1: Juan?
0: Salamatin ito, bagka.
1: Ano man? Saan mo ituyo ni mo?
0: Tempa, hubog ka? Ahain man ka rin.
2: Ano yung mamagkikas bayo eh? Ay, nung sawa?
0: Kung sa mga problema ni mo, ganun nagubog-hubog man ka.
2: Sakpan ako si Lina. Naalin sila yung uyab. Una pa ko miabot sa iyang kinabuhi.
0: Onsa?
2: Ikaw, ano? Hubog man ka ng mata ni mo?
0: Si Lucas, mangkod. Cold na kayo na ako. Hambot ko nga, no? Dili man sa kumakaingon yun na si Elain.
2: Hmm? Sigurado ka? Kaya ako saan? Kung asa ko magtuo nga, nadilain si Elina. Ano ang mga taong anad o pamakak? May ka na mutago.
0: Sa ato pa, buwag na mo.
2: Wala pa. Di man ako kayo nga makikbuwag niya. Kamo?
0: Wasad. Pero, wasad ko kay Bao kung ganahan pa ba si Lucas nga padayon nun ang amo relasyon.
2: Ano gasa? Malas mo tanduwa sa gugma?
0: Lagi. Nagmahal naman unta ta kinuoray.
2: Siguro kung nakauyab ko sa amani mo, dili kong masakitan o ingon ini. Kinabama ko nga, dili ka magbinuang.
0: O siguro, kung sama pa ni mo ang akong nauyab, na mabasa rin ako kung unsay problema, dili yung tabingon ani karon. Dave, doon na kayo ang imong naong.
2: Juan.

0: niya ni Dave?
1: Oday, nakasa ako ni Lucas.
0: Kay Joanne. Halo, isulti na gusto ng Udbi. Nakagusto ka ni Dave?
1: Uwa ko kay Bao. Amay ko namang ginang akong tanaw niya, pero... Pero sa dihang nanay na hitabo na mo, wala na akong makasabot sa akong gibati, day.
0: Oh, klaro na. In love na kaniya.
1: Day. Grabe kayong kulpa sa akong dukan. Huwag magsigit balik-balik sa akong unang-una ang nahitabo na mo ni Dave. Dili mo ko makatukoy. Siya sad ka, no? Oon sa sakayang kipati. Pareha kami kipati. Si Lucas. Looy si Lucas kung padayunan pa ni na mo. Buwagan ako siya. Uksultihan ako si Dave sa akong kibati para niya.
2: Makibuwag ka?
1: Oo. Lucas, sorry. Wala naman ko makasabot na to. Mura kag naglikay na ako. O kung mag-uban sa ta, cold na kayo ka.
2: Maud ka na hinungdan, Joan.
1: Lucas.
2: Oo, ang kunong na ko nga cold gay ko ni mo. Pinakoy kahiubos ni mo. Kung nagpaabot ko nga makarealize kasi mong mga sayo. Pero, digday ng anak kabog atay mong pabati na ko. Kaya bisag tarungon o tanin mga sitwasyon ang atong relasyon. Ibuhian naman hinon ko ni mo.
1: Sorry, Lucas.

0: Dave, tubag ako, please. Kinala nga magkasultita.
1: Hello?
0: Dave, may importante ko isultini mo. Asa ka? Magkita ta. Salamat ha kay nisagot ka nga magkita ta.
2: Sakto sa kayo kay may sulti ko ni mo. Bahin na mo ni Lena.
0: Nagbuwag na sila. Sige. Ikaw na lang una.
2: Okay namin ni Lena. Gibuwagan na niya ang iyang unang uyab. O gani, kasluno namin.
0: Oh. Mao ba?
2: Oo. Oh. Ikaw. Diyan may gusto niya may isulti na ako. Okay na siya mo ni Lucas?
0: Kuan? Mularga ko sa laing nasod.
2: Unsa? Unsa magpalayo ka?
0: Naamay mayong opportunity dito. Maunang gipahibawti ka. Sayang dili ko makatambong sa inyong kasal. Congratulations na lang di ay daan.

Sakit. Grabe ka sakit. Nagtuo ko nga managsama may gibati ni Dave, pero baliwa ra din niya ang tanan. Amiga ra gidi ay ang pagtanaw na ako. Mauna pugos na lang ko og pamakak nga mular ka ko. Og ako na lang sa din kitinood aron malayo na gid ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

Ang mga kaagi, gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hekain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaho, kinasingkasing ko kay David sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaawit. Yadri sa langin ng tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong

0: kini nga portion dalit ka nato sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang GD Talks Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Metro Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o batas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy, paminaw.
3: Ayaw! Ayaw kong patiha!
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpatay check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
11: Mabali ang mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
24: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
25: Sed Living Testimonies.
26: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
27: Ako, purima ko, ana, ang kalin panyawan coffee, akong gini-maintain kay high blood pressure, lasong tila, kay mababa man ang imong meeting.
26: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
27: Sigurado na, kung kasi mo meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
25: Living Testimonies.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: You need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga. Max Protectado pa. Unique
0: Max alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
2: ECS.
3: Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
7: Ato nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig KDI.
5: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washy!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
31: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
30: Mula noon hanggang ngayon!
32: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: ugkarong sa isumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Retirado ka na! Apan hilabdanon ka lang gihapon! Bisan pa ugub-un ko ng tagway mo! Dili pa kina makatagbaw sa akong kasuko!
1: Medyo kaspar! Tagaw ka!
0: Nagyara na yung kagsingari ko ang nagkagawa!
1: Kagaw ka, Major Gaspar. Kagaw ka!
0: Pangag sa ilong! Hindi ka tawa mag-ilong. Natuloy na ba ka ng utok ni mo? Nabuang na ba ka, General Mike? Hoy! Pangag sa ilong! Tumugal-tugalan ba ka ni mo?
1: Nagkatawa ako sa umaabot ng kadaugan unya sa krusada. Kumupahag ba sa inyong sindikato?
0: Uplok, ganda ko! Uplok! Patyuno na ka. Ngunyap mo ingon ka nga kadaugan sa inyong krusada.
1: Oo. Tungod kay bisan, nagpatay na unya ko. Apan magpadayon ng eskwadro sa pagpuhag kaninyong mga kagaw!
0: Ah! Kagaw di ay, ha? Di na ko makapaabot og tugay. Pati yung tikad General Mark Ognes.
1: Sige. Patya ko, Major Gaspar. Pamatod eh nga ikaw maoy uplok. Patya ko. May mo kipaabot. Diyan ako kagaw!
0: Bangag sa ilong! Yeah!

0: Kanunay nga magbalik-balik sa akong kaisipan. Ang napati na ko gikan ni Pinchak.
1: Kanag-iusig ka naman mo ang manindot na kagayunan. Naakan man inoon makikaabit sa kaaway.
0: Mura ba lang ko natug na sa akong pagmata. Lain na ang akong kaliputan.
1: May panahon ka pa. Palihog iuli si General Mar sa ila.
0: No, no. Kiliin mo ni anak ka sa yun.
1: Ayaw pa samuta ang kasuko sa eskwadro na nangita karun sa iyong akaon. Palihog lang. Ako na kininaghang iyo karunin mo.
0: Nakonsensya ko sa akong kahimo ni Sir Martha. Apandili na ako mahimong pag-uwi ko na. Mamatay ko sa mga kaway sa sindikato kung iulit na ako sa ila ang general. Uwahin na kasi mong pagbalik, Pinchak. Gipanag-iyan na ako karon ni Major Gaspar.

0: by myself. Nakontak na akong numero sa cellphone ni Miss Glina.
1: Ambi ba, Sarge?
0: Ah, daw ata. Huwag pa na ito magabay.
2: Hello? Ngaroon na daw ka, by Sarge.
1: Kainin mo dada si Sir Mark, Dina. Usbon ko nga akong pangutana. Hainin mo dada si Sir Mark.
2: Trabaho lang, Misael. Subok sa akong nakamo.
1: Huwag ko magdahom nga ingon ana, Delka. Kabaga og naong. Ingrata ka. Huwag kay igabaw sa tao nga dako og nahimong tabang ang makalingkawas ka sa kamatayan.
2: Nanliko bihag ko na. Ay dapat ko na ang nahimong akong kapalaran.
1: Kapalaran sa katraidor?
2: Mahimo ba? Hunong na sa ibang pagpakonsensya na ko. Basit ka!
1: May konsensya ka ba di? Murag wala man tingali. Abini mo no? Liwat ka ni aning buy bangag.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Iangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Sa bukat, sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang ikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila. Tili na ka mag-agwanta pa.
2: Asong sara, sabaw pa lang kay Gaog na.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max! Baka plus og sed liniment oil!
4: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ibalik si Sir Mart. Aron dili ka maapil sa dakong gubat unya namo sa kagaw nga Major Gaspar ug sa sindikato sa Markang Dakon.
2: Ayaw mong kabalaka. Kay may balik ang kapot siya. Apan usa na kapatay.
1: Klina.
2: Nahinayak ako, Mirail. Musa, bisag unsa pa'y akong dagatan. Maliko o maliko kong dugo.
1: Klina Pamino. Huna-huna ang nga nakakarumulagad sa tao nga makausa ni anak. Ihukman ka na sa kamatayon.
2: Niya din yan akong kalibutan.
1: Mamatay ka gid unya kung may daotang mahitabo sa general. Bayran mo usab kinis sa imong kinabuhi. Kagaw ka!

0: Magpaabot ba lang na itag balita? Nagipatay na nilang akong amahan.
1: Aliya, wala ko mahibaw kung si angay na akong buhatan. Gusto na ko sing luwason. Apan wala ko mahibaw kung asa ko magsugod sa pagpangita niya.
0: Miss Alana!
1: Nakuntak na nang usap niya. Apan dako kasi kausaban. Nagmagahigit siya sa kong giauhag niya na ibalik ka na to si Sir Mark.

0: Pating tangan ko ikaw sa imong pusas.
1: Oh.
0: Lagaw! Gawas na inyong budiga. Kaya nagsunod ko ni mo.
2: Asa ko ni mo dada.
0: Sa chamber. Sa luyong bahin ining building nga itong naimutangan.
2: Iniyo na ba kong hukman sa kamatayon? Oh. Andam ko nang dawaton ng akong kamatayon, Major Gaspar.
0: Ka! Bukan na yung malayo, General Mark Oknes. Kay, mamatay ka din ni sa balwarte sa Barkang Dragon.
2: Nabuhat ko naman sa pangakong misyon.
0: Siya! Ikaw na! Kinagpaabot na karoon dito sa chamber ang big boss na si Busley. Oh, eh, bangag sa inong. Kalit ka na paong ang suwa. Nag-plan out!
2: Ayaw pagkumpiyansa na ako, Major. Kay ngit-ngiter ba kayo? Basigwa ka maanad.
0: Ayaw ipagbuhat o sayop na laki ang General Marta. Kinagtion ko sa kong armas tumong di animo. Oh, General Marta! General! Hain ka!
2: Puhi! Ikinig ang mas pagkawi!
0: Ikabangag sa ilong! Ayaw kinitaduga, General!
2: Puslan na ni inyo kong patsyon! Ipanamplang ko na ang akong nabilin na kinapuhi! Gagaw pa!
0: Nailog mong ako, armas! Ipaymuslan ni mong higayon na labihan kangiyob ang palibot!
2: Tingali, huwag nalimot ka. Naagi lang maisog kinihimong gikaway. Huwag ang mga mata sa agila. Hait bisan taliwa sa kangit-ngit. Nakita ko ikaw, kakaw.
0: Sa!
2: Ipati na ipa! Isiga na huwag balik ang sugat. Niluka pagka man di ay kagaw ng Major Gaspar.
0: General, ayaw ugito mong datang sumbuhan ng pistola. Ingansado na kandaan. Tigalik, bubutuin taon ka na, General Mart.
2: Parong kagaw.
0: Magpagyat ka inigimong ibuhat, General Mart. Bungag sa ilong. Naunahanin mo ang akong mga dragon.
2: Dali. Umanak ko sa kong paggawas. Ika na hinapin.
0: Uy, ikaw, General Mark. Mamatay ka nagyapon sa mga kamot sa mga dragon.
2: Mamatay man ang sa kamaisog nga agila. Aban musukol ninyong bangag nga mga dragon.
3: Sapot alahit na buha, ha?
0: Busley! Nailugan ko karmas ining bangag sa ilong na General Mark!
2: Ibutang ang inyong mga armas o hatagi kong sakinan na magamit sa akong pagbiya nining napita. Ibutang ang inyong mga armas! Ibutang!
4: Nangita ka lang sa dinalian mong kamatayon, Sir Mark!
0: Glenna! Ayaw!
5: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, 17 ka mga power companies ang nagtinguha og shares sa nagbalor 10 billion pesos nga financing program sa gobyerno aron masuportahan ang geothermal energy exploration Kupnasoda. Sigon ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, 12 ka mga kumpanya ang nisaad na pag-apply alang sa Philippine Geothermal Resource De-risking Facility o sa kamekanizem nga gidisenyo pagpaminos sa mga risgo sa financial nga bahin uban ang geothermal exploration. Wala man nganli ni Guevara mga kumpanya apan itugan ang pipila kaniya nga gipanag-iya kini og mga langyaw. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget, so

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangis Gary. Audio editor Lloyd Gabiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
7: Babalik sa pinakadulong butik sa yunga.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po diapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala dyan ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
14: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basig glass na ni.
15: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapag aktik pa, maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Halinga, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og sakto kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
19: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
1: Rexero Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. with Norris Sinigang Mix. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
24: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, ang tunog sa sapato sa lalaki. Nagikan sa musuliyo ni Escolastika. Ni apaingon sa musuliyo sa mga pater. Nila ni Dingdug pater. Oh, unsam kay bot ipasabot ini. Misud ang tao sa musuliyo ni Escolastika. Dayon, migawas. Dayon, milaho sa musuliyo sa mga pater. Unsang uto ka? At, tempa. Klarohon, Grimmie. Mulahos ko sa musuliyo sa mga pater, be.
2: Melsi! Melsi!
1: Papsi, Papsi, ayaw na nagpasakiti si Melchi, ha?
2: Ako lang sa patubagon sa pasangil, ining bayot. Melsi!
1: Melchi! Gawas na ang dihas, clinic day! Naray. Eh?
2: Dali! Gawal dali!
3: May isugo ka, sir?
2: Wa ko'y isugo. Pero doon ako ay ipangutana.
3: Unsa man na, Sir Darwin?
2: Tinood ba nga misood ka sa akong kwarto?
3: Oo, sir.
1: Uy, nga nang misood makas kwarto, ha?
3: Kay abli mang good ni. Abi mo good ako nga ako sa sood sa kwarto sa imong amahan din dong.
2: Abli ang akong kwarto?
3: Mauna, sir. Unya, nagkang-apagid ang pultahan. Maunga, mili-li ko umisood. Pero uwa mo ko magdugay dito.
2: Nagsulti ka ba sa tinood?
3: Anong mamakakmansad ko, sir?
2: Nanguta na lang.
1: Nalimtan din mo og kandado ang imong kwarto, Papsi? Limtan nun dahi ka, no? Nalimot man gani kasi mo ang tiyuhos.
2: Bao ba? Aw, sige. Buhay na ng bayot. Og sorry, Milsi. Dili imong sa gamisod ka. Ako ning sa.
1: Kung saan magpaglimpyo sa mga katabang sa imong kwarto, Papsi? Kung imos bling ilak, ha?
2: Sa pagkakaroon, why manglimpyo sa kong kwarto kung wa ko?
1: Do na ba'y importanteng butang nga naa sa imong kwarto, Papsi?
2: Do na! Busa ang musod og pugos. Mahiagom sa kong kasuko. Nakasabot mong tanan!
4: Sabot bang, sabot!

ni agudin hisang ko sa musuliyo sa mga patir ang tunob sa sapatos nga gikan sa musuliyo ni Escolastica. Oho. Nganong ni ang hisang ko sa pultahan yud ang mga tunob? Suwayan ko gabli ang musuliyo sa mga patir, eh. Suwayan ko. Eh, mura mag... Ay, kalak mo ni. Nalak mo ni yung musuliyo, ha? Buti pa sabot. Buot ipasabot nga may tangyawi ang tao nga misudin his musuliyo. Pero, ang pamutan ah, kung anong kalit mo siyang nawa, nga anong nalipat man ko?

0: Oh, pahuay na lesim kwarto. O, pasaylo as papsi nga, nasingkahan ka niya, ha?
1: Ah, okay na, oy. Sama sa din ako ng anong misood bang kikos kwarto ni Papa ni Ma.
0: Ani na lang. Ato lang yung sundon si papsi, ha ba?
1: Ingon anak, pag ina siya, mukhalit lang kasuko.
0: Mo na.
1: Oy niya, mamunal og latigo?
0: Oh, mauna iyang pagi sa pagdisiplina nako. Latigo.
1: Ah, mao ba?
2: Dito!
0: Oh, papsi?
2: Dali sa akong kwarto.
0: Milchi, adonan ako akong amahan, ha?
2: Di ako na.
1: Kuya, wala ko eh. Amin ako mabunalan ako sa latig ko.

Lola, may mikmik. Ay, man mo. Lola, may mikmik. Ah, sa maning baso nga, nabuak sa sak. Oh, hala. Doon na kay daot ang hitabo nila ni mikmik ug Lola.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din sa gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani ka nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tagan siya Sed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Dili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa Pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hula.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: This tank check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This tank check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Big! Lala! Hayamin mo! Bay Migmig! Hayamin sila! Nanawa mo sila din si Bay!
11: Daan pa dito, Bay? Imong kingog akong nabati din hisusog sa Bay?
10: Di mo, Bay! Si Lola! Hayamin mo si Lola!
11: Nara!
12: Litapang niyong pagita kaniyot ni Ina!
10: Lola?
11: Kuyog, Miss Kapitan!
10: Unsa? Dinhi ang kapitan?
11: Ubay, dinhi siya.
10: Oo niya, di mo nangabot o pangitas bata.
12: May ato, Miss Terminal. Kaya doon ako doon nakakita ni Ina dito.
11: May nanawag sa kapitan, Bay. Miss Sulti ni nga, doon na sila nakita ang batang babae sa terminal. Mga, among yan to? Dimdes Ina eh. Parehas ragbarog sa bata, ug ang gidakon.
10: Aw, mo ba?
12: Eh, kumusta man siya ang imong pagpangita kag Ina, Johnny?
10: Dito ra ko sa minteryo. Og, may nakapalibog ng mga tunog sapatos nga akong nakita dito.
11: Og, may mo bang mutanaw ini?
10: Oo. Dali, Bay. Mga dito sa minteryo.
12: Mubay ko.
10: Lola, pahuway lang una. Balitaan na ka na mo, inigbalik na mo din, ha? Bay. Sa may kauban sa kapitan sa pagpangita ni Ina?
11: Oo, siya kauban, Bay.
10: Unsa? Wa siya kauban? Nga nung nagsulusulo man siya?
11: Ambot lang niya. Pero nangita man sa mga tanod sa bata. O, unya, ansa man? Mamalik na sementeryo?
10: Oo,

0: Agoy. Di, ano sa ding iyaan ko sa mukha na eh. Hello, tiya.
1: Hello. Unsa naman?
0: Tiya, mura mag 20 katuig pa ang mulabay. Una na ko makuha ang kupang bulawan.
1: Pagtarong diha ha? Amaw.
0: Ay di man sayon ang pagkuha ay ni tiya. Doon na na'y nabunalan og latigo diri kay gidudahan nga misud sa kwarto ni Sir Darwin.
1: Aw, mag-amping ka nga dili ka masakpan. Basta kidalian ang akong gisugo nimo.
0: Unsa man ka tiya, uy. Maramang kag nagsugo lang og pakuha og hinayhay sa silingan anang imong sugo.
1: Ah, basta. Nagdali ko. Gusto na ko makakita ng kupang bulawan ni Papa.
0: Oh, kang lulog dahil ng kupang bulawan? Nasa simbahan sa San Jose, mara?
1: Ah, kanagan ba ni mong storya? Ayaw na pang daghag storya. Planuha ang sunod ni mong buhaton kay nagdali ko. Bye.
0: Oh, ay, pastilan iyaan na. Lamiarang ihog si Imbornal.

0: Ano ba, bay? Nakakita ka sa tunong?
1: Oh, naatuod. Huwag na siya sangko sa tungod sa pultahan sa Musileo sa mga patir.
0: Uh-huh. Unsay imong huna-huna?
1: Klaro mong kayo na, bay. Ngamisod siya sa Musileo sa mga amador. Unya, milaho siya din sa Musileo sa mga patir.
0: Ang iyam na gibuhat.
1: Bay.
0: Bay. Oh, saan ka? Nga nung mituto mo ka na ko, bay? Gimuta ko?
1: Ay, good pagluod-luod, ha, good.
0: Nga na laging mitutok ka na ko?
1: Nahipaw siya nga may nagsunod niya.
0: Ah, unsa?
1: Monay ni asa ko muna-huna, bay. Pero, unsa man yung nakita ni mo sa tao nga imong gisundan?
0: Ni-ub mo ka ito? Pero, nag-jacket siya og taas. Oh, murag doon na siya gipasan.
1: Unsa? Doon na siya gipasan?
0: Oh, murag sako. Murag bata.
1: Oh, unya, unsa pa man?
0: Og nabati na ko ang tingog sa bata nga nagsigig-singgit. Pero, nawa, sab?
1: Oh, klaro na lang si inang nabati ni mong misinggit. Og siyang gipasan sa lalaking gisundan mo.
0: Pero, nga na laging nawa man sila inindapita?
1: Sure ka nga nawa sila din, he?
0: Oh, lagi! Nawa siya din, he? Oh, bay, tunog sa tao.
1: Naaluyo sa mga nitso.
0: Kinsa na!

0: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ang mani, no? May, kung saan mo mong kasinatian ay katong wala pa gamit sa itong kape?
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmuntin ko ato. Uy, nalaw, yun naman ko yun mo. Niya, makasaka ko. Kalagsan, oh, bukid to rawan eh. Gani ay, nag...
1: Ha,
2: sa kulian? Ito ito ganing amor na.
1: Abukid sa...
2: Ganing. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Para na sa bukid, ikaw ka sa ka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
1: Pwede na, magkat ka tayo ka sa bukid.
2: Magkat ka po.
1: Tanong mo yung
2: sa bukid. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang. Tiguang naman ka ika. Salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alpuerto.
1: Tulay mo idad.
2: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa inggiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukinanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: Christmas sa ilo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghanin kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. At lagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli sa pagkakang mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka lang sa RMN Drama. Kung may luna pa ang panahon.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Constros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang tainom ko, di nagyamaglay ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Bila-Bila win! San Miguel Bilang win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bilang products. Apil na! San Miguel Bilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Let's go! Go with the flow!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow!
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow!
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: proper diet and exercise. Tunay, natural at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.

to be? Why? What? What have you put in me, Daddy?

0: Bibila na yun. Sabi ko, di pa tumaras doktor. Doktor si Day Chin. Sigal na may kayo tablitas. Ay!
1: Moy, salti sa doktor nga. Pampakalma ko no to.
0: Uy, ilag itong isuri-isuri yan, Day Chelsea. Walang ito niya atiman na lagi.
1: Mas nahibaw ang doktor kay na doktoran ding. Kay ilan ang trabaho ang pag-atiman sa mga pasyente. Basin kabahin na sa ilang pagparelax kay Day Chelsea.
0: Oh, sa good day. Naday, good ano?
1: Maugani, nga mas nasuhito ang mga doktor. Taga-ospital kay nato. Kaya nagkapatikod ka. Medyo, may punag na ang panagway ni Day Chelsea. Kamak. May hayag-hayag na.
0: Oh, kana, marang masabtan ako ng hayag-hayag. Oh, pero dili na ito pasunod ni. Ay, ating manok to si Day Chelsea nga wasi kauban.
1: Wa ka makadungog sa doktor. Nga biingon siya nga pasudlon rata karong taod-taod.
0: Oh, nakadungog man.
1: Onya.
0: Oh, maghuwat na pasudlon.
1: Okay na, maghuwat ta.
0: Sige. Ay. Huwag pa man eh, mawag akong papangurog. Ay, pagpangurog sa kong tuhod. Ay, nabagbaw pa man eh. Muli ang kakuin eh.
1: Ay, kabala ka, ana. Kabuhi, nervyos na imuhang gibati. Oh. Kung dili ka magpada, ana, mauli na man ka. Pero kung magpada ka si mong kahadok o kakuyaw, aw permanente na na.
0: Ay, simbako. Ay, malahan taon. Ay, labangon ang sigwinda, Cloud. Lima kabukin o kupat katulay.
1: Grabe, ha?
2: Excuse me, ma'am?
1: Ang nurse nga, may tabaw sa doktor kaganina sa pag-atiman ni Chelsea. Yes, nurse?
3: Ay, ba't ipasood doon ta?
2: Nangita siya dito ang bata. Sood mo?
1: Okay, nurse.
0: Hello, ako'y ipagita. Ako'y pasood doon. Ay lang, ikaw lang, mabrika nili ko.
1: Ang dili ka man turanding. Ikaw man ang tito. Ikaw man ang pasood doon. Magsusi ko sa kahimtang ni Sir James dito sa ER. Balikon tara mo din eh.
2: Sir, sood lang.
1: Pasuglong ka na, Trending.
0: Time sa nurse. Taod.
1: Masunod na siya, nurse.
2: Oh, sige, ma'am. Panuktok lang, ha?
1: Okay. Nasa ka, uy!
0: Nasa ang kwene, uy.
1: Nasa ka ba, Trending? Nga mas nanguro ka pa manhinoon diya.
0: Ikaw lang so dito ni Day Chelsea, ma'am recap eh. Ikaw lang.
1: Anong ako man nga ikaw magipangita ni Day Chelsea? Magsusimas ako dito ni Sir James.
0: Ako, dili ba ang ako pa ba sige na kayong manuli diyan ako sa sood?
1: Ang buto may pasabuturan din? Wapaka mat...
0: Ay, isa pa. Ay, napagsulti, manong ng taglaing tao. Mo-relax lang sa ako. Masudro lagi ko ron. Eh, napalihog ang nurse. Kay, tuloy ron ko sa ring gamay ang akong tuhod na nabawag.

0: Eh, ayaw pa rin. Tandukin noong na mga sama doon buntog ni mo, pre.
1: Abi na ko mamatay na kiko itong tungura. Kay ingon sa mingit-ngit ng akong pananaw ni itong higay yun. Wala ko masayod. Nga, nalubag itin ako ang manibila. Salamat sa Ginoo nga nakalikay ko itong sakinan nga may diretso lang sa crossing. Bisag gupa ang signal light. Sa daan, akong gisubay. Dako kayong ako pasalamat sa Ginoo. Kaya pa kong gikaluyan. Iya kong kiluwas.
2: Let's go! Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBDK.
15: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Pinagkwento mo ang bangis mo.
5: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a Billy Francis.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bilang

0: Carlos Carne.
1: 500.
0: Hulo.
1: Ma'am, bagsa presyo na galimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig.

0: mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ikaw. Ika-Diyos nun ka man. Kita ba ang agad kanina?
4: Di man ko Diyos nun. Naninguhan ako kutob sa kamay mo. Bisan sa akong pagkatawahan nun nga makabangon gikan sa akong mga kapakyasan. Kung bisan dili takos, nanghangyo ko sa Ginoo nga kaluyaan ko niya. Kausa ka magkasasala.
3: Huwag ikaw'y kasumpayan ng imong gisulti, pre. Kay, ambot. Pasaylo pa pagkakus Ginoo sa kadaghan o kadakus ako mga saan niya.
4: Kanang imong pangutana o pagdaduha, kung mapasaylo ka ba niya? Pasaylo ka ba si Ginoo sa imong mga naimong sayo? Sa nana, magiloy ang kayong Ginoo, pre. Why, kinatuban ang iyang kuma o kaluoy. Mausap ang iyang pagsalig nato. Kung mudangop lang kita sa iyang kaluoy, o ba ng pagsalig o pagtuo? Sa Divine Mercy, na sa oras sa atong kamatayon, siya na dili isip maghuhukom, apan isip manggiloy o nga manluwas. Pre.
5: Sir James! Sir James!
4: Kinsarong? Pamilyar ako yung tingog.
3: Pre, ang gidot lang o nahigog man ako noon mo. Si Rika May.
4: Sa? Yes, yeah.
5: Sir James, ano nahigog man ni mo, sir?
4: Oy, kami.
3: Magawas ako, pre, ha? Kay aduna ko si Dad Chelsea o Turanding.
5: Dali na mong itabang si Dad Chelsea kaganina kay kalit lang siya namugnaw o nangurog.
4: Usa, Ginoo ko.
3: Ayaw paglihok, pre. Patandog ang imong mga samad ug bunog.
4: Pero si Chelsea.
5: Huwag ka niya ang ikabalakaan niya, Sir James. Okay na siya. Gidana mo siya sa doktor ka kanina o nakarelax na siya. Mas si Turanding paganihin noon ang dili okay sa pagkakaroon. Kaya gikabuhi mo siya tungkol sa kakuyaw, sa kahadlok.
4: Oo ba? Kung mao. Salamat, Eric, kami. Salamat kayo sa pagtabang mo sa anak. Isipan ko kung sa kada kong utang kabubuton kining imong pagtabang niya.
5: Ikaw, kid, sir. Kinasing-kasing kining akong gihimo, sir. Ugwa ko magpaabot og paus o bugti maniini.
4: Pero kami.
6: Wa na. Nagkalamit na.
5: Pero okay ka na, sir?
4: Okay na ko. Kaloy sa Ginoo.
5: Ay, salamat in town. Kung sa pagkita ni tabuas, sir. Medyo ka mag-amping kanunay si Mohang pag-drive.
3: Unya, pre, ma-excuse ako ha? Kay ako sa nga ito nung kinugos ng si Chelsea?
4: Juan, pre.
7: Excuse me, ma'am. Kamu may tagtungod sa pasyente?
3: Juan,
5: nurse. Yes, nurse. Ako. Ako. Nga naman yung nurse?
7: Mahimo na siyang ibalin sa ward, ma'am.
5: Okay. Unsa nga room number, nurse?

0: Eh, nakatuog di Towns de Chelsea?
1: Oh, ito. Ipapaway na si Doktor. Eh. Magkatabang ko na rin niya na mas makarelax niya.
0: Ah, okay. Niya, ikaw, kumusta naman ka?
1: Ay, salamat sa Ginoo. Nuli-ulian na giyog ko. Nadagpan na lang kung balik na akong kabuhing ligawas.
0: Paskil na ni Muturan din eh. Mm-hmm. Bisa nakas problema, ginamaw mo nagyapong ka.
1: Oh, ayaw i-underestimate hanggang kung pagkaamaw itong Baldwin. Pero ako nagkatabang na ako, aron maulian ko.
0: Mau ba?
1: Hmm.
0: Nasa ato pa. Pagdating pasalamat ni mong may pagkaamaw ka?
1: Ah, oo, hawk. Ay, gusto na si Dong James na ito, at kumusta na? Huwag man mabalik din si Ma'am Rekha May.
0: Okay naman, pare James.
1: Hmm?
0: Huwag naman ko na'y peligro. Umantawang siya magrabihi.
1: Si, kuhaan, Ma'am Rekha.
0: Ay, ito alagi.
1: Sa?
0: Mura nag-uban ni pare James sa iyong kwarto.
1: Wait.
0: Murag, with full authority naman to.
1: Kay?
0: Murag may approval naman to ni pare James nga aduna na siya katungod.
1: Unsa?
2: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Namutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
6: Kargato.
7: MaxFit Cargado.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Mayroon nga po na si Rob German, Josephus, J.Q. Gano, sa Tugan Diyos, Breaker Karo Kapuna, Hatod Gano sa Data Extra 503, bilang matanol ang naanaydad. Mag-Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 ka mga superior, ang dance ka ba o graputik ka sa mga silyula at mga skin cells, batong sa nilamit sa free radicals, sige programin sa evolusyon, numeris mabisyo sa mga spadiyan sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, palayin pa ang ibisasyon sa kabilisan sa sinad sa Naga sa kamatayan sa Sangka Kusnero na paundang walay ganabuhin dito sa may sitsusulong barangay Pangdan, sinad sa Naga kagahapon sa Muntag. Ang napaundang patanilhaga si Armando Lastimosas, kutay ano anyo sa panugulubad na taga barangay Pardo ng sinad sa Subo. Ang baog na bitibag si Lastimosa, nakita lang ni kagapon sa mga residente sa susutan ng lugar, diya sulong sa ilang sa Inbornal nga wa na kinaboy. Inoon sa pasulang inisisyon sa kabilisan sa dagal ng way of Palpay, ang kamatayon sa maog Kosnero, makininga suta nga way sama, dinong gabano pinusilan, ubog ang kalawasan ni ini. Sa induman nga matasarang batong matapasasawa nga doon nagihambing nga sakit niyang guwana o gituan nga maoy nungdan, gatake kinuog na tagak sa Inbornal dito sa naisgutag na lugar. Batong Diyos, Fred, kagaraga po na hatog gato sa Data Extra 500 ang Data Extra 500 kampiyon nga presyon na may 1.3 million ora kinin sa undergrounds efektibo kinikontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Data Extra 500 ang atong panit pamataon internal organ ayohon ang Data Extra 500 ninyo datos na datos vulnerable disease, kidney disease, gas information our facility, insomnia, aking pakitis, GERD. Ang GATAX 500 ang sekreto sa pagagawa ko.
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexero Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Sa
6: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
19: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: At first, I was afraid. If to

matagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Galit na to sa R.

0: YHP 612, sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero, imo ni giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kailangan lang mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Hindi, Sir Ken! Kinalabayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon, hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong malon, hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tumagi kong mahimu kong ikaw!
1: Dili ka mahimu mo po na yun ako, Isa!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Isa, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod na bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ay, Isa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, sa said marketing.
7: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ito na kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
8: DTX 500.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: washing base ko.
13: Smart to you.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing base.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drug box. Kada semana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
11: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edag ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Bata man o tiguang, ang kabuhi
15: ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
19: Wow.
16: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
15: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
21: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinundunggikan kaya atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
22: May buhay sa makabuhay!
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa All-in-1 Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
24: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
25: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
24: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
25: Bili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
24: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
25: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
26: It's a

0: Saigon, 100% knockdown. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
1: Kargato! Sa mga bisnet na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
3: MaxFit Kargato!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Kung mauna, dili gide si Ilsa ang giingon nilulong kami pauli nga nagdaog bata. Ikaw gide.
3: Oo, ako.
2: Ayos ha. Salamat kayo nga nakita na. Uban ako sila lang, Marta.
3: Dili ta mahimong magtipon og taguanan kan.
2: Ayos ha.
3: Mukhang iyon ako nimo. Basag nilang una ko sa bahay ni Lola Sam.
2: Ayos ha.
3: Gusto ko mo atiman sa anak ni Claire nga ako ra. Miniyo ka. Dili mahimo nga maabdanta nila ni Hans o ni Claire nga magpuyo sa usa ka bubong.
2: Okay, sige. Musukot ko nga anak ka ni Lolo Sam. Pero ubos sa usa ka kondisyon.
3: Kondisyon?
2: Kailangan dili ka mupiya sa bahay ni Lolo. Ayaw palayo na ako ug sa imong inahan.
3: Anong nagsiskot ka ni Mama?
2: Nakaroon silang ason sa bahay ni Marta. Ako siyang gidaha palayo ni Claire. Kay wa sa maayong kondisyon ang utok ni Claire. Wild na kaayo. Bisan unsa na lang mahuna naan.
3: Pero Kent, imo siyang asawa. Kinahanglan
2: nga... Nakibuwag na ko ni Claire. Yes.
3: Onsa?
2: O kinahanglan buhaton ko ni. Buhaton akong angin ako buhaton. Gituman ko na ang inyong gusto ni Kuya Hans. Magpakasal ko kang Claire tungkol kay mabdo siya sa akong anak. Pero unsa ni tabo? Dili ako ang amahan ng bata.
3: Ayaw na lang iangin ang bata tungod sa imong kasuko kang Claire.
2: Sa tinud-anay lang, ayos ha. Wa ko masuko kang Claire. Nagpasalamat pa ko niya. Sa iyang pagpaniguro nga makabaton yun mig anak. Kitaga noon ko niya grasola nga buwagan siya.
3: Pero...
2: Wa mi dugong lang niya, ayos ha. Pusa, dili na ako anak ang iunitan mong bata. Pero kung gusto nyo ka nga at manon siya, sige. Pati man na siya. Gusto ka. Well, labot ang bata sa siyang inahan. O kung maoy, maunay magkapalipay ni mo nga, muatiman na ng bata. Suportarante ka.
3: Kent.
2: Pero, ayaw kalimot sa itong ipanumpaan, ha? Best friend forever.
3: Oh. Best friend forever.
2: Ug kung magkinahanglan ng kagtabang, naramis mama ni mo sa ubos, sa ilan ng Marta. Ug ayos sa please lang. Ayaw yung sultihi si Kuya Hans, nga naami diha.
3: Dili siya mahibaw. Kay mo tago ko kung naa siya. Ikaw ang paningkamot nga makatago. Kay gipangita ka niya. Sige, diha ka na.
2: Salamat kinuo. Nga naaras akong dool si Ayasa.

0: Ito yung subayang imong giinom, Hans.
1: Pasag di ko lang.
0: Ay, di man ko makihimo sa pagbaliwa ni mo doon. Kaya nahipawa man doon ka. Ngayayo man ko ni mo sukat pa sa una. Sa pagkamatay sa inyong amahan.
1: Ayaw nagsiskuti ang among amahan, lo.
0: Hans. Unsa man ko magkapahumok sa imong kasing-kasing. Aron dawaton mo na igsuon mo si Kent.
1: Uy, makapausap sa kong gibati kang Kent, lo. Busa pasag di ko.
0: Eh, pero rin kamot naman ka nga. Mahimong normal ang inyong pagkamanagsuon ni Kent, di ba? Sa diyang kasunod na mo si Kara, maayo na ang imong kinagdani, ah.
1: Mahimo ba, lo? Ayaw na lang pag-apil-apil sa mong panagbangi. Pasag din na lang ko din, lo. Pauli na si inyo. Gusto ko mag-inusara karon din sa bahay.
0: Ay, nabalak ka lang kuha ng imong gibuhat.
1: Ayaw ka balakan ako, lo. Okay ako.
0: Ay, sige. Ay, may pagkaon kong gibilin sa kusina. Kao na lang unya dito.
1: Si Isa.
0: Ha?
1: Si Isa lang makapahimong normal sa kong kinabuhi, lo. Kung makasal na ko ni Isa.
0: Hans.
1: Mahal ko si Isa, lo.

0: Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Mahal mo si Aisa?
5: Ulo, mahal ko si Aisa.
4: Dung Hans, nahibawot ko kung anong mahal mo si Aisa. Tungod kay siya ang gusto ni Kent. Maunang inuo, di ba? Mahal mo siya tungod kay gimahal siya sa imong manghod. Dili ka gusto nga malipay si Kent.
5: Mahal ko siya. Dili tungod kay mahal siya ni Kent. Siya lang makahulip sa dapit ni Kara. Diri sa kong kasing-kasing.
4: Hans.
5: Dayang gibati kong gugma para ni Elisa.
4: Ang panutana, kung mahal ka ba siya kay Elisa? Kinahanglan parehas ang inyong gibati sa sag-usa, Hans. Dili mahimo nga ikaw ang pakaslan ni Elisa samtang ang iyong kasing-kasing. To at ang Kent. Mayong gabi.
5: Sa Elisa.

0: Ay, nindota! Ining dapita katulgan. Uy, wag yoy samok.
1: Ayot saon pagkasamok, kawa may silingan.
0: May signal ba din, he?
1: Ay, wag din, he. Tuwa sa ibaba, o.
0: Oh.
2: Ikisa may tawag mo, ngasan?
0: Ay, si, yes, ah. Kinalang may baw siya nga. Wag na ko dito sa inyong bahay sa pang-pang.
2: May baw na siya, ngasan. Ayaw ka pala ka.
0: Pero... maayog yun ka nga mahibaw siya kung asa ko?
2: Muapas na siya din eh.
0: What? Ha? Pinagkasulti na day mo?
2: Oh.
0: Mitubag na ka sa iyang mga tawag?
2: Basta nang. Ayaw na lang sa mukha ang imong unahon ha. Nang Marta, muadto ba ka sa merkado, Ugma?
1: Oh.
2: May ipapalit ko ni mo.
1: Sige. Ilista lang.

0: 哎，我主要是在空白而已啥。
1: 罗，手提过后，我先来摸你 hands 干哈？
0: 那个手提没个别。
1: 我先没用个 panic 手提 hand。你对的把给哈本钱啊？你阿西干啥？你哟？
0: 马哈干你呀？
1: 好。
0: 哎，马欧那阿爷你恐怕想拉我。马哈干你呀？
1: Mahal ko niya. Tungkol kay gusto ko niyang ipulis sa dapit ni Kara. Aron dili na siya mingawa ni Kara.
0: Ay paminaw ko. Wa na labot si Kara sa gibate ni Hals karon para ni mo ayesa.
1: Onsa no?
0: Ugmisulti siya.

0: Nako, nga mahimo lang normal ang ilang relasyon ni Kent kung magpakasal kaniya.
1: Unsa?
0: Sige, adto na ko. Nagarba kong buhaton sa bahay.
1: Ngano kinahanap pagpakasal una ko ni Hans? Una mahimong normal ang ilang relasyon ni Kent. Samansad ko. Nalipay man kong kalit ka na aras sa duol na mo ni Baby Roman si Kent. Lahira kita nga kong batiyon. Kung naasa kong duol si Kent. Muna kong doon ikaw upang sundalo. Oh. Si Kent saman ka ni? Si Kent ka ni?
2: Ayasa. Sinang Marta ni Nemo.
1: Oh, ay, salamat. Nang, kasi ka uban ni mo.
2: Ay, ako rang usa. Ay, may gatod lang kong gatas og ubang gamit sa bata.
1: Nang, uwa na lang unta ka mo gasto.
2: Gipapalit na ni Ken para ninyong ni Baby Roman.
1: Unsa nang?
2: Sultihi lang ko ha, kung unsa pa'y kuha ang kay iyan ang ipapalit na ko.
1: Okay na ni Nang. Salamat gud kaayo.
2: Ah, sige. Isod na nang akong kinumpra. Kay mo balik na ko sa amo.
1: Usbon ko nang. Salamat gud kaayo ini.
2: Sige.
1: Buotan gud si Kent. Bisan dili niyang anak si Baby Roman, pero iya pagyapon gikastuhan. Si Claire gud ang niya pagka.

0: Nakason! Nang!
1: Pag-agaway?
0: Nakason!
1: Saba. Kung nagigatabang nilig, biyahan na ka!
0: Mga piset!
1: Daw, ilagi ito sa ato na?
0: No! Dili ko mo pa uli. Ani ko din hihangtod mo pa uli si Kent. Asawa na ko ni Kent!
1: Pag-ibuwag naman siya ni mo!
0: Dili. Dili makibuwag. Dili ko makibuwag ni Kent. Period. Mga matay kun mga matay!

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generating granular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, napaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property? Sama sa Charantine, nga ka pa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Sa pinakadulog ang pagkakas sa yung lugar. DTX 500!
10: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: Doka kapsul, buntag ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX
9: 500. DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man, di ba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawa. Was Nemo, Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Na ay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro.
22: Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
16: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Oras sa DYHP, alas 5, Jessa Kahaponon. Ulohan sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival subling mapadala og suwat sa uban pang plan na developer sa syudad sa Cebu paglusod na sa flood mitigation plan. Mga delegado alang sa East Asia International or Interregional Tourism Federation kon ATOF 2026 niabot na sa Cebu. Kapulisan sa lalawigan sa Cebu mapakusog pa sa ilang kampanya batok sa kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal na ordinansa sa matag syudad o lungsod aron magpabilin nga luwas og malinawon ang tibuok probinsya sa Cebu. Mga sakop sa piston ni padayag og kasagbayo sa pabiling taas nga presyo sa lana. Mao kato mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes magkasama September 1, unang adlaw sa September 2026 Bear Month na gyud magkasama ha. Iminaw sa ilang mga radio karon 612 maayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform DYHP Arriban Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang karon makasama naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Iyo sang ma-access ang DYHP pinagi sa DYHP612.com web player para sa lain na usab no nga pamaagi aron makapaminaw mo. Kinikabahin gapon sa tuang digital ng mga components sa DYHP sa iyong pagpaminaw. Og sa AM, DYHP 612 dial sa mga radio og sa FM 93.9 IFM. O karon talye sa ato mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival subling mupadala og suwat sa uban aplanda developer sa syudad sa Cebu pagdusog na sa flood mitigation plan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
3: DYHP RMN report.
5: Kining maong balita, hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Subling padalhan og suwat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ubang upland developer sa syudad pagluso na og flood mitigation plan. Ganito kayo sa 65 nga unang padalhan sa mayor, 12 pa lang ang nakaluso sa iyang gipangayo. Gusto ni Archival ng itanang upland developer sa Dakbayan, muhimo og water catchment o detention pond sa mga proyekto ni ini. Kinarmaminusan ang mga pagbaha sa ubos ng bahayan sa syudad sa gayon nga mabunog ang kusog nga uwan.
6: Kayong mga catchment na nato ni, good ang manahog sa ubos. Say, nakita mo yun nato sa pag-uwang linga. Ang tubig yun gikan sa ibabaw, kukusog yung kaili.
5: Si Mayor Nestor Archival nang hinahot ang mayor nga mo sa nung sayang awag ang itong ng mga property developer araw katabangan ang Dakbayan pagsubad sa maong problema. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride level. Dunay anti-cancer properties, baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis gawa sa spirulina. Dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNL.
3: Nationwide.
4: At ora sa alas 5:14 sa kahaponon, mga delegado alang sa East Asia Interregional Forum Tourism Federation 2026 niabot na sa Cebu. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
3: DYHP Tata RMN.
2: Gitinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagsulbong sa gidaghanon sa mga turista sa probinsya. Subay kini sa pagpahigayon sa East Asia Tourism Forum kun ITOF 2026 sa Sugbo, sugod ugmang adlaw hangtod na sa September 4. Kini moy gipebaw ni Rowena Montesilio, pangu sa Provincial Tourism Office, subay sa pagpangandam ni ini sa maong kalihukan.
7: The interest is on tourism. There are interest, of course, in connectivity, about connectivity. There's sports, no? And the rest are, of course, siyempre mga exchanges, no? From mga partnerships.
2: Si Rowena Montesilio ang pangu sa Provincial Tourism Office. Kagabi pa lamang, nagsugod na og abot ang mga delegado sa Nasayran, salmutan kini sa mga gobernador og tourism officials sa 12 ka mga ITOF member provinces og regions. Kinigilangkuban sa Sarawak sa Malaysia, Laos, Japan, Mongolia, Vietnam, South Korea, Cambodia ug ang probinsya sa Sugbo. Gawas sa turismo, hisgutan sab ni ini ang mga programa o kalambuan nga mahimo sab sa sports. Ugma, ipahigayon ang opening ceremony sa Mactan Expo Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin musunod ang sunod-sunod usab nga mga tigum ug simposium sa dili pa ang salusalo sa Kapitolyo sa gabi-i. Gipasalig sa kagamhanan nga walay ipahigayon nga road closure, apan mas gipahugtan ni ini ang seguridad ug gidugangan sab ang security personnel pagsiguro nga luwas ang tanan nga mutambong sa maong higayon. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHP, Tatak, RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: At oras sa 5:18 sa kahapunon, ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo mapakusog pa sa ilahang kampanya batok sa kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa sa matag syudad o lungsod aron magpabilin nga luwas ug malinawon ang tibuok probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
3: TYHP Tatak RMN Report.
8: Napadayon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang pagpahugot sa pagkapatuman sa kampanya batok illegal nga drugas, wanted persons, illegal nga armas, illegal nga sugal ug pang kanapasan. Nagip na ang pagparigoon sa pagkapatuman sa lokal nga mga ordinansa sa matag lungsod ug syudad gikan sa Agosto 24 ng 2026. Sunod sa mga period, ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office nakalusad og 34 ka anti-illegal drug operations nga nisangpot sa pagkasikop sa 46 ka mga individual ug pagkasakmit sa 152.87 gram pesos kag ito ang Cebu nga dunay standard drug price nga 1,039,516 sa mga ginaganon nga nangarakpan 74 ka mga kaso aga napasaka ngadto sa korte sa kampanya batok wanted person sa kapulisan nakasikop og 28 ka mga pinangita sa balaod at 78 ka operations og 32 ka mga warrant of arrest ang ilang napatuman sa 28 nga wanted persons nga nangarakpan unom niini ang giilang nga most wanted person samtang 22 nagatuman kini gagmay nga mga kaso gingos garasab sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang kampanya batok illegal possession of firearms pinagi sa paglusad og 25 ka operations kay resulta sa pagkasikop sa 14 ka mga suspitsado og pagkasakmit sa 15 ka mga armas laing 10 ka mga armas ang nakuha humani itahan sa mga police station samtang 15 ka kaso ang ilang napasaka sa korte ubos sa uplan katok nakahimo sila og 4 ka operations isip kabahin sa ilang palain nga tinguha nga madasig ang mga gun holder nga masurrender nila ang ilang mga armas nga wala lisensya nga matawag nag loose firearms mabuto sab 76 ka mga sugarol ang nagadakpan sa 11 ka anti-illegal gambling operations og pagkasakmit sa 2,580 pesos nga kwarta gikan sa sugal samtang 11 ka kaso ang napasaka sa korte gawa sa pagtutok sa pagpatuman sa balaod ang CPPO personnel stricto sab nga miimplementar sa mga lokal nga ordinansa sa mataglong sudug syudad sa lalawigan mabot ngadto sa 2,116 ka mga operations sa nalusad sa kapulisan nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa mga ordinansa sa datos sa ipaybaw sa CPPO 2,802 ka mga tao ang naisuhan og citation tickets og 1,340 ang giwarningan og dunay 1.6 million pesos nga nakuha nga multa kini nga accomplishment mato ni Police Colonel Abubakar Magilid Jr. nga nagpakita kini sa palain nga pasalig sa kapulisan sa lalawigan nga magpabilin nga luwas ang komunidad pinagi sa police visibility hugot nga pagpatuman sa balaod og makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arbus Amante Riwa HP. Tata Carmen.
4: At oras sa alas 5.21 na, kini nga portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw nagkamit ba mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon ka ni Charan tinigin sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkataba, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras, alas 5.22, usa ka tulog na lang yun mga kasama. Ipahigayo na ang first weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sanglit alas 2 o mang sa hapon. Ipahigayo na ang first weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Nakapailis ba mo sa inyohang stabs? Kung wala pa, dala diri ang inyohang raffle or ang inyohang mga proof of purchase, inyong mga resibo sa pagpalit og Biogesic aron ilisa na nato og mga raffle stamp. Pero galing ugma ang inyohang pagpailis para na siya sa second week. Gumikan kay nag-cut-off na takarong andawa alang sa tuang first weekly draw nga ipahigayon din sa DYHP Broadcast Center alas 2 sa hapon og mga andlawa. Ang katong 20 pieces nga Biogesic, ang resibo ni Ana Dadadiri para mailisan ka na og raffle coupon, raffle stamp. Ang pagpalit ni Ana, mga pizza sa pagpalit, ito nakalabay August 10, paingon sa September 23 onward. Aron magka-appeal pa mo sa dili pa ang atuang grand raffle draw no sa hinapo sa September or on September 30. Ang buhaton lang, ato mo palit sa Biogesic, ato ning balikon ha, ato mo palit sa Biogesic sa partner ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, napod sa Pure Gold, Robinson's Smart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, at SVI. Upat ang makadaog og tag 2,000 pesos at all sa first weekly draw o 5,000 pesos ang major prize sa first weekly draw. Samtang sa grand draw, pagkarinot ang premium ha. Upat ang makadaog og 10,000 pesos plus a major winner, jackpot, 100,000 pesos mga kasama. Busa, ayaw na mo pag padugay-dugay pa. Dalhan na inyo hanga mga proof of purchase o baka ha, sa inyong pagpalitog by Jessic, gumikan kay nakasnati o glabad sa ulo o baka andun ay sagol nga hilanat, ipalit o gabayo Jessic na. Pag inom nagbayo Jessic mga kasama, aron sa ingon ang inyong pagpalit ni Ana. Makapundo-pundo mo diha. Alang sa inyong panimalay, sa kaos pamilya nga magkalabad-labad ang ulo, na iba yung Jessica makasama o ang resibo ayaw ilabay dahil address DYHP. Muna ito ang Bayo Jessica Bit-Bit sa Suwerte Raffle Promo. At oras sa 5:24 na sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: HP, una sa lahat. Traffic update.
4: Nining totaligsik o medyo bugnaw nga palibot. Gumikan kay kaganina, 1-1 po din sa Cebu City area. At ang kamustahon karon ang ato ang sitwasyon sa kadalanan o sa uban pang report. Radio Man Joseph Oskihano, kasaman JQ.
3: TYHP, RMN, report.
9: Yes, salamat ka sa mga Radyo Malaing. Sa itong pag-anid, sa gawas na bahay, garoon sa natin sa traffic at unahon din sa may Aptaneri. Kung hindi ka sa may Pintos, minya pa sa Nando Avenue. So, by the way, sa may Eskina, Gordo, o Gansero, Max Loma Avenue, moderate, tuhigit traffic na Borasa. Padawin sa may North Mission Area. Ang hindi ko avenue, yung ikan sa may New Amos Road. So, by the way, sa may report mo, o gano'n sa may Ibigo, at sa Pabulo, moderate lang dagat sa mas sakinan. Karong abaga, Orasa, samtang ngay Soriano, padawin sa may Napong Mall. Moderate sa karo mga orasa sa kahaponon ang North Division Area kaya sa mga Isus Minya moderate sa pag-ibodri sa mga unahan sa mga North Bus Terminal at sa natin sa mga utsaga sa mga sikalan panugri sa mga nasa Mandawi samtang ang Governor Quinco ang Bantra Road at ang orasa moderate to higit traffic karon panugri sa mga Foodland o sa mga AS Fortuna o natutunan ni ang Kalubihan na Talamban padong sa may iskina, Kabangkalan, Bandawi. Samtang ang Popjan Policy, kanagkan de la Montaña, kanagkan sa may bulong, Mabulo Church, o padong sa may IT Park. Moderito, heavy traffic sa Barbaga Orasa, sa Kapuron, na panang malapas ka sa IT Park, padong sa may GY, moderito pra Karagabang Orasa, musubay sa Gordo Avenue, padong sa may Napoga, Kulihio, sa Lahog, moderito Karagabang Orasa, sa Kapuron. Samtang ang Iskario, kaya sa mga Ismia Boulevard, numogin ka naman sa kanahan, padugay sa may Kamputaw, o last day sa may Scar Extension, na panibot sa may bus na sa flyover, doon sa may pag-ibig o doon sa VIR, nakaas natin sa Tiscaut, sa mga sikaran, padugay sa may Bantal Road. Samtang ang Picas Lane, sa Iskaryo, mudol sa Kamurasa, kaya sa may Kamputaw, padugay sa may Cebu, Provincial Capital. Ang Envilios sa Kamurasa, ang Dunhel Garcia, natikla sa Tiscaut, sa mga sikaran, parang sa mga Espina, Banawa, ang Vero Bregas, gikan sa Quinte, slumogin sa mga sikaran, parang sa mga Virama Avenue, ang Jones Avenue, ang right lane, kung gikan ka sa mga Dantaria, usubay sa right lane, parang sa mga Quinte, Osmiña, o Osmiña Boulevard, parang sa Cebu Provincial Capital, slumogin ka mga sikaran, samtang Picas din, Murdra, Kromaga, or Rasa. Samtang ang South Gabayan, ang Invacarso, gikan rin sa may South Bus Terminal, muli ito higit traffic karoon, maroon rin sa may flyover Mambaling, sa may Tailan Gabahin o Gibabo Gabahin. Ang Tailan Gabahin is lumogin mas kamaroon rin sa may same seaside o last rin sa may SRP. Ang SRP both side, Uray Kabalakan, muli ito ang lagas mas sakanaan, Karumarasa, gikan sa Kalisay, o gikan rin sa may Plaza and Independencia. Ang downtown area, mga daan, Uray Kabalakan karoon, moderata ang sama sa Dalang Colon, Pilay, sa Kusalim, Gigaspi, Pagadiban, Mabini, o gano'y sa may Osmiña Boulevard, habing na parang sa may Basilica Minor del Santo Niño. Alam sa traffic update, ito yung Radyuman, Joseph Oscar O.D.Y. at State Attack R.M.
3: Radyo mo, nationwide.
4: At oras sa 5:30 na sa kahaponon mga kasama. Samtang mga sakop sa pisto ni Padayag o gastag buyo sa pabiling taas nga presyo sa lana. Isang pag dunay rollback karong adlawa. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
3: TYHP Tata RMN Report.
10: Mga POJ driver, kasakop sa pinagkaisang samahan ng mga chuper operator nationwide o piston, nagtapok sa saka gasoline station sa barangay Carreta in Jicuenco Avenue ng Dapayan sa Subo kagaling ng buntag. Ilang gipareg ang ilang kasagbuyo sa data-data na magpatuman og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Human sa pipinakasimana ng oil price high karong adlawa, may rollback og 3.80 ang presyo sa diesel sa matag litro og 30 centavos matag litro alang sa presyo sa gasolina. Ang mga POJ drivers, nipareg sa ilang kasagbuyo nga mas niubos ang ilang inadlaw nga kita na halos dili na makasustener sa panginahanglan sa ilang pamilya. Human sa gasoline station ng mga POJ drivers nga sakop sa piston mi diretso sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD Central Visayas nga buatan para aron ireklamo ang uban pang mga drivers nga ilang mga kaubanan nga wa makaruwat og fuel subsidy gikan sa maong ahensya. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
3: Radyo mo nationwide.
4: At ang oras sa DYHP, alas 5:31 na. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, doon ay gisipon og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sipon, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong doon ay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung makasinati ina og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
7: It's Mele Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Welcome to our reunion!
3: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber!
3: Usa?
4: Super Fiber!
5: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500 ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mang ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to Glucopro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink Glucopro.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP nahimong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
0: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
12: Ako si Radyo Man Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Sir, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa walo ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.

AI generated. Ato oras sa 5:50 na sa kahapon taliwa sa hazy o gagabon na kondisyon na obserbahan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR. Management Bureau 7, gipaambit sa ahensya ang resulta sa labing uwahing air quality monitoring data ni ini karong adlaw. Base sa monitoring sa data, ang 2 or PM2.5 levels sa CAAQMS Talisay Station na karehistro kini og AQI nga 152 nga giclassify isip very unhealthy. Ang pag-asa nakarecord usab og temperatura nga 29 degrees Celsius og direksyon sa hangin nga gikan sa southwest nga bahin. Isip protection na sa publiko gitamagan nga magsuot og mask kung naa sa gawas o outdoor, labi na ang mga lugar nga nakasinati karog haze or gabon. Limitahan ang kalihukan sa outdoor o karunay. Namaminaw sa mga advisory sa EMB o guban pang hingtungdang ahensya sa gobyerno. Atong oras, alas 5:51 na, atong balikan mga kasama ha, ang atong ang Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, ang Week 1 Weekly Draw. Ipahigayo na September 2 sa mga adlaw din sa DYHP Broadcast Center alas 2 sa hapon mga kasama ha. At tanginin niyo itong swerteng mananaog sa 2,000 pesos na upat ang winner o gingon man 5,000 pesos nga grand prize ato sa weekly draw. So 5,000 pesos na samtang sa atong grand draw mga kasama upat ang makadaog og 10,000 pesos og usa ang makadaog og 100,000 pesos by Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ang mechanics sa iyo nagigkaayo. So yung pagpalit sa Biogesic, 20 ka mga tableta ni Ana ang resibo sa iyong pagpalit. Well, address DYHP ato nang ilisan og raffle stamp. Og siguraduhan lang ang inyong nagipalit sa itong mga partner participating yung mga pharmacy. Maling mo sunod, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Yapagid, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Ugaling, nakapalit mo diha ayaw pag makuli. No? Anhi dayon's DYHP para ato ng ilisan sa mga raffle stamps. Ang 20 ka tabletas, equivalent na og usa ka stamp. Muna nga, the more chances of winning, kung ugaling, tekan sad mo, ipadala, no? Or pailisan nga mga resibo aron ilisan og kupon. Apan kung ugaling mo ingon nga, wag gan biyanay swerte. Wag yung swerte kung ugaling din ninyo suwayan. Gumikan kay chances mani. Paswerte hay mani. At ang raffle promo, importante nga, adunay kahigayunan nga makadaog mo sa mga papremyo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Dalit ka na to sa Biogesic na ginama sa Unilab, sa DYHP o IFM. Ato rin patalinghugan una, importante nga public service, madawagan, unta. Anay nawala nga office key. So, yawi ni Municipal Trial Court in Cebu City ba sinatagak sa taxi going to Eastland Hotel sa ilang temporaryo nga office. Palihog lang pag-contact diri sa DYHP o bakaha kang Francis Tormis sa 0962-693-6793. At ubalik ko na 0962-693-6793 or sa taxi driver nga nasakyan, pwede lang mo coordinate this DYHP. Ang panawagan ni gikan ni Francis Tormis, pinagi na ni Miss Noreen Tormis, pinagi sa ni kasamang Arnold Bustamante. So yawi to nga posibleng natagak sa gisakyan nga taxi paingon sa Eastland Hotel sa ilang temporaryo nga office no sa Municipal Trial Court in Cebu City. Sa may taxi driver nga nasakyan na dunay nahulog nga yawi, ang importante kaayo to. Pwede ninyong i-coordinate this DYHP o baka tawag sa numero nga ato nang gihatag 0962-693-6793. Kanya may ang pagpaminaw sa mag-greet lang call 5

Kabote og sa iyang anak nga si Margie Cavite Campos nga na naakaroon sa barangay 2 o 2 hintang late. Nagpaminaw naman si Alan Roble. Lagi na ni Antonio Codera de Dase di asa late. Salamat. Nalihasad sa Muabog Pilar Kamote sa ang mga tigpaminaw nato nga suki kaayo nga nagpaminaw sa DYHP. Sila si Lloyd Borja di sa Coast Guard Officer sa Pilar. Yung naman ni Tad Joseph Borja o sa ako ba parents Paulino Paling Borja, Prensi Borja di sa Muabog Pilar Kamote. O yung naman nga to ni Baby Bilarmino sa Puente Bello Todela. Ika na ni Jessa Borja. At oras, alas 5.56 na sa kahaponon mga kasama, karong panahuna, labi na kinas natin ang mga uwan-uwan. Dita mo kumpiyansa, musiaw na sa ni ang mga lamok, labi na gud kato nagdag dengue. Aron ipalayo kita ni Ana, aron proteksyonan kita kanunay, ani Ana EXL, all-in-one, skincare oil mga kasama, di lang kini ordinaryo nga haplas. Haplas kini naghatag ka na itong proteksyon, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural encyclopedic property ta mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka. Luwas epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, mga kasama, naghatag kani og panagang sa imuhang pamilya, mga sakop sa pamilya. Napalit na sa mga butika, EXL, all-in-one skincare oil. Pero galing doon ay mga kahigayuran nga maglipusod sa ka sa imong pagkatulog. Pwede sa kamang haplas ani. EXL, all-in-one skincare oil kay naghatag kini calming effect, daghan ng benepisyo sa atong panglawas. Mahimosad nga skincare, massage oil, ug maayosad sa kutis mga kasama. Sa imong nga pagpanghaplas ni ini, naghatag kanimo og calming effect mo na nga gamit na ta. EXL All-in-One Skincare Oil.

Ato oras alas 5:57 na sa kapunon mga kasama. Inya sa atong magpangape karong gabi una, lami kayong ipangape. Gabi na sa dili makompleto ang ilang tibuok adlaw kung dili mga makakape kape na. Nga healthy, naghatag ka na itong Energy EXL Coffee Mix 17-in-1. Lamian nga kape, dirakin ni spirulina. Adunay powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaubos sa cholesterol, o triglyceride level. Dunay kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure, o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. Sa norte, sa Cebu, sa northern Cebu, himalitan na di ay ang EXL Coffee Mix 17-in-1, gumikan sa kalamian ini, o naghatag magbenepisyo sa panglawas. Disgutag brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa, o baka increase sa energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, affordable ra kaayo. Kanyang pagpalit ni ini sa botika dool ka ninyo. Ma-order sa sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato oras, 2 minutos sa di pa magalas 6 ng kagabihon. Sugod ganong adlaw September 1 hangtod sa September 4. Bukas ang tabo sa pinamungahan, agrofair at ubangan ng bahin sa municipal auditorium. Subay kini sa pagtimaan sa ika-176 na founding anniversary sa lungsod. Mapalit ang mga preskong utanon, mga lagutmon, prutas o delicacies gikan sa mong lungsod. Pinagi ni ini matabangan mga lokal nga mag-uuma o mga asosasyon ni ini pinagi sa pagpalit sa ilang mga produkto. Samtang gi-welcome sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, pinaagi ni Provincial Tourism Office. Pinaagi sa maong buhatan, ni Pangulohan ni Rowena Lu Montesilio, ang mga delegado sa ika-19 nga East Asia Inter-Regional Tourism Forum, kon ATOF, nga gipahigayon din sa Sugbo, gikan sa September 2, nga to na sa September 4, 2026.

0: atong oras 1 minuto sa dili pa mag-alasayas ang gagabihon. Ato nang i-greet ato nga mga kaubanan nga nag-birthday karong adlaw. Double celebration kay double birthday man. Happy happy birthday, Ma'am Baby or Ma'am Susana Baby Abellanosa na nagsaulog sa adong natauhan karong happy birthday, Ma'am Babe. Ma'am Baby Abellanosa. Greetings from DYHP and IFM family o gikan sa na sa Drama Production Center sa DYHP. O of course, lain sa nga nag-birthday karong adlaw, September 1 gihapon, happy birthday. Kato ang Drama Production Center kasamang Joel Bensi. Happy happy birthday kasamang Joel Bensi. Greetings ikan sa Bensi family. Sa DYHP and IFM family o sa DYHP Production Center. Ato oras, untop ng alasay sa kagabihon mga kasama. Ato mga bisita, ato na patalinghugan pinagi sa off-air na panag-uban ato din sa DYHP sa atong Complete and Action Center. Ato nahatag ang mga pagtagad. Bisag off-air man, pero mauna, pwede yun nga po atong panirbisyo din sa DYHP. Ato pa rin kamutan nga kung magdala, madala lang sa atong off-air, pagtambag o bakaha. Mga coordination sa nagkadaiyang concerned agency sa ito na ka nangibuhat na from time to time o doon ay mga instances nga manawagan ta on air para sa inyong tabang sa yun good mga nasa din yung malumong kasing-kasing. Kaya salamat kaninyong tanan. Atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama ni Mel James Quinones, Transmitter Side, Shift Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, ini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHBRMN Cebu, the official number one. Rancho Nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour
2: of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ug lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa mo naman hatag na ako, Digo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhod o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah!

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos na itong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayan at katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sadpanyawan Coffee Mix ug Sadpanyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
13: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: TTX 500! Mabali ang mga butika.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kamusta na, na, kumusta, antara na ito mga kaiso na, mga bata, likod mo, bakay, mag-inuntag doon, Pepe Tabli, ang hinatag ni Ma'am Jasmine Dabaro, Mabini Nabaro, diha, sa Just Dab Flower Shop, okay, okay, hinatag ni Ma'am Jasmine, ha, alingkod mo, diha, mga bata, kay para din doon kayo, din ato ang pagpaminaw sa atong asoy, sa mga tao ni Ma'am Shane Pepito, diha, sa Brumits Pits, cleaning services, ala, alingkod mo, diha, ang paminaw mo sa atong asoy, samtang mag-inom-inom mo, sa atong kaping matapang, kaya kang ipaglaban kay bahuman gyud ng atong trabaho aning said panyawan Covimex mo yatong imnon kay kondisyon kay ta paningtod ta sa ato ang mga trabaho nahala aniya kita sa ikaduha ang adlaw sa akong aso ni mga tawo ni Pormer Kapitan John Ramos ha aniya kita sa akong aso ninyo ning si Brown ang naguluhan Yawi ni Cardo.
1: Naluto na biko. Giduhanin na ako kabahin. Ang kiniusa, dili kay tamis para ni Lulo. Ang kiniusa, para ako. Siyempre, tamis kay ako man. Di man, bawal na ako. Kuha ko kapin ko. Akong dalhan si Lulo na ining biko. Taksan ako si Lulo ini. Asa naman itong akong biko? Nawa, mandili? Unsa ka? Kinsa ka?
2: Ayaw ka, dok na ko!
1: Masulti ka? Lo, tabang lo! Lo!
2: Ayaw pagsama! Nayay mong tingaw, kardo!
1: Lo, tabang lo!
2: Di man ko mangunsa, buotan man ko.
1: Tinood?
2: Orke, di ba ko dootan nga diwindi?
1: Diwindi?
2: Oo, usak ko ka diwindi.
1: Tinood ka? Tinood ka ka diwindi?
2: Orke, tinood lagi, di ka muto.
1: Oh, muto na. Nakita man tika. Tinuod kita nga na idwindi.
2: Oh, kayo! Tinuod gyud nga na amin nga mga idwindi. Pero ko, idwindi ko sabay.
1: Idwindi sabay? Ngano? Lain-lain din ang idwindi?
2: Oh, na idwindi matag lugar. Na idwindi sa tanaman, kalasangan, o sa bisan asya nga dapit. O kako, sako ka idwindi sa panimay.
1: Mau pa? Tepa-tepa, nganong nagpakita man ka na ko? Doon na ba kuya na imong saan mo?
2: Wakay sa! Gilamian ko sa imong giloto nga biko. Napanimahuan ako pagloto ni mo. Humot kayo! O, nitilaw ko. Lami kayo!
1: Unsa? Nikaon ka sa kong giloto nga biko? Mukaon sa di mo mga duwindi?
2: Malatay ni yung dimi mukaon. Siawa ni mami.
1: Ang butang ko ipasabot ba? Mukaon ba sa day mo mga pagkaon na mo mga tao?
2: Dipindi.
1: Dipindi?
2: Kung binuwan sa tarong na tao, putli o kasing-kasing, o labaw sa tanan, buutan o bagok maon. Okay, ikaw. O sa magkakabuutan o bagok maon, matilahoron o putli ang kasing-kasing.
1: Diyan sa manin mo pagkaibaw nga karong pamantang magkaila.
2: Ikaw, karon lang nakaila o nakakita na ako. Apan ako, dugay na kong nakaila ninyo. Sa ako lang giingon, ako ang duwindi din sa inyong panimay. O nakita o saksi ako sa imong kabuotan. Pusa, doon na ako ihatag ni mo.
1: Ha?
2: Gantihan ko ikaw. Nya! O sa kayawi!
1: Yawi?
0: Sa dili pa kong padayon mga bata painumdum sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc, ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina yung kapsul nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: karon na yung sumpay sa kong aso ay kaninyo.
1: Ganun tagaan mo kung magyawi?
2: Pili ka na basta-basta. Ngayawi lang, Cardo. Dako ka na kung ikatabang ni mo. O, tarunga kini sa paggamit.
1: Usa ka karaan nga, yawi? Misidlak ni yawi?
2: Sinyalis ka na nga anaan na siya sa imong mga kamot. O, ganda na siya nga mo servisyo ka ni mo, Cardo.
1: Pero asa manin ako gamiton?
2: Ayaw pagdali. Mabuti lang panahon nga magamit mo ka na. Ilabi na sa mga taong nagkinahanglan sa maong yawi. Sige, Cardo. Ato na ko, ha? O, mahimo ba? Magdago yung nagbiko.
1: Ha? O, kayo. Sige. Dadana.
2: Salamat!
1: Nawa o kalit ang biko na ko. Gihur sa jigdaw? Sige na lang. Si Lulu di eh. Dadaan mo din ako biko. Ang yawi. Ako sana isuod sa akong bulsa.

0: So, yara imo Bicolo, nami kay ni. Pareha ni sa timpla sa Bicol ni Lula Tisa.
1: Eh, ano ni si Lulo? Wala magibagtagad ako. Ikaw mga mutanaw. Unya, muli ngayon sa dayon. Tutok sa layo. Dayon.
0: Lo, nakasabot ko ni Molo. O hangtod sa hangtod, sabtunti ka.
1: Dili pagi ka magkadawat sa pagkawa ni Lula.
0: Hungitan na lang tika ha.
1: Kadit.
0: Pahimutan siya ko. Hungitan tika.
1: Dali. Dali, atubang na ko.
0: Lo?
1: Ano man yung magigunitan? Maram lagi naglibro.
0: Ah, nagbasa-basa dahi ka.
1: Pamayin oh, noon.
0: Be, abisa na be. Ako sa nahiposon. Ukaon sa ka. Ha?
2: Ayaw.
0: Lo?
1: Sige. Dili na. Hindi na ako kaon.
0: Ah, sige na.
1: Kaon sa nilimbi ko. Pungitan ka.
0: Ha? Nga lo.
2: Very good. Ow.
0: Labi no?
2: Ow.
0: Lo, ingin akong lami ba? Lami no? Lo, smile ba? Ingin akong lami ba? Sina? Ay, sina lang eh. Pero, lo, anong kalit man kang naingon, ana? May pagkani ka ganina sa paglakaw na ako?
1: Oo. Masulub ang tuod ka, pero matubag pa man ka na ako. Mupayom pa man ka na ako. Ginagmay ka ganina. Bisan tuod mo to ang imo mga luha.
0: May kalit naman kagayon ini. Sige lang. Basin mawasan na ka unya. O ugma ba ka ha? Okay. Didili ko gusto nga magsigi kag ingon ini lo. Pagulaanon pirmi. Way kalipay. Gusto na ko makita ka nga mupahiyom lo. Ah, sige. Tiwasan na ni Biko ni mo.

0: Maupato?
1: Abala ka ko ni Lolo nang. Kalitra man siya yun, ana. Matulala permi. Butingog man gani, panagsara ka ayo. Di man siya yun, ana, sa nangaging mga adlaw. Bisan tulog magulanon siya. Karon lahikin siya. Murag nagbutaw ang iyang hunahuna permi. Blanco. Walig siya kalipay. Nagulkay ko nang.
0: Uy, uy, ayaw paghilak na unsa ka man, matakdan man hinoong taghilak ni Mudeadong.
1: Nagulpag ko ni Lolo. Gusto ko nga malipay siya. Gusto ko nga magkuhaan ng kagul. Manikamot ko nga mangitagpagi nga malipay siya. Pero wala gihapon. Dili mo epekto niya.
0: Sunog! Sunog ko! Sunog! Uy, asa magkahana!
1: Akong susiunan.
0: Uy, mo magkod ni Monog!
1: Tana na! Tana!
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: At first, I was afraid. If

0: inyo mga mga bata supay sa kung aso inyo ni Simunaw ng Nagaguluhan. Yawi ni Cardo din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintana dalit ka na to sa Aramen Drama.
1: Ito ni Tatay Mutuman
0: ang putang nga
2: bata. RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita atog kanato sa Said Marketing ang tingamaw tinga para pod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Gipanglantawang mulambo ang export sa naso ditandi sa target sa gobyerno karon tuiga. Kini subay sa pagkonsidera sa ligon nga performance sa maong sektor sigon sa DTI. Base sa datos sa PSA ang export sa goods gikan nito Enero hangtod sa Hulyo nilambo og balik 13% ngadto sa kapin 54 bilyones dolyares gikan sa kapin 48 bilyones dolyares nga natala sa susamang period nito may aging tuig. Katong mga malita gihatod kanato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto, Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tingin kong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilita.
5: Nga kadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduen Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: hi, I'm so
12: Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: May gani ginisurtihan yun dabay. Nadawat ang duha sa Kuka Light Shipping Lines. Ganahan kog, mag-uban kita gihapon bay?
1: Lagi bay. Lipay ganigay ko bay. At least ba nga, dili kayo awkward nga akarangosa. Mm. Duhat ang engine kadet sa barko. Nga, classmate pa kita. Kulba sad bay ha? Kay first timer bay ata.
0: Mogid bay. Nya, ready na ka?
1: Aw, sobra pas ready.

0: ani.
1: Ampo kas barko anak ha. Ay gukalibot sa pag-ampo.
2: Oma, dili gina na ko kalimtan. Oh, kamusta din si Papa ha? Amping mo. Ate Vani, pag-aani abiya sila si Mama o Papa ha? Narapit ako sa dool. Manakaibay akong barko. Ginabay ako kada adlaw mauli din sa bay.
3: Ay, uuwi. Pag-aani yung ginako sila si Mama o Papa din eh.
4: Ay, kabala ka na mo, anak. Ang imong hunaunaon, ang imong kaugalingon, nga safety ra ka sa imong trabaho. Magbiyahe biya ka sa barko pirmi.
2: Di man kayo layo. Ninyo pa nga akong biyahe. Manila to, Surigao rang biyahe sa barko nga akong trabahoan. So, dali kay lisod kung gusto hong ginako nga mauli o muduaw ninyo din. Inter-island raman ko?
4: Ayaw gira lang ang inter-island, anak. Trabaho gya po na. Muna'y sinugdanan nga makabot ang imong pangandoy.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

inter-island ang biyahe sa barko na akong gisakyan. Dili kaayod ako ang sweldo, pero malipayo na kong midawat ni ini aron makatrabaho dayon ko o makatapag ko nila ni mama o papa. Manila to Surigao ra ang biyahe sa barko na ara sa Pilipinas. Dili kayo lisod ang pag-uli kung mingaon ko sa kong kinikanan o gusto ko mudo kanila.

0: yawan ako ni Habay eh. Apin ako, nakasata mo, gipatawag ng Chief Engineer Arellano.
1: Lagi. Hakay. Kulpaan ko ko ba'y kul? Di kami rin ang atong performance. Very good ko no as engine cadet.
0: Lagi? Ito utas feeling ko eh. Nga, gitay ka sa itong Chief Engineer?
1: Uy, hindi ito lang.
0: Uy, uy. Halimot na sa tagsangpit sa itong nga.

0: Kumusta man mo diha, ma? Pa?
1: Ni ana, kimingaw ni mo.
2: Ay, mo mamay. Sige, giskot ni mo. Mingaw na kuno kay siya ni mo. Wala ko na siya eh. Kahit kayong pukaon ka na buntag.
1: Oy, ikaw ha?
2: Huwag ka ni tinuod. Matingan lang gani ko nga na nag-ingus-ingus ko sila siya di ay.
0: Smama, you know? Sige, di kaghilag di ma. Naara magukos dool, good. Uwa ko sa Manila, naara ko sa Rigao. Uwa nang duha, aw, naas loud.
1: Saon, di ba talikayan ang kamingaw nga bati una ko ni mo? Wala ko'y pukahon ka na buntag. Andaman o pamahaw.
2: Oh, na di ba, dito ka na yung ka. Tinan na limo pa.
0: Papa, you know? Papa, sungugan ka yan na siya. Sungugon gina niya sa mama. To din, ma, pa. Magpadari ko kwarta diha karon. Manawag kong balik kung napadanan ako, ha? Aron nga, namoy magamit diha.
1: Ito, sa to'y naguraho na yung kanamunak, no?
0: Siyempre. Manay usas akong tuyo nga manarbaho ko. Aron nga, makatabang ko ninyo, ma. Pa. O ikaw, pa. Dili na ka magpuaw o maghago o maayo sa pagpamasayro, ha?
1: Salamat
2: na!
1: Salamat!
3: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Pagkadawat akong sweldo, nagpadagod ay ko sa kongregasyon. Nindot kayo sa pamati nga makatabang ko nila. Anam-anam nang natuman ang akong pangandoy nga makatabang sa akong ginikanan. Mga kasama, at ang natuugma ang lang sumpay ning suatang po ni Earl dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kundun ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kining si Priscilla Daganas miingon.
1: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat di Jepara! Ya, anak darah gimana? Diri itu lebih!
0: Ambara. Pagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
5: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc.
12: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
13: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
14: Maximum

0: Dili kini ordinaryo lang nga bahay, Adonis. Palasyo kini.
1: Mabahay man o palasyo. Unsay imong ikasulti?
0: Natural. Nindot kaayo, Adonis.
1: Sa kanindot, gusto ka nga mupuyo din eh. Tubag ako. Sultihin ko sa tinuot muna.
0: Gusto.
1: Wow. Salamat.
0: Pero
1: unsa?
0: Mupuyo ko din sa inyong palasyo, Adonis. Pero muuli lang po't ko sa amo. Kay mingawon man ko nila ni Papa Damian o ni Dong Jeff nga akong mangod.
1: Aron dili ka na muli sa inyo. Mahimong panhiyo na lang nako sila ning among dapit muna.
0: Unsa?
1: Anhin na lang mupuyo sa among dapit muna.

0: Duol batas ilang ingko pa damyan.
1: Ah, layo-layo pa ba iki?
0: Merang yun ga, nagdatag resir bagaso.
2: Kapag damyan, kapoy nung kundi sa suwi.
0: Ay, ambil na, be, to Jeff. Ako nila na so, ambil.
2: Araw, no iking. Salamat, no.
1: Sige, padayon tasunahan.

0: kita kaniin ko ibiyong kung hain si Mona. Ay, nakonsensya ko inida. Ang akong duda nga nagkita sila ni Adonis. Uniya? Uniya? Ah, dili. Dili, may tabunin niya sa akong nauna. Dili. Permir ba ko na mag-atang ni Mona si Adonis? Ang ako lang kung...
1: Ah, dili lagi, Emi.
0: Ayaw pag una-una o dautan nga may uban si Mona kang Adonis. Dili, utang mahitabo ang niasa ko nga nauna. Dili lang unta.

0: O saman mo na, ganahan ka pa nga musuroy sa palipot dinisud sa mong bahay? O gusto ka nang makaon? Kay mga dito na kita sa dining table.
1: Gusto pa kong musuroy, Adonis.
0: Okay. Sige, dali mo na.

0: Nagpabilib yun og maayos si Adonis kamuna. Iyang gisuroy ang linalang sa mga maanwindot nga talanaon sa suod sa palasyo. Oh, to na. Gidana ni Adonis sa dining table ang linalang.
1: Mao kini ang among dining table. Ani kami magdungan sa pagpangaon. Kauban sila si ina ug ama.
2: Tuod. Wa pa ko makakita dila Adonis. Unsa to imong gisulti? Ina ug ama?
1: Mao kini isang pitna mo nila muna.
2: Namo?
1: Oh. May igsuon ako muna.
2: Babay?
1: Lalaki. Pero dili siya sama nako nga makamaunga mo sa buto. Pasensya sa sama ninyong mga linalang.
2: Unsa buot mo ipasabot?
1: Maldito siya. Salbahe si Amit.
2: Mao ba ka na iyang pangan? Amit? Nganong maldito man og salbahe si Amit?
1: Tungod kay... Kung dili siya magustuhan sa sama ni mo, Mona. Mangita siya paagi nga iya kining patyon. O baka iyang paantuson.
2: Unsa?
1: Oo. Oh. Mura ka magnahadlok. Sa ako nang gisulti ni mo, nalahi kaming duha ni Amit. Kung unsa siya kamaldito o kasalbayas, mauusab ang akong kabuutan o kamasinagdanon sa sama ninyong mga tagayutan.

0: Niya na ta sa ilang inko ibyo.
1: Ngit-ngit na ang iyong bahay. Natug na si inko bahay.
0: Niya naman yun ta sa bahay. Suwayan na nato na mapangutana nato siya. Kung hain si muna, kay nabalag ka na kong maayo. Babae man ko na nga kong anak. Nadelikado na baya karoon ng panahon, bay.
1: Ay, sorry, sorry, bay Damian, ha? Nagsabot ko unsa rin yung gibati. Ah, sige na. Ngayon at tagkatahuran, Inko.
0: Inko, ibiyong! Bay Toyo, minimo, Inko!
1: Inko! Inko, ibiyong! Pasailuwa kami sa among pagtugaw sa iyong pagkatuhog, Inko, ibiyong!
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, Pro Patrol, Malicia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala akong sigun na ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa at

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punagitan. Ukutso itong ako.
4: Living Testimonies.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Lingkod muna.
1: Dako, asa inyong dining table, kud? Taas pa kaayo.
0: Gituyo ka na ni ama o ina.
1: Adonis, gusto ko makakita sa imong ama o ina. Ilabi na sa imong iksuon nga si...
0: Amit. Oh, muna. Ipailaila ko ikaw nila. Pero, unya na, iniguman na ito pangaon.
1: Sige, Adonis.
0: Pabuto na ito ang mga pagkaon nga dadun din. Ipaimutang lang ka ng tanang pagkaon.
1: Kadagan sa nagtaas sa pagkaon. Mga babae, napuo ka buok.
0: Human ninyo og pahimutang ang mga pagkaon. Mahimo na kami makabiya.
1: Nagtungan sila sa pagpaw ka, Matunis. May bawos po dugpaw si Adonis sa mga papay.
0: Mga una ta, Mona. Pili lang unsay ganahan imong kaunong.

na dukay man sila. Usa na kay resulta? Naibawa na ka nila kung nga si Muna. Ay! Ahak ba anyway. Nakonsensya kiko ini. Gusto ko musulti unta nila nga dunay na ibog ni Muna nga usa ka engkanto. Kunya, ang ako lang po, kung matuwa pa ka si Noy Damian. Pero, madlok po ko musulti kay basig madapatan ni Noy Damian si Muna. Ay! Maray kong bingka ini da, nga dunay kayos ibabaw, dunay kayos itaas. Ibabaw o itaas, dunay si kayos ubos. Ay, libong na ko ini. Pero kung dili na gid madasa kong konsensya, musulti na lang yung kubayas engkanto nga ginggan.

0: Please, Adonis. Ihatod ako pagbalik sa among dapit. Gusto ko muuli sa amo.
1: Sige, muna. Pero...
0: Pero unsa, Adonis?
1: Mahimo ka bang muuban ka na ako?
0: Asa man.
1: Uban lang na ako muna. Gunit sa kong kamot. Tana?

0: Kanindo sa suwata.
1: Maukining akong kwarto.
0: Kwarto ni? Mura mali ko sa nakabay, Adonis.
1: Ako kining kwarto muna. Anhi ko din himo pahuhay. Matuk.
0: Grabe. Daku asay daanan, God.
1: Manood kita muna. Dali.
0: Kwarto ni nimo, Adonis? Daku awi.
1: Muna. Okay ra ka nga.
0: Ngaon sa Adonis?
1: Nga magdugta sa akong higdaanan?
0: Oh.
1: Musugot ka ba muna? Tubag ako.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pale products. Apil na! San Miguel Pale and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipayon ko. Tagpawar ko. Ipayon ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Samok nga ubo. Undangin na. 12

Ako si Tessie. Ginaingon, dili nato ipamuko sa natong kaugalingon kung mahigugma ka sa lalaki na way gusto ni mo bisag kamay. Dawato na lang nato ang tanan kay makakita ramang kauptaw na para gyud nimo. Mao kini na itapos ang kinapuhi ang tinakot mahimong

0: Day, daogin ang team sa imong crush. Lakaw na doon si Will Jun. I-congratulate siya, Day. Lakaw na!
1: Will Jun, congrats! Ikaw kita ang hero sa inyong kadaukan. Kana tungod kay, ikaw ang dako og points. Kunwa pa ka, digit ba champion ang inyong team?
2: Taglapan ba? Iba tayo ng taglapan? Taglapan na siya.
1: Will Jun, I love you.
2: Sige, uy. Biyaan sa tika.
1: May piyak siya. Hala. Iyang kisugat at gigakos ng papay nga may duol niya. Kisa mo ng bayhana. Iyang uyak.

0: Maapa, iya di itong uyap ang gigakos ni Wiljun.
1: O, day. Basta ikaw, ayun ang panganday taon, ay paghandong mga uyap sa Wiljun ni mo. Kay bisan pag wapa siya uyap, no? Di mahitabong mga uyap na siya ni mo. Kay matod pa niya na ako, no? Wag yun siya gusto ni mo sa gamay. Sa gamay lang yun.
0: Masukot, Raman, ang takugod. Ngaya kong uyap po. Bahalag duhami nga iyang uyab. Basta, magkauyab lang sa dmi.
1: Oh, kung naman din mo, Yuriti Joy. Bisan pag-igo lang kanya niyang tilawan. Okay na niyo mo? Balar ba ang karga?
0: Sige, uy. Ari na lang ko, Andres, uy. Salamat sa imong pagtamak
1: uy, uy. Na ko. Uy, ate say, ako pa ikaw, no? No, kuan si Limwell ba may sugta? Sugto ni Limwell o dili ka? Try me.
0: Oh, ha?
1: Sway ko.
0: Ikaw ba?
1: Katawaan lang di ko ni mo. Mga referensya ni mo. Katawaan lang tani mo.
0: Paghilom, oy.
1: Try ba na to?
0: Dili ko.
1: Oligi. Si Limwell, ang saman.
0: Kung si Limwell naman gani, ang imong giingon.
1: Limwell! Igugma ka na ni mo. Nataat mo kinigikog.
0: Daddy, gani ko. Mas may pagmatiguang daga na lang ko. Arin ako, oy.
1: Oy! Oy! Pidada ko kayo sa gusto ni mo, oy! Slimwell, dako ko! Oh, ano yun, Minaw? Eh, daloy, as kong miga, eh. In love kasi ang Wiljun, da? Kuya, utripingan ang Wiljun yung kanahan. Bida, mapaangkan yun yung di oras, ba?

0: sa ikaw mga yip ni Wiljun ba?
1: Nakagusto gid lagi ko niya day oy. Amot ba oy ngano ingon ani magibati na ko ngadto niya?
0: Para nako no, di gid maayong imong nahuna-hunaan. Kuya usak ya ni Wiljun ang dako ni mong gusto niya. Basin iya kang uyapon, unya pahimuslan, o pagkahuman, iya na dahing likayan.
1: Di tingali, uy. Kung doon na ni mahitabo na mo, yan na tingali kong mahalon, uy, niya pakaslan.
0: Hmm? Di ta ka mahimong pungan sa buhato ni mo. Apan, kinala ikasultin ako ni mo ha, dakong sayop kung imong ipadayon. Kay dili gyud ni magbunga o kaayuhan sa imong kinabuhi, tisi.

0: Dari bawah ko. Ya, ka gusto kay ginagaw dito si. Kabantay mo ko na. Apan. Ayaw ipamugus ang imong kagalingon. Aros ako magkauyab ta. Kaya kung uyabon tayo ka, igo na kita kang payamuslan. Ah, huwag di na may tabo nga mga sawa ko ni mo kahit huwag mo kayo gusto ni mo. Huwag kayo gusto ni mo bisan gamay. O, isang mga tingin, huwag na ko ganahin ni mo. Karoon kay, ikaw ang kayo, miyatay na ko din isdan. Aron imo kong panguyaban. Mora kong si Rantrax ini. Ako may atngan ba? Atgas mga babae. Rantrax, bantay ka na.
1: Ay. Si Randy?
0: Wala gi. Pero kabagasan ni mo huwag eh. Nga, mamugos ka ba? Mugos ka glaki nga, huwag gusto ni mo. Swerte ka lang. Nga dili ko mapahimuslanong pagkalalaki. Kaya kung mapahimuslanong pa ko, awa na eh, gijer-jer natin kang maayo. Kabantay ka na. Ang pagkauman, kung mamabdos ka, di kaya natin ka. O, di ka na makapamugos nga akong pakaslan. Kay, ikaw ay gusto nga, jer-jer natin ka.
1: Sakita ni mong manulti, uy.
0: Sakit ba?
1: Dili ko babae nga. Uy, dili ka din sa suma sa imong pagtanaw na ako. Nakagusto lang yun ko ni mo. Pero makalagot ka.
0: Ha?
1: Gabaan ka rin ako, Wiljun. Magpangita na ka na ako kung biyaan ka na sa babae nga imong kikok ba? Mahayan ni mo imong pag-insulto na ako karun.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Bot na big mati, pa-check up, pa sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kape na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimong to kay pagkape nimo buntag sayo, kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times a day kape jud ko na paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. It's Melly Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Luya ka ba?
5: Aduna ko'y gibati.
4: Way gana ug masakiton?
5: Kalisod na ko.
4: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila-Bila. Paragis Pila-Bila.
5: Maraming salamat po.
4: Kay sa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello Washi.
18: Hello Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
2: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
9: Uh-huh. Dili hapdos.
2: O, kira kayo, good, Ma'am.
9: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am.

0: Ni aka kay mamisita ka ni Tessie.
1: O nang, kana kun iya kong atubangon. Kung dili, huwag ko'y mahimo. Manaog kong balik.
0: Sige, dinhi ka lang sa sala ha. Sakon ko sa taas si Tessie. Diha ka lang una, Dong Limuel.
1: Sige nang. Last ko na ning pagdiga ko nimo sa kong gugma, day Tessie. Kung diligay ko nimo sugdon, kalimta na sa kasahingpit. Og mangita ng kong laing babae nga akong panguyaban.

ko pa ikaw. Sugton mo na, Slimwell. Kay klaro kayo nga nakagusto gyud na siya di mo. Sige, Maui. Bahala ko ako'y gusto niya. Sugton ako siya. Kay si Wiljon, nakabati mo ko istorya nga. Buwag na kuno sila si iyang uyab. Pero lain babae masab ko nung iyang giuyab ka rin. Nagpasabot lang ka na, Day. Gatiligid siya ganahan ni mo. Kaya dihang nagkabuwag sila og sa iyang uyab, dili man ikay iyang gipanguyaban. Busa ayaw pagsigig handom na itong tawhana. Kaya matiguang ka na lang sa suok kung maunang magsigig kalag handom niya. Sige, Ma. Kanaugunsan ako si Limuel. Ugsugto na lang na ako siya.

0: Salamat taon ha nga. Happy ka sa itong panag-uban doon dahi, Tisi.
1: Kay buutan na sab ka. Og sa pagkatinuot lang, ining tulog ka puwan na ito nga panag-uyam. Nakatuon na sab ko sa pagkikukman ni Molemal.
0: Salamat taon dahi, Tisi. Og, dahi, hangyo po ni. Manutag na tayo. Mga sawa bitaw ko ni mo?
1: Bueno, ihata ko na lang ni mo ang gusto ni mo mahita ko. Bahalag dili patakasal. Oh, sige, mauban ko ni mo sa dapit nga gusto ni mo dad-ani mo na ako.
0: Salamat, day. Daganig salamat, day, Tisi.

0: Pero tu mamá te sugo y su canane.
1: Duket ko naman ang iyak din mo. Dosyon sa din ka ayaw na.
0: Ay, kaki mo. Sabi na.
1: Ako na hindi ko ang nakuha. Ubuon sana ko akong baksa tayo.
0: Limwe, katambok sa imo. O taas ka ayo.
1: Uday, ang unang babae nga nakatilaw ini day. Nakuyapan, Jude. Huwag iya ko nga gibuwagan kay... Di na siya kagwantaan eh.
0: Kung mao, ayaw na lang nag-iko anak ko. Mas makuya pansap niya ko.
1: Ay, kabalaka day. Ni ako'y gidaan nga duplikan.
0: Ha? Huh?
1: Ako ning ihap na sa inyo. Huwag sa kuapod para mo damog. Dara. Dara mo, oh. Ang sinaw na. Ang iyong sabi. Akong butang nga gamay nga. Lubrikan.
0: Ganito pa matibol. No? Hanghang kamay. Ganito pa matibol.
1: Ato na nini ko na. Ang ako sa'yo mo ha.
0: Agad. Kasakit, Ana. Ana, bitas ka na. Grabe kasakit. Limer, hulbutas ang ganiyot dong. Hulbutas ang kaisakit. Kaayong.
1: Apit ako.
0: Apit. Apit na.

0: ngayon. Ang baoy marami ko kakuyapon. Ang rama pa ang mga pananaw. Ang anay, lalmuel.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
2: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Nakuha kita nga kong kaputli ni Limmer na itong higayon na sod sa motel. Humans na hita po. Gipakaslandain ko niya. Ugwa ko magmahay na siyang ako na bana. Kay krapyang niyang pagkikugma di rin ako.

Mau kita bersama ang kaginitisi din hining tulpanon. What's the style? Grabe ang paghigugma style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This news is brought to you by Neustar Online. Experience Neustar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
5: Duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang.
5: May alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
5: naayo na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi, hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Day andak, nganong masulubon man ganang naong nimo?
8: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
15: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ano, dahil palingki.
16: Ah, palingki.
15: Oo, maligya ko diha.
16: Ano ang palingki? Ano mo na?
15: Mais.
16: strict corn. Yung sa bawal mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimul na sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
15: Katungwa pa maka sulay ani, sulay mo rin ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po iyang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikasya sa baho, palong siya sa baho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ka kapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
17: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nay, nay, nay! Away ko, tatay! Nay!
19: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
20: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
19: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
20: Unsa?
19: Uy! Ikaw! Layas ka nagudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
20: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
21: Kumusta ka na, aking mahal?
20: Kinsa ka?
21: Ako kini, si Jigo Salvador!
22: Kaloy, pawasawa ko.
20: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
22: Mar.
20: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
19: Nagunsa ka din eh.
22: Ni ako arang pangayoon ng inyong pasaylo.
19: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na! Layas na yung panimay!
22: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot nang migmati kani oh, pa-check up ko didto. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unta mo inom na pugko 3 times idi kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Maigala, kumusta, maigala, karatuntunan? Yan na sa Dinyong Higala sa kanginan, Ray Arellano, o ba sa kong partner, while ang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gaviana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Mga kasama, tistingin ninyo ang coffee nga avocado coffee mix with guava. Bisan mo inom pamugdagahan, makatubog gihapon mo. Og ayaw sad kalimti ang Paragis Bilabile Plus Herbal Capsule.
0: Og ginuman mga higala nga itong Paragis Bilabile Herbal Coffee, suwayin ninyo itong wapong makasuway. Kay lami kastanan kagawas nga makapalagsik na makapagkana pa. Alright. Bueno, shoutout sa itong mga kabubiruan de Stolido, si Toper Labajo, April Ray Pongasi, Dave James Buhawi, Nanik Navarro, si Emlex Villahimosa, Boy Badjiala, ika gini ni Pedro Pongasi. Okay man, si Rosalina Impeles, Dios Katangkungan, Basak Pardo Dos, Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City, si Junior Albarracin, Porok 5, Nabunturan Dabao de Oro. Kumusta si Lucia Buloy? Dia sa Dila Rusa Calatrava, Negros Occidental. Right. Okay man, gikan kadto ni Ricky Bangis Garing. Laing shout out dia ni Rooney Gludovi. Si Regan Ars, Hindi Sabuan, Tutski Jutsin Kar Aircon. Si Yataki Kitamaki, Yataki. Sudah dito ko Yataki Tamaki Wasa. Okay, si Rosbel Kimilda, Kunquamilda, si Dennis Lubo, Manuel de la Victoria, Bruce Giruzaga, si Crispin Abio, o ginuman ni Nilo Butay. Alright, gika gini sa ato ang Bisay Founder Bangag, Selong, Huelay, guna ato writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Alright, bueno, dito maglangan niya lang sumpan niya itong sugilanon. Napugo si Christian sa pagpahuwang mukuwarta niya kay mahalag mo siyang eskutan ni Mando ang bahin sa Nitabo dito sa Manila. Sa laing bahin, busy kayo si Clara o Gary sa pagpanila sa ilang mga baligya gika sa Manila. Dito silang dapit ni Clara, nag-abot sila si Jigo. Kung sila ni Jigo nga ni Antong Tungura na maligya sa desay ang mga kinumpra sa Manila o naglali sila. Sa pag-uli ni Clara sa ila, gisugat siya og maayong balita ni Gary o gitunolini ang halin. Lipay kay si Clara nga nakaingon nga paldon saan. Niya rin ang lusong paningatong sugilanon, Himayang Nahulak.
2: Nang gano'y matapos na lang ang tanong.
3: Ah, nindot kayo nga balita. Nagkukog halin, misani alang ko sa bahay magbaligya.
4: Ay, natural. Brandyo o barato rabay ang atong tinda kay sa mga mall.
3: Ah, niyaw. Akong halin, oh.
4: Mm. Pila man ni?
3: 5,000 kapin.
4: Palto na sab.
3: Kusog kayong halin, oy. Ugrahan kay mga customer sa atong produkto.
4: Ay, mapagay.
3: Oo, lagi. Nindot na yung negosyo ha, Clara. Maungkon mahimo. Pagumpra pagdaghan sa Manila, balik sa Manila.
4: Ah, unsa?
3: Oh, pagumpra daghan ito. Aron daghan o kapilian ang atong mga customer.
4: Ah, oh, Puhin Gary. Ing nangyataka kung mularga na sab kong balik sa Manila.
3: Sige. Larga niya, Puhin balik sa Manila.

0: Dili sa ingon nga magbuot ko si imong kwarta, Christian. Kay bisan og asawa ko nimo, wa gyud mo batasana nga ako may mugunit sa imong kita. Pero nahibaw ka gyud ron sa atong kalisod og panginahanglan. Ngano na kaako pa magyug kag pahuam og kwarta ni paring Mando?
1: Lalo'y lalagi ko ni paring Mando. Lisod kayo niyang kahimtang.
0: Oh. Dili ka nga mas makaluluoy unya tapuhon, Christian? Parehas mong way income og way trabaho.
1: Sige lang, good. Mangita niya ko po ng trabaho din ng Pinas. Samtang huwag pa may pabalik ka sa gawa sa nasod.
0: O kung sa mong trabaho ah?
1: Bisa kung sa. Basta makatrabaho lang ko. Huwag may income na unya ta.
0: Ikaw ang mag-igo, Christian. Magtinabangay lang, good ta, good. Why imposible o dililisod ang tanan kung magtinabangay ta.
1: Husto ka, Mara.
0: Mahimo mang ganig, manawat na lang kog labada, Christian? Aron sa makatabang ko ba? Dugang income ba?
1: Ikaw mag-igo, Mara.
0: O baka ha, manindamig snack sa mga bata.
1: Mara.

0: Para? O saan nagluto ni mo? Maraglami, dada.
1: Nagbanana queue ko, Christian.
0: Banana queue?
1: Amo ning itinda sa atong mga silingan. Mag-display sa misagawa sa bay. Ahiyawat na lang. Ginagmay panginabuhian samtang wa ka pa makabalik sa Middle East.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa kaka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga morda.
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
4: Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga malayon. Magrapagin ko atong mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Sean.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pili mo idan.
5: Ay, ito anak ka, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili nang siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
7: So, oh, ingon ana. Paragis bilabila.
6: Oh, paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Abila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila,

0: unsay pung sa mga bata?
1: Oh, uyon man sila. Willing silang mutabang. Gani si Giant Angel, plano niyang isoro ini sa itong mga silingan.
0: Mao ba?
1: O niya si Arthur Pod, plano sa niyang maninda sa iyang eskwilahan, mataglase nila.
0: Kabuutan sa itong mga anak, Mara.
1: Nakasabot sila sa itong kalisod karon, Christian. O andam silang mutabang.
0: Mara.

0: Ma, nahurot ang akong baligyang banana cue. Ganahan na nga itong mga silingan.
1: Mayo hinuon, Gian Angel. Ay, pagkabuotan, gini mo anak.
2: Og ma, maogi hapon ha.
1: O Gian Angel, salamat kaayo nak.
2: Plano sa nako mga kay nakagraduate naman ko. Gusto ko manarbaho ma.
1: Wa pa gani kay lisensya?
2: Pahag board exam una.
1: Onya na lang siguro ma kung may kwarta na ta. Kay dugang gasto sana sad na.
3: Sorry kayo, Gian, anak. Di pa kaya ni papa ni mo.
2: Sige lang pa. Nakasabot naman sa ko sa itong kalisod ba?
3: Ayaw ka bala ka. Kung makabalik na unya kupon, maka-board ka na unya. Maka-review ka pa o eskwela para board ni mo.
2: Salamat pa.
3: Unsa ba yung katabang karoon ni mo din eh, Mara?
1: Ang kanang pag-undang mo sa imong bisyo sa pagpanigarilyo. Dako na kayo nag-ikatabang sa itong pamilya, Christian. Busa ako na ibahala ining tanan.

0: siya na busog na.
1: Nagamit na ginato ning pinalit ni mong ice crusher sa Middle East, Christian.
0: Saan mo na nin mo?
1: Lami kayong ipari sa itong banana queue ang halo-halo. Labi ma kay ting init ron. Grabe ang kainit, di ba?
0: Maugyan. Pero lahi na kayo ang panahon karon. Init kayo niya mo kalira sa pag-uwan.
1: Maugyan. Resulta na ni sa climate change.

Husto si Kairi. Maayog kita ning negosyo, ha? Kung mag-permini, mapalit ko na ako ang tanan akong luho. Mau mas maayong magkakumpra ko og balik sa Manila. Pero, ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti, kung mauyon ba si Christian nga mabalik mo Manila aron mangumpra? Mas maayo man ko nang naa siya kay siya ay financier. Ganahan ko, anak!

0: Kumusta na ka rin sa kawa sa bahay?
1: Niya! Daghan-daghan, hapit naman ganit mahurot yung tinda kong banana cue.
0: Mayo hinoon. Uli ang imong halo-halo.
1: Nahali na nasab.
0: Depende lang yun sa mga tao, no? Basta blue scarf lang o maning kamot, lagi makita.
1: Maog yun.
0: Tiyo mo nang nirata sa gawa sa bahay, pero may income na.
1: Diskarte o kogi ragi pohonan, Christiana.
2: Papalit ako, banana cue.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mag ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kapag maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Oo.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna o pagatukiun, ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawak.
7: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
10: Nag-gym, punbaya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
10: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
10: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
10: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
10: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
10: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
10: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
11: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
10: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
10: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
10: Sakto gyud na, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
10: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles. Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
10: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
3: Maudyo, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
10: So, simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, maadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc.
11: DTX 500.
13: Si Annabel, after ayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: DTX 500. Mabali ang mga butika. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Setyembre 11 hangtod Setyembre 19, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kining a free check-up, maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Pag-isgutan na to, Dr. Mil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
10: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
10: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila, bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
14: DTX 500.
13: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500!
15: Mabali ang mga butika.
10: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir GP.
3: Correct.
10: Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon o prutas. Kung mukaon mang yun, usarapod kaklase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
3: Correct.
10: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas ng antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
3: Pagkataasan na, Doc.
10: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw? Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
10: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Tanaw ni mustaas. Nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Maong
10: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
16: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinirajod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health sir GP is circulation.
2: Mm.
10: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
2: Mm.
10: Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok.
10: Mm.
3: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
10: Mm-hmm.
3: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
3: Aha.
10: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
3: Kalami.
10: Unya inom pug kag extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy.
3: Mm.
10: Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
10: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartaan diya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX

0: og stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo. Victory
2: Bio! Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong September 7 to 18,
7: 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga kaditri bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Dok Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang ditri bayo? Hinautunta gisigi ninyog inom ang ditri bayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditri bayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay truck, mudagan ang tubo sa dalan, kaya wa may muhatod nga truck.
0: Mausad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells, apan dili pod mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-truck, nga naay kargang tubo, apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo, kaya dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot, Sir GP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang six organs sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir GP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir GP, nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na! So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct, Sir GP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
1: Sa simpleng isto-

0: Area Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw dia, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
0: Oh.
1: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka di fresh.
0: Kayang-kaya,
1: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka di fresh.
0: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Cherry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mga mga butiga. Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan mapalit sa mga butika. D3Bio Health News.
1: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
0: Akong unahan Dok, mag D3Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod Sir GP nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nganong D3Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
0: Nga naman, Dok?
1: Kaya ang D3Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Di kolekta, dahil ka, Dok?
1: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3Bio. Ano ko sa D3Bio?
0: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay manggod, Dok, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
1: Awayay.
0: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agad yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3Bio. Kay ang kiton sa D3Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
0: maghimo kag desisyon.
1: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3Bio nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
0: Kampyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3Bio.
0: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhot.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa
6: sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Gala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 7 to 18,
9: 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: at now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome or welcome ng aton tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 1, unang adlaw sa Bear Months. September 1, 2026. Of course, ay suwatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa nagngalan og Faith. Ganahan ko ba sa Bear Months na bay? Murag mas daghan tag buhaton, mas musamot takabisi, og mas daghan tag i-expect. Once mong stand-by Faith, alang sa'yo mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluid sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptoma sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nan's Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko yung Stand By Faith, alang sa imuswat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

Naging controlling na siya ate. Madudahon sa tanan na akong lihok. Daghan na ang bawal. Daghan ang dili pwede na akong buhaton. Ako ang nag-adjust. Ako ang misabot. Kay kumusupa ko, mamahimo na mong away. Dili noon ko niya ginapasigitan physically. Apan, di makaon usahay ang sakit ng mga pulong. Kakasakal na ko ate. Apan ako giyon na una, ang maayong aside. Ang iyang pag-atiman, ang iyang pagpangga ka namo sa akong mga anak. Siya ang mubangon og sayo para atimanon mi. Naamiyaya apan hangtod nga na siya'y oras, siya ang gabuhat sa mga bulaton para sa mga anak. Busa matod ko sa akong kaugalingon nga sa pikas bahin, swerte ko sa kumbana. Nagtrabaho si Bong isip medical transcriptionist ate, work from home. Dako iyang sweldo o ga-flexible ang iyang oras. Samtang ako nagtrabaho sa usa ka government agency. Kasagaran, mugawas ko sa balay o bugahin o pila ka oras sa trabaho. Makaingon ko nga, maayo ang dagan sa mong pagpanag-uban. Simple, apan kompleto. Adunay panimalay, adunay mga anak, adunay trabaho, ug labaw sa tanan, adunay bana nga akong gihigugma. Apan ate, ang problema ang iyahang pagka manggidudahon. Tingali tungod kay naara siya sa balay. Sige, kaingon ko na, work from home ang trabaho niya ate. Kung magawas ko, mauta na siya asa kung maadto kinsay kauban o isay akong tuyo, gusang orasa makauli. Usay, wapak ko kagikan, pangutanon na kung usang oras mo balik. Kung doon ay seminar sa opisina, daghan na din siya pangutana. Din ako ganahan makiglalis, ate. Muhilom na lamang ko. Hangtod sa kahigayon, mas nagpasamot sa ihang pagduda nga rikan ako. O sa kagabi, nga para na ako ordinaryo lang nga gabi, ate, apan mao kani ang hinungdan nga nagubot ang among pamilya. Ate, aday sa kabutang nga wa na sayod si Bong, labi na mahitugot sa problema sa akong pamilya. Dili na nako gina-open nga to kaniya ang akong mga personal nga problema, ate. Kay imbis suporta ang akong makuha, disappointments man. Na-experience na ako once nga busa, wa na ko nagsuway sa pagsulti pag-usab. Ang ako pamilya, miagi og grabe nga problema sa financial ate. Ako mama nakasuhan og estafa. At wadlaw na nawag si mama nako. Magkita mi sa usa ka Travelers Inn. Nangayo siya og tabang nako kay gatago-tago na siya ate. Nanginahanglan siya kwarta, dili da kong kantidad. Nga pwede ra nako matabang ngadto kaniya lang ate. Ang akong pag-adto sa mong lugar dili lang para ihatag ang ipangayo ni mama kundi dili paghatag og emotional support nga to kaniya. Kay lagi, kaysa magtago-tago siya, giignan ko siya nga kaya niya atubangon, dili siya mahadlok mo atubang. Gisiguro na ko nga makakuha si mamag support, tagikan ka na ko sa kumang igsuon. Ipabati na ko kang mama nga bisan sa iyang problema na ami nga iyang mga anak. Apano ako magdahom ate, nga ang maong intensyon sa pag-adto ko sa maong lugar. Nagbunga kinikagubot sa pagpanag-uban namo ni Bong. Gikan sa opisina, ni diretso ko sa parlor para magpapedicure o manicure kay panagsara po din taon ko ate, makadaliket. Nananggit makundaan ni Bong nga pwede bang muagi una ko. Kay haskang sakita na sa kontiil. Paghuman mag-grocery pa ko. Samtang nag-grocery ko ate, nakadaw itong tawag gikan kang mama. Nati kayo na. Moto nga, dali-dali kong miadto kang mama ate. Para magkita na pod mi. Tuod man, nagkita mi sa kong inahan. Nag-istorya mi kadyot. Huwag akong itunol nga to kaniya, ang akong gamayang tabang ate. Wala po ko magdugay, milakaw ko. Ang importante ka na ako nga matabangan si mama para makapiyansa. Ayaw siya mo surrender. Ako masayod. Nakita ko sa igagaw ni Bong. Nag-text kini kang Bong nga nakita ko niya sa may Travelers Inn. Grabe tawag niya ka na ako. Wa na ako natubagay. Lagi naka-silent akong phone. Ito yung kayo na ate. Gidi malas na lobat pagid ko.
Mahinungdan nga sa diyan nagsakay na kong jeep, wa na ko makakontak sa kumbana. Pagabot sa balay na kurat na lamang ko nga kalit ko niyang kipasakitan ate. Unang higayon nga iya kong gidapatan. Grabe niyang sukuan ako. Ate, gusto kong mo explain. Apan dili ko niya hatagan og chance. Grabe ang iyang pagpanghusga nga di ka na ako. Gina-name calling na ko niya nga bigaon, prostitute. Grabe na kong hilak, ate. Dati kayo na. Nakiadto siya sa maong in para mahibawaan ko no kung kinsa ang akong kauban nga do. Tignan ko siya mga tumi na si mama nga do. Apanwa ko masayod ate sa room number ni mama. Kay lagi. Gitagbo raman ko niya sa kong pag-adto. Gisawayan ko pagtawag si mama apan naka-off ang iyang phone ate. Mas nagdudahin na akong bana. Kay kasigaran may gawa sa in ate, magpartners man. Bisa sa dagang tao, wa na siya preno ate siya makasuko. Sakit na kayo ang mga pulong. Wa ko mitumpang ate, kay nasayod ko nga. Mudako lamang ang papanag-away. Paguli sa balay, padayon gihapon ko niyang ginapasakitan ng istorya. Ate, bisan sa anong explain, di naging siya mutuokan ako. Nakahukom siya nga. Magbulag na lamang ni. Dari gayo na ati, akong ipalayas. Mismo sa mong panimalay. Huwag niya ipadalang ako mga anak. Nihila ko ate. Apan matod niya, dili ug dili niya makita ang akong mga anak. Mokin ang pinakasakit na gibuhat sa kumbana nga rikan ako. Dili lang tungod ka niya, pati akong mga anak ate na wala ka na ako. Natutungura. Bako'y laing isaligan. Mga labang makagagahom ate. Tungod ka na sayot siya kung siya tinuot. Iya kong gihusgahan ate. Gihimo ko niyang daotan sa iyang pamilya. Ngaway klarong ebidensya. Ito'y gayo na. Nakaingon ko. Kinahanglan ko mubiya para sa kong kaugalingon. Sakit man. Pero kinahanglan akong dawaton ang tanan. Tingali. Mawakin akong kapalaran ate. Mihim akong desisyon. Nga mutalikod na lang sa akong pamilya, ATR.

Abi mo ate, grabe ka ulo. Paspas ka ayaw mikaila pang chismis. Nga nasakpan ko nuko sa hotel nga doon ay laing kaubang lalaki. Lahi na ang nanggawas sa mga higala, silingan, pariente o ubang mga tao. Puno sila sa pagpanghusga. Apan man ako'y pakialam ate. O ako'y ang i-explain nga ito kanila. Kaya nasahid ko kung si kamatuuran. Nasahid ko ka gusto lang niyang i-prove ate. Nga dali ko niya mabayluan, nangita siyang ipuli sa akong lugar. Ate, gitapos ko na ang akong relasyon sa akong kapikas. Uban sa akong mga anak. Bisan grabe kasakit. Pila ramay sa gilanon, nagpadayon ko sa akong kinabuhi ate. Nag-adjust. Ako na sayran buntis na ang babae nagipuli sa kumbana nga ni kanako. Wako na lang sila hilab ti ate kay di na ko gustog samok. Gipasagdan ko na lang sila. Apan ate ang kamatuoran, magpabilin yung kamatuoran. Ug di gid matabunan sa bakak. Ang igagaw ni Bong nga mao'y nakakita na ako nga misulod sa maong in. Nagkataon nga nahimong supervisor ate sa maong in. O siya pa ang na-assigned sa CCTV monitoring. Naging curious siya ate. Iyang gipangtanaw ang mga nangagi ng mga CCTV footages ate. Tingali na intriga siya kinsa gid akong kauban. Iya kanyang gi-review. Finally, nakita sa CCTV nga akong inahan ng akong kaistorya nga naghinilaka paminduhan ni Mama. Ikuha niya ang footage o ipakita sa kumbana. Nihigayuna na pamatud-an nga wa ko isa. Narealize ni Bong nasayop siya o nagdali-dali siya sa iyang desisyon. Ate, nagmahay siya sa ipapanghusga nga rikan ako. Nangitag pamaagi nga magkasulti mi. Nangay siya pasahilo ate. Di angko niya nga nasayop siya. Abi mo ate R. Human sa dugay nga panahon nabati na ko ang usa ka butang. Ang pagpangayo niya pasahilo ay ang paghilak sa kong atubangan. Apanambot ba ate? Tingali, sa daghang kasilag sulod sa kong kasing-kasing. Di na mudulot sa kong kasing-kasing ang iyang papangayag pasaylo. Oo, nahigugma ko kaniya, kaniadto. Apan karon dili na ako ikalimot. Nang gusto ko lang makauban ang akong mga anak. Siya gamahan sa mga bata. Apan komplikado na ang tanan. Doon na siya bagong asawa. O gani, doon na sila'y umaabot ng anak. Ang gusto ko lang makuha ang ako mga anak ate. Apan matod niya kanako, mag-uli mi. Suportahan lang kuno niya ang babae. Mihangyo siya. Buuhon na mo pagbalik ang mong pamilya. Naglibog ko ate. Ang sabay akong piliwan. Ang mapabili na lang ko nga makigbulag kaniya. O dawaton ko na lang para mabuo pagbalik ang akong mga anak. Naglibog ko. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Faith.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagan na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o bili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahata pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusan, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Faith, sa pagpadangat imo suwatang paningaton tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. O say ang ibuhaton, makapasaylo ka ba sa imong bana nga grabe ang pagpasakit ni mo in terms of kanang gipasanginlan ka, gipalayas ka sa mga butang nga wag gid mo nabuhat? And then now nga na-discover niya nga sa iyo pundi siya, makiguli siya, okay lang ba na? Well, anyway. Ate Riz, gutan siyempre ka ba na to? Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Nasa na itong mga suking tig subay bay.
0: And of course, nga itong URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurti nga adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema karon ni Faith, gusto niyang makauban ang iyang mga anak. Of course, wala yung inahan nga di gusto makauban yung mga anak. Nga parang nawala sa iya ha. Basta-basta na lang. Kay gipalaya siya siyang bana, kay nakita siya, grabe gud no, nakita lang siya sa so, Traveler's Inn, wa nangutana kung sa'y rason, grabe mo, obsessed mo di yung bana sa iya hanga, magid gamay nga chance nga mutuo sa iya panulti. Anyway, of course, husband ko, DJ Nova Abaniel.
1: Kung ako, si Faith, dili na ako makibalik sa akong bana. Kay unang-una, ma'am, karang, grabe kasakit, no? Grabe kasakit ang gibot sa iya nga. Wala man lang galing siya gihatagan og time nga ma-justify ang kaugalingon. Wala gid siya gitagag kanang lugar ba para bitaw nga ma-prove nga tinuod yun ang ginaingon. So, nakita po na ako, ma'am, sa story ni Faith ba, ngayon ba, nadaan na nga, kuan ba, madudahon.
0: Yes.
1: No, kuan kayo.
0: Kung na magkanang, tungod kay na siya work from home ang
1: yes.
0: Ang bana niya.
1: Yes.
0: Siya nasa gawas. So, yung mana na lang, nasak siya sa balay.
1: Oh, so inga na daan, bati nga batasan daan mga, wala siya pagsalig sa iyahang asawa.
2: Nakita po biya sa Traveler's Inn.
1: Oh, dili, manggo.
0: Pero,
1: wak man kaibidin siya nga, laki yung kauba na to.
2: Makunsak mo mo di idea, ganun mga nanghit.
0: Kung makita lugar ka sa Traveler's Inn, or makita ka kung sa kahotel nga nigawas ka, sayup na.
1: Diba? So, diba? Madudahon lang yung daan. Mar, hugaw daan ang huna-huna sa iyang bana ba? Munang, para na ako, dili na deserve or dili worth it nga, ihapang balikan ng iyahang bana. Kay, imagine, gipalaya siya niya, iyang anak, wala gipa, uban sa iya. Kanang, gihikaw sa iya ang panahon sa iyang anak ba? So, kung ako si Faith, no, kanang, huyo ka na lang ngayon, bahala ka diyan niya. Isa pa, nakapaburos naglain si Bong.
0: Correct.
1: So, gipili man niyang decision. So, kung ako na lang, no, ako na lang kwaon akong mga anak, no, diyan na lang kumubawi sa akong mga anak, nga, ang iyang mga anak, ihapang mapasabot sa tanang mga nahitabo ba? So, diha na lang ako ibo sa akong atensyon ng akong panahon kaysa naman nga makigbalik ko sa akong bana nga aya pa kanimo nang nagsorry kay

0: inuod nga sa panahon nga
1: sirado kay siya.
0: Sirado kay una-una, wala niya tagaig kuan. Kung iha na lang tatong gihato katong nga mga panahon no, iyang gitagag chance fate nga sige i-prove sa ako nga kanang dili gid lucky mong kauban dato. Ano unta ba? Dili kay diretso niya gi-judge.
1: Iya bang kung gi-mention nga si mama akong itabangan
0: diba,
1: si mama.
0: Iba niya wagi siya nito o.
1: Ano dili ba siya mato sa ginikanan nga
0: o siya nangutana.
1: Sa tinuod, di ba?
0: So iya na siya kasirado para niya murag diretso na niya gihukman ba? Murag dili siya kinaiya sa usa ka bana.
1: Yes.
0: Nga karmita hukman ni mo dito sa imong asawa nga murabag kamoy gauban pero wa kay pagsalig sa imong asawa. So
1: correct.
0: What's the point nga makigbalik si Fate sa iyaha? Kay mahulog gregya po na ama pareha regya
1: so, po sa una. Na lang i-fight ang iyang anak.
0: Iyang mga anak na lang. Oh. Ayaw na po kay babalik diha Fate kay mahimo pa kang miserable. Mm. So pasagday na siya no. Ang isa pa nakapabuntis sa saglain.
1: Oh, more the double na.
0: Oh, more grabe na nga damage.
1: Komplikado na.
0: Oh, grabe na ka komplikado. So ayaw na baliki. So pasagday siya nga kanang hangtod sa hangtod magmahay siya sa iyang desisyon nga gibuhat.
1: Mm.
0: So ayaw na. Enough na.
1: Okay. Derita sa to URP Professor Cap Junjun de Asis. Doon na ba'y pamilya nga narasulbad pa ilang problema nga na okay pa after sa mga daghang panghitabo?
2: Ah, Fit. Kanang imong ibalik lang taon ta, Fit. Katong imong mga sayop. Dili lang unaw na akining sayop sa imong bana nga nahimo.
1: Na siya sayop?
0: Asama siya sayop na iyang nabuha?
2: Pagkadako kayo sa sayop kalapasan ni Fit, katong niya ito sa Salajing House, wala naman nangit siyang bana. Kaya simple lang ganun ta kayo pag-text o pag-tawag kung...
1: At tanan na
0: lang. Kaya makabalo man gud siya nga iyang bana madudahon. Ligi na mo tuo.
2: Ang importante nga nakapananghit karon kay nay nakakita. Nay nakachismis. Normal na si Adan bitaw nakita lang ganito nga duha ka metro sa hotel ang iyang asawa. Grabe na iyang hilaka. Duda na kay si Adan magani kay na resolve. So, pero, katuha, layo, distansya na ito sa hotel.
1: Salungon kita diri karo sa asawa nga dyan ba?
2: May ganing okay. Ina-resolve lang na ni testify ko sa iyong asawa, dili palangga.
1: Ano ba?
2: Ni testify ko kang
1: okay,
2: adan
1: okay, dili. Okay, sige.
2: Ibalik lang taon na imong mga sayo, Faith. Kay, sa tinood lang, kung wala ka ni Adto, or kung nananghid man lang ka sa imong banab, nga, guwing ko dito.
1: Pero kay, ang kamalo ka sa kulang din sa banab, bitaw ni Faith. Trust.
0: Pagsalig
1: yun. Pagsalig sa iyahang.
0: Wala siya'y faith kayong faith.
1: Oh, wala siya'y faith kayong faith.
2: Dili, tungod bang muna sa gugma ni Bong kang faith, mo na nga gusto niya nga kanang dili sa gusto masalisihan ba? Nga na, imong i-analyze faith kung unsa kagugmahan si Bong sa imo.
0: Mm-hmm.
2: Niya, nasayop man ka. Niya, ang tao, tamagoy kanang sayop nga mabuhat. Na-disgrasya lang nga nahinay ka niya. Nga tungod kay medyo down siguro si Bong, grabe ka sakit iyang gibati dahil nag-comfort siya, nakapaburo siya.
0: Mm.
2: Pero ang pinaka-importante mang good fit, kada mabuo ang inyong pamilya pag-usab. Kay kluwi kay mga bata, por medyo sa mga bata.
1: So kung ang imuhang intention is, mutuwa ba ka nga dilit ang mga bata mo ay makasulbad sa kadabang inyuhang duha nga panagbangi kay the more mo nga mag-uban nga di na mo magkasinabot. Mas maapektuhan ang mga bata.
0: True.
2: Nagmahay na gani, nangayon na gani chance.
0: Yung sama na niya nga, nakapaburo sa saglain.
1: Na naman po'y laing, kung ano, na naman po'y laing pamilya
0: na. Na laing pamilya. O saan, komplikado naman kaayo na.
2: Mao ka rin giingon na, katong naburosan, mo to'y giingon niya collateral damage.
1: Ouch!
0: Ouch ha, kaluoy ba lang bayan ka?
2: At iba nung nagyapon to ni Bong? Fit, at iba na ninyo to kay anak magyapon to si Mong Bana. Ang importante wow. Naman gudiya, nga ka ng buo ang inyong pamilya mag-uban.
1: Pero sabi kas bangin ka to bitang babae, kasahid man siya ng minyo si,
0: yes,
1: si Bong, diba? Anong nitumpang man siya.
2: Makasabot lang ito si ate, ang iha ato nga ni-insert lang kita sa kinabuhi ni Bong ba? Kanang nisaibit lang po ba? Kanang sa panahon niya wala ka fit, di siyempre normal lalaki maguna si Bong.
0: Ay. So makita na to di hangaway panindigan si Bong. Nga imagine, yung gibiyan niya yung asawa, nangita sa saglain.
2: Hindi lang siguro nangita, nag-accommodate lang.
0: Ay wow. Nakapaburo sa saglain niya, ingana lang basta-basta iya ipadaplin da yun, kaya mabalik siya sa iyong asawa.
2: Hindi magod ingon niya pasagdan ako, ay ati man nun magod
0: yapon. Kung man sa pag-damage niya kang Faith, imagine na nga damage, image pa lang ni Faith, no, sa tanan, mga tao silang palibot. So, dako kayo nga damage ang gibuhat ni Bonya sa basta-basta lang lugar, maiyahang bawion, di na niya mabawi.
2: Ang emotional damage nga nahimo ni Mufit, nga to kang Bong.
0: Wow.
2: Nga na yung nakachismis sa iya ha.
0: Mo lagi, kanilagay mo to, chismis.
2: Dili mabayaran, uksapi.
0: Mo lagi, mo to, oday, di kita madaot sa
2: ako
0: chismis. Wala ebidensya. Dapat unta nga, mangita sa ebidensya, ayak magtotoo. Dili kay, mga tuora ka dito sa chismis, edi unsay nahita bo.
2: Emotional damage, brain damage.
1: Pero actually, ang problema magus kang Bong,

0: ba na ha? Grabe kay siya maka husga bitaw sa iyang kapikas. Kay ang tinuod nga, kung tinuod siya nga ng higugma, dapat iya sa itong itagaang konsiderasyon ba? Yes. Iya yung isubay. Ngita yung palayas.
1: Ngita yung itong ebidensya.
0: Oo, gipalayas niya nga.
2: Kaya nga ano lagi nga na dito mang kaglajingaos na kita.
0: Nagkita mang gani nga na yung mamangad to. Nagtabang mga dis yung mama kay lagi nagkaproblema yung inaan.
1: Kinaiyagin ni Bong, kay lagi, imagine si Faith o magawas lang, pagitaon, wak pa gani siya kalakaw.
2: Normal kay
1: kung ano. Pangutana na ganun sa amu uli. Di mo na maayong nga traits sa kabana.
0: O sa pa, pitugan mo siya si mama na dito na yung problema si mama akong yaduan. Dili ka na matandog.
2: Basig
0: mama
2: palusot,
0: yaduan.
2: Palusot lang po ni mama.
1: Mula, iya gani yung tangi imbestigaran. Ano mang ni husgaman din siya nga. Tinuod na dahil yun to.
2: Mau gani na ngayon pa sa ilo. Kaya bawa naman kabatoran.
1: Awa na, pila nakapanahon ang nilabay. Damage siya kay siya.
2: Tawo naman good yapon si
0: Paul. Kung ganun sa nakamove on na siya. Kung
1: yes.
0: Tibi alalim sa usa kainahan nga. Kalit mawala ni mo imong pamilya.
1: True, mawala ang tanan.
0: At ilang mga anak. Nawala yung bala. Sakit kainahang. Ipasagilan ka. Plus yung mga anak ko pag inanauban kay gipalaya siya.
1: Pati yung dungog nawala.
2: Kaya waka na nangit. Kamu bitaw mga asawa man po. Mga partners ka na buhi sa mga lalaki. Kung na mo'y mga lakaw, kay committed na mo sa usa ka lalaki, mananghid mo.
1: Ama, unsaan niya pagkualagi nga, di man gyapon na musugot o mananghid.
0: Gani.
1: Madudahon nga ni, madudahon gani.
2: Balag di musugot, at least naka-inform ka through text. O, palangga, na ako diri, o. Oh.
0: Nako din sa Travelers Inn, ako mama, basing kuan ka apas diri.
2: Oh, ah, hayti ka man ang cellphone ko.
1: Murag miscommunication
2: ano,
1: po nila.
2: Ka selfie nga na imong mama, anak lugar. Oh. Ebidensya.
0: Wanted gani.
1: Pero mo lagi, nahuman naman. Oh, iya po siguro itong iprotektaan niya ang mama. Kaya lagi, natakot-takot man. Hindi
2: naman ka na nalipost. Ebidensya lang ba? Kapag, oh, among ikagikan, oh, na-post mama. Na ako.
1: Kaya wala gani na kuan si, wala man kabalo si Bong ata ang nga problema ang kuan. Kaya dili gigistorya si Faith sa problema sa iyahang pamilya. Kaya lagi si Bong, kabalo na siya sa kinaiya ni Bong, basulo, kuan regyapon siya, pungan siya, or dili siya tuhuan.
2: Namang isayop si Bong, pero yung mga nunaon, Faith, nga, si Piat ka, itong nilakaw ka nga panangit. Kaya babae ka rin nga, di manangit sa usa kalalaki nga mulakaw.
1: Mm-hmm.
2: Nga, nakita ka dito sa Travelers Inn, kung si Balong pa, negative ko na kang Balong yun. Di ko na yung madawat yun.
0: Uh-huh. Nakita lang. Mula gini problema ba? Nakita, Raman. Nakita. Ang nakita nga ni Gawas lang, wamay kaubang lalaki.
1: True.
0: Ang tinuod nga nakasala, kutong daa,
1: yes, nakita ni mo na patong.
2: Mamagin ni Jimar o ni Balong, ma'am. Atong mga engineer. Mga tarong magiging silang lalaki. Pagka makita daw nila.
0: Kung Cotton Da, pwede na niyo pati ni mong kapikas.
1: True. Hindi
2: naman kung kinahanglan ni Cotton Da. Kaya nakita mo ni Gawas ito sa Travelers Inn.
0: Pero kung ni Gawas lang ka dito, kasi pwede ni mo, yes, sakto itong ipag-ipangutanan niya. Ito kan magtinuon.
1: Yes.
0: Verify unta. Galing kay katong higayon murag wa pud ni cooperate ang kahigayunan.
2: Imagine
0: nangadto ba gid sila no pero wa na pud yang mama na contact.
1: Oh, nawala. Na
0: kita ko na si mama so gid pagkalo eh.
2: Mangay kag pasaylo sa imong benefit nga magulit na
1: mo. Si Faith pa mangay pasaylo. Human na daot ang iyang pangalan.
0: Time sa.
2: Kay ang hinungdan sa ilang pagbulag
0: katong mahalag di mo maguli.
2: Wala pagod pagpanangit.
0: Damage has been done. Gabi na. Isod na.
1: Mga bata na lang.
2: Importante magbuoy yung pamilya. Kay family man ba yan na si Bong?
1: Hindi na mabuo lagi, Kap. Kaya nga no, naanay, ni-branch out na siya. Naanay siya ilaing pamilya. So, pagbuo balik.
2: Collateral damage gani. At imanon na ito nila.
0: Sumasalib. Sana siya ka na may...
1: Sumakabilang bahay.
0: Sumakabilang bahay na supastilan.
2: Ibabalik sa normal na bahay.
1: Nisanga na siya spika. So, di na na.
0: So, unsa magibuha ito ni Faith? Move on na siya? O kalinta na lang yung bana? Or iyan na lang tunon yung... Tunlon yung garbo para nga ma buo pagbalik yung mga anak kung mag-uban sila pagbalik. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik doon pa ng usahay, ang akong BP mo, kaka doon, yun po gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa iblad nga kapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-prior non-serbal taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kisin salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilano no sir, agpuyo ko dili sa Purok Do, Liz, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
7: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, dinaman ko'y kuan sa una ka ng nakuan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matres niya, mo na akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bay no balik tapan syempre ato sa timbayaon. Di ko makalimot. September 1, unang adlaw sa September. Okay?
2: Lapit ng bonus.
1: Merry Christmas, advance. Happy New Year.
0: Yes. Ito una mo greet ni Lagha. Merry Christmas.
1: Yes.
0: Ilahi pita sa Pilipinas. Taas nga itong celebration sa Pasko. Anyway, gikan sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Evelyn Magsino watching from Dipolog City sa Buanga del Norte. Avin, avid fan of yours. Ayan.
1: Maayong hapon, Ate Arlene. Shout out to Family Ambag, Family Bamber, Family Mandantem, Family Bundosan, Family Apayart, listening from Barangay Tamped, Old Kaabakan, SGA BARMM. It's me, Ruel Ambag, watching now.
0: From Crispiel Juantes Rillon. Hi, Ate Arlene. Good afternoon. Always po kapaminaw sa inyong programa sa sensor ni Ate Arlene, taga Negros Occidental. Occidental ko. Always yung kung kapaminaw sa radio sa live, ate.
1: From Von Clifford Lozada, good PM, ate. Shout out ko sa tanan taga Maramag Market, ate.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always ko nga nagapaminaw sa programa. Sensually, Ate Arlene. Taga Negros Oriental ko, ate. Always gapaminaw sa radio. O sa live ko, naglantaw from Wilma Ampere, Pio Quinto.
1: From Crescentia Cardenas, mayong hapon po, Ate Arlene. Shout out to Cardenas family. Always listening to your program. Makawala sa stress, kapoy, o et cetera. Ganahan kay kumaminaw sa inyong program from Midsayap, North Cotabato.
0: From Susana Sobrado Abaw, I love your program, Ma'am Arlene. Always ko naminaw sa imo.
1: Good afternoon. Shout out sa Gallarde family sa Zamboanga City. More power sa inyong programa watching. Gimamaa Tuburan Cebu from Julie Gallarde.
0: Hi to Jovid Alingasa, still watching from Davao City.
1: Hi, Ate Arlene, DJ Nova of Cap June. Permigid me, nagapaminaw sa inyong programa. Shout out sa Tanang Kauban sa Balay from Melissa Joy Alvarez of Osamis City.
0: From Roslyn Baricuatro, watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Loyal listener.
1: From Ronald T. Manalo, Ate Arpa. Shout out ko sa akong mga anak sila Miguel, Matthew, ug Marco Manalo from Hinaplanon, Iligan City.
0: Shout out to Nora Kabatingan watching from Surigao City.
1: From Angelica Rose Dimapiles watching from Mahayag, Zamboanga del Sur. Hello Ate Arlene, DJ Nova, Capjun, inyong programa among paboritong kauban samtang nagpahuway kada udto.
0: Ayan. From Jonard Tabugan, greet ko si Mamang Ofelia Baylon Tabugan na always gapaminaw diri sa sani BO4 Banga South Cotabato. Ayan, okay, Dejinobs, imong final nga advice para kay Faith.
1: Again, para na ko, Faith, no, the damage has been done. So, lisod kay bawion ang tanang mga kasakit ba nga imong naagian ato mga panahon na. Kay imagine, imbes siya imong ban na siya'y manalipod ni mo, siya imo, kato, maningkamot nga ka na bang kanang ma-justify niya o unsa ginahitabo. Pero wa kanya tanging chance nga anang imuhang madepensa ni mong kaugalingon. Dito kanya giusgahan, dito kanya gipalayas, gipalayo ka sa ibang mga anak.
0: Correct.
1: So, kana nga kasakit, dili na alalim i-recover niya. Pa, nangita pag itsaglain, nakapaburo sa itsaglain. So, karon nga, iyang nabala ng tinuod, ayha pa siya mga ipasahilo sa imuha. So, anang ayaw, saan ta siya, ano, nangita saan ta siya paagi sa unang panahon nga. Ihag yung maklaro siyang huna-huna kung sa ginahitabo ba. Pero wala man niya gibuhat. Naghulat pa siya nga ang panahon ang mo-reveal sa tinuod niya. Aya pa siya magmahay-mahay, aya pa siya mag kuano, aya pa siya mga ipasaylo sa imo. So para nako dili na angay. Mas maayo pang diha na lang kasi mong anak mo bawi, you know, diha kasi mong anak mo hatag og panahon og attention nga mamaoy sa mga panahon nga wala ka niya. Kana bang at least karon na maangay kang malipay nga nabawi ni imong pangalan ang imong dignidad, no, na imong na patunayan ba nga wagi kay sala.
0: Sayop sila.
1: So oo, sayop gid sila sa pagkuan sa imong sa paghusga sa imong. So kani nga panahon mo ni consequence kang bong ba nga hangtod sa hangtod dad-una niya nga kanang konsensya nga wa kanya paminawa. And para nako dili siya worth it nga mahimong bana nga imbis siya ang bana ikaw siya untay mo kuan sa imong ano kanang mas mo sabot mas kanang mutuog gid sa imong ha pero wala na niya gibuhat. So sa ako pa yung kanina no nga wala siya faith sa imong ha faith. So ayaw na. Oh, so dili na lang ta mag ko ano kanang ayaw na pugsa kay for sure kabalo ko nga ikaw naka move on na pud ka ba murag nadawat na nimo ang mga nahitabo niya karon nga na justify na nabawi na nimo imong dungog nabawi na imong pangalan okay na ka ayaw na so ayaw na isulod imong kaugalingon balik sa inyong relasyon nga sama pa sa ungiyong kaganina nakita na ko sa imong istorya nga imong ban na way salig nimo so sa may polos na ng makiguban ta nang tawo nga way salig nato no ayaw na lang kagubot og kasakit regya poy padulngan so again diha na lang kasi imong anak mo ba. Sa kanunay, kinaya inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Para ka panikad lang, atong retired Playboy Cup, Junjun de Asas, go ahead, Cup!
2: Yes, Fit. Before ana ati, shout out sa akong kay Kuya Danny, nga nagbiyahe paingon sa Abyss League, you know? Nag-text sa karon, thank you daw kayo sa Migaman Coffee kay may yung gigamit sa tangibiyahe. Wa gilaw sa katulog. No? Diba? Lakas hanggang bukas. No? Drive sa buntag, drive sa gabi, kumbati daw yung ni Kuya. No, shout out Kuya. No? Fit, kanang kini imong kina sa tia, kina sa tia, kaage. Oh.
0: Yeah. Kaage kasi nati.
2: Kasi nati.
0: Okay. Okay.
2: Kanang una manggod, ipainom doon po si Muhang nagninyo mangut ka.
1: Mhm.
2: Nya gibasbasan ka sa labaw makagagahom.
0: Mhm. Nya nagita madaot
1: na po na ihang.
2: No, basbasan mo sa papari, gimaymayan mo sa kasakit o kalipay. Man gani kanang DJ Nova, ginan pa ni sila sa pagninyo nila. Kinigi balik-balik ina ko ni kang adan ni advice nga daghan gyud og temptation, daghan og mga tunok sa kinabuhi nga moabot, no? Pero kinanglan malampasan nimo ni og ligon ka fit. Ya, nakita na ko ni agi na ang tunok sa imong kinabuhi. Ya, nanay padulungan karon na survive nimo ang tanan. Sa laktod pa, mas daghan pa nga pamilya nga mas miserable pa sa imong kaagi. Pero after nga gipasaylo, nagpasaylo ay matag usa kaning nahimong happy family sila sa pagkakaroon. Kung pasaylo ni mo yung bara, pasaylo ang tanan, kalimti ang tanan, pagsugod og bagong kinabuhi, pagsugod og bagong pamilya.
0: Dali yung kaisuryahan ang pasaylo nga word, no?
2: Kay,
0: pero kung buhato ni mo sa realidad, gid bitaw, labi na og sasama sa gihimo, ang gagipalaya siya.
1: True. Sama sa kingon, nawadad na kagtunok, so ayaw na ibalik ang tunok.
2: Maugan, nga kalimta ni mo ang tanan, kay naagian na ni mo na tanan, naagian naman ni mo na tanan, kining kasakit,
0: ang
2: tunok, na hulbo, na puwas ng tunok.
1: Hulbot na, so dili na pwedeng ibalik.
2: Kanang... Kini, kay kung mamina mga kanik ni Genova, disgrasya, diligid mabuhay mong pamilya.
1: Muna kayo tunok ka. Muna tayo tunok ni Faith.
2: Ang ako mag-concern, Faith.
0: Napay tunok, Rose, pag yun.
2: Concern mo ko ati sa kining pamilya nga tawag ba? Namang ko yung mga anak. Dua, siguro, tanaw na ko, kung mag-uli mo sa imong bana, grabe kalipay si imong mga anak. Imagine na good ang imong mga anak. Magdako nga walay papa.
0: Pari,
2: or magdako nga walay inahan.
1: Pero yahay kay si Bong nga.
2: Sa laktod ba, Fit?
1: Maluwas lugar ni Bong iyang kaugaliyon sa konsensya kay gipasaylo siya.
2: Inga na, mangguna ang lalaki, Fit. Usahay makasala, pagbabalik, mangguna good sa imuha. Inga na, mangguna, Fit. Kadang,
0: relate ka, Diginobs.
1: Esa!
2: Kadang, mauli ang pagpangayog pasaylo ba, pero... Kadang
0: si Margie din dito ako ipatambag diri.
2: Ah, kato si Maggie ate. Si Maggie. Usahay kini mga babae, di kin masabtan. Okay, nga naman, kining mga tip pala mati ha, paminaw mo ha. Tip lang yun sa inyo ha. Sa mga kalalakin an karong panahon na, nga gipasakitan, gibiyaan, gidaog-daog.
0: Hoy!
1: Grabe, good.
2: Ingon pa si ingon si Ryan Boy. Sugod karon di, nagit ko mahigugmag yun. Ano man, Ryan? naigugma ko, gipasakitan ko.
0: Balas-balas mo naman nahon. Sa una, daghan mo ba siya babae na pasakitan?
2: Nadungga na gininyo palangga sa kang ati.
1: Merisi.
2: Balas-balas ko na panahon sa mga kababayin ang karang busa kita, boys.
1: Yes.
2: Likay-likay, pasakdi ng mga babae, may igugma sa tuwa, prokinang nagtudluan na ito atong kasing-kasing nga.
1: Ang taman.
2: Dilik na mahigugma kanila.
1: Uh-huh.
2: Kaysa gihapon, kini si Kuya Ka. Mungon, dilik ko gwapo, dilik po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
10: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ganyan mo, DJ Nova. Thank you so much, Kap. Thank you kaayo, Faith, sa imong pagpadangat, imo suwatan po ni atong tulungan nun. Well, matag usa dun ay punto, no? Kung ako, si Faith, of course, diridyo ko ka, DJ Nova, nga dilin ako, human ako gipasakitan, human ako murag, sobragid ang pag-lockdown sa igipalayas, nga, kita kay justisya ba? Una nga, lisod kay muhat ang pasaylo, but again, susaba po sige ko ni Kap, daghan pagmasbugat ng mga problema nga, na-resolve man. Kung pasayloon, kalimtan yun ang mga sakit nga mga panghitabo and balik sa kanang start anew. Pero ang panguta na kaya ba ni mo, Faith? Kaya ba ni mo nga kalimtan ang tanan? O nga bisag sakit, kalimtan ni mo ang tanan? Para nga magsugod kag bagong kinabuhi uban sa imang bana o sa imang mga anak. Now, as usual, ako ginaingon is unahon nimo kung kanus aka dapat magmalipayon sa imong kinabuhi. Kung sa imong tan-aw, dili na ka-happy nga mag-uban mo ayaw na. Kay again, ang pinaka-importante is kanabang doon na kay peace of mind, kanabang malinawon imong kasing-kasing, kanabang wa na kay kag-goal, di na ka ma-stress. Mao na pinaka-importante nga desisyon nga imong buhaton. Unaha imong kaugalingon. Kung sa imong tan-aw, kaya naka-mention man ka nga sa una imong bana, may mati man kanimo, sa imong mga anak, basin di ay mabalik, din naka na kanimo. Apan, sa imong tanaw nga dili na gid ma-resolve, o di na nimo kaya nga mapuyo pa uban kaniya, well, ayaw, balik nga to kaniya. Usbon na ako, timbang-timbang nga pag-ayo. Huna-huna nga pag-ayo. Kung unsa nga kinabuhi ang imong gusto, after nga mo decision ka. Usbon na ako, sa matag desisyon nimo, kinahanglan, unahon nimo nga magmalipayon ka. Remember, life is too short para magpuyo ta nga problemado dinhi sa kalibutan. Thank you, Faith. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene, ayon mo din, salamat! Bye-bye! I love you all!
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
13: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig na black coffee.
25: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog-daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa batuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kumusta ka muntan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Una sa tanang pasalamatan ta nga tuwa nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain sab nga adlaw dinha sab gigayon sa tong pagpadayon atong pagpanikay sikay og tong pagpakigbisok. Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes, pizza 1 na sa bulan sa September tuig 2026. Kumusta to mga pinanggan digpaminaw to mga sukin digpaminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Ha sila natagsa ka mga radio nagtanaw sa tong Facebook live. Tato ang YouTube channel o sa DYHP application. Sa gihapon, ako nyo bus galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh. Ato ang makiksunan diris Dakbayan sa Sugbo, kumusta montaran? Ato mga pinanggan digpaminaw diris Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Ato maiksunan usab diha sa Sikihor o sa Bohol. Ato mga bulanon nga naminaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao. Ato ang makiksunan usab dito sa Kauluhan o ingon man usab dito sa Gawa sa Nasod. Mga nag-atang na to ng mga overseas sa Filipino workers, kumusta mong tanan diha? Mayong gabi, mayong auto, mayong buntag, dipindig asa mong lugar diha karon samtang naminaw. Adere sa to ang programa, salamat kaya niyo sa inyo hanga kanunay ng pagsunod. Pag doyog dere sa to ang programa, kuyog na sabta na ninyo karon. Karon nga gabi una sa mga sukindig paminaw. Tumakaigsunan na ng mga senior citizen at to ang mga nanay no? O tatay nga naminaw na to karon may pagpaminaw, may gabi ninyo diyan tanan. Samtang ang uban nga naminaw na to, nanikaisikay, nanikaisikay ang uban nga naminaw na to kasamang nistor kay gihimong orasan. Samtang nanikaisikay, naminaw sa programa, sayaw-sayaw sa gamay, minaw sa panidit ginagmay. So mo na, naramang gina ka sa mga nistor, no? Labi na kadtong mga kagsunan na ito mga pinanggandig paminaw sa taon nga doon ay trabaho magabi eh. Doon ay mga kwan sa taon, magabi eh maoy trabaho taon ha. Mayong pagpaminaw nyo dihan tanan ha. Tuang mga pinanggandig paminaw. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa dakarong gabi o na. Arita sa mga isgutanan mga sukindig paminaw dire sa tuang pag kulo kabildo karong gabi o na. Ato at agag pagtagad ito ang isgutanan ron mga sukindig paminaw kay matod pa Ombudsman Buing Remulia. Ombudsman Buing Remulia, posible nga maoy matod pa sunod nga mamahimo nga Chief Justice sa Supreme Court na. Matod pa mga sukindig paminaw sumala sa usa ka political analyst.
2: Straight to the point.
1: Unsa na ba ning kalakihan? nga kanang na ang mukha naman kadto mga sukindig paminaw sa Gismundo ang maoy incumbent karon nga Supreme Court at Chief nato kasamang Nestor mo retire na retirable naman siya so kanang na ang nangita nag-ipuli anya na atoy mga candidates no ang mga candidates kadto sad nga mga naa sa mga associate justices o gatong assistant chief ma'am na sila ikuan gyud kay ang dapat untaan na, nga katunto ang iyang assistance, labi na kay 16 years na suod sa Supreme Court. So, grabe na o ganang experience, grabe na work experience ka sa mga Nestor Dugay na kay diya sa Supreme Court. Karon, dunay nilutaw nga pangan. Gawas sa mga associate justices o sa assistant chief justice, gawas anak ka sa mga mister, kanang naang ni float karon, ni lutaw ron ang pangalan ni Boying Remulla nga posibleng mo itudlo ni Presidente Marcos nga chief justice. Wa na mga sukindig paminaw og mahimo manggaling siya nga chief justice, no? Si Boying Remulla mo na giingon nga, mo na giingon mga sukindig paminaw nga wa na gyud. Finish na gyud ka sa mga nis. Wa nay kanang naang kapadulngan mga sukindig paminaw ang mga karing di ang mga giipit yung mga politiko des ubos, ang kani mga politiko nga giipit diri sa ubos onya asa man husayon adto man Supreme Court, ang Supreme Court may mo desisyon kasamang listo ana onya pananglitan og ang mahimong chief justice mga sukindig paminaw kadto si Boying Remulla amoy na. Pero sa pagkakaroon, adunay mga 5 ka candidates mga sukindig paminaw nga maoy posible nga mahimo nga mga chief justice. So number 1 ana ang senior associate justice nga kadto si Marvick Leonin. Supreme Court justice siya sukad pa pag 2012. Sukad pa pag 2012 naan na sa mga sukindig paminaw Supreme Court. Ikaduha kadto si associate justice Alfredo Benjamin da Kagiwa ba na yung apelido? Unsa yung pagbasa ani? 2016 kasamang Nestor, sila maoy kanang naang dugay-dugay na diha sa Supreme Court o kaning senior associate justice na si Marvick Leonin. Okay, sa nisag mo ni mahimong chief justice, no? Kasamang Nestor, kasi ay kanang ang sunod nga rank ani Dismundo. Kaning ni ang Supreme Court chief justice na to nga si Dismundo. Sumunay siya mo isunod niya karon og si Boying Remulla ang ombudsman. Ang ombudsman mga sukindig paminaw wa gani na himong associate justice. Wa gani ka tungtong dito sa Supreme Court mo himuon chief justice mo na yatis. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay halos na tanan nga kuana. Gikan sa DOJ, grabe pagka-promote ni Kwan, Boying Remulla kon maohon. Gikan mga sukindig paminaw sa DOJ, sa Department of Justice, pagkahuman naabot sa ombudsman, doon ato'y kaso si Boying, nga gipasakang kaso, gidismiss ang kaso, kay para nga mahimo sa nga ombudsman, dituod man, nahimong ombudsman. Karon, ang Supreme Court na po, ang Pangulo Supreme Court mo ilisan, kay mo retire na kasamang Nestor. Unya si Boying Remulla og moy puli dito murag safety gyud tanang buaya tinga. Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Samtang duha ka mga sundalo isip mga witnesses nga gipresentar sa prosecution kaganiha atol sa impeachment trial ni Butiag nga wala sila makadawat og confidential funds gikan sa Department of Education atol sa termino ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw sa makay kaning nga mga witness nga mga sundalo. Kaning mga sundalo, mga sukindig paminaw, mga witnesses ni sa prosecution, ngay lang ipresentar ka ganiha, o niya aron nga ilahang pamatud-an nga giunsa mangidi ay pagwaldas ni BP Sara ang iyang kwarta nga wa man napunta dito sa DepEd, asa man na gigamit. So muna nga, nagikuha nilang mga sundalo para mo testify nga, tanawa ha, nawa man lagigi. Ang kwarta lagi, wa man lagi gigamit dito sa DepEd, ang confidential fund sa DepEd lagi, asa man lagi hapak di ay. Anya, doon ay naglali sila kaganiha katong kabahin sa certification. Ang agi-issue mga sukindig paminaw sa kasundaluhan dito sa Department of Education. Yung matod pa nila nga, kanang pag-certify na mo, anana ang maong certification, wa may kakwan, gigamit na nila, wa may kahibaluan ang gamito nila sa confidential fund. Pero doon ay original nga kopya ang prosecution. ni-insister si attorney sila si Son Kaganiha. Ah, dito mga sukindig paminaw nga kanang naa nga doon na sila'y mga dokumento, doon na sila'y mga kopya, ah, pamatuod nga kanang naang doon ay confidential funds, ah, para mga sukindig paminaw nga unya kanang doon ay output, doon ay result, doon ay resulta nga walay na recruit sa CPP-NPA nga mga estudyante atol sa si BP Sara pa maoy vice president nang naang dili secretary sa DepEd. Amo naging attorney si Son Kaganina. So tuwa na yung hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw ha kay unsa ba ka nagsulti ba kas tinuod ang duha ka mga witnesses nga mga sundalo or wala ba, pero ito na yung kay ganina ang katong usang nga witness wa naman mo cross, wa na mo cross mga sukindig paminaw ang kanang nang prosecution pasabot anak nga why bili gihapon ang ilang witness sa presentar ganina. wala mo cross ang prosecution kay nothing to cross your honor. Ngano man kayo sa mga wa man gihapon toy, wala may personal knowledge ka sa mga nisto. Ang katong mga witnesses nga gipresenta sa prosecution ganiya, why mga personal knowledge? Ang pinaka ninda ang gikuan sa deep sa prosecution nga tanawara ha, giwaldas gyud. Ang ipagawa sa prosecution nga giwaldas gyud ni BP Sara ang kwarta kaysa naman sa confidential fund sa DepEd apan nganong wa man na hatag dito sa sundalo nga maoy nag kanang naang nga nagpahigayon sa kanang Youth Leadership Summit or kanang naang ilahang YLS. Ha? So muna nga ang ilang prosecution nga tanawa ha, tanawa ra di wa gidi ay nahatag diri asa gidagoy gihat. Ayaw ang inyong ipatawag sila tsika. Ha, prosecution Bini Abante, Joel Chua, Luis Tro. Ha? Ang inyong ipatawag si Kirnel Latsika nga maoy gi hinganlan nila ni kuan na katong duha ka mga witnesses ni katong hostile witness ni Ornopio o katong ni Gina Acosta. Ha? Kinsa may ginganlan nila si Atsikuan, si Latsika, si Kirnel Latsika, siya maoy natagan skwarta karon asa man gihatag ni Latsika. Mo na ipangutana diha. Ha? Nga nganong di man nyo ipatawag si Latsika sa prosecution, nagpatawag ba noon mo aning mga witnesses nga way mga klaro, pariho ninyong way klaro? naunsa ba yung tao? No? Iwan na yun, ang ilang mga witnesses no, nga gipang salang karon sa prosecution, sa tinood lang, wa naging mga klaro. Wa naging mga klaro kay o gusto nila nga si BP Sara ilahag yung ipton para maipit si BP Sara, ipatawag sila tsika. Ha? Para nga mutugan sila tsika o asa ang kwarta pa dong. Siya may na gihingan lang nila ni Gina Acosta o ni Limuel Ortonio. Ha? Nga kanang naang sila, siya mo ay ni withdraw sa kanang naang ni dawat sa kwarta. Siya mo ay naghatag sa mga aliases ng mga pangan, ng mga recipient. Nga karon dili nila ipatawag. Ganon di man yung ipatawag. Ipatawag ninyo bulahan makahibalota kung giunsa pagasto ni BP Sara ang aw ni Latsika ang kwarta. Ha? Kinsa ning mga aliases, kinsa na si Mary Grace Piatos, ha? Kinsa na si kanang itim dila asa na, ha? Kanang na ang itim dilim, dili sa to. Ha? Kinsa ngit-ngit pusa, kinsa patong uban dia pagong para makahibalota, ipatawag si Latsika kay si Latsika mo nagbutang anang ngalana. Karong ipatawag ni mga sundalo nga way personal knowledge, gakalas-kalas Ramos Cuarta, 25 milyones ang inyong gigahin nga pundo diya sa Senado para sa impeachment. O niya, may pa inyong nang gitabang dito sa mga nabahaan in town, may pa inyong nang gitabang dito sa mga kahit suuna na to nga nagaanto sa baha dito sa kauluhan. Ha? Pagkawagi, baka bauhag rin yung kayo. samtang ACT Teachers Party List sa Antonio Tinio supak sa parliamentary courtesy sa opisina ni Presidente Marcos kabahin sa pagtuki sa budget sa presidente sa 2027.
0: Straight to the point.
1: Kanina ang usahay dili man magka usahay musaway man taan ning ACT Party Teachers Party List no. Saway man taan ni kasamang listor pa sa usahay kanina pero karon kaning ACT Teachers Party List Antonio Tinio daig ko niya. mo saludo ko niya nga supak siya, niya nang gitawag og parliamentary courtesy sa opisina presidente Marcos nganuman. Dito na ay nag-hearing sa Kongreso sa budget hearing. Karon niingon ang mga congressman na kaalyado ang presidente Marcos nga dili na to pwede ipatawag ang opisina sa presidente para kuti-kutiho na to pagpangutanas ilang budget dili na di na kinahanglan kay naatay parliamentary courtesy. Ningon ang mga congressman nga kaalyado ang presidente Marcos ni babag si Congressman Tinio sa ECT Teachers Party ni party list ni babag siya. Dili mahimo. Ha? Dili mahimo nga dili na to ipatawag ang opisina ni presidente Marcos para nga ipatubag na to og asa padulong ning kwarta, ha? Nga kaning ni nga naa diri nga kwarta, di pwede. Ato ipatawag nganuman. Grabe na to kay strikto sa budget ni BP Sara. Unya karon ang sa presidente dili ta magtuki-tuki, dili ta magduki-duki og asa padong ang kwarta. Dunay punto si Congressman Tinio. Ha? Dunay punto. Ang mga congressman nga mga nitila sa palapas Malacanang, ningon sila, okay ra, dili na na to. Kuanon, bahala na lang ang pilagi pa ngayon budget sa Malacanang, bahalag 10 billion ang confidential funds o intelligence funds, okay ra. Ang ganun mga dili man, ang ganun dili man ipatawag, ganun dili man, ang ganun dili man tukion kung asa padulong ang kwarta, unsa may gastuhan sa kwarta. Nga kadako bas budget sa presidente, naa dito exception? Ha? Ang vice president, grabe ninyo ka istrikto, inyuhag yung himay-himayon o mayo asa padulong ang budget, tukion gyud bisag piso. Ang nga matarong, tungod kay kwarta na sa katawahan. Karon, ang budget sa presidente, nganon di man ninyo tukion, tungod gunos parliamentary, courtesy, courtesies ninyong kagaral. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad kay di amay usa ka sikyo mga sukindig paminaw ha security guard ni gipapriso diri sa kapulisan sa Carbon human matod pa nang gakos og nangawat kuno og halok ha gikawatan og halok kay kapadiditon kining niya sikyo sa usa ka 19 anyos nga estudyante. Ano sa tanong kalakiha kasamang ni Store ha? Atigin hilig na gawin nagparpaminaw na itong padidit na gawin ng CQ ha? Ha? Kaning nga maong security guard in town. Ha? Kay kuan kuno in town, kanang naang nangawat kuno ng halok, gigakos kuno ang babae. Ha? Diha sa boarding house, mga sukindig paminaw. Ha? Diri sa may Sanchanco, Barangay Kalubihan, Dakbay, Sugbo. Ha? Kagabi, alas 11:40 sa gabi. Ha? Sa ito pa, kagabi, nagisgot, nagpadidit, gabi, no? Wapa. Apan ang sikyo mga sukindig paminaw ni dipinsa sa kaugalingon nga wala niya ha gihimakak sa kanang naang suspek nga sa sikyo o niya niingon man ang sikyo nga kana kuno wa man kuno niya hagi wa man kuno niya gaksa iya ra kuno gihunghungan do na kuno sa gihunghong. Ah, wala ra halok eh, gihunghungan ra. Aka kuan ang kaninian da hapit na 50 man in sikyo. Anin sikyo hapit na 50 pero mo padidit gid igbatanon kun maohon. Samtang nga sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di ay 17 anyos nga gituhuan nga gikulata. Ha, gikulata, una, hilabte. Una, mga sukindig paminaw, gi-rape. Ha, dayon, gilumsan sa tubig. Straight to the point. Sus, naunsa naman in tao niyo eh. Ha, 17 anyos, mga sukindig paminaw, nga babae. Ha, dalagita, dalaga naman 17 anyos. In taon, 17 anyos, mga sukindig paminaw. Ha, sumala pa nga brutal ang kamatayon, nga ginangatan sa 17 anyos nga dalagita. Ha, nga una, nga gikataho, nga nalumos kuno, pasado alas 10, ang takna sa buntag. Ha, kagahapon mga sukindig paminaw sa barangay Balod Lungsod sa San Fernando. Straight to the point. Aon niya ang amahan sa dalaga nga namatay, usab ba kasama ni Butyag nga kagahapon, na kagahapon adlaw alas 6 antak na sa buntag, sayo kaning ni mata o niya kanang na ang nagdigamo, naglungag mga sukin dig paminaw para sa iyo taon silang mamahaw. Kaning ni ang maong biktima in taon unya pagka tuning hatagag pagtagad hakay ningon man nga nalumos ko no. Dunay bata, dunay dalaga nalumos ko no 17 anyos. Nalumos ko no kini unya pero ang pamilya dili man sila kumbinsido nga nalumos kay matod pa nga do naman kunoy kuan na do naman kunoy timailhan nya giamong-amungan kuno ni gihilabtan kuno usa lumsi uy Ginoo taong ko naunsa ba in taon nakisamay naghimo ka ani ato ni hatagag pagtagad mga sukin dig paminaw hak padayon mang imbestigasyon ang kapulisan dito sa kanang naang San Fernando aning ni ang maong hitabo nga 17 anyos mga sukin dig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Ato ning unsag yoy kuan ani ka unsag ka hinungdan sa kamatayon ani nalumos ra bagyod nalumos bagyod ni or dunay tawo nga responsable ni ini kining ni ang kamatayon sa usa ka 17 anyos nga dalaga.
2: Straight to the point.
1: Samtang mga POG driver nga sakop sa panaghiusa nga samahan ng mga chopper operator nationwide kun piston nagkatapok sa usa ka gasolinahan sa may Karita MG Quinco nindakbayan sa Sugmo. Ilahang gipadayag ang ilahang kasagmuyo sa data-data nga pagpatuman o rollback sa presyo sa produkto sa lana.
2: Straight to the point.
1: Maubitaw nga kanang naang murag iulog-ulogan rabita tas gobyerno nga kanang pananglitan og dunay price hike, high price sa gasolina, taas kay presyo musaka, taas kayo. Pero mukunhod gani, piso, dos, tre. So muna nga kana na ambot na. But katong akong proposal nindo to ambot lang og tun-ani sa mga politiko ka ambot kamo mga naminaw galing kay mga ang kuan manggod panlitag ba ingon ta nga to na pod nakig kuan na putas China nakigtambayayong na putas China kano pro China gud mo.

So muna nga kanang na ang kuan ha. Ato nang hatagag pagtagad kay kanang na ang kuan ha. Kanang na ang West Philippine Sea nganong ang China diha. Grabe na nila giukoy nagmais China. Kay naa diha mga sukin digpaminaw ang posible nga natural gas reserves. Ha? Naman diha sa kuan. Kanang na ang West Philippine Sea, nya kanang West Philippine Sea ato man. Karon og pananglitan og ato magyuna kana diha ato nang i-develop. Ha? Mana nga tanang na ang mga congressman unta mo tanay hunahunaon nila ba? Mga congressman, mga senador nga ang kaning atong gasolina nga makaproduce tag ato diri sa Pilipinas kay bulag magira ang ubang nasod dili ta mapiktuhas kamahal. Kay bisag nagira ang ubang nasod, mura po tagigira dire kay apiktahan tas kamahal. Amo na nga kanang West Philippine Sea ato nang kuanon developo na to na. Ha? Kaliado man ta sa Amerika. Ha, kaliado man ta sa Amerika dili kay magpalupad ta og kanang kuan, ha? Magpalupad tag racket na naunsa na ba intang utoka. Dili na mauna, unsa man na, unsa man ning utoka sakto pa ka. Di ay angay nga unahon kaning ato ang unsaon nga mubarato ang atong gasolina. Nga naa man tay pwede nga mahimo diha. Di kay arita magbugasto tag minilyon, bugasto tag binilyon. Para magpalupad ng tag-racket dito sa kawanang wanangan, sa uno man in taon ng utuka. Wa na gitay lain nga nakuan ani, wa na gitay lain nga na kuanan ani kasamang Nestor, wa na gitay lain na una-unaan ani, kana na lang yung pag, ha, kana na lang yung pagkuan nila ng ilahang racket dito, niya sapayan raman ng racket o gamay ra mga sukindig pa may nagastuhon nga dako kay gasto. Amo na nga kwan dili maayong kanang na ang kwanon ning niang

Okay, oni kaning gabahin sad makasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo. Alang sa mga pinanggan tigpa minuto mga sukin tigpa minaw nga naminaw sa karong adunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, maayo kayo ha sa tuang nga mga kaigsoonan to mga pinanggan tigpa minaw sa nga adunay mga adunay hubak no katong adunay hubak dali nga makutasan dali nga kapuyon aron nakanunay nga lagsik ug abtik ang ato ang panglawasa. Maginom ta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, nininindot kayo no. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno usab sa mga bitamina, minerals ug nutrients nga moy kinahanglan sa tuang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na pamatud-an magkasama nga daghan ng mga sakit ang kaya kaayo niyang alibyuhan no. Sumana mapalit sab sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Apalupad sa Gracket Sir Benji kay musakay siya adto sa Mars kay mahadlok siya nga mapriso kabayan sa flood control na. Matod pagkasamang Husilito Efren Suaso, pagitingali kasama. Bulahan og na imbisigasyon dire, ready na ang iyang racket. Ito na siya Mars dito. Unya may gabi, Sir Benji, na minaw minimo. Okay, si Ruel Valentino Interena. Unya, wala nagyoy ayo ning administrasyon na ni BBM, sir. Gikan ni Crispin Sayaang Ulieta. Si Merasol Nunez sa may gabi kasamang Benji. Shout out. DC ko sa taga Suong Uno, Mactan, Lapu-Lapu City. Daghan ng leptospirosis tungod sa baha. O kragihapon sila na. Muna ka matod pang kasamang Jane Abilia. Lagi kasamang Jane tao. Sakto yung ka Sir Benji. Sila Chika Ragyod Makatubag. Ana, matod pa ni Ames Katipay. Okay, balik ta karon taon magkasama man lamang sa importante kay sa pagbalik atong hatagag pagtagad dugang nato mga isgotanan o guban nato nga mga pa-shout out. Sanbay ha.

0: insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang gan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus, dibitin!
8: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
9: Ato ang takna alas sa 11:00 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabion na. Ayaw lang sa mga tulog ha, gato nga mga nagduka-duka diha, nagtulog-tulog. Ha, pukawas atay be. Ha, ina nga ayaw sa og kuan diha isa gatulog ha. Ayaw sa og kanang naang ayaw sa tulog-tulog ha. Onya sayaw sa taginagmay kasamang ni Stor. Aaron dili tadokaon bet. Ah. Sige sayaw.

0: Ah, sige, sayawi dai, nini. Ah, kasama nini Ornopia, biday, sayawi dai. Okay, onya si kasamang Nilson Cabatino. Ah, naminaw sa di ay. Ah, onya... Oy, naminaw sa di ay sila si Kuan, ha? Daw Irmel, ha? Dito sa Dumaguete. Ah, nagtanaw sa ang live ron kasamang Nestor mintras nagpaabot silang mabuntag. Ah, dito sa Dumaguete Hospital. Oy, onya, umusta naman diha? Ah, unsa naman to yung gilakaw ng papel diha? Kaya dosang i-check si Radyo Man Joseph Pos Kihano kaya nakasanbay na speakers linya. Yes, Radyo Man JQ.
1: DYHP Tata, RMN Report.
2: Yes, salam pagkasa sa mga Radyo Man Binji sa itong kapahalan ina Dries Gawas Gampahi na kirmagrasa sa naglaob na kagabiol na kabuli niya malinaon ang gakbayan sa Subo ay mula kong malarmaron na dito ba itong kabuli sa atin sa lakbayan ng Metro Subo area sa nalang napigilo sa mga random checkpoint. Atong kawisan din sa Cebu State Police Office alang sa Absentalinaw din sa Dakbayan sa Cebu. Sa report na itong nakuha para panggi at ima kini sa ka-dispatcher mo kini nagigunalan sa saka barangay Tanod o Tubo yan sa may barangay Pisan in Dakbayan sa Cebu ag kita isa sa news nga dispatcher gida kini sa Cebu State Police Office mo kini nagigunalan sa atan o diya sa skutrag niya lugar panagbangi, karang panagbangi ang ginundan sa maog pagpamunal na bunog kini maog na dispatcher o dali pinigida sa Cebu State Migas sa Tangantano di kasamang gitanggong na sa kapusulian sa may station pin sa Cebu City Police Office. Samtang sa Pintas Gampahin, palayon pa ang investigasyon sa kabusan sa Naga City Police Station sa kamatayon ni Musa ka kusinero nga napalgag ka patay dito sa may sa Sitsusulon Barangay Pangdan sa sudad sa Taga aga Pikima ilang niya si Armando Lastimu sa sudad sa Puno Anyo sa Gabrigon lubat niya taga Barangay Parto ini sa Dakbayan sa Subo sa Sarang Grimaw Bukibaga si Lastimu sa nakita ang kinisang marasin sa dapit niya sila sa Imburnal nga wanay kinabuhi no sa kasunang imbisisyon sa kabusan sa Naga nga wahi foul play aga kamatayon sa maoga bigla sang wit wa kini sa madinugaban o pinuspusan or sa madnusilan ya saya ga lawas sa mato sa asawa nga gingon dunay sakit gambi kini ang bana ug tuwa nga giapaki kini og na unlak or na tagat sa Imburnal dito sa nasgutag ga lugar Unbol sa patrol ang Radyoman Joseph Osiano DYSP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyoman Joseph Osiano si mga nga report. Samtang kapulisan sa probinsya Sugbo may pakusog pa sa ilahang kampanya batok sa kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal nga mga ordinansa sa matag syudad ug lungsod. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Napadayon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang pagpahugot sa pagpatuman sa kampanya batok illegal nga drugas, wanted persons, illegal nga armas, illegal nga sugal ug pang karapasan nagip na ang pagparigon sa pagpatuman sa lokal nga mga ordinansa sa matag lungsod ug syudad gikan sa Agosto 24 ngadto sa 30, 2026 sunod sa mga period aga mga personnel sa Cebu Police Provincial Office nakadusan og 34 ka anti-illegal drug operations nga misangpot sa pagkasikop sa 46 ka mga individual ug pagkasakmit sa 152.87 gram nga gito ang Cebu nga doon standard drug price nga 1,039,516 sa mga ginaganon nga nanganakpan 74 ka mga kaso aga napasaka nga to sa korte sa kampanya batok wanted person sa kapulisan nakasikop og 28 ka mga pinangita sa balaod at 78 ka operations og 32 ka mga warrant of arrest ang ilang napatuman sa 28 nga wanted persons nga nanganakpan unum niini ang giilang most wanted person samtang 22 nagatawang kiniga gagmay nga mga kaso gingos garasab sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang kampanya batok illegal possession of firearms pinagi sa paglusad og 25 ka operations kay resulta sa pagkasikop sa 14 ka mga suspitsado og pagkasakmit sa 15 ka mga armas laing napulo ka mga armas ang nakuha humani itahan sa mga police station samtang 15 ka kaso ang ilan napasaka sa korte ubos sa upland katok nakahimo sila og 4 ka operations isip kabahin sa ilhang kapalain nga tinguha nga madasig ang mga gun holder nga masurrender nila ang ilang mga armas nga wala lisensya nga matawag nag loose firearms mabuto sab sa 26 ka mga sugar ang nagadakpan sa 11 ka anti-illegal gambling operations o pagkasakmit sa 2,580 pesos nga kwarta gikan sa sugal samtang 11 ka kaso ang napasaka sa korte. Gawa sa pagtutok sa pagpatuman sa balaod ng CPPO personnel stricto osab nga mi-implementar sa mga lokal nga ordinansa sa mataglong sudok syudad sa lalawigan. Mabot nga to sa 2,116 ka mga operations ang nalusad sa kapulusan nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa mga ordinansa. Sa datos sa kapaybaw sa CPPO, 2,802 ka mga tao ang naisuhan og citation tickets og 1,340 ang giwarningan og dunay 1.6 million pesos nga nakuha nga multa. Kini nga accomplishment mato ni Police Colonel Abubakar Magilid Jr. nga nagpakita kini sa palayan nga pasalig sa kapulisan sa lalawigan nga magpabilin nga luwas ang komunidad pinagi sa police visibility hugot nga pagpatuman sa balaod og makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP. Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold Simuang report. May nasad magkasama hatod ka dato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan o nagisagol sa tuwang kape. Lagip nga sagol sa tuwang kape ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. At itong mga naminaw ha, itong magingsunan nga dunay arthritis o niya mahiligon yung kayong inom o kape. Kining niyang kape ha mo imna kay dunay ni siya'y rose hip nga alibyuhan no, ang sakit sa arthritis. O niya nakanindot sa itong kape makasama kay gawas nga lamian sa timpla. Alami nga pagkakape dunay benepisyo nga mahatag sa tuang lawas no. So muna ang tuang EXL Makabuhay Oil may sabni kay dunay sagol nga luy dunay dulaw or kaninduaw or turmeric dunay kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais dunay bayabas dunay insulin plant dunay dunay insulin plant dunay stevia nga may gapalami sa tuang kape dunay barley dunay arabica onya dunay ginseng ug uban pang mga prutas ug tanon. Ang ginseng makasama nga nasa tuang nga kape maka paabtik no nasa tuang nga panglawas muna kun abdik atong lawas makalahutay ta matag adlong panikaysikay muna nga alang sa makaigsuonan ha kato mga mahiligon kay mainom og kape EXL Makabuhay Coffee Mix na tong imnon ha. O niya kon magisgot sa taog haplas. Wala tayo lang haplasad nga gamiton makasama ang EXL Makabuhay Oil na san. Ang atuang EXL Makabuhay Oil na all-in-one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyot. Ang nakarindot sa tuang haplas kay manis mga panakits kalawasan panglalay sa mga lutahan, mga pamaol na nato o niya mga pangulngulos kaunuran. Nindot na haplasan sa tuang haplas niya kay all-in-one man eh. Sa ito pa, dalatanan, may sabi ni mga haplas ka ni magkasama, gawas nga sakin ng wag tangon ang mga panuhot, nindot kayo ni sa paminaw, nindot kayo sa pamati kung makahaplas ka ni ini, dili pagyod ka pa akon og lamok, ha? So mo ni nakanindot kayo. Ani ang atuang haplas, nindot kayo magkasamang ibanyos, nindot kayo ng haplas, natuang panglawas, di ka pa akon og lamok. Humot pagyod ka sa mga listor, humot siya, lahi sa subang haplas nga, ubang haplas, baho mga haplas, haplas gyud ha. Kani dili ka mailhan nga ng haplas tungod ka ang iyang baho dili baho sa haplas ha. Sulay lang ninyo ha. O mga naminaw og panghaplas atoa nga EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang EXL Makabuhay nga kape o EXL Makabuhay nga haplas diha magkasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy sa Alfar Pharmacy. CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pa ng mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang diha sa tuang produkto diha sa mga dool ng mga butika dool sa inyong mga lugar. Ha? Anya, si Corazon Asusina Taniola na minantugikan Southern Leyte. Og si John Boyser, kasama ng Benji, kanang naang... gibuhat PRRD sa una, China na lang mo explore kay wala man tay gamit pang hukay, perte ka na kamahala perte nasa 45,000 to 50,000 US dollar per day. Pinakadugay hukay 6 months sa ka will. Wala pa'y labot manpower chemical pareho sa Egypt o Israel. Joint venture 60-40 dawat rata limpyo sa Pinas. Mo lagi unta? Mo lagi unta kasamang John Boyser niya kay saon no panlitag mupadayag kag ingon anis China ingnon sa karon nga ingnon man sa mga dilawan nga pro China. Aka maayo na anak nga dawa tratag limpyo niya natay ato. Ha? Maayo na kay na intawon kasamang listor. Uy, nung ka nga atuag yung ang atong garbo ba? Ipatigbabaw ginato atong garbo. Kay kunuhay ato yun na, di ginato bahinan ang sayna. O niya, sige, o gato na, di atong lihukon. Ha? Atong lihukon kay ato man ha? Ha? Niya, karuwa man lagi nyo nagipang lihok. Ma, di, kwa naman, kanang na ang gato na, di mag... Atong sulayan ang Amerika kay kalyado matas ka Amerika nga atong hangyoon ang Amerika nga muhatag sila nato og budget, muhatag sila nato og mga kagamitan para magkwanta diha. Ha, tua ng lihuko na dihang sa West Philippine Sea. Ha, kay unsa man nga kana dako kinagit katabang sa katawhang Pilipino. Ha, nyamingon na po sila, ha, mauna pro China lagi, aw, muna nga mag-antos yun ta, ni, ha, antos yun ta, o niya, mag-antos ta, ari in taon sa mga kabos, kita nga mga pobre, kita nga mga kabos mo'y unang mapiktuhan. Ha, nga naman, at anawaro na, og mugira dito, ha, og musuol ning utok ni Trump, pag sige gira, aw, kita po din, gigira po tas palitunon. Ha, pero og kita, og naatay kaugalingon, nga supply makasama, ibutang ta, sige, dilit na lang ta di Swiss Philippines kay, na may China. Mangita taglain na kanang na ang white China nga ma-involve. Ha, di man diris Palawan dapita sa asa pa na ang Mindanao naman diha. Ha, kanang na ang Mindanao baka ha. Ha, kay kwan man niya, kaning nga sige ngon nga, ah, Pilipinas, itaana, kay pro-China niya ka mo, unsa may nabuhat ninyo. Unsa may nabuhat niyo sa Pilipinas. Ha, unsa may nabuhat ninyo para mo pa barato ato ang mga palitonon. Ha, tanan, halos tanan, gasigi tag-import na. Muna yung naka, besag gani o ganang baboy, ga-import, naghantat ng baboy diri sa Pilipinas, besag bugas, nag-import, kamaoman tatang mananom, ha? Astila na lang yun, nagtinapula na lang yun tatungod sa ayudaan. Kay ang budget makasama nga para sa agrikultura, para sa kuwan, o amang ihatag mas ayuda. Noon, nalipay sa makadawat og ayuda kay kanapay mong trabahoon na kasamang nisong nga naanah, kwarta na. Ha, muna nga, nguban, di na lang mo, kwan, ha? Muna lang na, di na lang mo, ha? Di na lang mo saba, importante na ibinulan ng ayuda, pahits na. Ha, may gabi kasamang Benze na minaw minimo karon diri sa Minglanilia, agika ni Mitzi Ribosura. Og si Sibuko Kirino, ha, na minaw sa denato karon. Ania si Tarta Alviola, na minaw na to karon. Iyan na nga gituyo, sir, nga rakit ang paluparon, na kay dako siya ga mabulsa, na. Matod pa ni Tarta Alviola, lang ka, ano? Okay, onya, balik na karon taon, magkasama ha, itong isgutan, ning dugang na itong isgutanan, human lamang sa mga importante, kay San Bailan sa Kadali, ha? Alas 11.21 na sa gabi.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ato ang attack na alas 11:30 na sa kagabhion. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulog kabildo karong kagabhion na.
3: Straight to the
2: point. Oni kinibahina sad magkasama hatod kanato sa DTX 500 ang ato ang DTX 500 mga kasama. May kini alas mga pinanggan tigbamin ito mga sukin tigbamin ang adunay high blood. Kanto nga taas og dugo, taas og kolesterol. Taas og blood sugar. Ayon na ninyong pasagdi magkasama ha. Naanatay maikeng imno ni Ana nga mao ang DTX 500. Ang DTX 500 gambion nga protection kada na 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibong pangundra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 mga kasama may usab ni sa may sunan itong dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases at may sunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Awa sa katong adunay insomnia dili makatulog og tarong, makatulog mangani apan minanok ang pagkatulong. So, nagpasagdi ha, inomta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sila nga clinic, kamang klinika dili alternative medicine and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marie J Building ako sa Lim Street Cebu City at bang sa The Freeman Receiver Building og Loyo sa Gaisa no main. Baka mo bisita mo makasama sa ilahang nga nahimutangan sila nga clinic Loyo sa Gaisa no main kay nagtanyag sila og libre nga medical check up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. O niya, mapalit usab ninyo ang DTX 500 sa uban ng mga butikag farmasya dulo sa inyong mga lugar, labi na sa Negros Oriental o sa Negros Occidental.
4: This is Team Rocket.
2: Okay, o niya, ato hatagag pagtagad ni makasama no kay kaganiha kanang naang sa confidential funds, ang prosecution nagpakita gyud kaganiha kasamang listor nga wa gyud sila laing witness gidi ay. Ha? Nagpakita ra gyud nya kaning ilaha tanan puro ra gyud mga paukyab. Ha? Puro ra gyud mga pag og ingon sila nga giwaldas ni BP Sara ang kwarta utro sa sila nagusik-usik sa kwarta. Akay tanawa gud. Ha kaganiha gipatawag nila ang witnesses duha ka mga Armed Forces of the Philippines officials, ha? O niya, pag-abot dito karon, wa may klaro nga, wa man sila nakuha giyod nga, makaingon ka nga gi, waldas ni BP Sara ang kwarta, kay, wa man sila mga personal knowledge, ha? Pagpangutan na dito, wala may personal knowledge, Your Honor, ha? Wa yung mga personal knowledge, sumuna nga, buto tong klarohon ba, kay, sila chika magoy gipasangin la ni Acosta og ni Limuel Ortonio nga siya mo'y naghatag ang mga pangalana ng mga naas Miregris Piatos ingon man usab ang kato mga aliases og ang mga kwarta tuwa dito na punta nga nun di man kato mo ipatawag. Ha? Kay bulahan aron nga makita gyud og kinsay nahatagan kay aron nga duna sila'y basis ba nga akin eh. Ha? Wa na tuagi day nasuta nga nawaldas gyud ang kwarta. Kay pananglitag giwaldas ni BP Sara ang kwarta angay siyang manubag. Di ba? Pero kanya lahi man ang gipatawag. Na? Lahi ang gipatawag puro way personal knowledge ga usik usik kwarta taon. Pastilan. Ha? Naunsa ba in taon ng atuang mga congressman gawas na sa mga tarong ha? Wa mo nakatambag sa prosecution uban nga mga congressman. Ha? Labi na tong mga congressman sa sugbo nga ni pirma sa impeachment ni Sara. Wala mo mang usisa. Wa mo nakatambag sa prosecution nga kani kay namatay nakita nga probable cause. Ha? Namatay nakita nga probable cause ani. Pangita ta og kanana nga maningkamot nga makapresentar ta didto og kanang ligon nga ebidensya. Ha? Wa gitaw nang kuan diri sa mga ni pirma diri sa mga congressman sa impeachment ang ilaha ra gyud nga makaayod dati nga le.
5: Eh.
2: Pero ito siya nga tanaw ni kay kana na ang kuan man deron pizza uno Bermans na karon o niya basa Bermans gani kasamang ni store wa na. Ha, duol na kaayo ang Pasko niya karon daghan na nga sugod-sugod og pamasko. Ha, basa Bermans kasamang ni store maka amos Marichan ni kuan na si kana na ang Marichan og na kuan sa baha basig na kuan bas bas Marichan. basa Berman sa ganindot na kayo nga paminawon ang mga tukar kasamang nisto. Ha? Ang mga tukar. Sumuna nga mga tukar nga nindot kayo, nindot na kayong paminawon, labi na kay Berman sa atong paminawon sa bin tukar nga para pang Pasko ka sa Manziralda. Na paminawon ka diyot para nga nindot yung paminawon para ganado kayo ang atuang Pasko. Ha? Karong Pasko kasamang nisto. Beko no? Ha? Sa Manziralda, asa man to? Ito kuno nga paminawon be? Ha? Atong paminawon ko no uga kuan sa Manziralda kanang naang kay kuan na maron na Berman sa maron o niya mamasko naghana kayo nga kanang naang mag kuan nagpinasko kanay kanay mo ha okay atong paminawon ka sa mga nisong imo mga iyaan kuno ning ka sa Manziralda sa ato na iplik ay

0: Okay. Yeah. Pagpakan niya po na to. Okay, ka na kuwan man. Yeah. Ah, ka na na ang ganta sila sa kuwan. Kawa mas maritsano na kuwan man tingalis baha. Na ano tingalis baha. okay, Onia. Kanang na ang atusang hatagag pagtagad ni Bikay. Dito sa kaulohan, doon ay gikasal mga sukinding paminaw. Doon ay gikasal dito kasamang Nestor nga grabe ang kwan sa kwano. Doon ay gikasal nga kanang na ang tagahawak ang tubig diya sa simbahan. Apang tungod kay nakadao naman yung kuno, nakabayad na sa koordinator, nakabayad na mga sukinding paminaw, naihaw na ang baboy. Ang litson kasamang Nestor, wa na, gitak ang nagod. Sumuna nga tanan na preparar na gyud. On niya sa uman nga umagdahom kusog mangkeng ulan di ay. Purti mang kusugang uwan on niya kanang nang ugimuhang ipospon makagasto na po ganyan abay mga bisita. Lain na pong gasto. So, nasigig ko no silag paabot, wa mang gyud muhubas ang tubig. Dito mga sukindig paminaw sa kanana ang Bulacan. Dito sa Gunoy, Bulacan, sus, na may video, natanaw, oh. Sulod sa simbahan, gikasal ang bagong kinasal. Ang tubig, tagahawak ang tubig, sulod simbahan, gipadayon ang kasal. Kaysa, o mga, mo naman pitsaha. O niya, na may totooro ba nga, adiligod ba yung ipospon, kaya may nangkaslono, kay lingin ang bulan. Muna'y gikwan, muna'y kanana ang gibasa sa napta ni Uray Imi. So dili gyud pwede nga i-postpone mo kasamang Nestor. Bahala nagbagkinaunsa diha. Ha? Mo na gingon nga mapugngan pay baha nung ka ang gugma. Tanaw kana. Tanaw mo video. Sus na sulod simbahan. Uy kanang nagkuan sila. Uy, ha? Nangabasa ang ilang mga gaon tanan. Tanaw mga sinina sa ha? Nangabasa taw na kana yo tanaw. Tingin. Tanawa o, susunan ka o. Abot yun sa hawak o, tanawa. Sus, grabi ha. Tanawa ka sa mang Nestor, tiaw mo na. Ha? Nga kaslon ka ang imuha o tang nindot nga moments. Ang makasaysayanon ba nga hitabo sa kinabuhi mo ni ang kasal. Usas, ani ang kasal. Sus, ginoko tao. Puti ra ba ka ilang gaon niya sa umanga? Ang ilang gaon na puti unta niya sa umanga na tagahawak ang tubig? Tanawa o, sus grabi ha. Ang ilahang gihimo nila ang normal nga paso. Normal nga paso gikan sa gawas. Una ang kuan man eh kanang groomsmen. Sunod ang laki, dayong ang mama's laki, ang papa's laki, ana. Pero ang kanang tig, ang photographer kasamang Nestor padayon gyud pos pagpangudak. Kunti ninduta sadya ni kayong kuana. Padayon gud oh, tanaw. Sus tagahawak ang tubig, uy. Sa man iday papel, Biblia ni. Nay dagdalag aras og singsing ay gid intaw buhi idong kay matablo tag pangita na tubig ra man. Gadalas aras a singsing oh. Halang gadalas sa aras gamay ra ba kay bata intaw sus taga ilok ang tubig oh. Ang gadalas sa aras o gadalas sa singsing taga ilok ang tubig. Hinaya gid intaw dong. Ang karing bata gadalas sa flower girl ni. Flower girl. Flower girl ni, ang tubig, imbis gisabwag na, yan nalang gibutang sa tubig, ang flower girl, good na. So, sa lapawan, sa kuwan, ay, tanawa, usahay, murakag ma-amaze, usahay, murakag mag-uul ba? No, kung ikaw may natungdan, ani, murakita ganin, nagtanaw ka, tanga, anong gipadayo na lang mo nagkasal? Oy, ngayon ay pwedeng ugma o pahura-huraon ang tubig?
1: Photo lang naman ako.
0: Ha, tanawan tubig oh. Sus, grabe, tagahawak ang tubig ko eh. Ang mga manggo, ang kantong ng mga mangumbirahay go, tungtong sa atop. Ha, tanawa. Oh. Ah, dana, ang bride na, ang bride. Paso na ang bride. Sus, ang bride. Pakanindo, trabas gaon, unta, oh. Doon ay kabiba, dire na pizza, abaga. Oh, onya may pina buka-buka dire dapit sa may kuan na. Oh. Kuan na gyud ang ilang pagpaso nga si normal nga daw sa ingong way tubig ang oh, ang bride ni duol sa iyang mama ni gakos ni hag dayon sa iyang papa. Oh, ang bride. Oh. At ang tubig tagahawak, ha? Pastag na ilimatok. Ah, tanawa ha, oh. Sus, grabihan kasala taon. Ha? Oh, ano nga ang kasal? Sa umanay mo na nga. Na-schedule naman ang kasal. O niya, mayo, on taog. Oh. Sus, grabi ang tubig. Tagahawak ang tubig. Sa simbahan, makasama sa Bulacan. Sus, abot sa altar na pito, ang tubig, oh. Oh. Sus, grabe, ha. Oh, hinay, day. Puti na puti as gaon, taon? Oh, hinay. Kuan na mader, ha? Oh. Oh, so muna nga, nana sila sa... duol nas altar ang kaning ni ang bagong kinasal in town no onya mura mag naikuan lagi diha na may bangko nga na may sopa nga way foam mao sama ni abot ay sa kuan ang tubig o abot sa altar ang ilang ipalingkuran mao na lang ni wa na tong. Oh, so dito sila gipapatong sa altar, gipalingkod kay og aris ubo sila pa patungon. Ha? Kuan man delikado man og makuan sila taon, ha? Wa na makalingkod ang mga tao. Sa paglingkod nimo ang lingkuranan na lapawan man sa tubig daw. Ha? To nagbarog na lang sige lang barog ang uban itungtong sa ibabaw. Oh, sumon ni ang nanay ba? Niya kani okay ra nato niya ang grabe ang problema sa baha ni atong presidente nagkanta-kanta ra rin. Ah, so muna ang manghinaot lang ta nga way kagaw ng tubiga. O niya ang kani mga namanambong, kani mga niubog yun sa tubig, manghinaot lang ta nga wa ni samad kay sus kuyawas leptospirosis. Ha? Di na ba naghanang kaso sa leptospirosis dito sa kauluhan? Oh, so, ito na yung ano, kanang paso rin sila, normal nga paso. Gibaliwala nilang tubig sa mga nestor nga, bahala ni tubig. Nga naman, ang uwan dito sa kauluhan, sukad pa niya itong miagin si Managon. Ha? Hangtod mga sugi, hindi ko na karoon niya. Karoon, doon na na po'y bagyo. Ha? Kanis pindalok, agis ito yung nga na itong bagyo ha. Ha? Doon na po'y bagyo, o niya, kana na sigig uwan dito. Ha? Sigig uwan, unya mo na nga, nganuman ang uwan, gisige lagi duaw, kay ang flood control lagi, asa na ang budget flood control. Na, mura na lang ni Ukwan, pero nindot ni Hanga, kanibang moments pa, pero muna nga, nindot na kayo, pasiksi ka kasamang ni store, ha? Pero sao man nga, basa naman mo kay, ha? Na nagbugtak man mo kay, sao man ang ano, ha? May lang ganin ni mga bata kay ilara pong giampingan ng ilahang giampingan ra pod ning aras og singsing kay kuya sa kayo og aning aras og singsing matusmaw des tubig mahulog sa tubig di naging ikita. Ah, pastilan ba in town so mo ni ang kinabuhi in town sa tuang bride o groom mausab gagikasal taliwa sa taas kayong baha so nang kang abot sa hawak ang tubig so sa simbahan. imagine na kato mga naminas radio na to. Ampo man ta simbahan gyud. Kanang simbahan ang tubig ana tagahawak. Ha? Tagahawak ang tubig. Apa ni pugos gyud sila og kasal kay sa so, mapila ka adlaw namang wayhubas-hubas ang tubig. Ha? Pila ka adlaw wayhubas-hubas ang tubig unya. Imuha laging i-postpone unya labi na ng ano kanina naaraba sila yung mga kauban nga mga senior na pod. Ayun na uban adili na mai-postpone kay wa na ilang pizza nga ha? Way laing pizza nga kwan. Ha? Mayong nga pizza kasamang nistor. Anya ang baboy, labi nagbaboy, naihaw na, nabayra na ang koordinator, maunang pitsahag yun, idayo na lang yun. Anya, kinibay na saan magkasamahatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama, maayo kayo. Alang sumayso na mga pinanggantig paminaw nga doon ay type 2 nga diabetes. O gato mga debitikon ay mga balaka ha. Naan na tayo, maayo kayo ana ang atuang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May sabnis sa itong mga kaigsuunan nga kanang dunay diabetes o niya pag inom anay tulog ka soft gel kada adlaw usama kasama sa kanang naang buntag duha sa humagpanihapon. O niya kung way diabetes pangmintinan silang pwede ra duha o sa humagpamahaw o sa humagpanihapon. Ang atuang Life Extension na Vitamin D3 pwede sa kamo inom bisagwa kay diabetes kanang naang diabetes diha. Duha lang ka soft gel, usas buntag, usas sa panihapon, magpanihapon. Para malikay sa diabetes o sa uban ng mga sakit. Onya nga tong Life Extension Vitamin D3, high quality, magkasama putit formulation gikan sa USA, certified ili-sealed pagyod. No, arong malikayan ang pagkapiki. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa ilahang clinic, nga mao ang klinika, ang ilahang clinic na Cebu-Doc, katong mga taga Cebu City, or katong nga muari sa Cebu City, naa sa Cebu-Doc Building, Cebu-Doc Hospital Building. Naa diha ang ilang Life Extension

0: Consolacion Padong Kasod sa Merkado sa Negros Oriental, mga taga Negros, nasa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Libre po na sila diha og medical check-up, no? Why bayad ang pagpa-check-up ka dito gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Sabado. Okay, standby lang sa kadali, ha? Kasamang Nestor, balik na karoon doon, duman sa mga importante kayo. Standby lang sa, ha? Alas 11.52 sa gabi.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Balit na!
3: Sarap magkasama!
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
4: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Bon ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang dan uy.
1: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Ato ang atak na alas 11:56 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Now ato ang hatagag pagtagad ato ang balikan sab ning ato ang gisgutan no sab no sa kani makasama sa impeachment kag ganiha. Tolan ni hatagag pagtagad sab kasama Geraldo aton paminawon na kay kaganiha. Kay ngunta nga, sa maning kanana ang kalas-kalas sa manis oras lagi taon ang paghimo mga sukindig paminaw og salida ba, no? Naning ni ang prosecution at tungkol itong paminawon kasama Gerald sa kanang na ang kaning ni ang prosecution kanikwan-ikwan ni Senadora Risa Hontiveros iyang pangutana mga sukindig paminaw ngadto kang

0: hangad to sa witness no kaganihang gipresentar ha ato ko nung kuno nato ako nung kuanon ba itong pamilya? Kani, tanawa ha? Okay, tanawa ba? Unsay tubag niya, okay. Ito, minawang kasamang ni store ha? Okay.
1: Sinabi po ba ang certification ninyo tungkol sa kung paano ginastosan ng DepEd yung mga YLS at saka ibang activities nila?
2: Hindi po sakop ng certification namin.
0: Oh, si Kernel magtanggol ni panupyo.
1: Ibig sabihin, hindi sakop ng certification nyo yung area ng ano yung ginastos ng DepEd para sa mga YLS at iba pa.
2: Yes, Your Honor. About sa conduct of activity only, Your Honor.
1: Ah, okay, so tungkol lamang sa conduct of the activity. So, bilang signatory dun sa certification, may pinatutunayan ba kayo doon tungkol sa kawastosan ng paggastos ng DepEd ng kanilang confidential and intelligence funds?
2: I think wala pong pinapatunayan sa paggastos ng pera, Your Honor. It is only stating that we conducted the YLS in our area of operation, Your Honor.
1: So simple ang certification ay may laman na may dinaos na ganitong mga gawain. Wala pong sinasabi kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
2: Wala po yun sa certification, Your Honor.
1: Alright po. So to confirm muli, finally, Colonel, wala po kayong alam na sinabi doon sa certification tungkol sa paggastos ng DepEd sa confidential and intelligence funds dyan sa mga gawain ng YLS at saka IEC campaign activities?
2: Wala po yun sa certification ko, Your Honor.
0: Oh, tanaw ha ang kanini ang pangutana ni Senadora Risa Hontiveros. Clarificatory question, no? Kabahin sa certification nga gikan mga sukindig paminaw sa EFA para pagkandak nila ni ining Youth Leadership Summit. Unya sa mga wa may ikatubag nga pero ningon ang katunto ang duha ka mga witness ha nga wa may kahibalo katong certification gigamit ito sa confidential funds. Muna ba nga ang ilang last nga gipresentar nga witness sa prosecution kadtonto ang hostile witnesses. Duha ka buok. Si Gina Acosta o si Limuel Ortonio. Ang ilang gisulte, nga mao lagi ito, nga ang kwarta, nga 125 million, na-release gikan sa bangko, gi-withdraw ni Gina Acosta, o niya, gihatag niya dito ni Kirne Latsika. So si Kirne Latsika, man, na mauy ni kanang na ang nigastos kwarta o kinsa yang gihatagan, wa na mahibalo sila si Gina Acosta o si Limuel Ortonio. Si Kirne Latsika pod mo ni sumitir sa mga pangan nga nakadawat sa kwarta nga gihatag ni Acosta. Sadto pa ang dunay nalit si Kirne Latsika ngayon naabot man sila ang certification. Nangawa man ni sulti si Gina Acosta o si Limuel Ortonio kabahin ang certification. Ha? Ang ilang nga gisulti nga dunay recipient, 'di ba? Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. Inyo man gani itong hingusgan maayo ngano man nga naunsa man ni mga pangalan ngano na man ni nay kanang nay kanang naa nga naay suni sa Suniso Belat naay Andilim na naay Pusa naay Pagong ngano nga man to sundi nila dapat giingnan sa mga senador ha dapat giingnan sa mga senador nga unsa man prosecution ha dapat gipiit untang Irwin Tulfo Grapi Tulfo ang prosecution nga no di mo ipatawag sila sika hadlok mo nyo ipatawag. Kani naabot sila certification ha naabot sila certification nga unsa man nga kana na ang certification ha kay pareha sa Youth Leadership Summit na man sa mga eskwelahan kasagaran ni kandak na sa mga high school ha nga ako ganing kwan kana na ang among dito ganing sa mga eskwelahan sa una dito sa Trinidad National High School no paano man to sa una kanang gihulga National High School Trinidad Annex Ahilaitan Trinidad Annex amo man to sa una karon National High School nagyon sa kasamang nisto so na nakaagi man na dito gani na ami mga ahid to namo nga gihimo nga scholar sa ano niya sa mga sundalo? Ha? Gihimo silang scholar, karon uban nga maestro na, nga maestra. Oh, sumuna nga, ilag yung ipalabas ba nga, o asa ka gihatag ni Bipisara, no, ang kanang kwarta nga, wala man di ay diris mga sundalo. Ayaw to asa, katuntuan nga si Kirnila Chica para mahibalutaw asa tong kwarta, ha? Ha? Giunsa to, kinsa nas Pagong, si Pusa, si Merigris Piatos, kaya mauman ay gisigig yawit ninyo. Ha? Mauman ay ilang gisigig yawit niya, kinsa nas Merigris Piatos. Kita po, ganahan po tama kay Balo, kinsa man to nas Merigris Piatos, no? Ha? Nya gano man na nga, wa man gipatawag Kirnila Chica. Ang karon ugma ang ipatawag si Attorney Pua. Dayon si ato si ang PSA na pod. Ang PSA da wa na gyud. Grabihan no. Karon 20 ka adlaw kwintahan ninyo 20 times 25 million. Ha, pila na mga sugindig pamayno ang gastos gobyerno kanang inyo ang gisigi og gasto ana gitabang para inyo sa mga nabahaan. Ha, malipay pa in town ang mga pobre nga nabahaan in town dito sa pipila ka mga lugar dito sa Luzon, ha? Ahay, ano lagi nga kananaang sa gunsao na ninyo ang mga tao, ha, pananglitan na ikuan man gyud ninyo inyuham ginang ikumbikto si VP Sara, pero ang mga tao nasayod ang mga tao nga kanang naang hungaw kayo ng inyuhang hawang kayo ang inyuhang mga ebidensya bang gi inyuhang nga gi kuptan karon wa man wa may klaro nga ebidensya. Onya happy birthday di ay ni Mother Anale, ha, Romo birthday di ni Mother, ha. Ani unsa man diha, ha, pa kuana na to diha, pa inita ng tubig snoy barik-rek para maka kuana tag litsunonon di, ha, kay anas may barik-rek diya, painita na itong tubig da. Para ini ka banag-banag sa adlaw, ihaon itong baboy. Ani, greetings from sa iyahang mahigugmaong bana. Si Padre Jovito Romo, alias Pulpugan Consolacion. Birthday diya. Happy birthday! Birthday ron sa kuan kana nas Mother Analita, o kuan ni siya kana ng manggut sa kong papa, kasama ng Nestor, niya ang greetings gikan sa iyang bana town, ang gwapo kayo, mahigugmaon, na niya sana all. Okay, si kisama na to ang mga kuan diri pa kana na ang ato ang mga naminaw sad, ha. Sir, great lang kong happy birthday ni Bibi Abillanosa. Oy, karong adlawad eh. Happy birthday ni Ma'am Bibi Abillanosa sad, ha. Gagika ni Sir John Quirante. Nga naminaw sad nato. Juan Rico Pilicano. Kaluoy nila, nilakaw na lang sila sa tubig. Dili gyud ma kananaang makalimtan ang problema sa flood control scandal kasama mo lagi ta. Si May Markel Dapar. Ok na kasamang binze, ha? Ayaw lang pa kuha nag-ismiring hoy sila kay Liptus Pairosi. O niya si Jose Pirate, Pereira Cabahar, naminaw na to. Og si Rosaline Susun Canio, naminaw sad na to. Og si Uzreta Nava, si Puluna Caniete, naminaw sad na to. Karon. Onya panawagan, na diatay panawagan ang tanan ng mga higala o kaparintihan ni Mr. Abel Garciano nga siya namatay ni atong Agosto 26, adlaw nga Huwebes, ang haya naa sa ilahang panimalay sa Barangay Esperanza, Puro Camotes, Cebu. Ang lubong karong September 9, adlaw nga Miyerkules, alauna sa hapon, human sa Ricky Mas o niya giauhag ang tanan nga mulitog pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kalags namatay. Ang nanawagan Elena Laborte o niya igagaw sa namatay. Daghang salamat ang panawagan gikan sab ni pinaagi ni kasamang Kisos Minia. Okay, wano tayo kong oras makasama sa padayon sa tulumanon. Hantod, ugma po na sada. Salamat ganyan tanan. Ha? O niya, kung kauban rin master kong tulos si kasamang Kisos Minia, kasamang Nestor Homicilio, bigas lawa kasamang Gerald Albiosa. Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buisir, at Chief Technician sa Transmitter Site. Padulang ubos nga lagad sa kahinat yung Radio Man Benji Olpos Angian ang magpasalamat sa yung pagpaminaw og manamilit kiplanggis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na itong tanan at tanan napid ng sanang panahon tatak RMN.
3: Straight to the point.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Babcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang

0: mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Ang sama na imong gibitbit.
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay matungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukotlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, ug ano unda pagkildagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imong nakatunan da.
2: Nala, beto, atun ako. Ako pang andamon, ang akong gamay nga luna diha sa akong dataran. Aron makasugod nako sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: O mga katotong mga kahinungdo, mga kaigala sa makusapa, mayong adlaw pa natong tanan. Niyagya po na itong guest nyo, si Ma'am Priscilla Soriano, atong focal person sa NUPAP, or National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Miss Press, akong balik ko ang atong pagutana, no? Unsay kalainan sa urban agriculture o peri-urban agriculture?
1: Ang kalainan sa urban o peri-urban agriculture, ang urban, as in, ang population is 5,000 or more. Kung naatay dagang mga establishment, ano siya. Then, ang sa peri-urban, kanang dool-dool na to sa medyo dili pa urbanized na area.
0: Mm-hmm.
1: For example, sa pwedeng sa Cebu, example na ako, Cebu, ang Mandawi City, tapad niya is Consolacion.
0: Mm-hmm.
1: Si Consolacion na pa mga bigger area na rupang rural ang production. So, manay kalainan. So, si Consolacion, kay tapad man siya sa, kanang adjacent man siya sa Mandawi City, consider siya as
0: peri-urban.
1: O, napa siya area pang macro. Ano ba? Kung sa Cebu City, na may area pang micro. Meaning, micro, rooftop ato ang pamaagi sa mga veranda, ano ba? Mm-hmm. And vertical, ano, ang mga pamaagi sa production sa vegetables.
0: So, since na-mention na nata siya, Ms. Press, no? So, matawag niya siya nga, na dito'y standard sa pagtawag sa maong urban o peri-urban. Like, dili dita kabuot-buot nga makaingon pa nga atan niya kung lugar urban rani or peri-urban or tinhanglan ang DA mismo mo
1: pwede
0: inspect.
1: Pwede ta kabuot.
0: Mm-hmm.
1: Mostly ka ang urban naman tayo definition sa urban daan ng rural and urban. Usually ang mga urban mga poblasyon.
0: Mm-hmm.
1: Poblasyon kay naman diha ang tanang mga trading, mga establishment, cemetery, sa municipio, barangay, simbahan, mo na yung mga pinaka-poblasyon, mo na yung pinaka-urban sa tanan, municipio. Then the rest is rural areas na, which is daghan ang farming system nila, open field.
0: Okay, Ms. Press, kani ang balik dito sa kapangutan na kaning maong natural farming system din, no? Nga, mention mag din mo siya. Kung saan nila to siya pag-apply, no? Sa itong mga listeners nga bago pa lang sa roon nga

0: maganda niyo sa maong pag-farming?
1: Farming system. Okay. Ang natural system, magamit na ang mga laing-laing concoctions.
0: Concoctions?
1: Oo. Gikan sa ano, mostly nga sa organic agriculture man na siya. Mm. So, natin yung mga gitawag na fish, amino acid, OHN, naapay ka ng fruit juice, di fermented na sila.
0: Mm.
1: Yeah. In the end, ang mga fermented juices mo, ano, i-apply sa farming, pwede siyang maka-minimize or ma-eradicate ang amoy.
0: Mm-hmm.
1: O di na ka maka, di ka na ka maka-amoy yung baho.
0: Mm-hmm.
1: Mung i-spray na siya, pwede po na siya pang pests and diseases.
0: Okay. So, inanadi ka rin doon, no? Ang maong organic farming, din siya nabilong, Ms. Press, no?
1: Yeah,
0: ang natural farming system nga. Sa word pa lang daan nga, natural, ang
1: organic,
0: mga
1: no, organic
0: dyan. O, mga gamit niya ka ng para ng mga dahon sa kapaya, saging, yan. Muuni mo siyang pag-spray, fertilizer.
1: I-ferment siya.
0: Ferment nimo siya.
1: Ang usually, ingredients ano, is molasses.
0: Molasses.
1: May napailubong-lubong pa siya para ma-ferment siya. Bilang kakabisado sa number of days, ma-ferment dyan na siya.
0: Okay, sa lain na po na yung hisgutan na yung mispes, no, kay Poon-Poon, kung makaabot na ta sa maunga organic. Okay, so, mispes, kaning upap din is best, no, kinsa ang mga mahimong beneficiaryo sa maunga programa?
1: Ang kaning mga beneficiaryo, kanang mga interested na group na sa gikan sa urban areas or peri-urban, na willing mag-establish og community garden, mag-school garden, ano siya. Then, mga kanang laing-laing organization, pwede mga TODA, mga National Housing Authority na mga lugar o mga village ba? Pwede. Okay. Depende kung willing sila mo cooperate. Then, ang mga LGU, barangay LGU, mga BHW, out of school youth, lain-lain grupo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kaya na siya kay ang ato ang pamaagi karon ang dapat beneficiary na ito karoon kayo dapat ma-register siya sa RSBSA, Registry System for Basic Sector and Agriculture.
0: Mm-hmm.
1: So, naman taan na kung wala pa sila naka-register karon, kailangan ipa-enroll sila sa nag-endorse nila na Municipal Agriculture or City Agriculture Office.
0: Mm-hmm.
1: O dapat ma-register sila. Usually, ang mag-identify ang sa beneficiary, ang ato ang LGU partner.
0: Mm-hmm.
1: So, kung nai-interested na grupo, muduol lang sila sa ilahang kaugalingon na City Agriculture Office or Municipal Agriculture Office.
0: Mm-hmm.
1: Para maingos sila, sir, mag-gardening ni. Pwede may pa-endorse dito sa region. Buffer. Basin na ikahatag. Ito, pero usually kung magplano ta, dili pa na to sila ma-accommodate karon kung wala tay available na resources.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na to sila i-propose for the following year or onwards.
0: Okay, so sa mga nakadungog karon nga doon na sila yung natanong de Ms. Press, pwede na sila mo lakos diretso sa LGU or sa MAO nga.
1: Sa LGU?
0: Oo. Na naasulay
1: magpa-register
0: sila.
1: O, kung pwedeng, mayingon po sila na interested sila to establish a community garden, ang space is 250 square meters above.
0: Kaya sayang kayo nung nga, kaning nakatupod na di ka, nga wala di ka nagpa-register o nakaibaw sa maunga programa sa NUPAP.
1: Pero kana, ang programa, dili siya pwedeng every year maghatag si DA.
0: Mm-hmm.
1: First year, kalangitan, after 3 years, pwede mo hatag balik sa DA.
0: Mm-hmm.
1: Kung mo support balik. Or kung laing year na po, pwedeng mag-expand pa another members. Kaya yung usa ka grupo, minimum mga members of usa ka grupo is 15.
0: Mm-hmm.
1: So kung daghan sila members, pwede sila mag-expand. Pwede na ito i-propose in the following year. Lain na po na cluster group.
0: Mm-hmm. Okay, so mo din akong sunod nga question, Ms. Presino, nga kaning unsay mga programa or services nga naasa maong ano pa kung mo join sila ani nga program unsa man ilang ma-expect nga madawat bakaha or unsa man
1: ang ilang ma-expect nga madawat naka-package na siya ng community garden.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ta liso alone. Hindi pa na ang liso kay ang uban, sila na ang ilahan na ng initiative, like, ang mga tools. Pero kung community na anatay vegetable seeds, garden tools, organic fertilizer, o uban pa.
0: Organic
1: fertilizer such as vermicast.
0: Pero nanapun na siya limit, Ms. Kwesna.
1: Oo.
0: Eh, ningon mo kadari ganina na minimum is 15 members.
1: 15 members ang more. Pero kung ayun, nadagdagan sila, pwede pa tamo expand next year.
0: Ah, okay.
1: Another site na po.
0: So what if need nila og kuan mga 200 vegetable seeds? Makahatag ra pud sige ana or di klase-klase sa vegetable seeds.
1: Usually mag-buffer stock man ta, pero kung mahot da depende sa availability. Pero si LGU atong partners dapat sila kaugalingon sila.
0: Kung
1: for example there is sa Cebu, sa Cebu City, nine nursery ang Cebu City. So, naa sila vegetable seeds, seedlings. Dari po sa Mandawi City, sa Mandawi City, naa po sila mga seedlings paghatag sa ilang mga residents. O sa mga residents.
0: Sa mga residents. Okay, sa atong pagbalik, Ms. Press, atong ipangutan, ano, kaniang, unsa may mga grupo o mga eskwelahan baka ang nahatagan na sa maong programa sa Department of Agriculture no sa NUPAP o kanang kamusta na sila no mga unsa yung sitwasyon nila uman lamang sa pipila ang mga painumdom.
2: El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng PhilRice 0917-111-7423.
4: Ang word of the day na to karon is NUPAP. Akong balikon, ang word of the day is NUPAP, no? NUPAP. Okay ra barong spelling basta kay ang pagbasa NUPAP mga kaigala, no? Pero mas maayo nga saktong spelling NUPAP. So NUPAP siya mga kaigala, no? Kaniyang welcome sa to ang mga bagong listeners diri sa to school on the air or eskwelahan sa kahanginan mga kaigala. Then nga pwede ra gayud bubag pa-enroll pinaagi sa pag-text lamang sa inyong kompletong detalye. Wala ni siya bayad, no, mga kaigala. Tungod kay kani siya nga programa libre ni siya. Dugay na ni siya mga kaigala, no? Dugay ra gayud ni siya nga programa nga nagpadayon gyapon tungod kay epektibo ni siya sa mga suki na tutig paminaw hilabi na sa tong mga mag-uma ug mga nagka-interes gayon, no, sa pagpanguma mga kahigala. So sa pagpa-enroll na to, i-text lamang atong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan ug sukod sa inyong luna o unsa mang klase-klase niyo ang gipangtanom. Kung wala mang gani mo'y experience or pananom, walay problema, no? O kung wala mang gani mo'y asosasyon, walay problema, pwede ra jud mo nga mo join, no, sa tuang tuang school on the air o eskwelahan sa kahanginan niya. Kanang mo join ka ani, no, hilabi na atong word of the day, mga kahigala, do na gayud mo'y madawat nga gantimpala, no, kung makumpleto ninyo ang napulo ka word of the day, mga kahigala, sulod sa tuang programa. Kay kung mo text mo lapas sa tuang programa, mga kahigala, or wala pa kayo nagsugod, ni text na mo, so dili na dawaton, no, ni Kuya Miko, kay mabasa jud na niya, no, mabasa niya kung unsa ni oras nga nadawat, unsa ni oras nga na text, mga kahigala, no. So tuang mga listeners karon din, ha, no, nagalam mo shout out, pwede ra pud na ninyo i-text, no, sa tuang number. So i-text na dayon sa 0916 731 7100. Akong balikon, mga kahigala, i-text na dayon sa 0916 731 7100.
0: Kung mukat na mga painundo, mga higala, sa bako sa pamayang adlaw ka na itong tanan, okay, murag damay na itong oras, Miss Press, no, ako ibalik ang pangutanan ni mo, no, unsa man dyan ang sitwasyon, no, sa itong mga beneficiaries sa maong ano pa, labi na din sa Bohol.
1: Sa karon ang ilang medyo naglisod sila karong panahon na. Inaman tayo inatubang na kainit.
0: El Nino.
1: Pero parang mild in panipadong patag extreme.
0: Extreme yung El Nino.
1: O as ano, per prediction. Pero sa, so far, continuous gihapon ang paghatag nila data ang atong mga beneficiaries sa Region 7, Cebu and Bohol. Pero sa Bohol, ang atong mga area sa group under sa National Urban and Pre-Urban Agriculture kay unguna Tagbilaran City, which is naa dito si Ma'am Pablita Cabarles. Then Talibon Bohol. Ang Talibon Bohol na sila ordinance kada household kailangan silang mag garden. Kung wala garden, may penalty.
0: So, ilang haron ng nga ordinance, ma'am?
1: Yes.
0: Dili na sa DA.
1: Dili sa DA.
0: Okay.
1: DA local.
0: Oo.
1: Ito na, nata sa Dawis. Then, nata sa Panglao. Then, sa Bilar Bohol. Sa, dapat tayong mga dinagpo na mga project, which is greenhouse with hydroponic system nasa Bilar, sa Tagbilaran, pero for repair ang Tagbilaran, Dawis na ang ongoing and ang kanang on production sila, functional ra. Then sa Talibon, functional ra ang greenhouse. So man yung mga areas sa NOPAP, the urban.
0: Na-mentionin mo din yung Miss Press, no, Panglao, di ba isla man ang Panglao sa Bohol? Pero
1: connected siya naman yung bridge, ano.
0: Oo,
1: naka-ato naman kung natin yung bridge naman di ato ang international airport.
0: So, dagdag niya po nagman na numay diyan sa Panglao din, Miss Press, no? Bisag known niya siya sa mga nindot niya ang beat.
1: Actually, known po sila sa una, kung hindi ko masag-OB, ilaha sa unang panahon.
0: Sila yung OB?
1: Oo, na sila OB. Tapos, napos sila high-value crops, napos sila. Then, diya, populated area, mostly, daghan sila barangays na 5,000 above. Encourage po sila, napos sila spaces.
0: Karon, day, daghan naman po mga kaniya mga restaurants, no? So pabor kayo, no, nga makatanom-tanom sila bisita ang mga lettuce, kaya hilabi na dagan gig mga Korean din, ha, no, mo visit makaon sila og kimchi kung uban pa na vegetable. Okay, so Miss Press, doon sa pagtabang sa programa ang mga LGUs, barangay og ang or mga organization sa NOPAP,
1: nating mga programa, which I'm sure naman na kung nga
0: balik lang
1: community garden, then school garden, community package na siya natin, vegetable, assorted vegetable seeds, lowland vegetable seeds, then natin ka na garden tools and then organic fertilizer.
0: Okay, wala naman tayo igong oras ka, Ms. Press, no? Base na kayo mensahe din, ha, sa itong mga listeners karon, advice baka, ha, nga ganahan or interested nga mananom kayo dumo-join sa maong programa nga NOPAP, National Urban and Peri-Urban Agriculture.
1: Kung ganahan mo maka-avail sa programa, dool lang pa mo sa inyohang pinakadool na City Agriculture Office or Municipal Agriculture Office. Kung sa may inyohang i-request sa ilaha, well, sila'y mo endorse diri sa region para i-propose nato sa mga maabot na mga katuikan.
0: Balikon ako, no, ang unsa ilang madawat gani, Miss Press, kung mo-avail sila sa maong programa, mao ang mga vegetable seeds, garden tools, organic fertilizers sa masa vermicast.
1: kung naapod sa space, pwede po structures with greenhouse with hydroponic system or without hydroponic system.
0: O kung mahatag na niya siya, Ms. Press, no, sa itong mga beneficiaries, unsa may makuha sa DA ani? Kung naba kay bayad or unsa man ka?
1: Ang ato ang servisyo lang. Lang kay bayad. Ano lang? Tabang lang sa ilaha para na sa livelihood. Ano ba? Like natay source sa atong pangonsum mo na free or pwede po na ito ibaligya. Panyang source of livelihood lang dyan. Tabang lang ato as servisyo publiko.
0: Ana din siya mga kaigala nun. Nindot po na siya nga himuon na itong hobby na mananumta. Kana siya makabenefit lang po na siya sa ato ah.
1: Yes. Mm-hmm. Makabenefit right sa ato ang health na ato exercise.
0: Mm-hmm.
1: Instead na ato ta sa gym, dili lang ako na sana wala o na kailangan ka mag-gym. Pero kung ganaan mo, para ang yung time magamit yun, ato na mo sa pagpananong, masingot pa mo kung ato sa tumang adlaw.
0: Sakto ito. Ayaw sa din yung hotdan ang mga yuta ha, ngayon mo rin yung pickleball court. Binlan po na ito nga, mananong ta. No?
1: Pero pwede man ito mag-backyard, kanang containerist gardening. Pero kung ito mag-containerist gardening, singutin man gihapon ta. Basta na mag-effort ta, singutin man gihapon na. In the end, makita nyo, mag-grow na inyong mga tanong after 3 days, after 1 week, na lang mo pwede ma-harvest kung leafy vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung like talong, mga almost 3 months, pwede na mamunga. Ano siya? Mm-hmm. So, right lang. Kung ganaan po silang magpa-train, mo-inform lang sila sa ilahang mao. At least train lang, training, ang mga resources na arama na sa palibot. Mm-hmm. Like seeds, patong atong palitin sa merkado, like tomato, mga liso, pwede man itanong ang mga liso. Dara po, mapalit po ang mga liso sa mga agriculture supplies, which is taratay, kung sa kapakete is mga 60 pesos above. So, pwede na naara sa palibot ang mga resources.
0: Mm-hmm.
1: Kung kung atong iplano po, mag-what-what po ta. Dili po na ada yun.
0: Mm-hmm.
1: Then, ang atong mga estasyon, nag-gugi po na mag-produce sila karon og iso para sa pang-distribute po. Like sa, dito sa ang atong estasyon sa, ang pinakaduol para sa urban, o hindi lang urban, ang lang disuportahan, ng Bohol APC, Bohol Agriculture Promotion Center. Mga na atong estasyon na source sa planting materials or seeds, kung nag-produce sila sa seeds. Or pwede po, kita yung mga tag-birisi, hindi ka sa region, maghatag pa dito para sa production of seedlings. So, maka-avail na sila. And na po sa municipio, or series, ang seedlings. Depende. Pwede po, cuttings.
0: Oo, mga cuttings, mga ornamentals, mga gumay, mga buwak.
1: Bigyan tayong ornamentals at tuwa.
0: Pero,
1: usually, mga foreigners ang sa mga ornamentals like mom's chrysanthemum, naaman siya edible na chrysanthemum. Naana siya sa Landers. Hindi ko mag-promote ng Landers. Pero mo onay, ilahang buyers sa katong farm na nag-produce o edible na ornamentals o flowers. Sa Laguna, naa sila yung edible di produce na flowers. So, dito sila magkaon. Packaging nila na sa Landers.
0: Pero ang tumong yun, Dani, ang tumoy, kung willing, rajud ang ang mga rajin. Farmers. Narajud ang DA nga mutabang.
1: Mindot na siya kay kung palaad pakaadto ko sa Bacolod, natay farmer dito, kung gihan ka, ayaw siya, lahi iya ha, positivity. Nagtanong siya, makita na ang bunga, high piso, high 5 peso, siya. So na siya, ang target niya is konsumo, at the same time, pwede ko na ibaligya. Basta makita ng bunga, high 5 pesos.
0: Dako na siya tabang yun, na natin makuha ng bunga sa ito ang kugi.
1: Yes.
0: Mawadyo na siya.
1: Dako na siya. Nakatipid na ko.
0: Thank you kayo, Ms. Press. No, ang hinaot pa nga sa sunod nga pinahigayon, ikaw gaya po na buwang mag-guest, no, kabahin sa ito ang hisgutanan sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Though, taas din na itong hisgutanan, yung buwang man dyan itong oras, hinaot na sa sunod na po nga higayon. Daghan kayong salamat o mayong adlaw ka na itong tanan.
5: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong
6: pagpaguma.
5: Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
6: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
8: Smart 2!
7: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
8: Smart!
7: Tanggaling for everyday!
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
7: Tanggaling-galing mo!
9: Smart Dishwashing Paste!
6: Heavy-duty linis, bawat pahit!
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng charm!
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ECS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
13: Philippines na dive para sa 4:46.
14: Headlines.
13: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. DNR EMB ditumbok sa forest fire sa Indonesia. Ang gamay na kaingon sa haze sa nasod.
15: Kani DPW Secretary Manuel Bunuan gitagtag na sa kaso may kalmutan sa flood control project.
13: What na? Mao na ni. Alarms na. Aron nga di mga damay-damay tanan. Ay, ginoo ko. Samtang sa mga balita lokal, konsiyo sa student sa Sugbo, muso si Unyang Hapon sa Binali Landfill sa Dakbayan.
15: Samtang sa mga balita lokal, DNR EMB7 ilagway nga very unhealthy ang hangin sa Metro Cebu.
13: Hatod karon kasamang Ken Hayes paghapon. Pagpanong na ko dari, abin ako oh, pagpanong na ko dari, di makita ang mga sakinan, mga jismitros.
15: Susasilan, oo.
13: Grabe good, abin ako.
15: Kapon, bitaw ka sa mga Arnold, dahil ko nakitaan nga nag-mass town sila, no, while naas outdoors or outside bus, mga building.
13: Ah.
15: May nalabon for protection.
13: Pero
15: na. Ang klaro, anak ka sa mga Arnold, kanang arigid sa may kanabitaw si Silex approaching din na pinaka. Si Silex naman. SRP.
13: SRP.
15: Oo. Kay Juan kay ba? Kanang kita kay ni mo ang kawanangan. Oo.
13: Oh. Isa karon, pagpadaw na ko dari sa studio, nag-agi ko diha sa may Banilad, kanang sa may country mall.
15: Kanahawan kay.
13: Oo, kanahawan kay diha. Abi na ko, kanabitaw ang abog kay ang karsada. Juan de Hayes di ay.
15: Doon na. Kami so, na ni kasaman Jesse po padong di rin niya. Kanang lantaw ni mo layo bitaw. Kuan eh. Murag gagabon ang kuan.
13: Tinood na. Muna nga kamudihan ka nagpaminaw pag face mask mo samtang mugawas mo siyang banay o baka doon na may mga lakaw karumuntaga. Balita gawas sa nasod mga nakala sa flash flood sa border nga bahin sa Nepal o China. Nabot na sa 1,000 ang ginagaroon. Mas burials gihimo na sa baog ka mga nasod.
15: Sa negosyo, presos kada kilo sa LPG, mukunod karong buwan sa Setyembre.
13: Kamintag dako-dako ang tapagkunod, ha? Ito yung mahala na square, ay LPG karong mga panahon, ha?
14: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
15: Mabuhay Pilipinas.
13: Doon kayo na mga mahinong danon, Galinea Unang Radyo.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Hatod mga impormasyon, kagin mo masairan.
15: Ang ayari mo madungan,
13: una sa radyo,
15: una sa balita.
14: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
16: Number one.
14: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
17: Ising na.
14: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Adlaw na bengkel ang Miyerkules, pitsa 2 na sa buwan sa September 2, 2026. Dagan sa kanito mukhang paro sa Cebu HP. Aramin sa buka may mga tigbalita.
15: Kinahin yung radio man, Ken Galinea.
13: Ako sa inyo radio man, Arnold Bustamante. Ang tatimik ka lang sa Resay, Santac na sa buntang. Pagkatulad ka rin sa mga labas ng mga balita. Huwas! Baik buntag, sugbo ka Resay, na Mindanao, na napod ganda may gala sa itong kapagpanaguman. Nanginaut kami nga nakamos. Kapis kay kamayan ng adlaw ka na may galang Miyerkules. September 2 na. Ika namang adlaw may gala sa buwan si September. Ika namang adlaw sa pagsuod na nato may gala sa Bermansa. Ang oban may galang mga radio station. Labi na dali sa DYHP may galang. Napatugtog na taga mga Christmas songs. Ganyan na, murag namataan ako, murag Christmas songs na itong ipatukar, ha? Labi pa binaw na minaw ang mga Christmas songs kasama ang Kesos Minya. Murag, unya, kanyang itong inigawas ni Mus Balaysan, kanyang hangin, wah, sungawa, naging Pasko na gano'y. Habagat na ito, hangin sa habagat. May buntag sa itong mga ginang sa panimay. Nga nanaroon sila tagsa-tagsa ka mga kusina kay alas 4:52 na nangandam na ni Megala para sa ilahang ka mga anak ka mga eskwila. Baon sa ilahang ka mga anak. Baon sa mga Bulacau o sayo katong ka mga nagtrabaho. Onse ito nga pamahaw ka nabuntag. Labiron pamahaw mga igala ka sa baw nga init kayo. Nga sa baw nga isda o baka sa baw nga kanang tails baboy. O ribs baka. O baka kanang abay, noodles lang eh. Noodles lang. Parang termihan ng noodles. Kaya makadaot sa ng noodles mga kasama. Alam na nang kuhan. Kanang pansit canton. Sus. Anay, usa sa mga gitanaw nga makadaot yun sa lawas tao. Kung permiho ni mo, ay permiha. Paan lang ka na ang kausasaw sa kabungan. Pais na na. O niya, itlog. Buwan. Ano, may guys kamuti lang. Guys kamuti, okra. Lamig kayo na may galay pamahaw ka na buntang. May buntang sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may galang nasakay na sa mga sakiran na ning oras sa karon sa kabuntagon. Good morning sa atong kapulisan. Kapulisan sa Dakbayan, sa Sugbog, sa probinsa. Nga nagtukaw mga igala sa pagbantay. Alang sa kahusay, kalinaw sa atong nga palibot, may butang. Ito nagdukaduka, diha nga mga gwardya. Wala piyong-piyong lang, piyong-piyong. Pero di man hangin, kasi makatog, ha? Ato'y gwardya mga igala di Haskuan, sa Tiyangko, nangawat o halok mga igala sa ilahang border, a priso. Naroon si Carbon Police, murag gipasaylo man tayo kagahapon, gipahibaw ta mga igala kagahapon, gipasaylo na lang siya mga igala sa kuan, sa kanang biktima. E murag ni kuan tingali, ni hangyo tingali ang landlady o landlord. Ay, na nagpahilig kaso. Eh,

0: 不是个大妖哟。Baik botak, baik botak, cariño tolán. La vida pocha, toca manga, seringa, enga manga, provincia. De tos negros oriental, negros occidental, se quejor, bohol, biliran, samar, leite. Pepera kamayan, megala, sepistor, de gestern, visayas. Kering orasa, ang diba, HB, may lang gihimong orasan, mga kasama. Atas ay check, megala, sa kasama, ang Jesse, sa mampong, sa erod, tabagala, mga presyo, sa mga nagunan, palaliton. Sa atong kamerkanuhan.
1: TYHP, tutok presyo, sa merkan.
0: Kasama, Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Dog kasamang Ken og mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw mo atagtag presyo sa mga klasik-klasing mga isda diri sa Carbon Public Market. Tilapia, 240 ang kilo. Bonus, 220 ang kilo. Tamarong, 250 ngadto sa 300 ang kilo. Lumiagan, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Yilupin, 250 ang kilo. Pure malasugi, 520 ang kilo. Angigi, 550 ang kilo. Dulu papa, 450 ang kilo. Tulingang gagmay, 250 ang kilo. Budburon, 250 ang kilo. Pasayan, 300 ngadto sa 400 ang kilo. Lambay, 450 ang kilo. Nukos, 480 ang kilo. Mamsa, 380 ang kilo. Ubod, 300 ang kilo. Rumpi, 350 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuman. GC Sumampong DYHP, Tatak Aremen.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appel na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, calls og bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot og uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals og oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Salamat sa mga Jesse Samampong. Atong oras may kala, alas 4:58 na.

0: Atau saya cek Megana sekarang sama dengan Jane Gagliardo kereta tahun. Labot na Megana sa pagkulang kumay po sa gawas gamahin na. O niya na kanata Megana nakita ang dari ng mga nag-caroling na, no? Karong nga mga panahon na. At check back na sa kasama ang Jane Gagliardo sa gawas. Kung aso pa maghihapon sa gawas kini nga mga orasa. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
1: Yes, good morning. Kasama ang Arnold Oga. Kasama ang Ken. Medyo hanap-hanap niya po na ang apuan. Siguro ning hapon sa ito pang Arnold. Makaro-laro na pang dinda. Makaro mga orasa. Mga sunda po niya sa mga tindahan, mga sabusimento din kita sa mga Arnold sa ito ng tangan ng Star Youth Street, no? Medyo mura din ito paghanap sa ito ang

0: kinan ko sa mga Arnold. Nagnaapag-yapo ng atual na sinapi na Haze. Mga nang nag-ibato sa itong kahit sa mga kasama o gataw mga idol. Umahin mo, mag-face mask ng gid ka sa mga Arnold. Kaya delikado gid ka ayon ni no. Nga mahanggap gid nato ka sa mga Arnold. Mga nang karoon na gusan o asa kalangitan, hayag na kayo ka sa mga Arnold. Ang naro tayo nakita ang mga bituon, pero mga to ang hangin na maoy medyo naagyo sa kulian na sa pagkakaroon ka sa mga Arnold, no? Hinoon, gawas na hindi ka sa mga Arnold. Daghan na po tayong nakita din sa ito ang kadalanan na nagbiyahe karong mga orasa. Kaya na po tayong nakita ang mga nag-jogging ka sa mga Arnold. Pero aguro may sinakaklaro po sa hangin ko pa sa karon. Huwag mo kayo nakita ang nag-mask karong sa itong mga nakita din sa galakar o nag-jogging ng mga kasama na ito o mga idol ka sa mga Arnold. Hindi pa ko kayo po na klaro. Pero sa ito ang mga nakita din ka sa mga Arnold na kuhan din natin eh. Ma-inahan or ma-compare din na ito nga mag-julain din nga ito ang hangin. Noon, wala tayo na pinati na pag-uwan or pagpanaligsi karong mga orasa. Gahapon, nakabunok din ang uwan ka sa mga Arnold. Mga hapon na, mga sagot mga orasa, mga alas dos, alas tres, nakabunok yun. So, sagunsan ko na itong pag-sinati.
1: Makita na ko diha sa kwa, no? Kada bitong race, bitaw sa kanang suga, kasamang jeans, sa puste. Wala diyong kakuan yun, nagay pagkakuan his, kada bitong aso.
0: Naagyo sa mga Arnold ang tanan ganing murag iyahan kahayag sa mga suga direkto sa mga Arnold kay maklaro man nato duna joy na jumurag hanap-hanap gyud ang ato ang makita dinhi so mas maklaro ni nato ka sa mga Arnold if mahayag-hayag na karon sa daod matag punta og mga hulagway ka sa mga Arnold no kay mas maklaro man gyud nato ilabi na og matuyok po nato, dumindak ba yan sa chumbo ka sa mga Arnold. Pero kay mangno lang gaya po nato na kung mahimo, magmas lang yun, magbawas karong adlaw. Ila binagit sa ito mga estudyante ka sa mga Arnold, kasi kasi para magigapin ka ron, niya ang mga bata ba kaya delikado po ani ka sa mga Arnold. Ingan man ang ito mga trabahante, ang itong mga magawas, ang itong mga ati sa ilang trabahuan, kaya kung mahimo mo, magsulog lang din magmas ka sa mga Arnold. So mauna ang ito ang update po dyan. Balik lang po sa karong dad-dad ka sa mga Arnold, aron po paghatag.
1: Nay vehicular accident sa kwant, kiring atbang Abiliana Police Station?
0: Sa mga Arnold?
1: Murang nay vehicular accident sa Abiliana Police Station atbang?
0: Sige, ato pong adyagan.
1: Gabi ini, gabi ini, gabi ini. Gabi ini. Gabi ini pa.
0: Katong taxi na po ng motor. Murang sa nagsunod na gina ka. Murang sa nagsunod na gina ka sa mga Arnold. Adaptista. Kaya na dumura magugod na obliso dira ka sa mga Arnold kaya magdungan o go signal ang padyong dira sa may Ireland yung straight o padyong po dira sa may Ismania Boulevard. Niya usahan, walay mo giveaway gani ka sa mga Arnold mo nang mag-abot dito sa mga asdaan. Resulta dito sa pagkabangga. Pero inoon ka sa mga Arnold, ato lang po na tagaan o pagtagaan. Mag-walk po tayo update ano kung murag na angol raman po inoon ka sa mga Arnold.
1: Sino po ang iyahang kasugat? O, lagi. Pita na diha. Grabe na kakuan diha.
0: Magkapila na. Magkasunod ka sa mga ano. Karong buwan na.
1: Magkatulo na.
0: Katulo, o. Magkatulo na ka sa mga ano. Taxi yung motor. Ang pinakagrabe ka to. Yung nailakalas. Manabangga siya sa taxi ko to. Nabangga niya. Nalangon siya ka sa mga ano. Kainom ko siya. Mabing pinakagrabe niya. Magkasunod-sunod na po. Kaming mga bangga. Dira, napita dyan. Maugin ang lugar ha, dira kasama ang Arnold. Mauna, no? Amping dyan punta sa ato ang pagbiyahe. Mga kasama ang mga idol. Bisan pa man unsa kami nga sa kadalanan niya ato ang
1: masyan. Okay.
0: Kaming mga pagkakunta sa mga Arnold, makatay lang dyan punta dyan mga update sa mga pangita mo sa aking kalibot. Ilabi lang yung dinis, Dakbayan po Sumbo. Nagika na lang dinis, my story is straight. Ako inyong Rajuman, Jane Galliardo, QYHC. Tatak, Arnold.
1: Nga salamat sa mga Jane Galliardo at i-play ang video ha kay nakita nato megala ang insidente diri sa kanabitang CCTV at nga makita diri megala ang na insidente humana ni pagkatumba dong niya murag na double kuan ba ni kanabitang na kuan pagid na daro pagid sa kanang usa ka sakinan pastilan wa ka kita ning sakinan nga na motor nga natumba? At ibalik tong katodyong na disgrasya gudong niya man ang pagkabangga na nadaro aning duha man ka video. Na i-video ka tong pagkabangga gyud. O niya human ka na pag-abot na sa taga-sitom, taga-CCTO, kidaro pag yun may gala sa Osaka, sakinan nga ni Agi. O sa kuan pa ni sa baboy pa ni double dead. Double murder. Pagkaloy may gala sa biktima, nara ang taxi ay. Naas taxi o na mo left turn ni siya may gala dari sa may Arlandon. Gikan sa Osmania Boulevard o, diritso-diritso ng taxi o. Oo, oo. Murag wasi nakita nga, pansa ka. Pero magwa ka aging seminar ng inani ng mga driver. Awa, natumba ha? Natumba. Alarmahan ni Megala sa taga CCTO. Human, pag-alarma na na. Investigate na. Tumba gapon. Kaya hindi man na pwede may kuhaon Megala ang sakinan, ang kanimotor nga natumba. Kay iskes. Iagi ang sakinan. Gidaro. Pag so ni buta ning kwan buta ning driver sa
2: pagayon ka sa mga ano ba na apil man siya
1: apil karon sa apil na karon apil karon sa investigasyon kay kwan na crime scene na pero kadaghan sa mga ang taga Sitom sa taga City kadaghan sa taga City wa gid ni man sa traffic ang dolre ang tara ba o? Awa, tumba na. Tumba. Hunong ang nasa stunga. Nasa stunga. Hunong na. Kaya nakasama man. Oh. Karon. Ngita sila ang taga-sitom. O na, taga-sitom. 1, 2, 3. Tulo sila kabok. O duha. Duha din kasi taga-sitom ni. Duha, babaeng lalaki. Sus, wag ginakamantay. Duha, gidaro may gala sa kina. ay natawa, may gala. Bisma siya labot, may gala sa kuan. Na-appeal na noon ka no? Kayon tanin mo ganang agi-agi niya, wakay nasabit ka no? Nasabit din noon ka. Ngita lang yung kag-problema. Nala. Ato rin paminahon, tingnan rin nag... Kwan? Nag... namin na naigun rin mga katong... Sikat mo itong mga naigun ng mga bahay. Mga kwan, mga iksoon. Tara, nabot na, tara. Ato paminahon, bi? Ah, paminahon namin, nabot na. Kaya ano na sila, ano? Nagabot, tara. Tara.
2: Midley.
1: Katagding ba niya mga tingaw, guys? Midley. Kita ka ng long play sa nasa taka. Long play.
2: Ang wating along na nasa ano, pagkaw talay ka man, wak may puto, lo?
1: Dili kan si Angi, panaguna na di ka sa magkain. Taga-Sarangani, bini sila
2: ka-Sarangani. Mawa po ka, mga tagog 20 yan.
1: Mawa ka.
2: Long play niya na.
1: Sige na. Kung marat tayo oras.
2: 11!
1: Lagi, pamusil eh. Sakto na!
2: Mura'y manaygon.
1: Tara, 20 yun, 20 yun.
2: Tagaan na niyong 20 ka sa
1: mga. Tagaan 20. Di mo dawat.
2: Di mo kanta na.
1: Ay, ginawa ko. Prepare! Let me read their sing.
2: Pag-ibig ka sa mga Arnold, ang pinaka-last anak ng kantao na, ang babarat ninyo,
1: eh! Okay, the next, okay, thank the next, you. Exactly
2: thank
1: the next.
2: Thank you. Ang babarat ninyo, eh!
1: Okay na. Kaya mo nag-disap. Lapas na kayo. Stand by sa mga balita. May galang man lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:10 na mga igala.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid doro ay gani ay satya nga nagmintin ko ana ay tatkin niya ah
8: pwede na mapakas bilay mo
7: ito so anak ko 90 na ko
6: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul, TTX 500 na. TTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. TTX 500. Pabalik sa pinakadul nga butik sa yunggar. TTX 500.
15: Para sa Janice, okay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Seth Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
19: Taas ang sugar maong nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakuibak to sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Uusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
16: Living Testimonies.
21: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
23: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
24: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
26: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
29: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklas sina gamot.
28: Hindi po kayo gumaling?
29: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
27: Life extension, vitamin D3 for longer life.
16: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
30: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
31: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwet Surgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
6: Ako si Liling Sarvida.
5: Taga-asa day ka ma'am og pilay mong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
5: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
6: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
5: Nga gyud ako sa diabetes.
6: Oh, nga diabetes.
5: Sakita na high blood, diabetes pa.
6: Oh, diabetes sad.
5: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
6: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
6: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, buntag udto og hapon.
5: Gusto nindot na kay imong paminaw ron.
6: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
5: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
6: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
5: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
6: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
7: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
5: Unsa day mong sakit day sa una?
7: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na hospital ngay ko tungod niya akong sakit.
5: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
7: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
5: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
7: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
5: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
7: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Oras, alas 5.24 na.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Karos ritali na sa mga balita sa balitang nasural. Gipasabot sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau nga ang haze nga nakaapekto karon sa pinipila ka bahin sa lason nagagubikan kini sa asong agikan sa forest fire sa Kalamin Kalimantan sa Indonesia. Matod sa DNR EMB nadala ang aso sa southwest monsoon o hanging habagat o posible pa nga mula nat sulod sa pipila ka mga adlaw. Matod sa Hepis Environmental Quality Management sa DNR EMB nga si Junde del Socorro, posibleng magpabilin pa ang haze hangtod sa September 3 oog mga adlaw. Subay na nagipahayag sa Presidential Communications Office nga tungod sa habagat, nabot ang haze sa pipila ka bahin sa Luzon oog sa Visayas.
12: Gipaboran sa Saligan Bayan Fifth Division ang motion sa Ombudsman nga i-drop si Kani Public Works Secretary Manuel Bunuan gikan sa kaso nga plunder or graft nga unang ipasaka bato kaniya. Sa boto nga 2-1 ang mga justices sa Saligan Bayan na mahayag nga ana sa prosecutorial discretion ang determine na kinsamoy angay nga gamito si testigo sa kaso. Si Bunuan mo ay co-accused ni Senator Jinggo Estrada og laing tulo ka mga individual nga ipasaka og kaso sa Ombudsman niya tubuan sa Mayo gubikan sa gingon nga panagkonsabo para makakuhag 5.500 milyones ka pesos nga kickback gikan sa flood control project. Nitong Hunyo ang Ombudsman ihangin sa Saligan Bayan nga dili iapil sa Bunuan sa kaso. Uban ang kani DPWH official ipanig og kaandam sa paghatag og kooperasyon ngadto sa ahensya.
10: Nipasar na sa deliberasyon sa House Committee on Appropriations ang proposed budget sa Office of the President nga 10.5 billion pesos alang sa sunod nga tuig. Pinagi sa 37 nga yes votes ug 5 ka negative votes ang komitiba ni aprobar na sa mga budget sunod lang sa 25 minutos. Sa deliberasyon naman ang mga magbabalaod nihatag sa institutional ug interbranch courtesy ngadto sa Office of the President. Mato ni Executive Secretary Ralph Recto ang gisugyot nga budget na nagrepresentar og 0.14% sa 7.2 trillion pesos nga proposed sa 2027 national budget. Gipasabot ni Recto nga 64% kini nga mas ubos sa 2026 budget sa Office of the President.
12: Samtang sa noong pambalita, giangkot sa isang opisyal sa Philippine Army nga nasurpresa kini nga ang Department of Education ubos sa kani pamunuan ni Vice Presidente Sara Duterte migamit sa certification sa usa ka Youth Leadership Summit para pag-justify sa paggamit ng confidential funds na maumbuhatan sa pagpadayon sa ikabainti kaadlaw ng impeachment trial. Kagahapon, ihatang si Colonel Magtanggol Panupio sa Mount Tubag di ang ipangutanan ni Prosecution Lawyer Reynaldo Robles o Presiding Officer Francis Escudero. Si Robles o Escudero gustong masayod kung unsay gibati ni Panupio dihang nasairan nga ang DepEd mitubog sa 2 ka mga anti-insurgency army program sa mga sertifikasyon ni ini nga kabahin sa mga dokumento sa liquidation agig tubag sa COA audit observation memorandum diagi flag sa COA ang 15.54 milyones ka pesos nga confidential funds sa DepEd ang ahensya ni gamit sa mga certification ni Panopio o gubang army officials kabahin sa gimo nga Youth Leadership Summit ingon man ang Information Education Communication kon IEC apan gibasabot ni Panopio ang iyang certification pagpakita nga ang YLS gihimo sa ilang division apan wa kini magtumbok sa movement sa pondo sa maong ahensya.
10: Alas 5:28 na. Walay maapil nga pondo alang sa mga bagong flood control projects alang sa 2025 national budget. Mato ni Senate JV Ejercito, Chairman sa Senate Finance Committee, mas hatagan ang prioridad sa gobyerno ang wala pa makumpleto nga mga proyekto sa gobyerno. Gawas nini, mato ni Ejercito ang Department of Public Works and Highways kung DPWH kinahanglan nga mubase sa lang budget request sa National Flood Control Master Plan. sa ingon ini balikayan ang korupsyon ug siguro nga ang mga proyektong ipatuman na masubay gyud sa katuyuan nga kasolusyonan ang problema sa baha una nila kini aprobahan. Nabahayag din si Ehersito Tanaba sa Senate nga lapad nga pagbaha sa lain-laing lugar sa Luzon ug Metro Manila. Subay sa mga pag-uwan-uwan nga epekto sa habagat, ang DPWH sa tinguha og kapin sa 83 bilyon pesos nga pundo alang sa lokal nga mga flood control projects sa sunod nga tuig.
12: Samtang sa pikas nga bahin, alas 3 karong kadlawon ang sentro nining tropical storm nga si Pilandok anaa sa 1,200 kilometros na sa silangan sa extreme northern Luzon. Matod sa pag-asa, ang nagdakil sa 65 kilometros matag oras nga hangin dool sa sentro niini ug ang unos nga 80 kilometros ang matag oras. Nag-irong kini sa direksyon nga silangan, amiharan silangan sa gikusgon nga 10 kilometros ang matag oras. Samtang ipaybaw sa pag-asa nga southwest monsoon kung habagat mo ay nakapekto sa Luzon o Visaya.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Kaya ito ka paparigoman, giparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ngagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Nga may mahatag, may kalikaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aro nga dita, dali ka masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw ka na matasana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok megala sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original ko herbal capsule epektibo sa limigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali na galang matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original ko herbal capsule na porobar kami gala sa Food and Drug Administration in Yuning. Mapalit sa mga butika, gagisupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Taram Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimaw sa ninyong mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Taram Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, AGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
12: Taas bond pressure si Bodigoy Kabadunay hypertension. Basan sa si Miss Sugar, basin may diabetes ka, yung rakamay baw. At taas ni level sa blood sugar. Magkapagay kayo sa arterial walls mo, palapos si mong dugo ang sarakarason. Ngayon magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagkaraw si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, ilipag kayo sa mga saman, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Musa yung nagpaabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliyang aragsuhi, sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkapanindot ang simong katug. Makapugong pag-it sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension, o bistaw sa magklinika, the alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinimimutang ni Sabay Diha, Coselem Street, sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
10: Mga kasama na kasi natin, mamuhaan ng anaa ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya manunta kayo apan kalit lang na doon ay parakit sa imong ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o galagot samtang naas trabaho kay nagpitik na ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit o saon na lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal ng sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, aim 18 December 2025. Dolphinol mild works in as fast as 15 minutes, maong gabalik na yung trabaho. Human ang deadlines, mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasuwaya na sa kadaghanan, nasuwaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mo konsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuwaya na. Pas-pas relief nga nasuwaya na nga mu-work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mefenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samtang sa bigas gabahin, gawas nga makaboost sa atong immune system, ang lain nga mga benefit na makuha na to alang sa inadlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, mo kini pagpameno sa risgo nga masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pa nga matang sa sakit nga sama niini, nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. O gani, nabatuda na sob sa mga medical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug babalik pag function ang immune system. Samta kini nakigbatok sa maong sakit, dili dali nga maluya og mutasan syansang maka-survive niini. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong mga medication, pwede ug makainom og unom ngadto sa siam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw, human ka maka-take sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients ha, kag tumasab nga nagmaintain na og mga tambal sama sa hypertension, diabetes, mo na ilang mga sakit mo nang dunay maintenance medicine, makatabang usab ang pag-inom og dunga nining Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, mahimo kining mo inom sa Life Extension Vitamin D3 unya affordable usab kayo ang iyang soft gel. Busa, pwedeng imnon gid siya kada adlaw. Timani, siguraduha lang ninyo nga ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3, makita sa kada soft gel ang tatak nga LE. Kamo na eh, mo na yung initial sa Life Extension o nagpasabot nga authentic o original ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede kang mapalit sa mga butika pila sa dina sa Life Extension Clinic. Din ma-avail po nimo ang libre nga consultation. Pwede ni mo ma-visit ang mga Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Disconsolasyon, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Pwede po ninyo tawagon ang hotlines na 416-1655 o 0917-318-1161. Sa Pikas Gabay, ikaw makanunan nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra constipation. Kung alam ka kung sa kabaso niya, imong imix dito ako sa kasashay sa Super Fiber, pwede ni mo siyang imnon kung dari sa buntag before mag-breakfast. Kung dari sa gabi ka na before food ka nga matulog. Huwag para mas nito tayong epektos pag-take nimo sa Super Fiber. Dungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
10: Hoy, lami ipangapi karong buntag ang mga kasama ha. Aron gamulag si kartong lawas. Di ta magkabalik may galas tulog. O niya, arit na may galas kaping makahatag na ito may kalagdaghag benepisyo. Makapalagsig sa itong lawas, makapawagtang sa itong mga barati. Inibay gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napapatunan sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guman pa. Maka-increase sab kini megala sa energy level. Maong dili na kini di ka magluya ani. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit kini megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Oras, alas 5.37 na.
13: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol in candy flavors.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules,
22: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
24: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotrof Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Cruz Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mahibalo nago sa mga gatsawhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Ibiktibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng, ginseng o garlic. Mahilti jud ka. Automatic do na bagoy ang palaya o balunggay. Imo pamati mo raghayahay. Busa ikaw. Aya paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
14: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaog tambang ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghap Plus sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
6: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
7: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yung dati, dugos ko ginhawa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukutso Tungaw.
8: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
9: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung kasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawad na goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
9: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: Dami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paalat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya. "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at ang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseo, "Di maaari mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling, sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling nga ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-

0: Ahora sale 5:53 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama on sabang ng mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw natong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gumanong matang sa cancer, nadalig direct connection sa vitamin D deficiency. Butwa sa butana, akong ubos sa vitamin D level sa dugo sa tao, sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siyang cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Butwa sa butana, nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini o maghatag kini ka. Mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang ka quality of life. O ginahinay nga mabalik ang ilahang ka immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 pupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso. Diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas. Kung asa mo tubo ang cancer, iyahang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing nga parte sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells sa mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers may kanibutan sa vitamin D o cancer cell o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang tsansa o risgo.

0: ang vitamin D blood level, ang dosage megan sa mga pasyente. Sa cancer, unom nga tunay sa siyam ka soft gel ang ilang imnon matag-adlaw. Ang life extension vitamin D3 mamahimong nga imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating mothers o kini mga nagpatutoy nga inahan, o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit ka mo sa mga butika. Mag-amping sa peking nga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: Aton sugatan atong kabuntagon nga positibo kanunay ang panlantaw. Pinagis paginom sa kape nga lamian, ya healthy, daghan kag bakuha nga mga health benefit ni ini. Kining Vita D Plus Coffee Mix, kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, duna pud kini 200 ayo nga vitamin D3 nga mauna makakapi na kag vitamin D3 pagyud plus gidugangan pagin kini og reishi mushroom extract. Dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Gagitoa kining mga polysaccharides ug terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ni siya sa gol, ng mangosteen fruit extract. Magkabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagdaos sa ito mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Manang buntag sa iyo mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika. Pero sa din sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
1: Dahil nag-awa itong BT speaker sulod sa tungaan sa Naga na Dakpanis Kapulisan. Kasama mo sa balita ng Diman Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
0: Ato Amerikan, may galing karatataon si kasama ang Paul Lauro. Pasilipa, arita kang Arizeta City Hall. City Agriculture Department ang problema na pagpangita o gapundo alang sa parayang pagpangandam nini sa gipaabot ng El Nino Phenomenon. Kasama mo sa balita Radyo Man, Eli Bulonas.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Nagproblema na pagpangita ang pundo sa Busuri Agriculture Department alas sa malayong pagpangandam nini sa gibaabot nga El Nino Phenomenon. Kinito kaya waaprobahay sa Konseho Nasyonal ang ipropuner nini nga 35 milyon pesos alang sa maong katayuan. Ang maong katinad gamit nung sa irrigation development, pagpalit og farm equipment, nagip na sa farm input sa mga mag-uma sa Dakpayan. Mato ni City Agriculture Waste Dunito Baklayon, kabisan yung wapapabot ang El Nino Phenomenon, apanangayan ng mga andamdaan ang Dakpayan.
4: Sir, pre, wala pang kita El Nino, but still we can somehow prepare kasi na problema naman ko ron. Ako'y budget yung approved as far as na akong itong propose.
3: Si Julito Baklayon, nasa yan ang hinoon gikan kang Baklayon, nga nabalayon ang iyong buhatan pagkatag o drum, house o guban bang kagamitan ngadto sa libuan ka mga mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
2: Radyo mo, Nationwide. RMN, DYHP, Police.
1: Ato balikan si Radiman Paul Lauro, labot nining papagawa tong speaker sa tungaan sa Naga na dakpan ang suspect ni ini. Radiman Paul?
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyo man, Ken, nadumduman ang panimahe ng ining suspitsado tungod kay nailandan siya base sa CCTV sa eskwelahan niya ang iyang gisod o iyang gikawatan o Bluetooth speaker. Kining usa ka magtutudlo kasi Ma'am Lady Abinido, 41 anyos, public school teacher din siya sa Purok Eskwelahan sa Barangay Inayagan sa siyudad sa Naga. Ang suspitsado nga si Gabi Tranhia Baktol, 36 anyos, na mulupi oras sa mong gapit, nagdumduman ang bahay niini o nakuha ang iyang gikawat nga Bluetooth speaker nga mobalor 7,000 pesos sa balong na karon kining maong suspitsado sa Naga Police. Kasama mo sa kapulisan sa Naga, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo, Nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-maugtiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, niabot na nga to sa 1,000 ang ginaganoon sa mga nakala sa miigo nga flash flood sa Nepal ug sa border nga bahin sa China. Nasuta nga gihimo na ang

0: mass burials alang sa mga biktima sa kalamidad sa Mount Nasod, samtang padayon ang pagpadali sa search and rescue operation alang sa gibanabana, noy bisyentos ka mga trabahante nga gituhoang na trap sud sa hydropower tunnels diyang naitabo ang maong halapad nga flash flood. Sobra sa 4,400 pa ka mga tawo ang pabiling wala ma-account dili lang sa Nepal, apan apil na ang border nga bahin sa China. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, R.E.M.N. Katong mga malita, ihatod ka nato sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Ang set panyawon herbal capsule plus mangustin, nga mao ang numero uno, ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaibigtimbog na tabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic, o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo, nationwide. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity. Kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad. Kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dugang balita kung saan sa Sugbo, mususi unyang hapon sa Binali Landfill din is Dakbayan. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Kining maong balita, hanot ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Susihon sa Konseho sa Sugbo unyang hapon ang Binali Landfills Dakbayan. Kinipiragis pagpanguho sa Chairman sa Committee on Environment sa City Council nga si Konsehal Joel Garganera. Lakip sa mususi sa nalitutang pasalidad, mawapapila kabuhatan sa kagamhanan sa Dakbayan. Matunay ni Garganera, kabuhatan nila masiguro ang kapasidad sa Binali Landfill kung kini-compliant o luwas na banglawayan sa mga basura sa Dakbayan.
5: Atong tanawon sa ilang kapasidad, atong tanawon ang ilang environmental clients niya, pinaka-importante yun, ugluwas ba, no? Safe ba ta?
4: Si Konsehal Joel Garganera na sayaran niya Department of Environment and Natural Resources kung DNR7, ni issue na og full lifting sa cease and desist order kung si DO sa maong pasalidad, humanahugno ang portion nini nito maging buwan sa Enero, nga nikalas sa 37 ka kanabuhi og diangol sa laing 17 ka individual. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sila yung inyong Radyo Man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mukunhod ang presyo sa LPG ug balik 40 centavos kada kilo karong buwan sa Setyembre tungod sa pag-ubos sa freight cost. Tungod ni ini, ang presyo sa LPG posibleng malaslasan ug balik 4 pesos o 40 centavos alang sa standard nga 11 kilogram nga tangke. Imanabana nga ang domestic retail price sa LPG posibleng anaa tali sa 1,031 ngadto sa 1,536 pesos alang sa 11 kilogram nga tangke. Nitug-an ang Energy Department nga ipatuman ang maong pag-ubos sa presyo sa LPG taliwas pagsaka sa international LPG contract price ngadto sa $650 per metric ton gikan sa $634 per metric ton niadtong Agosto. Kasama mo sa negosyo ngayon gineyo Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide. Samtang si Vice Mayor Nestor Archibald subling mo padalag suwat gato sa mga upland developer pagduso na og flood mitigation plan. Kasama mo sa balita Archibald Elibolon.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Subling padalhan ang suwat ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang ubang upland developers sa syudad pagduso na ang flood mitigation plan. Kinitugot niya sa 65 nga unang padalhan sa mayor, 12 pa lang ang nakaduso sa iyang gipangayo. Gusto ni Archibald ang itanang upland developers sa Dakbayan, mohimog water catchment o detention pond sa mga proyekto ni ini. Kinarmaminusan ang mga pagbaha sa ubos ng bahayan sa syudad sa gayon nga mabunog ang kusog nga uwan.
8: Kaya ang mga catchment na nato ni, mulensan yun ang manahog sa ubos, say nakita mo yun nato ni sa pag-uwang ni nga ang tubig yun gitan sa ibabaw tako yusog yung gali.
7: Si Mayor Nestor Archibald nang hinahot ang mayor nga mo sa nung sayang awag ang itong ng mga property developer araw katabangan ang Dakbayan pagsulbad sa maong problema. Kasama mo sa Cebu City Hall siningin yung Radyo Man Eli Bolanos DYHP Tatak RMN
2: Radyo mo nationwide. Kanoon ay kabahang nga nagluya, posibleng kulang ka sa vitamin B o B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan din na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kawa sa B vitamins mga kasama, mahilaing disayas pa kini ka mga powerful ingredients. Mangko makatumar ka niini, mahimog ikang abdik, alerto og dili ilimtanon. Himsog pag yun ang imong tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ay, ato sa check Megala sa kasamang Julius Malili, kinaka-standby na. Alay ng Dakpan, ganaminaw sa Rima HP. Makadabat Megala pahalipay kasamang Julius. Good morning, Yos!
9: Good morning, Kapangkin! Good morning, Subo! O, lahat na kabagdang sa mga nag-okyana, nasanay, nakibis-kisipi
2: na. Ah, kisipi!
9: Para ito, daminaw, taunang radyo, unang balita, ngayon may buntag, may muntag! Sabi mo na to,
10: si Adelaida Cabillo!
2: Ah, magpilaida din mo, ma'am!
10: Ay!
2: Ma'am, may buntag!
10: Biuda!
2: Pilaidad na to!
10: 83!
2: 83! Imuhang mga anak, pila kabok!
10: Unom
2: kabog, dagko na kayo.
10: Ay, mga minyo na.
2: Mga minyo na, nakipila kabog yung mga apo.
10: Dagko na kayo, di na maihap.
2: Di na maihap. Pirmi ka maminog, di ba yung HP na ay?
9: Pirmi ka maminog, di ba yung
10: HP na ay? Ay, so, sobra.
2: Sobra pa, tura na dawat na maginagbay nga pahalipay. Yehey! Yehey! Pak-pak!
10: Ha ha ha ha!
11: Ay, may, kay kaman mo nasakpan, ha? Ay, minas na na. O, teka, sabi ni Miami, nakadala at nagpalipay, di ka sa DYC.
12: Dagang salamat sa DYC number one.
11: Yay!
13: Yay!
11: Okay, so kami na namin, ano, paabot lang kami na mo. Basin ka muna sa Gmail, magdala sa mong mga palipay. Pamina lang dyan mo, buntag hantog kapi. Kaoban ako, dress ka sa mga lalim na parin sa ganap. Joshi Kuya. Idol V sa 93.9 IFM Cebu. Kini yung kasalang Julius Bali. DYSP. Tata, Aremen.
2: Sayaw Windows. Sayaw is nanay. Oh, kena oh, nanay oh. Bisa naglingko do, sayaw kaya po do. Dengan salamat kasama hangga Julius Balili oga mga kabaran sa Research Department. Kaya itong kapagpalaguman gipalanta sa nabantog ng herbal capsule sa kabisay Anog Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule suplementong agikan sa palia, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
3: Mahati may hangi ka dunay daghang tusin sa bulawas mo dili ka regular kung magawa sa imuhuga o dugay kamahilisan magbuto ni muntian magkasinati ka yung somnia kanunay nga manakita ang kalawasan ng glutan di paghidhami sa cuties poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ikaw na pagkaluya sa imuhuga bulawas musa magtagal ka na mga tusin sa imuhuga para imong maangko ng maing kapalawas pag inuman tagadlaw o G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakamsul
2: wala ba ito ras may galas ang analang sa kanit mga paro sa Sarawa HP aramin sa kami ang inyong mga tigbalita
3: kinangin ng Radio Man Galinea.
2: Ako sa Mira Jaman, Arbol Samante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw hang turugba sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigala sa kasamang attorney Rafael Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang utaran, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sabakadari.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Hala, Magi! Naopirahan ang gita'y si Inday sa iyang bungi!
16: Oo! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
15: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
16: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
17: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operations Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
18: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni Agi pilakaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
19: Igala, nakakape na ka?
18: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP, RMN Cebola Size, this is Ice.
7: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
7: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Naukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
12: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
6: Kinilingi po niyo boss kalagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayong makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong higalang Miyerkules, pitsa dos na. Buwan sa Septyembre, tuiga 2026.
12: Straight to the point.
6: Sa gihapon, natagantag pagkagal ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
6: Nagunas tumayos kutanan karong nga buntaga mga kahigalaan. Ang tropical storm nga si Pilandok nihinay ang pag-irog samtang naa sa silangan amihanan na silangang bahin sa nasod. Ibabaw sa kadagatan.
12: Straight to the point.
6: Nagdala kini og hangin nga 65 kilometros a matag oras og unos nga 80 kilometros a matag oras og nag-irog sa gipaspason nga 10 kilometros ang matag oras.
12: Straight to the point.
6: At ang pagtagad rubutaga mga higala sa atong pamanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
12: Straight to the
6: point. Ubidang grabing bahabaha makaiglan dos Pampanga dos Bulacan, ha? Uban pa mga bahin sa Luzon area indakin. Doon na pagani mahigalay simbahan pwedeng grabiha sa padayon ang misa bisan gani itong kasal indakin padayon bisan pagtagahawak ang kinini ang tubig. Masabot na to, doon ay positive aspect po na Inday Maris. Nga makaingon ka ng duta dahil, no? Ha? Kapugngan pa'y baha, kontras gugma, ha? On the lighter side, ana, pero sa pikas na bahin po, bida laging flood control project ko, itanawa mo na yung resulta. Ang anomalia mahigala sa flood control, ha? Nga mga anomalia, mo ni ang resulta. Ang simbahan, mga sukit, tigbo minaw, tagahawak. Unya ka na schedule man ang kasal, ha? Padayon! Katanig pagtagad rubutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon mga kaigsunan.
12: Straight to the point.
6: Kasal, bunya, gala, padayon. Kunya, og tubagon may galang anti-clear nga, oh, kusog kayo, ha? Ang baha sa Davao. Ang mga tao ani, masuko mga tao ani, labi na ang area nga dito ang baha. Unsa naman tayo, wala'y seryoso ang gobyerno ani ron? Unsa naman yung kalakiha, ha? Wala na'y seryoso nga tubag nga ang gobyerno labot ani. Kaya kung magsigi kagihapon mahigalag pamulitika, sigi kagihapon pangaway, ala ang target kanunay ang Davao, di ka kasolve sa problema. Ha? Kaya na isolve ang problema mga kagalaan, unsa ang pag-address ining problema sa grabing baha dito sa Luzon area, mo ingon naman nga, oh, kusog sa Davao. Wala nga updated na mga higala ang atong Philippine geography. At alang agi katawa-katawa mga higala para dili tama stress. At alang pagtagad na butagas atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Samtang ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang EMB in particular ni Hulagway nga naa sa very unhealthy level ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu karon.
12: Straight to the point.
6: Ni ana pud ni mahigala na kasinati og haze tungod sa forest fire dito sa Indonesia.
12: Straight to the point.
6: Abot diri mahigala sa ato kining maong kwan. Mga abo mga sukit di paminaw. Mga aso, ha. Ngona nga naa sa unhealthy level. Kadtong dunay mga upper respiratory condition, katong mga upper respiratory condition o kahubakon, gitambagan nga magsuot og face mask. Kung anaa sa gawas o galikayan ang mga outdoor nga mga kalihukan, kung dili gyud gikinahanglan.
12: Straight to the point.
6: Balik tag face mask ini kalakiya. Katarik pagtaga do butaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin power supply sa Visayas gilauman nga mo stable na sunod buwan na, samtang makabalik na sa serbisyo ang mga dagkong power facility.
12: Straight to the point.
6: Hinoon posible paghihapon na nga masinati ang rotational brownouts sa Metro Cebu samtang mag-anam-anam pa o ka-stable ang power supply.
12: Straight to the point.
6: Rabiha in taon mga higala sa itong mga brownouts. Kagahapon mga kagalaan, sige mga higalang rotational brownouts hasta mga kagalaan ng mga kwan, no? So, luoy kayo mga higala, labi na kadtong nanginahanglan yun. O kurinti sa matag-adlaw, matag-uras.
12: Straight to the point.
6: Labaos tanan ang mga hospitals, mga sukit di paminaw, nga apiktahan po sa brownout in Dekin.
12: Straight to the point.
6: Katanig pagtaga doon, kada hapon or sayong gabi eh, mag-brown out mga sukit di paminaw.
12: Straight to the point.
6: Inaot punta ang mahatagan ni Kasulbaran. Ining problema na to mahigala sa power supply.
12: Straight to the point.
6: Samtang pagpadayon sa impeachment trial na ana sa ika-20 nga adlaw, duha ka mga army officials, ika-20 ka adlaw dahil sa ito pa sa 25 million a day, pila naman. Ika-20 days na ana sa 500 million.
12: Straight to the point.
6: Ang gasto mahigala sa gobyerno nining atong impeachment trial.
12: Straight to the
6: point. Atol sa ika-20 ka adlaw mahigala nga impeachment trial din na 500 million na mahigala ang nagasto. Doon na mga kahigala ay duha ka mga matawag na tong mga army officials. Duha ka mga colonels ang ipresentar kagahapon mga sukit di kumino isip testigo sa prosecution.
12: Straight to the point.
6: Aron paghatag og katinawan sa mga certification sa AFP sa mga kalihukan nga apil sa gigamitan sa confidential funds sa Department of Education kun DepEd.
12: Straight to the point.
6: Aton hatagag pagtagan lubutaga mga higala. Kay atol sa ilang pagpresentar unsa bay tuyo sa prosecution ang aduna toy YSL mga higala nga kinini ang seminar mga kagilaan kining youth kinini ang leaders YLS o ginguman IEC Youth Leadership Summit o kining IEC ang information education na kinini ang communication mao ni mahigala ang gihatagag pagtagad sa mga kagilaan unya dunay mga certification nga gigamit. Malagmit mao ni ang tuyo sa prosecution pero ang duha ka mga kernels nga presentar kagahapon no cross day ang defense di naman angay i-cross kay hasta kining mao mga kernels may gala mo na sakto actually sakto si Chis Cudiro hanga ang kanunay ginamention ni Ortonio o ingon man mahigala ni Gina Acosta si Kernel Achika kay si Kernel Achika intelligence officer man yun. Siya mag-isuito sa intelligence mahigala nga aspito kay tanawang record ni Lachika. Ha? Commander siya sa intelligence division sa army. One lay presenter. Ang ilang gipresentar pulos mga CMO, civil military operations in again.
12: Straight to the point.
6: Kini bang usaka in charge sa army mga higala nga mag kinini ang mag-campaign maghimo og educational campaign ngadto sa mga civilians labi na sa mga batan-on nga dili mada sa mga NPA, dili mada pagka terorista, dili mada mahigala sa kuan naman sa ana civil military operations mo ipresenta. Wala mahigala magpresenta og intelligence officer. Ato ni hatagag pagtagad lubutaga sa ato babanuban ron ato nining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
6: Di ini pangutana mahigala sa mga senator judges maingon ang colonel nga dili ako'y personal knowledge na kaya di man ko intelligence officer.
12: Straight to the point.
6: Ha? Ato nang evaluate mga sukitig paminaw ha? Hasta pa si Senator Bam Aquino na kuwan pa hinoon. Doon natukan sa gapon siyang pangutana. In fairness ni Bam Aquino ha, matigo ni si Bam Aquino mangutana. Pero doon na lang iyang pangutana sa usahay nga mura ba o kanang doon na gay kulor si Gayo ba? Muna nang ingon mahigalang Colonel nga si Colonel Buransi nga dili ko makahatag og sa akong reaction, akong opinion while na ako sa active service.
12: Straight to the point.
6: At ari pagtagad ro butaga mahigala sa atong pag-uban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
6: Samtang Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ni klaro nga labot sa nikatap sa social media ang hulagway sa Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Limuel Ortonio nga dunay kini gisuot nga earpiece sa iyang dunggan, matod panchis, PK og AI generated.
12: Straight to the point.
6: Gustong ipagawa sa mga hulagway nga dunay nag-coach ni Ortonio samtang nitistigo sa trial.
12: Straight to the point.
6: Pero kuan kayo kana na ang dili madama higala kay. Matugog ka mga kay impeachment court. Pati naghana kay ng senator judges di ka pwede nga korte mahigala mag butang-butang kag earpiece diha. Usara ka mo judge na ah. Sa mga tingin ng senator judges pila ka buok. Ha? Pati naghana kanila, apay mga abogado sa prosecution o sa defense, daghan pa mga tao sa Senate, gibutangan, gimuan og AI-generated picture si Ortonio mahigala. Maayam ko kay mga tubag si Ortonio, in fairness niya. Sa tanang mga witnesses nga napresentar, si Ortonio may pinakakalma, hindi ken. Nga di-presentar nga witness. Akong evaluation na, si Ortonio ang pinakakalma, nga, kung mabitaw nga, akong evaluation na nga, bright ang witness. Everybody mahigala dito sa Senate, kabantay sila dahil nga smartening witness. Ah, unya tungod sa iyang kamaayong mutubag, gihimo ag AI generated may galang picture nga dunay earpiece, nasa to pa dunay nagdikta ni Ortonio unsa iyang itubag.
12: Straight to the point.
6: Ni koreksyonan ni Chis Escudero kaghapon nga kanang nanggawa sa social media nga ingon ana, ilang gidaot mahigala sa Ortonio mga sugitig paminaw. Dili na tinuod gumikan mahigala kay walay earpiece mahigala si Ortonio. Sayop na nanggawas mahigala sa social media. Kung nakaroon panahon na nga nauso na ng social media, nauso na kayo ng internet mga kaigalaan, akong paligunon pag-inusamot ang among credibility sa DYHP o IFM, ingon man sa akong Facebook page o sa atong YouTube channel nga katog yung dili fake news may ating ipagawas. Kay ang mga tao mga mahigala malibog na nga asaman tinuod ka na, i-confirm din sa atong Facebook page, i-confirm din sa atong YouTube channel, i-confirm sa mga Facebook pages sa DYHP o IFM, aron nga maklaro ninyo. Kay daghan man iyahay naman. Gihimuan si Ortonio mahigala og kwan earpiece aron nga pag ingon nga kadto yang tubag maayong pagkatubag adunay nagdikta. Adi man tanawag ug ang background ni Ortonio, professor bay nang Ateneo Indiken. Ateneo graduate ni DevCom ni, ha? So kalma kay pagkatubag, so kana na ang gihimuag AI generated nga picture, dili mao mga sugid ni paminaw. So dunay mga himo ni ana. Kay sa tinuray lang si Ortonio daghay ni believe ini nga witness nga kalma kayo. So aron nga ilang ipalutaw nga katong tubag ni Ortonio nga kalma, duna da ito'y tig answer, duna'y tig dikta si Ortonio, igo lang ni Sulti on sa gidikta si Andonggan. Deklaro mahigala ni Senate Presiding Official Chief Escudero na wala mahigalay earpiece kadto si Ortonio. Himuan lang kana AI generated kanang mao mga pictures.
12: Straight to the point.
6: Muna nga ato mahigalang ipaklaro gyud unya mo nang among giawhag ang publiko, ha, ang ato mga listeners, mga followers sa DYHP AFM. Sandig mo diri sa ato sibianan kay aron nga ato mahatag ang tinuod gyud factual. Ha, factual mahigala nga mga panghitabo sa mga impeachment o guban pa mga sugid ti paminaw, kay karon nga nauso na kining AI, daghanay maghimo-himo mahigala mga pictures o guban pa. Ha, so masaag nya taan ang kalakiha mga sugid ti paminaw.
12: Straight to the point.
6: Kiniuguban pa ang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
8: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
10: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong atak na mga higala alas 6:27 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: point. Atong sadawatan may galang reports ng kauban on board sa patrol ni anak nga nang hasi sa iyang mama, gipadakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga. Sabay ni tabo ini nga nang hasi man eh. Atong pinaon una ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP. RMN Report.
3: Radyo Man, Attorney Rufiel, alas 12 ni sa tuwang gabi, gitupag sa ato mga sakop sa kapulisan. Uman nila magdawat, kinigmaong alarma, nagdunay anak na ng hasik o wala ni papugong sa iyang inahandya sa barangay North Poblacion sa siyudad sa Naga. Ang suspitsado na si Rachel, 30 anyos, na balog na ron sa Naga City Police. Ang 58 anyos nga inahan niya si Marites na nawag ni sa atong kapulisan o nagpahibaw nga ang iyang anak ng hasi ni dito sa ilaga Pinoyanan na nakainom-inom po. Atong kapulisan, may abot na yon sa lugar kung manila magdawat ang tawag o ilan ni Jacob ang anak o kay gipapriso o gipakuha mayod sa inahan mismo sa atong kapulisan. Gidgit-git sa atong kapulisan na yon. Kining anak o nabalhog na siya sa Naga City Police. Nagpanayon nino ng investigasyon kung paskaan na yung dayon sa mama o di baka maluoy na siya o gina na lang na pasayloon kining iyang anak na nasod sa kapulisan sa detention cell sa siyudad sa Naga. Kasama mo sa Naga Police, ako yung Radyo Man o Lauro, DYHP. Atak RNN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Naghatod sa ulas may gilala size 40 na. Standby sa ito pagbalik.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
2: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, for delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress
4: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
10: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Giniling, gumbay, ahos, tuyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
15: Mami, undangi ang drama.
16: Angel-
15: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: masyadong sarap, kaugtyod ka!
1: Pilit na og Star Nutrimates, lamian masustansya.
2: Dali lang, nagkalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
3: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
4: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang ulan ng sakit.
6: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala size, 40 size na sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: point. Okay, atong balikan mahigala ng impeachment trial kagahapon kay nabalik naman mga sukit di duha ka mga kernels ang gipresentar sa prosecution. So ang atong summary kagahapon gipresentar mahigala ang duha ka mga kernels nga katotoang gi pasumpina ni prosecutor lead counsel, lead prosecutor Jirbe Luistro, si Colonel Manaros Buransing o si Colonel Magtanggol Panupyo. Kining duha ka mga kernels ang iyang gipatawag o may gipresent sa prosecution kagahapon, sila mitestify labot sa kalihukan sa Armed Forces of the Philippines o mga kalihukan sa Department of Education katong YLS. YLS na ito ha, dito YSL na unsa naman yung branded mo na akong. Akong koreksyonan, akong kagalingon, I'm sorry, mga higala, kay kana makasuri-suri tao sa nostal, tanaw-tanaw ito ng mga branded. Ligo, rogos, pagtanaw-tanaw, YLS, unya, Youth Leadership Summit, YLS, YSL, mahinoon, okay? Mahala ba ng YSL? Igo na gitas pagtanaw-tanaw na. O niya, kinikusa sa Bahigala, Information Education Campaign, ang IEC. Mo din na indikin, ha? Ikaw indikin, murag dagang kag YSL na da dito sa, kwan, pag-antun mo sa Canada. Tisoy Ugtisay, may daghan ka na yung gamit na ni YSL. Good morning nyo na Tisoy Ugtisay. Dito sa US, mga sukit di paminaw na. Chat niya yun ako. Okay, so... Basta ko nung Tisoy Ugtisay, nahibuong ko nung siya ganong akong giminsyon YSL. Yan, nakakita ako, suri-suri ko ito sa New Star ba? Na may mga brandy dito. Igor ko tas pagtanaw-tanaw. YSL na mao na hinuon ni karon nga kini ni ako hinuon pagsulti may gala ni YLS Youth Leadership Youth Leadership Summit YLS unya kining IEC Information Education Campaign, okay? Sana so good ta mga higala. Mao ni ang duha ka mga kernels gapon nga gipatawag ni gipasumpina nila sa impeachment court bida ako lang katawa mga sugid tig paminaw eh. Hastilan. Wa na pod mo cross examine ang defense town. Ingon ang defense no cross your honor. Ngano man pareha ni mahigala ba sa itong mga taga-bangko ba inday kanya gipresentar? Taga land bank bitaw duha ka mga managers ingon puwa nothing to cross. Pero in fairness ha, nakita na to gahapon, in fairness mahigala ang ilang testimonya balanse ra baya gyud. In fairness mahigala, ako nining testimonya ni Buransing og ni kinini ang Colonel Panupyo makaingon tang at least ang army inday ken padayon sang apolitical. Padayon sila nga fair ba? So far ha, I hope nga magpadayon na nga kana bitaw wala say dapigan bitaw kay army gud mo, nagud mo sa armed forces. Kay ilang mga tubag fair gyud. So ang nakuha og unsay theory sa prosecution, unsay ilang gusto na testify ining duha ka mga colonel sa ilang gusto. Pero sa defense board, nothing to cross kay wa may makadaot. So, malagmit ang prosecution, gusto na nilang ipresentar kay dunay kalihukan sa DepEd nga kanang dunay in coordination with the Armed Forces Megalas Army kining YLS Youth Leadership Summit o ginunasab ang IEC kining Information Education Campaign nga tie up sila mahigala ana nga dunay certification nga gihatag mga kagilaan nga tos DepEd ang kinisa duha ka mga kernels nakuha sa prosecution na gusto. But as to sa mga pangutana sa mga confidential funds, wala, nothing to cross ang defense. Nga naman, tungod kay kinini ang sa ila palang pag-testify palandan, direct examination palandan, na tubag na wala na kinahanglan i-cross. Kaya ni tubag naman daan sa direct examination palang, di may katubagan na your honor because dili may intelligence officers. So wala sa personal knowledge. Ang gusto sa prosecution, katulad yung siguro certification na nga. Ilana, para lang yun nga na ima-present nga kuan. Murag hinahinay na kung mahigala mo rin makaluoy ta sa prosecution na yung kalakiha. Wag yun sila ilang gika presentar sa farm. Ako ipatagsitag sa haro, makaingon ka nga kuan. Kanana ang, murag kang maluoy lang pag kakadugayan ba nga ang nasayan bitang abogado ini nga. Lingo-lingo siguro mga abogado ini nga. Sa mga kalakiha nga ito man yung ginag. O ang paminaw ko ini mahigala o papakas na mag-isuriyahin ay nung kuha mga ganyan atong. Atong, para maklaro ha, hagbato na to ng ilang testimonya ha, para makaingon mo nga, kinakong isulti, dili ni ako, analysis ni ako, ni ining duha ka mga kernels. Actually, okay lang ilang tubag. Ang prosecution, o sa gustong kuhaon sa prosecution niya, nag-issue certification, ana, okay, nakuha nila ang ilang gusto. But, no cross ng defense, tungod kay, wa may nga i-cross sila man mismo, may ingon, di may katubag, ana, your honor, di man may intelligence officer. O sa man, ikinin duha ka mga kernels, may gala, CMO ni, unsa man ang CMO, Civil Military Operations nga mga units. Kini magong army mga higala, kana bitong mura magong mamislead ang mga tao bitong nga ala to na gipresenta ang army dagko ra bang mga ranggo ni kay Colonel Gon. Pero kanang army mga sugid tigbami na daghan kay nang mga units. Ha? Daghan kay mga units mga higala, ibutan ta sa combat arms na daan, na may combat arms na may combat support. Nya na pa mga higala ay combat service support. Daghan ka ng army oy. Kani civil military operation ang trabaho ni nila kana bang sila may mo campaign ba munang mo tie up sa DepEd kay dumdum mo sa una ikaw dayken sa Bohol kami sa una sa Leyte kitungod ususad kay insurgency sa una ba patapuko ng mga estudyante mapulong-pulong sila sila may in charge sa mga pulong-pulong nya ilang i-brainwash pa mga estudyante nga mutarong mo na ay mo saka sa bukid na ba pag counter ni sa mga recruitment po dito sa PICAS mo nila trabaho kay ang army magud mahigala. Ada Armed Forces of the Philippines. Ati paglaro ha para ma-discuss lang yun ato. Kining Armed Forces of the Philippines composed na og Army, Navy, Air Force. So na in charge sa Army sa Kamad-an. Di ay Air Force kahanginan, di apoy Navy sa kadagatan. Okay? Muna sang dagko mga three major nga mga branches sa Armed Forces of the Philippines. Mao po na mahigala sa gawas sa nasod. Even in the US, naa sila Army, naa sila Navy, naa po sila Air Force. Okay, mo na siya mga higala. Unya, within the army, lahat mo na sa Navy, sa Jod nga, kung ano, mo na yung branch, kung branches nila. But focus na sa army, kay mga army man eh. Sa army po, pwede naghana na yung combat support. Kung sa manang, na yung combat arms, na yung combat support, na yung combat service support. Kanang combat support infantry. Nasitisitong sa tagamay ini Megala, kamaom sa tanig gamay kay nakagitag si ET sa una, nakagitag ROTC, nana, nakasigitag basa-basa mahigalag kuan. Basta naghantag mga ko na ni, kasi yung tingala sa nga nung suito sa Tony Rofel. Pero buyag lang, dilik ko yung suito yung kaayo hagamay, nagigiba o gamay, kaya mahamugiro mo sa taga to inon nga suito kita kaayo. Mamita, mangutana mo, kung suito Biblia, nalasay gamay nga naibawaan. Ha? Narasay gamay. Anak lang ito pamaagi kay Haron nga dili kay tama ko. O makigisgot mo na ako about ining military kanang kuan kasabot ana. O mutana mo nga nganong suito, adi ang iyo suito, nanay gamay ni kabauan. O mahisot tay Biblia, may ngumong nganong suito, adi po, nanay gamay, ha? Pali kita mahambugiro kay, ha? Na kining Armed Forces Bangod Mahigala, ang iyang, ang Armed Forces Bangod, doon na sa combat arms, ang infantry, cavalry, artillery. Kung sa mga infantry, kanang kasagaran kanang itang mga foot soldiers, infantry mo na mga 8th infantry, 7th infantry division, 8th infantry division, daghan maguna. So, ang infantry mo ni ang mga soldiers, kanang kasagaran niya makita na to ng mga army, ang baktas ng naa, mo na mahigalay mga infantry, mga scout rangers, sakop na sa infantry. Ang kinimahigal lang sa cavalry, mo ni kanang naa sa mga tanki, sa kay mga, ngayon mag-support kay reinforcement, gusto mig tangki di gira dre. Kanang nas tangki di gira, mga cavalry na. Ang artillery mahigala katong sa mga operator post cannons, mga canyon ba? Kaya di man na, kuhan ko, di man na ingon ko niya, kay army, di man na, niya within na nabagay mga airborne dahi, lahat daghang mga units ba? Niya scout rangers, ana, daghang nga mga schooling pa yung himuon. So pag ingon mo, presentar ni mo, about confidential funds, mo present ka og intelligence nga officer. Ang ilang gipresent si mo layo kayo, ha? Pati layo, layo kayo sa, kuan ba? Na, talawa, ang army combat, combat arms, infantry, artillery, cavalry, na may support, ana. Unsa man ang combat support, engineering. Kamantay ka na, asa man engineering brigade,

na mga tangkinigira dito. Kana mga guba, kana mga area nga di na makuan, lisod og saka mga six by nga mga sakinan sa army, kana mga tangkinigira. Buhat-buhat na nagkalsada. Kisa may insurance na engineering brigade. Naman na, muna sa gitawag combat support group, ang engineering brigade, ang kining intelligence, kanang intel mga higala, kuan na siya, kana na ang very risky na nga trabaho, pero nabutang siya nga combat support, kay di man sila mo, pagkuha na sa intelligence ng mga gatherings nila, ang mga info nga, kana na ang A1 information classified, nga naay mga terrorist ang grupuha, o naa din ang mga NPA, o naa din ang MAUT day. Pagkuha na A1 information, ipasa na nga to sa army nga uniform, kay dili man ang uniform ning sa intel, civilian man sila nga kwan. So pagpasa nga to muna, ang mugira anak kanto ng mga uniform personnel. Ha? Ang intel ang nakarisgo lang sa intel, ikaw gumusuo dito, civilian ka dito, gumusuo dito sa area nga nagpakaroon ninyo ang kakauban mo. Buna sa intelligence nga kinini ang division. Daghan kay mga division. So kining siya, intel, layo kayo na sa CMO, kining CMO Manila, Civil Military Operations. Sila in charge na yung mga military campaign ba nga, mga youth, sila ting seminar nga, inaani, na, mga, so pag-present dito, mingon sila nga, may personal knowledge, dili man may intelligence officers. So muna, ang abogado sa defense, wana mahago, ingon na nga, no cross your honor. Kay mingon ka mahigalag, army, ada presyon sila. So ang mga minaw na nila, data to na, nagkukupisan sa army, booking na ginoon. Sa colonel, dagko na ng colonel, sunod good anak nga, rank na, general na guna, brigadier general na good. Kung full-fledged colonel na, kaya di naman nila lieutenant colonel, mas ubos man sa colonel. Paghuman, pagsakan mo, brigadier general naman ka. So, kininani may kalang colonel, ang gidae ni either battalion or nidanasag brigade. Kaya ka naman kung unit sa army, daghan po na kayo, no? Gikan sa squad. Ang squad, pila ka squad, pila ka tao ang nasa usa ka squad. Sagad na may kalang sa ranger panalitan, 7-man team na sa ranger. Pila man ka, pila ka squad ang naaso sa ka platoon. O kasagana na, upat ka squad. Human sa platoon, mga 4 platoons, company na. Ang head ana, company commander. Kapitan, no? Kapitan. Ang saka ana, sunod, pila ka company, mga 4 companies, gitawag na batalyon. So ang leader ana, batalyon commander. Gidanag mga lieutenant colonel kasagaran. Ang saka ana, sunod anang batalyon commander, ato na ka sa brigade. Suman sa brigade, ang muda na mga brigade, itong mga full-fledged colonel na, o katong pagsaka na division na ganito doon, general na, katong ng brigadier general. Kana mga, muna mo ingo kay 7th Infantry Division, 8th Infantry Division, Engineering Brigade. Daghan kay na. So, dili pasabot na panyo nala. Nanagyod, i-present na. Mura na sa bag, mingo niya, ikaw, Inday Maris, taga-asam ka, taga-Cebu. Niya na kayo na-meet ito. Kaila ka ni Kwan? Huwag man pasabot, kaila ka tanang taga-Cebu, kinako man kay Cebu. Mano bitaw nga giingon, ako sakto tong giingon ni kanana ang kuan. Sakto tong giingon ni Chief Kudiro nga ang kanunay gi mention gyud sila chika baya gyud. Nganong sila chika nga mo intelligence officer di gyud na i-present. Nanguha sila kilang i-present nga kunuhay ipasalidan la dito nga nag uniform army. Actually in fairness ini do ha mayo ang ilang tubag dai. Fair kay tubag pero wa sila personal knowledge because dili masla sa intelligence. Lahi man guna tanawang background nila chika. PME na sila chika tanawa kung sa may iyang gina nga commander gyan sa intel day. Kani sila commander sa civil military operations. Actually, dili kay ni kuyaw na ilang trabaho in the kin. Kaya mo na magkagpanalitan. Maayo ka, ikaw army ka. Kaya maayo ka budag istorya kay. Ibutang ka, ikaw mo yung ganito. Ikaw mo i-assign dito kay ikaw mo itig. Kana na ang tig-campaign sa kwan. Para itong polis ay ba? Kana mga polis nga maayo yung istorya. Aadto ka dito sa kwan. Civil military operations. Kay mo campaign man mo sa mga kwan, mo na mo tie up mo sa DepEd, tie up mo sa mga community ba? Labi na ka namang pag campaign ninyo nga dili mo mada sa uban, ha? Kana mga police community relations, kana mga information campaign ba? Ha? Mo na ilang mga buhaton, nagani police katong sa una dito pa Miss TV 5 day, maayo kay bulitsyon, maayo po sa staan nga ng icebreaker, maayo kayo. So karon, pag-present nila, ningon nga no personal knowledge. In fact, si Bam Aquino ganit gahapon, medyo na

0: siya gamay siya pangutana. Kaya iya magipangutana, mahigala o kuha ng si Colonel Boransing, paminaw to ha, sa dilipat na mukhaan, okay na ba? Manila ang ta? Ato sa ipabati si Bam Kadali? Di tama, kuhaan? Lebe ibada kay gamay lang si Bam Aquino atos ng paminawon. Pila ka minutes ang Bam Aquino day? Pila ka minutes? Dong names? Kanang akong gi pa cut nimo? Ha? O unya na lang to tiwasan. Sige, babe, atos siya ko ng Bam Aquino, be. Ano makaklaro kini? Mo ni pangutan ng Bam, unya gitubag siya mahigala ni Colonel Boransing. Okay, proceed.
1: For right now, more or less, alam naman ho natin yung gastos per event. Hindi yan naabot ng 1 million, hindi yan naabot ng 500,000. At ngayon po, yung informasyon na 15 million po ang ginastos para sa purchase of information, for surveillance to secure the event. Ano pong reaction nyo po right now? Now that hindi na po kayo na information overload, pwede nyo na pong isipin, no? Meron po ba kayong reaction dito?
2: Well, sir, I, as an active member of the armed forces, I do not think I should react. The impeachment court is still ongoing, sir. As the presiding officer said, the COA decision is not yet final. And I think it is not appropriate for an active member of the armed forces to give his opinion on such a political issue.
0: Correct.
1: Let me ask you right now.
0: Sige doon, tanawar kong naong ni Bini Abante sa likod, wag yun malipay. Guol kay taon pastor o congressman pastor Bini Abante na guol stubag mahigalang Colonel Boransing. Kaya sakto man yan tubag as active member ko sa army, active member pa man siya, laman siya, dili ko ka-comment ana sir, ha? Di siya ka-comment ana, kaya active member pa man siya sa army. Nga talawa gibutang ang aro ni si pastor congressman Bini Abante sa likod mo magulanon kaysa sa tubag ni Colonel Boransing nga ang ilang witness ng presentar wa mo laban nila. Ah, balik ka ko sa lang. Balik ka ko sa trawa ang pangutan ng BAM og edition lang sa tubag ni Colonel Boransing dong, pwede ba? Aron nya makuha kay di watay oras magato lang tiwason unya. Sige kuno dong.
1: People right now, more or less, alam naman ho natin yung gastos per event. Hindi yan naabot ng 1 million, hindi yan naabot ng 500,000. At ngayon po, yung informasyon na 15 million po ang ginastos para sa purchase of information, for surveillance to secure the event. Ano pong reaction nyo po right now? Now that hindi na po kayo na information overload, pwede nyo na pong isipin, no? Meron ho ba kayong reaction dito?
2: Well, sir, I, as an active member of the armed forces, I do not think I should react. The impeachment court is still ongoing, sir. As the presiding officer said, the COA decision is not yet final. And it,
0: Pause. Atawa. Sakto pagkatubag day. Dili ko kakomment. Active member mo ko sa armed forces. So, di pagkakomment. Ang impeachment proceeding, sige pa man. Unya, ang COA ni Ingon man. Nga, dili pa final. So, kanin pagkatubaga, may kailangan mo... Bertukan si Bam Aquino ini pagkatubaga, oi. Ha? Si Bini Abante sa likod, mga kagalan, tanawa, oh. To sa likod, mahigala nga naglingkod. Labihan ka magulanon sa tubag ni Boransing. Wala ba ka magmahay tao ng prosecution, no? Nga, kana na ang, anong ilan ang ipresenta? Unsa man ni si Colonel Boransing tanawa ang kung atong itanawa yan ko gipresensya asa man sila nga unit sa army asa man ka daghan man ko na ibuta kamo mga nakagig sa ite pag ingon nga ko ang kanana ang pagmarcha-marcha no anak pagutan-on ninyo dito pag gunit sa mga pusil na niya mingon sito kana nga unsa on nga dito mga assign sa headquarters kina HQ man. Daghan nga mga units, ha? Huwag mo taga engineering, engineer ka, army ka, o asa maka na sa engineering. Di ka kasabot sa intelligence operation, lahi man mo nga unit. Lahi man po inyong task ba? So kinilang task may gala, CMO. Ang dapat ipatawag sila chika, muna yung gibalik-balik ni Chief Escudero. Sila chika man, maoy, gibalik-balik og mention ni Acosta, og mo'y gibalik-balik og mention ni Ortonio, nga nung di man ninyo ipatawag. Ha? Si Robert S. Barbers, may gala Congressman S. Barbers sa usa ka interview ni Angkon Jod niya, kuyawan silang latsika ba si Grisgo kayo o ipresental si latsika. Grisgo kayo, may gala mayabuo niya ang prosecution. Onya ha, ato hagpaton, on sa may testimonya ni Buransing og ni Kwan, ni ining Colonel Panupyo. Tas nagsaon to ha, ay lang Kwan, onya lang ibalik na to, standby lang una, alas sa RMN 558 Manila, musunod na kanon dayon. Alas City size na, standby.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Umabot na sa mahigit 9 million ang bilang ng individual na apektado ng nasabing mga sakot na. Mula ito sa mahigit 6,000 barangay sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern at Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, bukas naman ang 968 evacuation centers sa nasabing mga rehiyon kung saan pansamantalang namamalagi ang mahigit 71,000 evacuees habang mahigit 63,000 individual naman ang nasa labas ng evacuation centers at pansamantalang nakikituloy sa mga kakilala, kaanak at kaibigan. Samantala, umabot naman na sa halos 1.68 billion peso ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng ahensya sa mga apektadong pamilya. At magtutuloy-tuloy pa ito gamit ang 5.63 billion pesos na available resources ng ahensya. Kasama mo sa DZXLR MN Manila, Radyo Mancel Filipina, Tatak RNN.
5: Ang Philippine National Police pinaigting naman ang seguridad doon sa mga pumping station dito po sa Metro Manila kasunod ng mga insidente ng pagnanakaw. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Mariing kinondena ng Philippine National Police ang nangyaring pagnanakaw sa kagamitan ng pumping station ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng naiulat na pagnanakaw ng tinatayang 8-10 metro ng grounding cable mula sa Navotas Pumping Station na naging sanhi ng hindi paggana ng pasilidad habang nakakaranas ng matinding pagbaha ang Metro Manila. Ang PNB Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi ito isang ordinaryong krimen dahil nakukumpirmiso nito ang operasyon para sa pagkontrol ng baha. Anya, inatasan na niya mga himpilan ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at facility operators para paigtingin ang seguridad at magsagawa agad ng investigasyon para matukoy at maaresto ang nasa likod nito. Tinakting niya na hahabulin nila ang mga sakot at masasampahan ng kaukulang mga kaso. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok Armin.
7: RMN Tutok Bagyo.
8: Posible pang magtagal ang problema sa traffic sa NLEX North Luzon Expressway. RNK Office of Civil Defense Region 3 Information Officer Lizelle Ann Kayanan, may mga lugar pa kasing malapit sa NLEX na lubog pa rin sa baha. Pero base anya sa pakikipagpulong nila sa pamunuan ng NLEX, passable na ang ilang daanan at bahagya na rin nababawasan ang mga stranded na motorista. Sinabi rin ni Kayanan na kabilang sa napag-usapan ang pagpapatupad ng libreng toll sa NLEX at rerouting scheme para makaiwas sa abala.
9: Sa post po, no, or dun sa update na binigay ng NLEX, naka-open na po lahat and passable na po yung mga areas. Pero pinapayuhan pa rin po sila, no, na dumaan dun sa mga reroute, dun sa mga ibang routes natin dahil mahaba pa rin po yung linya ng mga sasakyan na nandun. Pero based po dun sa kanilang update, ay passable na po ito yung area sa mga sasakyan po natin.
8: Si Office of Civil Defense Region 3 Information Officer Lizelle Ann Kayanan.
5: Sampung minuto nakalipas alas 7:10 na ng umaga, dumistansya ang Palasyo ng Malacañang doon sa mga panawagang gawin munang libre ang toll sa North Luzon Expressway dahil sa perwisyo na idinulot nga ng mga pagbaha nitong weekend. Ayon po kay Press Officer, Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala na bang saysay ang free toll kung hindi naman makakadaan ang mga sasakyan? Ang payo po ni Castro, huwag nang pumasok sa NLEX kung traffic na dito.
10: Libre?
11: Gawin mo.
10: Ba't kaya papapasok? Traffic na. Huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat nga iwasan nila muna itong index.
5: Tinawag naman pong insensitive ni Akbayan Party List President Rafaela David ang pahayag ng palasyong yon at sinabing dapat hanapan ng solusyon ang problema.
11: Madaling sabihin sa mga tao na mas mataas yung seldo sa ordinaryong mga manggagawa na araw-araw, oras-oras yung kanilang swelduhan. At sa totoo lang po, parang napaka-insensitive sa mga kapwa Pilipino na hinaharap nga yung mga baha para lang kumita sa araw na yon. Kaya ay imbis na solusyonan natin yung kanilang mga problema, ay wag naman po parang sila pa yung sinisisi natin.
5: May panawagan din po si David sa pamunuan ng NLEX para naman makabawi sa abalang idinulot sa mga motorista.
11: Dapat lahat ng naperwisyo ay i-cancel at o i-reimburse po yung binayad nila na toll fee at i-suspend din habang ganitong may mga bottlenecks na naperwisyo yung mga taong bayan. Dapat meron silang nakaabang na mga measures para yung dumadami ng sasakyan ay mapigilan at may mga counter measures para mapigilan. Hindi maulit yung ganitong klase kasi hindi naman first time na nangyari ito.
5: Si Akbayan Party List President Rafaela David sa panayampuyan ng DSXL, RMN Manila.
8: Sa kaugnay na balita, isang senador ay umapila sa NLEX na i-refund yung mga toll fee ng mga na-stranded na mga motorista. Kasama natin sa balita, Radyo Magkonde, Batang.
12: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na i-waive o i-refund ang toll fees sa mga motoristang na-stranded ng halos buong araw o 22 oras dahil sa baha sa bahagi ng San Simon sa Pampanga. Tinukoy ni Villanueva na dahil sa baha ay hindi nakadalo ng impeachment trial si Senator Lito Lapid at late na itong nakarating sa sesyon ng hapon. Maging si Senator Robin Hood Padilla ay kasama rin sa naipit sa traffic sa NLEX nitong Lunes. Ipinunto ng senador na hindi lang simpleng inconvenience ang maipit sa expressway ng mahabang oras kundi usapin din ito ng kaligtasan at kapakanan ng mga tao. Gate ng senador, nagbayad ng toll ang mga motoristang naipit ng mahabang oras sa baha pero hindi ganito ang serbisyong tinatamasa ng mga kababayan mula sa serbisyong kanilang binabayaran.
13: Naniniwala rin po tayo ginoong Pangulo na dapat ikonsidera ng NLEX management ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matinding naapektuhan ng prolonged closure. Nagbabayad ka na po ng toll, naiipit ka pa sa baha, at you will spend so much time of your life inside the expressway. Hindi po yon ang serbisyong binayaran ng ating mga kababayan.
12: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Magkonde Batak Tatak RMN.
5: Sa kaugnay pa rin balita, patuloy na paniningil ng toll fee sa NLEX sa kasagsaga ng baha Binatikos. Kasama natin sa balita ito, Rajman Grace Mariano.
14: Binatikos ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang patuloy na paniningil ng North Luzon Expressway o NLEX ng toll fee kahit sa kasagsaga ng pagbaha. Dismayado si Sandanya na naging North Luzon Express Lake na ang NLEX pero wala pa ring toll suspension. Kaya tanong ni Sandanya anong binabayaran ng mga motorista sa NLEX, water rides sa theme park o parking fee. Katwiran ni Sandanya hindi birong halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga motorista pero dapat itong suspendihin kung may sections o lugar sa NLEX ang hindi passable, kagaya kung may pagbaha. Gate ni Sandanya, hindi dapat singilin ang mga motorista ng toll fee kung hindi naman kayang igarantiya na ligtas ang kanilang madadaanan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network
8: News. Makatutulong ang mga pag-ulan para mabawasan ng polusyon na o sa hanging dala ng haze mula sa forest fire sa Indonesia. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DNR, posibleng makaapekto hanggang September 3 ang haze sa antas ng air pollution sa bansa dahil na rin sa usok na dinadala ng hanging habagat mula sa Kalimantan sa Borneo Island. Gayunman, kung sasabayan ito ng mga pag-ulan, mawawash out nito ang mga smoke particle o yung usok at iba pang maninipis na pollutant sa hangin. Inaasahang bubuti naman ang lagay ng hangin sa bansa ngayong weekend kung magpapatuloy ang mga pag-ulan Batay sa pinakahuling monitoring ng DNR, NCR, naitala pa rin ang unhealthy na air quality sa Makati, Malabon, Paranaque, Quezon City at Taguig mula sa acutely unhealthy. Habang ang ibang lungsod naman ay nasa level ng improving o bumubuti na ang kalidad ng hangin.
5: Yang haze, umabot na sa Negros Island, mga residente pinayuhang magsuot ng face mask. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
15: Pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa gitna ng nararanasang haze o ulap mula sa sunog. Sa interview ng RMN Bacolod, ipinahayag niya ni DOH NIR Assistant Regional Director Adrian Horta Ramos na kanilang ipinapayo sa publiko na limitahan muna ang outdoor activities lalo't na sa mga lugar na kopermadong apektado ng haze. Sa may mga cardiopulmonary o respiratory conditions, ipinapayo naman ng DOH ang pagsuot ng particulate respirator tulad ng N95 mask habang ordinaryong face mask naman para sa mga walang nararamdaman. Una na kinopirma ng Environmental Management Bureau ng Negros Region na mayroong haze sa isla ng Negros ayon sa kanilang readings na nakuha muna sa kanilang air quality monitoring equipment. Ipinahayag ng Department of Environment and Natural Resources sa EMB na unhealthy ang air quality sa Metro Manila, Calabarzon at Mimarupa dahil sa haze. Pinaniniwala naman ng haze ang nagmula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia na dinala naman ng southwest monsoon o habagat sa Pilipinas. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin!
8: Sa iba pang mga balita, opisina ng Vice-Alcalde ng Lungsod ng Maynila, nasunog. Kasama natin sa balita, Radyoman Eman Mortega.
16: Idineklara na nga fire out ang sunog na naganap dito sa loob ng Manila City Hall ngayong umaga. Ayon sa Manila Fire District, umabot sa unang alarm ang sunog na nagsimula ng alas 5.44 ng umaga bago idineklara ng under control at tuluyan na apula ng alas 6.21 ng umaga. Agad na responde sa lugar ang mga tauhan ng Intramuros Fire Station, katuwang ang Manila Fire Department, mga volunteer para agad na namapula ang sunog. Dapat itabasi sa paunang informasyon, nagsimula ang sunog sa loob ng opisina ni Manila City Vice Mayor Chia Chenta. Hindi naman pa nadama yung katabing tanggapan dahil sa mabilis nga na pag-responde ng mga bombero. Patuloy pang inaalam yung pinagmula ng sunog at ang halaga ng pinsala habang pinapayuhan yung mga magtutungo sa tanggapan nga o opisina ng Vice-Alcalde na abangan na lamang yung anunsyo kung kailan at saan sila maaaring magpunta. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Patak RMN.
5: Alas 7:19 ng umaga, mabibigyang daan na ngayon ang pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Manny Bonoan sa flood control scandal. Ito po'y kasunod ng naging pag-aproba ng Sandigan Bayan 5th Division para alisin si Bonoan bilang co-accused o kapwa-akusado sa mga kasong plunder at graft, posibleng gamitin ang mga pahayag ng dating kalihim sa mga kasong inihahanda laban sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang inakusahan ng kampo ni Romualdez ang Office of the Ombudsman na pinipilit na tumistigo si Bonoan laban sa dating House Speaker. Samantala, iginagalang naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang desisyon ng Sandigan Bayan, sabay sinabi na gagawin nilang lahat ng legal na remedyo sa mga kinakaharap na kaso.
8: Nakakuha ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLC para sa 55 mga bank account at 4 na insurance policy para sa isang hindi pinangalan ng mambabatas. Ito'y matapos na makahanap ang Court of Appeals ng probable cause na konektado ang mga assets sa kasong graft. Sa impormasyon ng AMLC, iniugnay ang nasabing mambabatas sa mga government project na bilyong piso ang halaga. Bukod sa bank accounts, saklaw rin ng freeze order ang assets ng construction company na konektado sa hindi pinangalan ng lawmaker. Ito'y kahit nag-divest o kumalas na ang mambabatas sa construction company bago maupo sa gobyerno. Lumabas kasi sa records ng AMLC na patuloy pa rin tumatanggap ng kita sa negosyo. Ang mambabatas, indikasyon na may control pa rin siya sa construction company. Abangan sa aming pagbabalik, palitan ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa panibagong record low.
5: At grade 8 student dyan sa San Mateo Rizal na maga ang ilong matapos hampasin ang yantok ng isang guro.
8: Itong RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
17: taga-Pilipinas sa Idupos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
19: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
8: RMN Network News. 7:22 ang oras ngayon. Muling lumagapak sa panibagong record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.4 pesos ang halaga ng piso kahapon, September 1. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62 pesos and 26 centavos noong Biyernes, August 28.
20: Nagtakda naman po ng rollback ang Department of Energy sa Liquefied Petroleum Gas o LPG ngayong Setyembre. Naliwas ito sa forecast ng mga oil company na magkakaroon ng taas presyo sa LPG ngayong buwan na 2 hanggang 3 piso kada kilo. Kinontra ito ng DOE sa pagpapatupad ng 40 centavos na rollback. Ayun, katumbas po yan ng 4 pesos and 40 centavos para sa mga kumukonsumo ng regular na 11 kilograms na LPG tanka. Una nang nagsabi ang Regasco, halimbawa, na hindi sila magtataas ng presyo sa LPG ngayong Setyembre dahil sa pagdideklara ng state of calamity sa maraming probinsya sa Luzon.
8: Kasado na bukas ang nationwide National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education. Ayon po sa DepEd, nilipat sa ibang petsa ang drill, kasabay na rin o pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa mga psychiatric at pediatric expert. Layo ng drill na mapalakas ang kahandaan ng mga mag-aaral nang hindi nagdudulot ng takot o trauma. Bago ang pagsasanay, kailangan ng written consent mula sa mga magulang at pagsang-ayon ng mga mag-aaral bago ang mismong aktibidad. Mahigpit na ipagbabawal o ipinagbabawal ang threat simulation, paggamit ng baril o anumang armas, active aggressor role player at iba pang makatotohan ng simulation. Pagtitiyak pa ng DepEd, magkakaroon ng psychosocial at psychological first aid matapos ang drill at limitado lamang sa external security ang magiging papel ng mga tauhan ng PNP.
20: Report po tayo, Jesse Salmateo Rizal, meron pong guro na nanghampas ng yantok sa grade 8 student na magadaw ang ilong. Makibalita nga tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
21: Nagre-reklamo ngayon ang pamilya ng isang grade 8 student sa San Mateo National High School matapos umanong hampasin sa ilong ng kanyang guro gamit ang yantok na pang-arnis. Ayon sa ama, napansin niyang namabaga ang ilong ng anak nang umuwi ito nitong Miyerkules. Kuwento ng bata na pinigilan siya ng guro nang umalis siya bandang alas 6 ng gabi para tumugtog sa isang prayer meeting. Dahil sa pagpipilit ng estudyante, doon umano siya hinampas sa ilong. Hindi lang daw ito ang unang beses, sabi ng bata. Ilang beses na rin siyang hinampas pati na rin sa ulo. Hindi na niya mabilang kung ilang beses sa buong school year. Hindi niya ito sinabi agad sa mga magulang dahil ayaw niya madagdagan ang problema ng pamilya. Iniulat ito sa barangay at kinausap na rin ang guro at punong guro. Ayon sa ama, sinabi ng principal na ililipat na lamang ang bata sa ibang seksyon at pagbabawalan na rin ang guro na gumamit ng yantok. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda. Tatak, RMN!
8: RMN Police Report! Caregiver patay matapos hatawin ng palakol ng kanyang alaga sa Jensan. Kasama natin sa balita si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
1: Patay ang isang 58 taong gulang na lalaking caregiver matapos itong patayin ng kanyang binabantayang 50 anyos na alaga sa may Barangay Buayan, General Santos City. Kaninang alas 2:30 ng umaga, September 2, 2025, kinilala ang biktimang si alias Frank at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa Police Station No. 3 ng General Santos City Police Office, na natutulog ang biktima at nilapitan ng suspect sabay atake gamit ang palakol. Tinamaan ang biktima sa ulo nito. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima pero namatay din ito kaninang alas 3:40 ng umaga. Napag-alaman na may deference sa pag-iisip pa ang suspect na siya rin inaalagaan ng biktima. Nasa Police Station No. 3 na ngayon ang suspect habang inaayos na ang kaso nito dahil sa kanyang ginawang krimen. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuma, Brian Uñate, Tatak RMN. RMN
20: Network News. Report pa rin tayo sa probinsya, patay na butanding napadpad sa baybayin ng Kinugitan sa Misamis Oriental. Kasama natin sa balita, Rajuman Ann Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
2: Napadpad sa mababaw na bahagi ng baybayin ng Purok 1, Barangay Bulisong, Kinugitan, Misamis Oriental ang isang 16-foot na whale shark o tinatawag na talukate. Napag-alaman na agad na inireport ng mga residente sa mga otoridad nang nakita ang nasabing marine animal at rumisponde ang mga tauhan ng DNR 10 sa pamamagitan ng Senro Hinguog City. Katuwang ang Philippine Coast Guard at LGU Kinugitan nang sinuri ang nasabing whale shark, natuklas ang patay na ito at may sugat na humigit kumulang 7 pulgada ang lalim malapit sa bahagi ng ulo. Agad namang nakipag-ugnayan ang DNR sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR dahil nasa ilalim ng jurisdiction ng BFAR ang nasabing species at inirekomenda ng BFAR na ilibing agad ang bangkay ng whale shark upang maiwasan ang pagkabulok at posibleng epekto nito sa lugar. Dahil rito, muli namang nanawagan ang DNR sa publiko na agad ipaalam sa mga kinauukulan ang anumang insidente ng stranded na sugatan o nangangailangan ng tulong na marine wildlife para sa agarang pagresponde at tamang pangangalaga. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Rajuman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: Walang alam ang dalawang colonel ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ang kanilang certification para sa liquidation ng confidential funds ng DepEd noong 2023. Sa pagharap ni Colonel Manaros Buransing sa day 20 ng impeachment trial, sinabi nitong nagulat siyang ginamit ang mga isinumiting military certification letter ng DepEd sa Youth Leadership Summit para gamitin sa liquidation ng confidential fund.
24: Ang napansin ko lang ditong relevant, yung nag-certify ka do sa which resulted in zero reported CTG, which yes, is sir. A statement of fact, di ba? Wala yes, nangyari.
25: Sir. Yes, sir.
24: Alam mo ba na nag-certify ka na gagamiting liquidating instrument ito para sa confidential fund?
25: No, sir.
24: You're not aware?
25: No, Your Honor. Yeah.
23: Ibinunyag ni Buransing na ang aktwal na ginasto sa bawat Youth Leadership Summit ay nasa 30,000 pesos lamang at limitado sa koordinasyon, paggamit ng pasilidad at pagbibigay ng kaalaman sa ganitong events.
26: Hindi ko kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
25: I did not know the amount or that there was any funds by the DepEd po, sir.
23: Wala ring ideya ang isa pang testigo na si Colonel Magtanggol Panopio na ginamit ang dokumento bilang liquidation tool nang humarap siya sa pagdinig sa kamera noong 2024.
27: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinacertify anything about money or funds, Your Honor.
23: Kapwa iginit ni na Colonel Buransing at Panopio na pinondohan ng AFP at lokal na pamahalaan ang mga Youth Leadership Summit at hindi ang DepEd.
20: Sa kaugnay na balita, ngayong pong araw na ito isasalang si Attorney Michael Poa para sa 21 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Poa ay nagsilbing Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita rin ng Department of Education noong maupong kalihim si Sara Duterte mula 2022 hanggang 2024. Tumayo rin siyang spokesperson ng defense team pero pansamantalang bumaba sa pwesto dahil magsisilbing testigo ng prosekusyon. Ayon sa Deputy Spokesperson ng Depensa na si Attorney Justin Nicole Gular, babalik din si Poa bilang spokesperson matapos humarap sa witness stand.
0: Common etiquette and proper decorum dictates that we respect the impeachment court, and he needs to, at the moment, step aside from serving as the defense team spokesperson. Kaya po, ako bilang deputy lang muna.
20: Wala pa pong napipisil ngayon na bagong spokesperson ng depensa.
0: I think this is still being considered and talked about between the defense team and of course the client, the vice president. But I'm pretty sure naman, if may mapipili na kami, may makikita na kami, if that time comes, Attorney Michael Poa or the Vice President herself will inform the media especially of this matter.
20: Si Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular.
23: Sa iba pang mga balita, 25 minuto lamang ang itinagal ng pagdinig sa Kamara para aprubahan ang mahigit 10 bilyong pisong pondong inihirit ng Office of the President. Sa botong 37-5, lumusot sa committee level ang 10.15 billion pesos na proposed budget ng tanggapan ng Pangulo. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mababa yan ang 28 billion pesos na pondo ng Office of the President ngayong taon dahil natapos na ang mga aktibidad sa ASEAN Summit kung saan host ang Pilipinas. Matapos ang presentation ni Recto, nagmosyon na si House Minority Leader Marcelino Libana na tapusin na ang deliberasyon sa pondo ng OP, bunsod ng inter-parliamentary courtesy sa Pangulo. Tinutulan naman ito ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at ikinatwiran na dapat tanggalin na ang kultura ng inter-parliamentary courtesy lalo sa usapin ng pambansang pondo.
4: Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds. The people want answers direct from the Office of the President. Yun ang gusto nating marinig. At ito lang ang pagkakataon para direktang marinig ang kanilang mga sagot.
23: Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.
20: Sa iba po pong balita, posible raw na makompromiso ang eleksyon sa 2028 dahil sa malaking tinapyas sa proposed na budget ng Commission on Elections para sa 2027. Sabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, tinanggal kasi ng Department of Budget and Management ang nasa 15.2 billion na pesos mula sa kanilang hinihiling na pondo sa susunod na taon. Mula rito, 9 na bilyong piso sana ang ilalaan ng COMELEC bilang paghahanda sa national and local elections sa 2028. Ilan sa mga implikasyon daw ng mas maliit na pondo ay kakulangan ng automated election machine at hindi rin daw agad makakapag-imprenta ang COMELEC ng mga gagamiting balota.
6: Sana naman pumapakinggan kami ng kagalang-galang na House of Representatives at ng Senate later. Ma-restore lang po yung 9 billion because definitely the conduct of the election will be affected by the reduction.
20: Bagamat kinikilala ng DBM ang malaking panahong kailangan ng COMELEC para paghandaan ng 2028 elections, iginit naman nitong sapat ang kanilang inilaang pondo sa komisyon sa susunod na taon. Sa katunayan daw, tumaas ng 46% ang pondo ng COMELEC kung ikukumpara sa 2026 General Appropriations Act. Bukod dito ay ini-enjoy rin daw ng COMELEC ang fiscal autonomy o yung malayang pangangasiwa ng kanilang pondo kaya pwede nilang i-adjust ang alokasyon para mapunuan ang kakulangan sa election preparation.
23: 7:34 ang oras ngayon. Inimbitahan ng Judicial and Bar Council ang 5 Senior Associate Justice para mag-apply sa posisyong Chief Justice. Kasunod na rin ito ng napipintong retirement ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa November 6. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, naging tradisyon na ng JBC na anyayahan para po mag-apply ang 5 Associate Justice na may pinakamatagal na sa serbisyo. Kabilang sa mga inanyayahan ng JBC, sina Senior Associate Justice Marvic Lunen at Associate Justices Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting at Rodil Zalameda. Sina Lunen at Cagiwa ay itinalaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino, habang sina Hernando Inting at Zalameda naman ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Hesmundo ay itinalaga naman bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong 2017 at naupo namang punong mahistrado noong 2021.
20: Pasintabi lang po sa mga nag-aalmusal sa umagang ito, yung natagpo ang kalat-kalat na butoro ng tao dyan sa Camarines Sur ay nakilalang isang lola na ilang buwan ang nawawala. Kasama natin sa balita, Rajuan Mike Marfega ng RMN Naga.
7: Isang lola na matagal nang iniulat na nawawala ang nakilala sa mga skeletal remains na natagpuan sa isang madamong bahagi ng lupang sakahan sa Barangay Taytay Goa, Camarines Sur, nitong Martes ng gabi. Natuklasaan ang mga kalat-kalat na buto ng tao habang nangingisda ang tatlong katao sa ilog na malapit sa boundary ng Barangay Amugis sa Lagunoy at Barangay Taytay sa Goa. Agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga opisyal ng barangay at sa Goa Municipal Police Station na nagsagawa ng paunang investigasyon, dokumentasyon at pagproseso sa lugar. Sa isinagawang identification at verification procedures, nakilala ang mga labi bilang kay Alias Purita, 75 anyos, residente ng barangay Gimaga, Goa, na naiulat na nawawala mula pa noong Hulyo ngayong taon. Ayon sa mga kaanak, may iniindang karamdaman ang matanda at dati nang umaalis sa kanilang tahanan at nagtutungo sa bahay ng kanilang mga kapamilya. Patuloy ang investigasyon upang mabatid ang buong pangyayari kaugnay ng pagkawala at pagkakadiskubre sa biktima. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman Mike Marfega, Tatak, RMN.
23: Samantala, sa Bukidnon, isang lalaki naman ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay. Kasama natin sa balita, Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
9: Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang 58 taong gulang na lalaki sa loob ng kanyang pamamahay, particular sa Zone 2, Barangay Kinawe, sa bayan ng Libuna, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente at pagdating sa area, nakatihaya at wala ng buhay ang biktima. Base sa salaysay ng babaeng kapitbahay ng biktima, hindi nito napansin ang biktima na lumabas ng bahay noong nakarang gabi na nakasanayan na nitong gawin. Kinaumagahan, doon na tiningnan ng babae ang loob ng bahay para malaman ang kalagayan ng biktima at laking gulat na lang itong nakita na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay ang biktima. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa area at wala namang nakitang foul play sa insidente. Napag-alaman na mayroong maintenance medicine ang biktima sa dinaramdam na sakit na pneumonia at diabetes. Sa ngayon, na-turnover na sa pamilya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tatak, RMN. RMN Network News.
20: Ang astig ng background music mo, ha?
23: Makakarating.
20: Ay, unang araw pa lang po ng Berma, sabi Berma na ho, ha? Nagsimula na magbenta ng mga Christmas decoration ng ilang tindahan sa ating bansa. Diyan po sa Dapitan Arcade sa Quezon City, kaliwat ka ng mga nagkikislap ang Christmas lights at naglalakihang Christmas tree na ang nakadisplay. Naglalaro ang presyo niyan sa 1,000 hanggang 5,000 piso, depende sa design. Sa pag-iikot naman ng DXL Arm in Manila, sinabi ng ilang tendero na bahagyang tumaas ang presyo ng ilang Christmas decor dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, meron daw pang ilan-ilan ng namimili rito para umano mas makamura habang maaga pa.
10: Tumaas ang mga presyo dahil din sa mga, di ba, naapektuhan ng ano natin ngayon bansa dahil sa gera. Tumaas din ng ating presyo ng mga ano items. Pero kaya pa rin naman nila yung presyo namin. Di namin tinataas ng sobra.
11: Para hindi maraming tao at makasakaling makamura pa kasi para makauna ka na.
20: Inaasahang mas dadami pa ang mamimili o mamimili ng mga dekorasyong pangpasko pagsapit daw po yan ng Oktubre at Nobyembre.
23: Ang Pinoy Christmas icon na si Jose Marichan na may panawagan po sa pagsisimula ng kapaskuhan.
20: Lumabas na siya?
23: Oo. Hindi, whenever eh. Whenever. Whenever. May report si Myra Jane Nasayaw.
3: The long wait is finally over dahil ngayong simula na ng Bermans, muli na namang maririnig ang kantang Christmas in Our Hearts ng Pinoy Christmas icon na si Jose Marichan. Sa post ng Universal Record Philippines, winelcome ng singer ang mga Pilipino sa pagsisimula ng Christmas season, kalakip ang intro ng kanyang awitin. Inaasahang magdodominate muli ang Christmas in Our Hearts na nirelease noong 1990, maging ang iba pang classic Christmas songs ni Jose Marichan sa Philippine music charts. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng Bermans, nanawagan ng singer ng tulong para sa lahat ng apektado ng mga pagbaha sa bansa. Say ng singer, sa mga panahong binibiyayaan tayo ng Panginoon, maiging mag-extend ng tulong sa mga nangangailangan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayal, Tatak Armen.
5: At makakarating ba yung piniplay mong yan?
12: O yung ating Christmas special. Oo, pwedeng-pwede na.
5: Makarating kaya ang tulong sa Endless?
12: Sana! RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
5: Ako naman ho, yung profesor ng bayan, Ricky Rosales.
12: Mula ho rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
14: sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na pa sa Sugbo, Padayon, pagtrabaho sa Roca Medium Rise Building con MRB sa Barangay Lorega, San Miguel ng Sudan. Samtang ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ni pakusugpa sa ilang kampanya Bato Kriminalidad o pagpatuman sa mga lokal ng mga ordinansa sa matag syudad o lungsod para magpabilin ng luwas o balinaon ang Tibuoca Probinsya. Balita sa sports, Timo Nonshinga, mabot karong Setyembre sa Bohol. Kini ang headline sa ato mga balita.
13: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa life extension, vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang life extension vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpabreast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
16: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
30: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days.
1: Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako 2040 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta 2040, kampanti ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya. Milya, unique maximum fluoride protection. ACS.
18: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang sumsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Ugaran sa detalye na sa ato mga balita, kagabaras dakbay sa Sugbo, mupadayon pagtrabaho sa Doka Medium Rise, the building kon MRB, diya sa barangay Lorega, San Miguel, ning Sudan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
21: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: baton sa kagamhanan sa pasibuang pagtrabaho sa duha ka medium rise building kun MRB diha sa Barangay Lurega, San Miguel. Kinuman biyae sa contractor pipila ka tuig na ang nakalabay. Ang kontrata nini ipa-terminate ni Mayor Nestor Archibal aron ipatiwa sa laing construction firm. Matun sa mayor, ka posible sa sunod tuig na maparayo ang pagtrabaho sa naisgutang duha ka building.
4: Pero ito pa man gong i-terminate ang kontrata. Dapat na nagkatuig na mahuman.
6: Kasi contractor na niyo?
4: Usa siya contractor sa CCMC.
0: Si Mayor Nestor Archibal ang kagamhanan sa bayan ito kung mga MRB aron papuyan sa mga informal settler nakip na sa anaasang ilang mga danger zone sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin yung Radyo Man. Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo Boy Nationwide!
21: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
22: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
24: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
30: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa itong mga balitang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ni pakusog sa ilang kampanya batok kriminalidad o pagpatuman sa mga local ordinances para magpabilin ng luwas o malinaw ng tibok probinsya. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP Tatak RMN Report.
30: Napadayon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang pagpahugot sa pagpatuman sa kampanya batok illegal nga drugas, wanted persons, illegal nga armas, illegal nga sugalo, gawan pang karapasan, nagip na ang pagparigoon sa pagpatuman sa lokal nga mga ordinansa sa mataglong sunog syudad gikan sa Agosto 24 ng 30, 2026. Sunod sa mong period, aga mga personnel sa Cebu Police Provincial Office nakalusan og 34 ka anti-illegal drug operations nga nisangpot sa pagkasikop sa 46 ka mga individual o pagkasakmit sa 152.87 gramos nga gitoang shabu nga doon standard drug price nga 1,039,516. Sa mga ginaganon nga nangarakpan, 74 ka mga kaso aga na pasaka nga to sa korte. Sa kampanya batok wanted person sa kapulisan, nakasikop og 28 ka mga pinangita sa balaod at all sa 28 ka operations og 32 ka mga warrant of arrest ang ilang napatuman. Sa 28 nga wanted persons nga nangarakpan, unum niini ang giilang nga most wanted person samtang 22 nagatawang kiniga gagmay nga mga kaso. Gingos ganasab sa kapulisan sa probinsya Sugbo, ang ilang kampanya batok illegal possession of firearms pinagi sa paglusad og 25 ka operations kami resulta sa pagkasikop sa 14 ka mga suspitsado og pagkasakmit sa 15 ka mga armas. Laing 10 ka mga armas ang nakuha humani itahan sa mga police station samtang 15 ka kaso ang ilang napasaka sa korte. Ubos sa upland katok, nakahimo sila og 4 ka operations isip kabahin sa ilang nga parayon nga tinguha nga madasig ang mga gun holder nga masurrender nila ang ilang mga armas nga wala lisensya nga matawag nag loose firearms. Mabuto sab sa 26 ka mga sugarol ang nangarakpan sa 11 ka anti-illegal gambling operations og pagkasakmit sa 2,580 pesos nga kwarta gikan sa sugal samtang 11 ka kaso ang napasaka sa korte. Gawa sa pagtutok sa pagpatuman sa balaod ng CPPO personnel stricto sab nga mi-implementar sa mga lokal nga ordinansa sa mataglong sudug syudad sa lalawigan. Mabot ngadto sa 2,116 ka mga operations ang nalusad sa kapulisan nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa mga ordinansa. Sa datos sa ipaybaw sa CPPO, 2,802 ka mga tao ang naisuhan og citation tickets og 1,340 ang giwarningan og dunay 1.6 million pesos nga nakuha nga multa. Kini nga accomplishment mato ni Police Colonel Abubakar Magaling Jr. nga nagpakita kini sa palayan nga pasalig sa kapulisan sa lalawigan nga magpabilin nga luwas ang komunidad pinagi sa police visibility hugot nga pagpatuman sa balaod og makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arbo Samante Riwa HP. Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapang

0: sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ipon, pangwagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: Ato paminaw, karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, may buntag.
8: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Gikatakda nga muabot karong si Chembre Size o Adlong Domingo ang world title contender o eliminator nga si si Banati Nunsinga, no, diya sa adto sa Tagbilaran City. Matud sa matchmaker nga si Edito Villamor nga ang team no Nunsinga, no, gi mo abot, no, og ana na mo padayon og light training diya sa Bohol sa dili pang ilang world title eliminator ni tali ni Reggie Suganov kay no dumani atong 2023, no, mi adto gyud si Suganov dito sa South Africa diin gipildi siya ni Nunsinga pinaagi sa usa ka controversial nga decision. Pagka 2024, napildi si Nunsinga sa Osaka, Mexicano, dito sa iyang away sa Morocco, diin gitangtangan siya og bakos. Human agto, nagid pa, mabalik pa nga champion si Nunsinga. Karon nalipay si Nunsinga, nga gihatagan siya kay gayunan, no? Nga muaway, tali ni Reggie Suganov, nga usa-usab, no, ka world title contender kung kinsa kanila ang mudaog tali ni Suganov og ni Nunsinga. Mao na yun niya'y muaway, no, ni Tanumsak Simsri nga mao'y champion sa IBF light flyweight title. Si Suganov nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw Setyembre 2 mihangyo sa iyang mga kababayan nga mga bulanon nga mo tan-aw, no, sa maong away nga naipahigayon sa Tagbilaran na City diin kini usa sa pinakadako nga boxing event, no, sa kasaysayan sa boxing diya sa probinsya sa Bohol. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edad